0: yun pa rin. Kung saan man patungo ito, doon pa rin yan. Gusto talaga ng mga kalaban ng mga Duterte matanggal siya sa listahan na tatakbo bilang bisipresidente sa 2028. Wala nang iba. Whatever it takes. Whatever it takes. Mga kaibigan, talagang hindi nila papayagan yan. Kontrolado nila lahat eh. Diba? Magaling yung propagandista nitong administrasyon ni Marcos. Biro mo, nilagay mo yung magkapatid na Rimulya, DILG, yung isa. Yung isa naman, Ombudsman. Diba? DILG, hawak niya yung mga barangay. Ombudsman. Mga elected officials, nandyan lahat. Kontrolado nila yan. DOJ. Not Ombudsman. DOJ. Diba? Oh, saan ka patatakbo niyan? Wala kang tatakbuhan. Tingnan mo yung nangyari sa Senado. Nakuha ng Cayetano Black pero naibalik nila. Mas matindi pa. Oh. Ngayon, meron naman nakaambang ICC warrant para kay Bongo. Diba? Tinitesting nila yung water eh. Kung anong magiging reaksyon. Pinaputok agad nila na mayroong lalabas na warrant kay Bongo. Ganyan din ang ginawa nila kay Senator Bato. Diba? Nagsesesyon. Umaatin pa ng sesyon eh. Pinaputok nila, mayroong warrant na lalabas kay Senator Bato. Oh, mga ilang buwan, dala na ni Senator dating Senator Trillanes yung warrant. Diba? Si Bongo, pinaputok na naman nila na may lalabas na warrant kay Bongo. Oh, di bawas na naman yun. Mga kaibigan, so gagawin nila lahat para nung mga kalaban ng mga Duterte para hindi makatakbo itong si BP by 2028. Magbabalik si Bullseye pagkatapos ng ilang paalala.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa Bulls ang bawat Bullseye.
2: Mahirap po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
14: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: 8:10 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang Bullseye.
0: Bueno, mga katropa. Alam nyo, habang tumatanda tayo, ramdam sa katawan pag tumatanda ka na eh, actually. Ikaw, hindi mo paramdam yan kasi hindi ka pa tumatanda. Tumatanda ka, paurong yan. Ramdam ng katawan mo yan pag tumatanda ka, di ba, Taibab? Agawad pepay ng barangay mo. Din. Ramdam ng katawan yan pag tumatanda ka na. May sumasakit, di ba? May mga sumasakit. May mga napapagod ka kaagad. Yan! Kaya ako, sinimulan ko, simple lang. Doon ka lang sa iniinom mong kape. Santon Gold Coffee Mix. Bakit? May collagen eh. Di ba? May antioxidant. Di ba? Hindi man instant, pero ramdam mong may support yung katawan mo. Di naman kailangan yan, Brad, na bigla mong baguhin lahat eh. Diba? Imbang para maging healthy, minsan start ka lang ulit. Diba? Parang kumbinasted ka ng siyota mo. Diba? Ayaw sa'yo. Di hanap ng iba. Dami dyan. Diba? Start ka ulit. Parang kape yan eh. Diba? Pinalitan mo lang ng magandang kape. Gawin mong regular Santon Gold Coffee Mix. Same habit, pero ngayon, may dagdag na benefits. Ganun lang kasimple. Diba, mga kaibigan? Produkto ng Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider yan. Diba, mga katropa? Janelle Villonto. Good morning, Kalui. Baka naman po pwede kausapin niyo yung manager. Sino? Manager ng Masway. Sa sobrang pagpapahiya sa amin. Ha? Pagpapahiya sa amin yan sa maraming tao, kahit wala naman po silang ebidensya. Basta-basta na lang sila pangkalkal ng bag ng customer nila. Sabi, may kinuha, wala naman silang nakuha. Sa akin, 2 beses na pong ginawa nila yan. Mga tauhan ng Masway. Gerald? JJ? Agawad? Paki-message mo nga ito. Janelle Violinto. Pinahiya raw siya sa Masway. Kontakin natin yan, tawagan. Anong pampapahiya ang ginawa? Kinalkal daw yung bag. Wala namang nakuha sa bag. May issue na dati tayong ganito eh. 'Di ba? Pag wala namang parang pinagbibintangan nyo lang na nag-shoplift tapos wala naman kayong ebidensya, huwag nyo naman ipahiya. Pakitawagan nyo ito ngayon din para mapuntahan natin. Papuntahan na lang kay Toto Ronnie para ma-interview mamaya. Pinahiya daw siya sa Masway. Jerry Field, basta ako, laro sa pa rin for BP. Alam mo, katropang Jerry Pill, sarado na ang pinto ko sa politika. Mas gugustuhin ko pang makatulong sa tao na sa sarili nating kakayanan. Hindi na tayo nagnanako sa gobyerno para lang may maibigay sa tao. Di ba? Ganun lang. Janelle Villonto. Sige, Janelle. Janelle! Naalala ko si Janelle. Si Dilema yan, di ba? Sabi sa kanya ni ang tawag sa iyo ni Laila Dilema. Janelle lang. Janelle. Josephine Abrugar Estrella, good morning katropa. Rada K, good morning po. Mang Jose. Swail Yuhus, good morning po. Pwede naman po ninyong imbestigahan yung Masway store sa pamamahiya sa tao. Ito, dalawa na ito. Na-contact ba? Andiyan, sa comment section. Kapuntahan na lang natin kito, Toro, na yan. Interview natin mamaya. sa programa mo, paring Jeff. Ting Estrella. Yung mga ganito, kailangan malaman natin ano kung talagang anong nangyari dyan. Marian Morales. Si Neneng Morales, tatakbong kagawad ng Irawan. Dire-diretso na tayo. Suportahan natin yan. Kagawad lang itong si Neneng, si Marian Morales. Subok na ito. Mapapakinabangan nyo to sa Irawan bilang barangay kagawad. Saan po namin yan, ha? Portano natin. Mga katropa natin dyan sa Irawan. Den Senderson, good morning. Maricel Tampos, good morning po sa inyo. Thank you for watching. Cards na ba? Good morning, sir. Watching from Rio Tuba, Batarasa, Pakibati habang nanonood ng live JCM Tracking. Thank you, JCM Tracking. Tristan Gulay, Ryan Santisas, Herbert Contreras, Dayen Mungaya, Sir Dan, at gandang araw, katropa. Listening sa radyo mula sa barangay Mangingisda. Chandria Miano, Stores Malinay, good morning, Kalui, Gerald Philip Paalan, SD, gandang araw mga katropa. Jan Portin, yan na, good morning po. Wenghala Elibera, Rodelin, yan yung mga... Salamat po, Kalui. Watching po kami from Bungkag. Tatawag po sa inyo si Kagawad Jan. Bueno, balikan natin. Tawagan mo na. Nasa biyahe daw, pero subukan natin. Okay na? Si Vice Mayor Joel Rosento. Kapo na tawagan natin yung LTFRB. Ayusin natin tong problema nitong mga tricycle drivers dahil naapektuhan daw sila sa biyahe nitong beach bus. Sabi nung LTFRB si RD Bautista, nabigyan na namin ng ano yan, pahingin na lang ako ng video ng mga beach bus na yan. Sabi ni RD Bautista, nabigyan na namin yung ano yan provisional authority. Oo, temporary para makabiyahe sila. Hindi naman nabanggit sa akin ni RD Bautista ng LTFRB kung saan yung mga pick-up points. Kasi raros to eh. Ayan, tingnan nyo. Doon mismo sa parking ng Nakpan. Beach o doon umiikot. Bus yan, ha? Oo. So tama yung sinasabi ni board member Nieves Rosento dati, na dating mayor din dyan, na magpasa ng traffic route plan. Saan ba ang mga bus dapat lang iikot? Saan ba yung mga tricycle? Kasi ito, raros na to lahat. Tingnan mo yung beach bus na yan, sa Nakpan. Di ba? Simula sa kalsada hanggang doon sa parking. Baba yung pasahero. So, dapat merong lugar lang. Katulad dito sa puerto, di ba? Nagkagulo-gulo yung sistema dito dati nung, di ba, yung multicab. Di ba? Merong ano yan? Merong dapat na tinatakbuhan lang sila. Pero pinapasok nila dati. Oh. Ngayon, yung mga tricycle, reklamo. Oh. So, ganun. Naayos na yan. Oh, yung lahat ng may mga franchise, tricycle ka man o bus ka man o shuttle, doon kayo sa Irawan, sa terminal. Doon pupunta yung pasahero ninyo. Hindi kayo ikot ng ikot kung saan nyo lang gusto. Di ba? Hindi, meron kami ng LTO nga. Yung LTFRB, binibigyan kayo ng provisional authority, no? Ito namang LTFRB, dapat pinagulo. Di ba? Oo nga, naiintindihan natin. Pero pwede nyo namang, kasi ano lang to, maliit lang na ano eh. Di ba? At saka, bus? Beach bus? Beach bus? doon mismo sa parking kumukuha ng pasahero ng mga parking ng mga beach doon, no, yung mga lugar na kung saan eh pumupunta yung mga turista para maligo, di ba? Doon talaga sila, mga kaibigan. So tama yung sinasabi, kasi sabi ko kahapon doon kay press ng BB Pitoda, LGU ang pwedeng mag-regulate nito. Di ba? Kasi yung LTFRB, wala na. Binigyan na nila ng authority yan eh. Pero sa loob ng 182 days, kailangan makapag-comply sila ng requirements para mabigyan na sila ng permanent franchise. Di ba mga kaibigan? Kasi yung provisional authority, hindi pwedeng i-extend yan. Isang beses lang binibigay yan. So pag wala sila nun, ng mga requirements within 182 days, kailangan din na bibiyahan. Huhulihin na dapat ni HPG yan at ni LTO. Ngayon, ang sabi ko doon sa mga driver ng tricycle, LGU, kailangan magpasa ng ordinansa, lokal na ordinansa, para magkaroon ng basis yung mga traffic enforcers doon sa paninita at panghuhuli. Kasi kung wala, walang babasihan eh. Di ba? Oh. Walang babasihan. Tingnan nyo tong... O, teka muna, si Vice Mayor Joel Rosento nasa linya natin. Vice Mayor, magandang umaga po.
2: Ay, kaluwi, magandang umaga po sa inyo.
0: Pasensya ka na, na-istorbo kita, Vice.
2: Ay, okay na po. Actually, nandito po ako ngayon sa seminar ng Vice Mayor Silig sa Puerto Princesa.
0: Oo nga pala, no?
2: Sa City.
0: Sa City. Kahapon kausap ko si RD Bautista ng LTFRB.
2: Kausap ko rin nga po.
0: Kausap ko rin si Press ng BBP Toda.
2: Apo.
0: Ngayon, sabi ni LTFRB, wala na silang magagawa dyan. May provisional authority, 182 days. Kung hindi sila makakasubmit na requirements, hindi na sila pwede bumiyahe kung wala silang franchise.
2: Apo.
0: Okay.
2: Apo.
0: Ngayon, ang regulation, para ma-regulate ito lahat at magkaroon ng win-win solution between Apo. Ito mga bus at itong mga tricycle ay LGU. Ano pong gagawin Apo. Natin dito, Vice?
2: Ganito po kaluwi, actually yung usapin na yan, talaga medyo matagal-tagal na.
0: Mm.
2: Actually, nakadalawang pabuli, pangatlong consultation na po.
0: Oh.
2: Nag-final po kami nung nakaraan, May. Para matapos na po, nagkaroon na rin po ako ng committee report bilang chairman ng transportation.
0: Mm.
2: Nandun din po yan yung mga tuda lahat. Lahat po ng mga president, yung limang tuda. Kami po sa sanggol yan, yung una-una yung action namin. Hindi po namin yan sila pinayagan about sa kanilang operation sa yan po sa poblasyon, sa bayan.
0: Alin po yung bus?
2: Yung bus. So, yun po yung PE nila, yung binigay ng LTFRB. Actually, nandun din po yung LTFRB at saka yung LTO, in-invite ko rin yung last consultation. Sabi niya, sila po ay in Palawan, 10 unit po yan sila, pero hindi nakalagay El Nido. Palawan po ang binigay ng LTFRB.
0: Okay.
2: Yun ang sabi naman kanilang manager, si Alex Santos, 3 unit lang daw po ang gagamitin nila dyan sa bayan. Actually naman sabi ko, kung about sa National Road, wala naman kaming pakialam sa inyo kasi may approval kayo ng
0: LTFRB
2: at saka may POPO at saka may PE kayo. Pero pagdating sa dyan sa jurisdiction ng local government, kumuha kayo ng mga permitting. Una-una may ordinansa kami dyan na hindi kayo pwedeng mag-traffic up sa isang area na within municipality.
0: Oh, yun naman
2: yung ho-ho na sinasabi nyo, hop-on, hop-off, hindi pa yan ina-approval. Saka sabi ni LTFRB, ni RB, wala kaming pakialam dyan sa ina-apply nyo. Kasi ang ina-apply nyo lang bilang franchise para po sa lalawigan ng Palawan. Yun po ang ina-approve namin, nagsabi ng RD. Kaya maliwanag po doon na sila po hindi ina-approval dyan sa local government.
0: Pagpasit
2: sila. Pagpasa sila ng kaya yun lang po kaluwiyang masaklap din. Sabi ko sa mga tricycle din, kinausap ko rin, huwag niyo namang harassment yan kasi meron naman tayong enforcement para magharang yan, manghuli. Hindi naman kayo pwede. Kasi kinausap ko na rin sila yung mga president. Sabi ko, si local government, si ang aming traffic enforcement, mayroon pong nakalaan dyan si mayor para naka-actually marami na po siyang multang binayad sa local government.
0: Sino?
2: Yung bus na yan.
0: Si Beach Bus?
2: Yung bus. Opo, marami na siyang fines.
0: Oh.
2: Ilang ticket na po ang na-issue yan sa kanya. Matigas lang po ang ulo kasi.
0: Ganon?
2: Matigas lang, makulit lang. Opo, totoo yan ang totoo. Nakailang fines na yan siya. May record po kami sa Treasury kung ilan na po ang minulta niya.
0: Ay, pambira naman
2: masyado
0: pala.
2: Masyado lang siya talaga nagpipilit. Dapat iayos niyo muna kasi una-una wala pa kaming route plan.
0: O yun, o.
2: Kung saan ba talaga ang pinaka. Ang terminal namin hindi pa maayos. Alam niyo naman, lagi na sa kalsada pa.
0: Alam ko yan, o.
2: Oo. At saka siyempre, maliwanag doon na hindi nga sila pwede sa base sa Section 1. So, sa Section 1 sa aming radiasing, hindi pwede sila sa kwal. Kailangan strictly talaga. Dapat nasa terminal talaga sila.
0: Tama.
2: Oo. Doon talaga sila. Kung halimbawa may guest man sila, iatid ng tricycle doon sa kanila.
0: Tama.
2: Oo. Kung halimbawa mayroon man sila sa town square na, kasi mayroon daw silang muwa about sa mga hotel. Parang muwa nila. Eh, kahit may muwa kayo, hindi pa rin kayo pwede mag-park doon sa within sa loob.
0: Wala kayong pakialam si LGU doon sa muwa-muwa nila na
2: sa
0: yan.
2: Sa muwa, wala kayong pakialam doon. Mayroon bang labanan nyo
0: dyan? May ordinansa kayo eh.
2: Oh, yun po yun. Yan po ang totoo ka, Louie. Napakatigas talaga ng ulo ni Beth.
0: Ah,
2: sabi namin na kailang multa na yan sila.
0: Ay kung di ba sa multa ano yung first offense? Multa.
2: Yun po kana ko ang ticket na ticket, minsan bumababa sila ng 5,000, 4,000.
0: Pagkatapos ng multa, yung pangatlong ano kasi may mga opensa na.
2: Cancellation ng year's permit. Actually, temporary lang po ang binigay noon ni Mayor.
0: Oh, ba't di pa ipa-cancel? Ba't di pa ipa-cancel, Vice?
2: Yung tinanong ko rin si BPLO, si licensing kahapon. Sabi ko, ano na ba ang sitwasyon? Sabi niya, Vice, actually wala na po yung kanilang kuhan. Hindi man nila nire-require yung aming binigay na requirements. Hindi rin nila na ano.
0: Ibig sabihin, walang mayor's permit ito?
2: Wala na po yan, wala po yan.
0: Ba't di pa ipatigil?
2: Kahit interview niyo po si BPLO yan at Aluwi, yan ang katotohanan. Kasi siyang nakakalam sa licensing. Kasi under na po ni Mayor yun.
0: Ba't di pa ipatigil yung biyahe?
2: Kaya nga po, Galuwi, kay Mayor na po ang responsibilidad niyan. Tapos na po kami sa council. Tapos na po yung aming obligasyon. Yan po ang katotohanan, Galuwi.
0: So, sabi ni BPLO, wala pala mayor's permit, ba't nag-ooperate?
2: Kaya nga po matigas lang po talaga yan ang huli niya.
0: Hindi po pwedeng matigas sa gobyerno. Gobyerno ay may...
2: Ang akin lang magkaluya, pakiusap ko sa mga tricycle, wag niyo na mga... Kasi yung mga tourist na nandyan, nakakahiya.
0: Kasi ito, Vice, no, nakikita, may mga video rito. Pinipick up nila doon na talaga mismo sa... Doon na sa loob.
2: Ayun
0: sa
2: lang
0: loob,
2: po,
0: basto eh. Tama yung sabi nyo, National Highway, okay. May terminal. Hindi pwedeng ikot na ikot ka dyan. Katulad sa Puerto, hindi ka pwedeng pasok ng pasok dito sa bayan. Doon ka lang sa terminal?
2: Yes, po.
0: Kahit yung
2: franchise sa LTFRB, hindi naman sabing,
0: kahit may franchise ka, doon ka sa terminal, tricycle lang mag-attend doon.
2: Opo, yun nga po. Sabi ko sa manager na
0: sa
2: makipag-transaction kayo, sa may mga tuda.
0: Ay ba't, ano sabi ni BPLO, ba't di nila yung implementation, walang mayor's permit, tigil muna kayo.
2: Yes, Kaluwi, kay ano na po yan, sa aming executive na po yan, Kaluwi, sinabi ko na rin kay BPLO, i-actionan nyo na yan kasi masyado na tayong nababas dyan sa kung nangyayari.
0: Ang bira yan, ang klase naman yan.
2: Kami, Kaluwi, sa obligasyon ko, tapos na po talaga ako dyan, totoo lang ako kasi ayoko lang, gusto ko action kagad.
0: Tama yung sa'yo. So kapo, napakinggan mo yung interview, tinawagan mo si BPLO, wala na palang mayor's permit yan?
2: Wala na po yan, wala na. Kumbaga sa kwan talaga, pinipilit na lang nilang kwan. Kaya lang sabi ko sa tricycle, huwag kayong ano kasi may mga abogado rin yan. Baka makasuhan kayo.
0: Kasi
2: iba naman yan ano. Kaya si traffic enforcement na magano dyan. Na talagang siya
0: sino ba yung head ng traffic dyan sa...
2: Si Silver Baksa po. Colonel retired.
0: Colonel Baksa. Kilala kayo si Colonel Baksa eh.
2: Opo, siya po yan o. Kaya makakapagkwinto rin sa inyo yan. Kung ano na sitwasyon yan.
0: Ibig sabihin hindi sumusunod dito si Beach Bus. Ganon siya katapang bumiyahe nang wala siyang pakialam.
2: Diba, nagpa-interview pa siya, matagal na raw siya nag-ano ng kanyang mga permitting, lahat. Ay, wala naman problema. Kaya lang, hindi pa siya, marami pa siyang kakulangan. Hindi pa siya pinapayagan sa within poblasyon. Kasi napakaliit na una-una, yung inaano niya, yung mga park niya tricycle.
0: Sabi din ni LTFRB, binigyan namin ng provisional authority.
2: Yes, po.
0: Pero, nasa jurisdiction ka ng LGU.
2: Yes, opo.
0: At ang LGU, may kapangyarihan yan sa mga...
2: Tama.
0: Ganoon.
2: Tama po 'yun, Kaluwi. Totoo 'yun.
0: Kaya po 'yung ano pala 'yung route plan dapat maipasa niyo kaagad
2: din. Yes po, actually gumawa namin po kami ako na nag-author ng ordinansa na ano, 'yung aming matagal na po kasi dapat 'yan nagawa
0: Para may mas magkaroon ng pangil.
2: Mayroon na po kaming mga tarifa na ano, na-approve na nakakaraan. Ako rin nagutom, may mga tarifa na po kami.
0: Kasi kasi hinahakot niya lahat eh, yung para doon sa kakainin ng pamilya ng mga tricycle driver, kinukuha pa nito ni Beach Bus.
2: Yun nga po ang doon ang malungkot. Sabi ko nga, huwag niya nang antay na, alam mo naman, yung mga minsan, mainit ang tricycle. Yan po ang totoo.
0: Ay, nako, Vice.
2: Basagin nyo kayo lang mga yung
0: gamit. Ay, nako, Vice. Hindi natin maano yan eh. Kung walang makain yung pamilya mo, kinikita mo pa, kukunin mo pa nang wala ka namang mayor's permit. Itong mga tricycle na to, nagbabayad naman sila ng kanilang mayor's permit. Siyempre. Tapos bibiyahe ka ng walang mayor's permit. Pwede ba yun?
2: Sawa ko naman yung franchise ng mga tricycle bilang vice mayor. Kaya sila nagre-require talaga.
0: Eh ano paano yan ang ginagawa ni mayor?
2: Ayun ni Galway siguro maganda maano niya pa yung
0: detail niya kasi hindi mo ba pwedeng pagsabihan niyan mayor nababas na tayo dito part naman ako ng gobyerno ng El Nido action na natin to.
2: Opo, kaya nga kapon tinawagan ko na si Bipelo. Sabi ko action na niyo na Bipelo.
0: Paano sabi ni Bipelo? Baka takot din yun doon.
2: Sabi niya kapon sige po Vice, follow up ko yung aking kasi may pinorder din sa taas kay mayor.
0: Hindi, si BPLO mag-submit ng report, na-cancel na yung mayor's permit niya, mag-issue si mayor ng stop operation, daan niya dyan sa kanyang legal department, ibaba yan doon sa Kibaksa, kay Colonel Baksa, ipatigil nila yan muna. Di ba?
2: Po, tama po yun.
0: Kasi lalabas niya, wala kayong ginagawa dyan. Tama, mabuti, nakapagsalita ka na may ginawa na kayo pala dyan.
2: Opo, nagapang tatlong konsultasyon na kami, hindi na kami nagkulang dyan. Talagang ano na yan, siyempre.
0: Taga El Nido ba may-ari nito? Sino ba may-ari niyang Beach Bus na yan?
2: Actually, sila po ay mga hindi taga El Nido, mga apelido, mapalang Chinese.
0: Nisos naman. Ano ba mas papaboran mo, yung mga tricycle driver na taga El Nido o itong mga dayo? Di ba?
2: Yung po kanilang manager, yung Alex Santos, yung taga El Nido.
0: Wala tayong problema sa negosyo, Vice. Kailangan din ng ekonomiya yan, pero hindi naman tama ito.
2: Po yun, sinabi rin namin. Alam na rin po yan ang mga presidente ng Tuna na hindi ko naman sila pinapabayaan. Ako actually, in-action ako kagad.
0: Kaya nga
2: ko, kaya lang, masyado ko, pagka maglampas naman ako sa aking obligasyon, kasi vice mayor lang po ako. Hindi naman pwede. Kaya ang akin naman, recommend naman.
0: Hindi, tsaka ang sa inyo, kayo, legislation, legislation, takbo yan sa kung ano man ang decision, implementation is executive.
2: Apo, pwede naman kami magbigay sa si mayor ng sulat ng authority, puro ano yan. Wala naman problema yun. Nagawa namin kagad ng ano yan. Punta ng ano siya Kaya pero ano lang, napakasimple lang yung kaluwi. Tapos wala siyang kwan, wala siyang permit. Kaya pili na siya talaga yung ano yun.
0: Hindi pa. Dapat lang hindi na bumibiyahe ngayon yan eh. Walang mayor's permit kasi kung hindi natin ipapakita na may pangil tayo dito sa... Hindi natin makontrol. Di ba? Porque malaking kumpanya, may mga pera. Kakasuwang kita, may LTF. Ang LTFRB, napakadali lang yun. Wala nga silang nakalagay doon. Kasali silang magte-terminal eh. Ang nagre-regulate ng terminal, LGU?
2: Yes, opo. At saka yung nakalagay sa franchise nila, yung point-to-point Palawan.
0: Point-to-point. Ito, parking to parking ng mga resort eh. Hindi naman point-to-point, ang bira.
2: Maliwanag doon.
0: Sige ba,
2: sige po.
0: Ikaw, kayo, tapos na dito. Sanggo niyan? Wala na kayong hindi ba sabihin?
2: Tapos na po. Talaga na committee report ko na po yan.
0: So doon na tayo kay Mayor. Action na lang ni Mayor to.
2: Yes po.
0: Para sa inyo, sa legislative, sa council, illegal na yung biyahe nitong Beach Bus na ito.
2: Yan po yung totoo.
0: Sige, Vice.
2: Sige po, Kaluwi, maraming salamat.
0: Doon na lang ako magsisinghal sa office ni Mayor. Ay, pambira naman pala. Sige, thank you, Vice Mayor Joel.
2: Salamat, Kaluwi. Maraming salamat din po. Thank you so much.
0: Tawagan mo nga si Mutya. Si Belia. Papuntahin mo nga doon sa office ni Mayor. Ano ba naman to? Beach Bus, bukas yung linya namin, ha? Ay, wala na kayong mayor's permit, eh. Di ba? Mamaya pag-umpisaan pa ng gulo yan, harangin kayo ng mga tricycle driver dyan. Di ba? Sila nagbabayad ng mayor's permit, kayo wala. At saka yung LTFRB franchise ninyo, point to point. Wala kayo, dapat may terminal kayo. Hindi pwedeng ikot lang kayo ng ikot ng gusto ninyo. Di ba kayo tricycle eh. Bus kayo eh. Tingnan niyo yung puerto. Nakakapasok ba ang bus dito? Ah, nakakapasok ba yung shuttle? Yung iba siguro. Makulorom. Doon lahat sa terminal. May franchise ka o walang franchise. Doon kayo lahat sa terminal para hindi kayo nagkakagulo rito. Sino maghatid sa inyo ng pasahero? Yung tricycle? Multicab? O, di kumikita lahat. Pero, Vice Mayor, sa Sangguniang Bayan, yung traffic route plan ninyo, ipasan nyo kaagad yan para may basihan. Di ba? Mas matibay. Pero sa ordinansa, ha? Eh, hindi naman pwedeng ikot kayo ng ikot dyan. Di ba? Oh, pakisabi kay Bella, pumunta doon sa office ni Mayor at ipatigil. Ipatigil. Hindi ako nagpapatigil niyan, ha? Ang Sangguniang Bayan, considered illegal na yan as per Vice Mayor Joel Rosento is concerned. Kahapon, napakinggan niya yung interview ko kay LTFRB. Oh. Di ba? Tinawagan niya yung BPLO ng El Nido. Oh. I-cancel na pala yung mayor's permit nito eh. Oo, may franchise ka. Pero may control sa'yo ang local government unit. Dito ka tumatakbo sa kalsada namin eh. Kalsada ng LGU eh. Di ba? Okay lang sa highway. Di ba? Bus yan eh. Pero pag pumasok ka na doon sa mga resort, meron kang dapat sundin. Di ba? Ordinansa. Oo. Kagabad, si Belia, pakitawagan, papuntahin mo ng makisuyo ka doon sa munisipyo. Puntahan si Mayor. Office of the Mayor o Administrator o Legal, BPLO. Walang mayor's permit ito eh. Ito yung nirereklamo ng mga tricycle drivers and operators. Oh. Sige, baka mahabol pa natin yan. Pakitawagan mo si RD Bautista ulit, Axel. LTFRB. Wala nang mayor's permit ito eh. Gugulo pa lalo yan. Pag pinakialaman kayo ng mga, yan, narinig ng mga tricycle driver na nung BP Toda. Oo. Walang mayor's permit. Ang bira, yung ordinaryong tindahan eh. Walang mayor's permit, pinapasaran ninyo eh. Itong mga malalaking kumpanya ng mga bus na to, hindi nyo mapatigil? Oh. Hindi magugutom yung may-ari niyan kasi malay mayayaman niyan eh. Ang magugutom diyan yung mga tricycle driver na taga El Nido. Oh. Kayo namang mga tricycle drivers and operators. Huwag naman kayo mag-overcharge, pakiusap lang. Pag kayo nireklamo ng overcharging ha, tricycle driver, to be fair to everyone. Pag kayo nireklamo, nag-overcharge kayo, ha? Babanggitin ko rito, plate number sa sasakyan ninyo, tricycle ninyo, mawawalan pa kayo ng mayor's permit. Yung tama lang na pati mga local eh, tinataasan nyo yung pamasahe. Di ba? Oh. May taripa kayo eh. Isundin nyo lang yung taripa. Yung mga local yan eh. Di ba? Mga kaibigan. Oh. So, tingnan natin ito ah. Pinatawagan ba si Belia papunta? Baka umabot pa. Wala akong mayor's permit. Walang mayor's permit. Tumatakbo. Oh, yung mga tricycle drivers and operators naman. Eh, wag na nating si baka mamaya harang-harangin nyo yan eh. Magkakagulo eh. Di ba? Magkakagulo. Tawagan mo si Belia, kausapin ko on air para ano. Oh. Para mabigyan natin ng ayos na instruction. Anong masasabi mo rito, Mayor Edna Lim? Ang sabi ng Vice Mayor mo, si Joel Rosento, si Vice Mayor Joel, tinawagan niya yung BPLO ninyo kahapon, binerifika, no? Kung ano yung sitwasyon nitong beach bus na ito, ay, wala raw ho mayor na mayor's permit na eh. Ano pang inihintay natin? Mag-issue na po kayo ng stop operation order. Baba nyo doon kay Colonel Baksa. Colonel Baksa, kilala ko si Colonel Baksa eh. Sir! Wala na palang mayor's permit yan. Si Colonel Baksa, siya yung chief down ng municipal traffic enforcement unit ng El Nido. Oh. Siguro wala pang natatanggap na stop operation order si Colonel Baksa, yung municipal traffic unit ng El Nido. Kaya hindi niya. Pero kahit na. Di ba kung ako traffic enforcer? Oh, para! Baba! Driver! Hindi ORCR yung hinahanap ko. Mayor's permit. Nasa El Nido kayo. Susundin natin yung mga local na ordinansa dito. Mayor's permit. Eh pag walang may pakita, tigil kayo. Doon kayo sa garahe ninyo. Wala ho tayong magagawa. May reklamo ho eh. Di ba? At yung nagre-reklamo, yung mga sikmuran, mga driver. Bawas na bawas yung biyahe nila. Kinuha lahat nito. Kinukuha halos nito ni ano. Ano palang ano nito? 700. 700 yung ano niya, yung parang debit card. Oh, bawas lang ng bawas. Basta yung 700 mo, good for 24 hours. Mabawa, galing ka ng Nakpan, sakay ka dyan sa beach bus, diretso ka ng Jollibee. Oh. Tapos sakay ka na naman pabalik. Basta 24 hours, 700 ang ibabawas sa debit card mo. Hindi yan pang local, pang turista yan. Belia?
3: Yes, Katropang Louie. Magandang umaga.
0: Oo, dalawa ito ah. Bukas, pupunta yung LGU sa Bukana, yung pinunta mo. Nagbalsa ka, di ba? Kahapon.
3: Oh, bukas.
0: Bukas, pupunta raw doon. Samahan mo yon at titingnan daw nila, inspeksyon. Ewan ko, siguro napag-usapan dito sa ating impilan, di ba? Nagpunta ka doon, nakita nila. So,
3: nakita nila, nag-viral yan dito, Kaluwi.
0: Nag-inspeksyon sila bukas doon. Oo, samahan mo yon. Ngayon, ito pa. Puntahan mo yung Office of the Mayor. Ito palang beach bus na ito, sabi ni Vice Mayor Joel Rosento, wala nang mayor's permit ito. Eh, ba't di pa ipatigil yung biyahe?
3: So?
0: Oo. Puntahan mo si Mayor, kunin natin yung side niya. Kung hindi, yung si Colonel Baksa. Kilala mo si Colonel Baksa?
3: Oo, kilala natin na Kaluwi. Oo.
0: Chief ng Municipal Traffic Enforcement Unit.
3: May number ako, Kaluwi. Baka pwede natin siyang ma-reach.
0: Oo, sige. Bigyan mo dito kay Axel. Kasi walang mayor's permit ito. Ito yung nireklamo naman ng mga local tricycle drivers and operators. Ngayon, napag-alaman ko, narinig ni Vice Mayor Joel yung interview ko sa LTFRB, tinawagan niya yung BPLO. Ay wala palang napag-alaman na wala na pala itong mayor's permit dahil ang daming violation na. Hindi nila pinagbigyan. So dapat, stop operation na muna. Punta mo yung mayor.
3: Sige, ipasok ko muna yung number ni Colonel Baksa Kaluwi.
0: Sige, tapos punta mo yung ano. Kailangan natin makakuha ng side ng mayor's office dito ha.
3: Okay.
0: Kung anong
3: and
0: gagawin
3: then,
0: nila.
3: Napag-alaman ko pala kasi tinawagan ko yung malapit doon kay mayor. Si mayor is, although hindi sila kasama ngayon, parang nagkaroon kasi ng zero cleanup linis doon banda sa mga estero. Yung pinaka ano na estero.
0: Pupunta naman yan doon sa opisina niya, hindi man maghapon.
3: Puntahan lang natin siguro after ma-clean up, makausap natin possibly si Mayor para makuha natin ng pahayag tungkol dito.
0: Kasi mapupulaan siya rito, walang mayor's permit, pinapayagan niyang bumiyayang beach bus niya, may reklamo yung mga tricycle driver .
3: Sige,
0: number ni Colonel Baxa, forward mo dito na wala na yung number
3: sa dito. Okay.
0: Sige. Grabe yung highlight sa El Nido, no? Kahapon, pinunta ni Bella yung Bukana. Nagbalsa-balsa doon. Nakita naman natin kung ano yung hirap ng mga residente doon. Diba? Bukas mag-inspection daw yung El Nido. Municipal Government of El Nido. Siguro engineering para makita. Naibid na pala ng 3 million yun. Diba, mga kaibigan? So... at least nabuksan natin dito yung usapin na yun. Nakita ninyo kung gaano yung hirap ng mga residente doon. O dito tayo, balik tayo sa beach bus. Tama sinasabi ng ibang taga El Nido dyan. Di na yan kikilos mayor kasi last term na niya now. Hindi pwede. Tess Ibon. Good morning, Kalui. Walang pakialam yan si Mayor kasi last term. Hindi pwedeng walang pakialam. Hindi niya pwedeng, ibig sabihin, kung last term na ni Mayor Edna Lim, hindi niya napapakialaman to kahit walang mayor's permit. Baka umalsa yung taong bayan. Ha? Si Colonel, Baksa, number, tawagan natin. Patigil natin to. Walang mayor's permit . No. Hindi pwedeng... Hindi. Yung sabi ng komento dito Kalui, yung bus ang biyahe dapat El Nido to Puerto. Kaya rito ba, wag na sila sa bayan. Sampo ito, ha? Bantayan ninyo sa mga munisipyo ninyo. Baka lumitaw yung beach bus na yan. 10 unit ang may provisional authority galing sa LTFRB. Ito, naglakas loob sa El Nido . Pinayagan yung operation kahit na walang permit. O baka naman di pinayagan. Baka hindi lang nakikita. Aba, Mayor, baka kailangan mo ng Vision X Plus Soft Gel para luminaw-linaw yung paningin mo kung malabo. Di ba? Alam naman natin malino yung paningin ni Mayor dyan . Di ba? Malino to, ha, mga kaibigan. Pag hindi ninyo napatigil yan ngayong araw yung operation na yan, iba ang iisipin namin, Mayor. Ibang iisipin ng taong bayan. Di ba? Ang pinoprotektahan mo, Mayor, dapat yung mga ka-munisipyo mo. Yung mga driver operator na yan, nagbabayad ng mayor's permit po yan. Itong beach bus, wala pong mayor's permit. At saka hindi raw po taga rito yung inchik yata mayari niyan. Yung beach bus, ha, baka nakikinig kayo. Bukas yung linya namin. Bakit hindi kayo, itatanong ko sa inyo, beach bus, ha? Bakit hindi kayo dapat ipahinto ng LGU? Bear! Ha? Kung makukumbinsin nyo ako na, hindi, itong ano namin, di ba? Walang pakialam dyan sa mayor's permit na yan. Basta kami may LTFRB. Iba ang LTFRB. Iba ang local government unit. Binigyan kayo ng LTFRB ng provisional authority. Di ba? Ihalimbawa lang natin yung puerto. Lahat na nandun sa terminal ng Irawan, may prangkisa yun? Bakit hindi nakakapasok ng puerto? Bakit hindi nakakaikot yung mga bus Seattle sa puerto? May prangkisa naman. Doon lang sila lahat sa terminal. Dahil gumalaw yung sangguniang panlunsod, gumalaw yung alkalde. Bakit dyan sa El Nido? Di ba? Dapat kontrolado ni LGU, pati yung mga traffic ng, di ba? Lahat maprotektahan. Okay? Pero ito, sablay ito. Kung walang mayor's permit, sablay ito. Hindi rin ako may sabi ng walang mayor's permit. Di ba? Si Nieves, si Vice Mayor, ang may sabi. Kasi kahapon narinig niya interview ko . Di ba, Taibab Guzman, sabi niya, there is no one above the law. Pag bawal, bawal. Di ba? Ngayon, 8:50 ng umaga. Pag ngayong buong maghapon, may number ka ba ng BBP Toda? Ni Press? Tawagan mo. Pag yan ay hindi ninyo napahinto, ang dami-dami nyo dyan sa munisipyo. May pulis pa kayo dyan. Sino ba yung chief of police? Si Starsky pala, wala na sa El Nido. Nalipat na sa Rizal. Bilis ah. Okay, nangyari. Oo. Mag, ang dami nyo dyan. Pwede yung, pwede, kung wala si mayor, pwede si municipal administrator, pwede si municipal legal department. Oo. BPLO lang eh. Di ba BPLO lang? Recommendation. Di ba si BPLO ang nagpapasara ng mga tindahan na walang mayor's permit? Si BPLO ang nagpapadlock ng mga tindahan na walang mayor's permit. Oh, ito ang pinag-iba nito, negosyo to eh. So ikaw, BPLO, kung wala si mayor, umaksyon ka na. Diba? Pwede ka naman, meron kang power na kung walang mayor's permit, eh, ito muna. Mag-apply ka muna ng mayor's permit, bumiyahe ka. Walang problema yan. Diba? Huwag nating ipataw ang mga batas doon lang sa maliliit. Pakita din natin na meron tayong political will. Pero kung mas malaki ang hatag nitong beach bus, hindi ko sinasabi kung, di ba? Talagang hindi into yun. Sino yan? Si Press? Press, magandang umaga, Press. BBP Toda.
4: Sir, Kaloy Idol po. Good morning.
0: Sabi ni Vice Mayor Nieves Rosento,

0: date ito. So walang may hindi dapat siya nag-operate. Okay?
1: Hindi po namin alam, sir, kasi po yung last po na public consultation namin, yun po yung presentation po ni Sir Bernie, yung head po ng DTLO.
0: Ipo-post ko to mamaya, panoorin niyo sa XFM ha, yung sinabi ni Vice Mayor Joel. Para malaman ninyo, walang mayor's permit. Siya may sabi eh, hindi naman ako eh. Siya may sabi, tinawagan niya yung BPLO eh. Oo.
1: Opo.
0: Kahapon niya lang tinawagan, kahapon. O ngayon, pinapapuntahan ko yung Office of the Mayor. Kung walang mayor's permit ito, dapat ipahinto. Pero, hayaan nyo lang muna, wag nyong harangin, wag anuhin, wala kayong mayor's permit para walang gulo ha. Abayaan nyo lang muna, patakboy natin yung proseso. Jericho, hindi ako may sabi niya. Ngayon ko lang nalaman na wala palang mayor's permit yan. Diba?
1: Oo. Opo, sir, opo.
0: Sige, so tingnan natin muna ito. Tatawagan natin kung ano action ni ano ang action dito ni mayor, ha?
1: Opo, sir, opo, sir. Opo, sir, opo.
0: Kayo ba may mga mayor's permit kayo? Mga tricycle?
1: Opo, sir, opo, sir. Kompleto po kami, sir, opo.
0: Oh, sige. Okay, sige, Jericho, ha? Mamaya, basahin ninyo doon sa XFM page 104.7 XFM Palawan yung sinabi ni Vice Mayor Joel na walang mayor's permit itong beach bus. Okay?
1: Opo, sir. Thank you so much. So, follower po kami, sir, ng XFM po.
0: Sige. Naka-XFM ba kayo dyan?
1: Opo, sir. Opo.
0: Sige, Jericho. Salamat.
1: Thank you so much po, sir. Thank you so much po.
0: Okay. Ayaw na ni LTFRB. Sabi ni LTFRB, good morning, hindi na ako pwedeng mag-comment dyan. LGU na po ang makakasagot as far as LTFRB is concerned. May authority silang bumiyahe. Oh. LTFRB, meron. Pero LGU, walang authority na bumiyahe kasi walang mayor's permit eh. Napapuntahan ba yung Masway? Pinapuntahan ninyo, Kagawa Gerald, yung Masway, yung reklamo, yung pinahiya, Abon. Uy! Yung Masway. Pa-interview agad natin kay Toto yun para malaman natin. Pinahiya daw siya dun, inalungkat-alungkat yung bag niya. Wala naman nakuhang ninakaw. Yan, Mayor Edna Lim. Sabi po ng busy mayor ninyo na si Joel Rosen. Tinawagan niya raw yung BPLO. Wala. Ron, pakipuntahan mo muna yung Masway. Ito to, umano ulit to. Sino ba yun? Anong pangalan nun? Dali ah. Sa messenger niyo tawagan para makontakt niyo. Si... Janelle Violinto, ma'am, tumatawag po kami, ma'am. Pakisagot to, doon sa reklamo po ninyo. Gagawin po namin yung sinasabi ninyo, nakakausapin ho yung manager po ng Masway. Dahil sobrang napahiya po kayo, pero kailangan ho namin ng testimonya po ninyo. Okay po, Janelle Violinto. Kahapon pa raw ho kayo tinatawagan. Pakisagot po yung linya po ninyo para mapuntahan po namin yung Masway. Pero kailangan ho namin ng testimonya po ninyo. Opo. Akin na lang ho, Janelle Violinto. Alam nyo naman kami dito pagka ganito, ma-action ho kami. Pero kung hindi rin ho kayo makikipagtulungan, hindi rin namin ma-actionan yan. O, pakisagot to, tumatawag ho kami sa inyo. Okay. Vice Mayor Mike. Si Ali Malison, mamaya tawagan mo yung si Belia. Kung ano yung sabi ng mayor ng El Nido na si Edna Lim. Walang mayor's permit, sabi ng vice mayor niya, itong beach bus, anong gagawin? Kung walang mayor's permit. Ang maliit na tindahan, kung makapagpasara kayo, kapadlak kayo, ganun-ganun, di ba? Rodel Yara, Puerto lang sila.

0: may mali. Diba ang tricycle bawal din sa highway? Paano kaya yan, Louie? Baka magreklamo din ng mga beach bus. Wala akong problema yan. Magreklamo sila na magreklamo. Yung sinasabi ko sa El Nido, Manong Rodellyara, wala akong mayor's permit. Ano ho yung irereklamo nila? Eh, wala nga ho silang mayor's permit. Yung mga tricycle na nasa highway, bawal ho talaga sila sa highway. Eh, hindi na ho kami yon. Eh, dapat yung enforcer, HPG, LTO, hulihin yung mga tricycle na nasa highway. Problema na nila yon. Oo. Eto, walang mayor's permit. Dapat hindi bumibiyahe. Gandang umaga, Kalui, Sheridan, Des Ibon. Tama sinasabi ng ibang taga El Nido dyan. Oh, ito, nabasa na natin to kanina. Ding Estrella, Kalui, yung bus ang biyahe. Dapat El Nido to Puerto. O kaya Riotuba. Huwag na sa bayan. Kikay Dam, pag mukhang dugyot, magnanakaw agad. Pag nakaalas, mayayaman. Hindi talkalin ang bag. Nako, Masway, tanggalin na ang kupal. Kaya nga po, kailangan nun ng testimonya ho muna, ha? Para makuha natin yung side ng Masway. Okay? Salamat, Kalui. Watching po kami sa Bungkag. Janelle Violinto, ma'am. Matawag ko si Ronnie sa inyo. Naka-ready na po yung patrol namin dito para sugurin po yung nirereklamo ninyo. Pero sagutin niyo po yung tawag muna. Good morning, Kalui. Pakibati naman Casabuena Family. Casabuena Family, good morning! Okay. Okay, alas 9 na ng umaga. Follow up natin lahat ng mga nabuksan nating usapin ngayong umagang ito hanggang mamayang hapon. Kailangan may mga resulta yan doon sa mga nabuksan nating usapin. Mga katropa, wala na ho tayong gaanong oras. Salamat nga pala dyan sa Ace Hospital sa Pedya Ward. At ina-assist nila tayo, may pasyente tayo kahapon, mamaya babalikan na naman natin. Ace Hospital, Pedya Ward. Salamat po sa inyo dyan, doktor, mga nurse natin dyan, Ace Hospital. Sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs, ang inyo pong lingkod, Kalui Laroso. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
1: Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: stress ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.
5: Campaign na may natural energy booster. Sansom Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sansom Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sansom Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
13: Sansom Plus Cold.
14: Ano ba ako? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Sansom Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Sansom Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
13: Sansom Plus Cold.
9: Yahoo!
12: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Sansom Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Sansom Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Sansom Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Sansom Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Sansom Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Sansom Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
13: The Secret of Health.
12: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Sansom Plus Gold araw-araw.
13: Vision X. Marami na ang natulungan.
15: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
1: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
12: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The Secret of Health.
12: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Samsung Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
12: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
12: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
8: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa,

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
0: Sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princeso City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwan ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Nine-14 ng umaga.
4: Serbisyong Katropa. Programang sumbungan ng bayan. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa. Kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa.
4: Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa na.
4: Serbisyong Katropa.
3: Sa umaga ho sa inyo lahat mga kababayan.
4: Serbisyong Katropa.
3: Sa inyo po ang palatuntunan, Serbisyong Katropa ng XFM Panlawan.
4: Serbisyong Katropa.
3: Kasama po ang inyong lingkod, ka Gerald Galen.
4: Serbisyong Katropa.
3: Public service program po ng XFM Panlawan.
4: Serbisyong Katropa.
3: Dito pwede ho kayong manawagan. Dito pwede ho kayong humingi ng tulong.
4: Serbisyong Katropa.
3: Gamitin po natin itong daan para ho doon sa gusto nyo maipaabot na mga concern sa mga problema. Sabi ko nga, panawagan po pwede. Mga hihingi ng tulong. Meron po mga pasyente sa ospital o di kaya merong mga bibilihing gamot. Baka sakaling makatulong po sa pamamagitan ng panawagan. At mabigyan ho kayo ng tulong ng ating mga kababayan na nandyan lang nag-aabang. Meron po blessing na natanggap na handang tumulong sa ating mga kababayan.
4: Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa.
4: Serbisyong Katropa.
3: Siyempre ang palatuntunang ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic.
4: Serbisyong Katropa.
3: Yung pong Yes to Health Clinic ay meron pong mga magagaling na doktor.
4: Serbisyong Katropa.
3: Magagaling na mga doktor na handa ho magserbisyo sa inyo. Kung meron ho kayong karamdaman, meron kayong sakit, sa tingin ninyo ay pabalik-balik, sa tingin ninyo ay parabang walang lunas.
4: Serbisyong Katropa.
3: Gagaling man dalawa tatlong araw, babalik na naman.
4: Serbisyong Katropa.
3: Matagal nang umiinom ng gamot, wala pa rin pagbabago.
4: Serbisyong Katropa.
3: Bukan nyo ang Yes to Health Clinic, baka ho dito matapos na yung pong inyong dinadalang sakit.
4: Serbisyong Katropa.
3: Dito ay meron pong hangganan yung sakit na yan.
4: Serbisyong Katropa.
3: Nasaan matatagpuan ang Yes to Health Clinic? Nasa Barangay San Manuel lang po yan. Sa taas lang po ng Nokinox Building.
4: Serbisyong Katropa.
3: Diba yung sa harap yung pong kain na to, yung sikat na napakasarap na kainan, restaurant. Pwedeng pampamilya, pang date, lalo na yung mga meetings.
4: Serbisyong Katropa.
3: Yung yung kain na to na yan, sa harap niyan mayroong building, nandun po sa taas yung pong Yes to Health Clinic.
4: Serbisyong Katropa.
3: Kung naghahanap ka ng mga produkto ho ng Yes to Health, tulad ho ng mga Santon, ito pong Santon Gold Herbal Tea, na sangkap po ay malunggay, moringa. Yan ha, yung pong Santon Plus Coffee Mix, na mayroon pong mangustin, soya, malunggay, at iba pang mga vitamins, minerals, amino acids. Yan pong Santon Plus Coffee Mix na yan. Ito hong Santon Plus Herbal Tea, pati na rin po itong Premium D3 Coffee Mix, lalong-lalo na ito pong Santon Plus Herbal Oil. Diba? Kung meron tayong mga sakit sa kasukasuan, na nakasanayan nating merong pamahid, napakabisa ho nito. Yung po mga lamig-lamig sa mga muscle, sa katawan, tanggal ho yan. Basta merong kang Santon Plus Herbal Oil, samahan nyo ng maayos na hagod o masahe, talagang mabisa yan. Pati na rin yung turbo, pang kalalakihan, meron pong makayan ha. Napakabisa rin yan. Ano po ito? Booster po ng libido ng lalaki. Talaga naman.
4: Serbisyo Katropa.
3: Support po yung fertility po ng lalaki.
4: Serbisyo Katropa.
3: Makakatulong din po ito sa focus. Pati na rin po sa brain health pagka ikaw po ay nasa climax na. Talaga naman yung pangbakbaka na sagad-sagad. Taro.
4: Serbisyo Katropa.
3: May extra performance pang ibibigay. Yung bang kala mo naka... kwarta. Kwarta talaga, di ba? Birit eh. Yung, parang humihingi yung kwarta na alanganin. Alam mo yun, di ba? Pagka naman nagmumotor ka. Pambira sa gad na kwarta. Parang kulang pa. Hihirit ka pa. Pagbibigyan ka nito, yung kwarta magiging kinta. Ganyan yung turbo. Mayroon pa pala sa dulo hugot.
4: Serbisyong Katropa.
3: Yung mga binabanggit ko mga produkto na yan, aba, sa Yes to Health Clinic, pwede ho yan, magbibili yan. At mamaya babanggitin ko yung mga drugstore na pwede nyo pong puntahan sa mga munisipyo at dito sa Puerto.
4: Serbisyong Katropa.
3: Morning muna, yung mga nasa live natin, pakishare naman po yung live natin, oh.
4: Serbisyong
3: Katropa. Tapos comment na kagad tulad ngayon, dami na kagad mga nagko-comment, oh.
4: Serbisyong Katropa.
3: Babasahin natin yan mamaya ng konti, ha?
4: Serbisyong Katropa.
3: Hindi, sige ngayon, basahin natin para habang nagsisimula tayo nababawasan kasi mamaya matatambakan tayo ng mga pagbati ninyo, eh.
4: Serbisyong Katropa.
3: Tapos tawagan natin si Tote. Tote ba yung pangalan, no?
4: Serbisyong Katropa.
3: Mamaya ng konti, ha? Basahin ko muna yung mga nasa live natin, yung mga nagko-comment sa live natin, nilupo sa inyo.
4: Serbisyong Katropa.
3: Siyempre yung mga nakikinig sa radyo, talaga naman. Tuwing Linggo, ha, umiikot po si Station Manager Carlo Villarosa, namimigay po ng bago radio.
4: Serbisyong Katropa.
3: At marami pang iba na mga goods yung pong pinamimigay po ni manager, yung pong serye Sugod Bahay.
4: Serbisyong Katropa.
3: Morning sa mga nakikinig, palakasin nyo lang lagi yung radio ninyo hanggang makaabot ng Linggo. Sino yung dumadagdong maswerte yung makakatanggap ng mga regalo atin sa inyo ng XFM Panlawan at manager Carlo Villarosa.
4: Serbisyong Katropa.
3: Naman ako si Daryl Bert. Thank you Daryl Bert sa pag-share, ha.
4: Serbisyong
3: Katropa. Shoutout naman ka Gerald Babati naman. Happy birthday kay Lalaine Di Villa ngayong June 18. Galing kay Daryl Bert. Ang mabait talaga naman, ha.
4: Serbisyong Katropa.
3: Si Daryl Bert. Bumabati kay Lalaine Di Villa. Birthday niya ngayon, ha. June 18. Happy birthday.
4: Serbisyong Katropa.
3: Thank you, Daryl Bert. At kay Rodeline Ivardone, good morning po everyone. With katropang Gerald Gales. Shoutout po sa papa at mama ko sa Sitio Subingaw sa Barangay Dumaraw, Rojas, Palawan.
4: Serbisyong Katropa.
3: Roberto and Dedencita, Edencita Bilando Cayetano. Espol Bida. Take care always and God bless you. Thanks.
4: Serbisyong Katropa.
3: Bobby Balami, good morning po ka Gerald and Portugal fans. Tabla ata. Tabla ata kayo. Hahaha. Sabi ko sa inyo eh. Enebra at Nix, kayo pumusta. Bansa Portugal daw. Joe. Okay. Sertiba ito.
4: Serbisyong Katropa.
3: Sino nanalo? Tricks, imbisi nyo.
4: Serbisyong Katropa.
3: Sige, Nicky Ilyasal. Good morning po, Sir Gerald. Good morning.
4: Serbisyong Katropa.
3: standby po yung sa Masway ha. Dalakayin din po natin yun.
4: Servisyo Katropa.
3: Tungkol doon sa mukhang napagbintangan.
4: Servisyo Katropa.
3: Pero wala naman daw nakita, nakuha, ano kayo naging basihan. Mamaya ng konti, nandoon na ho si Katropang Toto para makausap yung pamunuan ng Masway, kung ano ba yung nangyari doon at kung ano ang kanilang paliwanag.
4: Servisyo Katropa.
3: Kasi mahirap para ho doon sa mukhang nakita ng maraming tao na hinold eh. So parang napahiya yung tao.
4: Servisyo Katropa.
3: Magsasalita mamaya rin ho ng konti ha. Josephine Estrella, good morning po mga katropa. Good morning.
4: Servisyo Katropa.
3: Magandang umaga sa inyo. 9:23 po ng umaga.
4: Servisyo Katropa.
3: Live na live ha sa page ng XFM Palawan.
4: Servisyo Katropa.
3: Comment lang kayo, binabasa natin yan, binabati natin yan ha.
4: Servisyo Katropa.
3: Sige, unahin lang muna natin yung tinatawagan ni Katropang James.
4: Servisyo Katropa.
3: Bago mamaya ng konti yung pong sa Masway.
4: Servisyo Katropa.
3: Si Winter hindi pa nakakabalik, hindi pa nakikita yung aso na nawawala sa Wiscombe Road.
4: Katropa.
3: Kahapon kasi pinapanawagan natin yun eh, yung aso at pusa nawawala.
4: Servisyo Katropa.
3: Ngayon nakita na yung pusa eh.
4: Servisyo Katropa.
3: Tawagan natin siya, yung pong amo na kausap natin at nag-update. Pati na rin yung panawagan natin kahapon, yung envelope ha. Thank you pala doon sa nakarinig at binalik yung envelope.
4: Servisyo Katropa.
3: Brown envelope. Thank you rin doon. Maraming mga panawagan tayo kahapon.
4: Katropa.
3: O na nawawala tapos hindi natapos ang buong mga maghapon ay nabawi na.
4: Servisyo Katropa.
3: Nasa uli na, di ba? Thank you doon sa multi-cab driver.
4: Servisyo Katropa.
3: Sige, ma'am. Magandang umaga po, ma'am.
2: Morning po.
3: Yes, ma'am. Morning. Ano nang ang pangalan niyo, ma'am?
2: Trishna po.
3: Si Trishna. Ma'am, tayo magkausap kahapon, ma'am Trishna, di ba?
2: Yes.
3: Oo, at ang nawawala kahapon ay si Tuti, si Tots.
2: Si Tots po, yes po.
3: Yan, si Tots. Ano na po nangyari kay Tots?
2: Ano po siya, nakit po siya ng family dun po sa may Baywalk banda.
3: Ah, sa baba.
2: Tapos ano lang po, opo, pumasok daw po pala talaga siya doon. Tapos ayaw na rin po lumabas kasi naka-aircon daw po yung bahay.
3: Aba, gusto ng ni Tots sa ano, malamig, naka-aircon. So nag-stay lang siya sa loob.
2: Opo. Opo.
3: Ilang araw daw nag-stay doon?
2: Parang yung buong nawala po siguro siya kasi 4 days po siguro or 3.
3: Mga 5 days siguro.
2: 5 days.
3: Oo, yan mga ganun. Tagal din ano. Nagpaalaga siguro doon sa loob. Pinakain din kaya? Hindi rin kayo nagutom?
2: Opo. Nakakahiya nga po kasi pagbalik ko dito nito sobrang lean. May baon ko po siyang pagkain.
3: Aba, may baon pa. Hindi yan tinik-tinik na mga pinagtira-tira na mga isda. Ay, hindi naman, no? Kasi mga cat food
2: hindi,
3: talaga.
2: Cat food po talaga siya.
3: Cat food. Malinis. Mukhang naalagaan talaga, no?
2: Opo.
3: Okay, mabuti nandoon lang. Ano kayong paliwanag nit? Kung tao lang yan, makakausap sana natin. Ano ba? Bakit ka umalis? Di ka nagpaalam eh. Hindi natin makakausap eh. Hindi rin makakapaliwanag
2: eh. Siguro po na alala. Baka naghanap din po talaga dun sa amo niya po. Oh. Kasi halos ilang linggo na rin po sila din nagkikita.
3: Oh, kaya pala. Oh. Pero ngayon, okay na rin siya. Hindi ba nanibago?
2: Okay
3: ba?
2: Naman.
3: Hindi ba nanibago?
2: Medyo masungit po.
3: Nako, baka mas gusto niya na doon kaysa dyan, ha?
2: Yan nga po eh.
3: Baka nahalagaan ng maayos doon, napasawaan?
2: Gusto lang po siguro talaga ng bagong environment. Kasi dito po, marami rin po kaming pusa.
3: Oo.
2: Tapos noong time po na umalis siya, medyo maingay po. So baka po nairita.
3: Ayun, okay. Baka naingayan siya. Kasi sa mag-asawa, ganun naman eh. Yung
2: okay.
3: Misis, yung mister, lalo na pag iniingayan, si mister lumalayo. Kumbaga, gusto mag-ano lang muna, mag-unwind, mag-relax. So, ganun si Tote. Nagpahinga muna, di ba?
2: Opo.
3: At least, nakabalik na ano na rin siya. Nakabalik na rin siya. Ayos na rin. Okay, ma'am?
2: Opo.
3: Sige. Yung iba, ma'am, baka, ano ah, baka naghahanap pa ngayon. Baka may tumutulong pa na makita si Tote. Pwede natin sabihin na okay na, nakabalik na, at ayos na siya.
2: Nakapag-post na rin po kami and then nag-take down na rin po kami ng posters ni Tote.
3: Ay, okay po. Sige. Tapos, ano siguro sa amin, ma'am, i-update na lang namin na si Tote nakauwi na.
2: Yes po. Thank you po.
3: Thank you, ma'am Krishna. Kung ano man, tawag
2: thank
3: lang
2: you
3: uli.
2: Thank you po.
3: Opo, kung mawala man uli, wag naman sana. Ang ibig sabihin, pag kami mga
2: problema. Tawag na po.
3: Tawag lang po sa Excel. Thank you, ma'am Krishna. Alamat po.
4: Servisyo Katropa.
3: Aroyo, okay na si Tote. Si ano na lang ang wala, si Winter. Winter!
4: Servisyo Katropa.
3: Hindi ka na Winter ha, yung amo mo eh, naghahanap sa'yo. Si Tote naman, nagpahinga lang doon sa aircon. So, mga limang araw na nagpaalaga doon sa dating amo. Ngayon, nandoon na kay Krishna. Kasama niya na. Pero malinis ha. Tapos sabi, may baon pang cat food. Kaya tuloy pag-uwi, mukhang masungit. Parang bitin pa yung bakasyon ni Tote eh. Sabi niya, ano ba? Parang mas gusto ko na doon ah.
4: Servisyong Katropa.
3: Dati kong amo eh. Talagang ganito mag-alaga oh. Linis-linis ko, taba-taba ko, may baon pa ako oh.
4: Servisyong Katropa.
3: Baka ano lang. Yan maganda eh, dalawang amo. Kapag sa tao, dalawa asawa, ay wag, hindi ko pwede yun.
4: Servisyong Katropa.
3: Bahay rin kasi ni Tote yun eh. Bahay niya yun doon sa baba, bahay niya rin sa taas. So ngayon, nandun siya sa totoong bahay. Kasalukuyan niyang tinitirahan.
4: Servisyong Katropa.
3: Tote ha, wag pa iba-ibang bahay. Isang bahay lang kasi pangit tignan pagka dalawang bahay tinutulugan mo, ha?
4: Servisyong Katropa.
3: Tote talaga, oh.
4: Servisyong Katropa.
3: Kasi yung dati mong amo, Tote, dati na yon, may bago ka na ngayon. Pagka tapos na, okay? Pag ano na, tawagan na natin. Oh, sige. Sila, no? Sila doon. Ah, sige, saglit lang.
4: Servisyong Katropa.
3: Ano mo natin, iporma muna natin si Toto. Okay na siya doon, tawagan mo na natin na ha.
4: Servisyong Katropa.
3: Okay, sige mga katuti, mga katropa.
4: Servisyong Katropa.
3: Saglit lang ha, commercial muna kami, tapos babalik kami. Usapan na natin yung pong sa Maxway.
4: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
3: Servisyong Katropa. 9:30 ho na gumagawa.

0: FM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa
2: Suplemento na madaling maabsorb na katawan para di masayang ang mga nutrients.
6: Magsanthol Plus Gold.
2: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
6: Magsanthol Plus Gold.
14: Ang ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Talagang maaasahan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
23: XFM.
24: Servisyong Katropa.
25: Okay.
24: Servisyong Katropa.
25: Babalik po ang Servisyong Katropa.
24: Servisyong Katropa.
25: Kung naghahanap po kayo ng mga binanggit kong produkto kanina ng Santon, ito ho yung mga pharmacy na pwede nyong puntahan para ho makabili kayo. Kung sa Puerto Princesa ho kayo, meron pong PharmaMed Drugstore, meron CureMeds Pharmacy, meron pong MedZone Pharmacy, meron ding Gindis Pharma, PharmaCare, meron pong La Medica Pharma, Pharmacy, meron PharmaStop, merong Edesa Andri Pharmacy, merong Sky Drugstore, merong Chinx Drugstore, merong Nurse Care Pharmacy. Sa puerto yan ha, baka mas malapit ho kayo sa mga binabanggit kong mga pharmacy. Pwede ho kayong pumunta dyan. Merong Red Leaf Pharmacy, merong Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, Palawan Drugstore. Parang marami mga pharmacy, mga nabanggit ko, palibot ko ng mga ospital. Yan, check ninyo ha, kasi nandyan yung mga produkto ng Santo na mabibili ninyo.
24: Servisyo Katropa.
25: Sige, puntahan natin yung kahapon pa eh. At saka kanina sa program ni manager, di ba?
24: Servisyo Katropa.
25: Gusto maglabas ng sama ng loob at maikwento yung pong kanyang karanasan tungkol ho ito dyan sa Massway.
24: Servisyo Katropa.
25: Tawagan natin itong magrereklamo. Tapos si Katropang Toto naman nakaabang para naman makapagpaliwanag din yung pong Massway kung ano ba yung nangyari.
24: Servisyong Katropa.
25: Ma'am Brenda Trinidad, good morning ka Gerald. Good morning po.
24: Servisyong Katropa.
25: Kay Dan Sanderson, ganun din. Good morning po mga Katropa. Good morning.
24: Servisyong Katropa.
25: Kay Ding Estrella, ganun din. Good morning Katropang Gerald. Pabati naman kay Nanay Maan. Nakikinig siya.
24: Servisyong Katropa.
25: Thank you rin po sa pag-share ha. At magandang araw mga katropa at kagawa Gerald. Sabi ni Gerald Paalan.
24: Servisyong Katropa.
25: Sige, tinatawagan na ho natin yung pong babae na sabi ay napagkamalan na paano ba, mayroong hinuwang gamit, bagay dyan po sa loob ng maswe at naharang.
24: Servisyong Katropa!
25: Sige, tawagan po namin kayo ma'am para ho maikwento ninyo kung ano po ang inyong karanasan at ano ang hindi nyo nagustuhan doon po sa ginawa sa inyo sa maswe. Si Katropang Toto nandoon na rin naman. Diba? Unahin lang natin yung pong magre-reklamo.
24: Servisyong Katropa!
25: Kasi hirap nun eh. Kung wala ka namang kinuwang gamit tapos bigla kang haharangin tapos ang dami pang tao papasok palabas, mga nakapalibot doon tapos bigla magtataka bakit tinarang.
24: Servisyong Katropa!
25: Tapos biglang may kukunin na may bubuksan ng mga gamit. Aba eh, iba ang tingin ng tao doon. Para bang na-judge ka na kaagad.
24: Servisyong Katropa!
25: Pero maganda nun sana, kinausap mo na siya, pinalayo doon po sa maraming tao, kinausap, yun po pwede. O kaya doon sa loob ng opisina, kung pinatawag.
24: Servisyong Katropa!
25: Kung sa labas naman, sa maraming tao, biglang gaganunin, tignan natin, nasa protocol ba yun ng mga security guard na nag-aabang ng mga lalabas at papasok ng mga customer dyan po sa loob ng maswe.
24: Servisyong Katropa!
25: Maraming ano yan, marami ng beses na natin na natatalakay yung tungkol sa maswe, pero yung sa mga helmet po yun sa labas, yung mga nawawala ng mga helmet ng nakalagay lang sa motor, di ba, ng mga nagdaan mga taon. Dami mga reklamo yan eh.
24: Servisyong Katropa!
25: Pero ito naman, customer naman ito. Yung pong makakausap natin na nakaranas na hindi niya nagustuhan sa loob po ng maswe.
24: Servisyong Katropa!
25: Konting hintay lang ho ha, kasi tinatawagan na rin. Kanina naki-standby na rin.
24: Servisyong Katropa!
25: Katropang Toto naman, nandoon na rin naman sa maswe. Oh, saglit lang naman yun. Pero unahin lang natin talaga muna para ma-detalye at maikwento. At mayroon tayong pagbasihan ng mga tanong na ipapaabot natin doon po sa pamunuan ng maswe. Okay?
24: Servisyong Katropa!
25: Ma'am, magandang umaga po!
0: Magandang umaga po, sir.
25: Ano pong pangalan niyo, ma'am?
0: Jenel po.
25: Jenel. Taga saan po kayo, ma'am Jenel?
0: Bungkag po.
25: Bungkag. Okay, sige. Meron po kayong mga chat kahapon pa sa program, pati kay manager kanina, maga.
0: Opo.
25: At ang concern mo ay mukhang di mo nagustuhan yung ginawa sa'yo sa Masway?
0: Opo.
25: Ano ba nangyari? Kailan po yan?
0: Yung ano po, itong linggo lang po. Bago mag...
25: Oo, linggo. Tapos, mga anong oras?
0: 4 p.m.
25: 4 ng hapon. Sige po, pakwento opo naman. Ano ba nangyari po?
0: Bumili po kasi kami ng pinsang ko doon sa May Masway.
25: Mm-hmm.
0: Tapos po, yung unang punta namin, chinek po yung bag namin ng ano, ng guard doon. Papasok.
25: Papasok pa lang yan, ha? Papasok.
0: Papasok
25: sa, saan
0: po
25: ka pumasok? Sa likod o sa harap?
0: Sa may harap.
25: Sa harap, okay. Yung bag na dala mo... Malaki?
0: Maliit lang po.
25: Maliit lang na bag. Ano ba yan? Yung shoulder bag? O...
0: Opo, yung parang shoulder bag lang na maliit.
25: Dalawa po kayo?
0: Opo, dalawa po kami ng pinsang ko.
25: Okay, so chinek yun ng gwardya?
0: Opo, yung una po, lalaki po nag-check.
25: Okay, tapos sige, nakapasok na kayo sa loob?
0: Opo, nakapasok na po kami.
25: Okay, sige.
0: Tapos po, parang ilang minuto lang po kami bumili doon. Nakalimutan po ng pinsang ko yung wallet niya sa motor.
25: Okay.
0: Kaya po bumalik siya sa labas.
25: Oo, tapos...
0: Tapos po, yung pabalik na daw po siya, bakit daw po grabing tingin sa kanya ng guard? Sabi ko, baka may ano lang, baka kilala-kilala ka. Tapos paglabas po namin, may sumusunod po sa aming babae. Manager daw po yun.
25: Manager? Ng...
0: Opo, manager daw po. Tinuturo po kaming dalawa ng pinsang ko. Sabi ko, ano, ba't tinuturo tayo?
25: Oo.
0: May kinuha ka ba?
25: Oo.
0: Sabi-sabi niya, wala man te, wala man kami kinukuha.
25: Nasa loob pa kayo o nasa
0: opo,
25: labas na?
0: Nasa loob pa po kami.
25: Nasa loob pa kayo. Naglalakad na kayo niyan, palabas?
0: Palabas na po.
25: Yung binili niyo, nabayaran niyo na?
0: Wala pa po kami binili noon kasi wala nga po silang ano, yung pangkulay sa buhok na hinahanap namin.
25: Ah, okay, pangkulay ng sa buhok. Sige, umikot na kayo doon, wala kayong, hindi niyo nakita yung... Hindi niyo nakita yung gusto niyong bilihin, so
0: opo,
25: lumabas na kayo.
0: Opo.
25: Oh, habang papalabas kayo,
0: sinusundan po kami ng sabi daw po ng ano, manager daw po, sabi ng guide manager daw po nila yon.
25: Oh, tapos?
0: Tapos tinuturo po kami sa gwardiya, sabi ko, ano, sabi ko, may kinuha ka baga? Sabi niya, wala man. Sabi niya, bakit tinuturo tayo ng manager? Ano yung, sabi ko, di paglabas po namin, yun na po. Sinarang po kami ng gwardiya pa, searching daw po.
25: Okay. Saan kayo hinarang? Yung sa mismong...
0: Sa labas po, sa mismong pinaka-entrance nila.
25: Oh, sige. Kasi yun yung posting ng gwardiya.
0: Opo.
25: Ibig sabihin, hindi pa kayo nakakalabas?
0: Hindi pa po, dito pa lang po. Paano pa lang, palapit pa lang po kami sa guard.
25: Oo. Parang sumisenyas yung manager doon sa gwardiya na harangin kayong dalawa.
0: Opo, yun na po, tinuturo po kami. Sa'yo ko, ba't tinuturo tayo? Sa'yo ko, may kinuha ka. Sabi niya, wala, amante.
25: O, di...
0: Sa'yo ko, di, tara na. Sa'yo ko, tara na. Wala ka naman palang kinukuha eh.
25: Okay, sige.
0: Bilhin po, no, basta po kami.
25: O, di...
0: Inarang po kami, sabi ng gwardiya, pa-search lang po. Sa'yo ko, bakit po? Sabi niya, sabi daw po kasi ng manager, may kinuha daw po kami sa loob.
25: Paano niya sinabi yan? Pasigaw, malakas, marami nakarinig, o kayo lang?
0: Hindi po, marami na pumakarinig kasi may rinig din po siyang katabi na babae. Parang hindi ko alam po, parang manager din po yun yung kasama niya doon.
25: Baka naman pabulong o kaya mahinahon lang na binanggit?
0: Hindi po, kasi marami po nakita, sabi niya, ma'am, pa-search po. Tapos nagtingin na po yung mga nakatinda ng cellphone po doon sa harap nila, yung mismong tabi nila.
25: Oh, sige nga, yung paraan ng pagbanggit sa'yo, yung paano yung tono niya, paano pagkasabi sa inyo?
0: Lakang ngiti po, sabi niya, ma'am, baka pwede pa-search. Sabi ko, bakit po?
25: Mm.
0: Sabi niya kasi may nagtimbre daw po sa loob na may kinuha daw po kami.
25: Oh, tapos?
0: Sige po, sige po. Di, kinalkal na po nila yung bag. Parang hindi pa po sila kontento, parang gusto pa na po nila ipabuho sa side nila yung laman ng bag namin para lang makita nila kung anong pong hinahanap nila.
25: Tapos?
0: Sabi niya, baka dyan po sa bulsa niya, baka meron pa po dyan. Di ngayon po, ito, yung lipstick, nakita po nila yung lipstick na daladala ng pinsang ko.
25: Oh.
0: Pero po yun, may resibo po yun na galing sa kaya mo. Andun po yung resibo, daladala po.
25: Okay. Tapos?
0: Ngayon po, hindi pa po manual ang gwardiya. Hindi pa po kami palabasin hanggang dumami na po yung tao titingin kasi nang pinsan ko na parang nagagalit na po. Sabi niya, bakit naman po? Hindi naman po sa inyo to.
25: Oh.
0: Niya, baka daw po pinalitan yung name, parang name tag ng gano'n, ng tindahan. Ay, may nakalagyan na po doon, kaya mo. Sabi ko, kailan ba naging kaya mo yung masway? Sabi ko, nakita niyo na po, di ba? Kaya mo, hindi masway. Tsaka may resibo po yan. Tapos parang ayaw po tignan ng gwardiya yung resibo. Parang ayaw niya tignan na ito. Ayaw niya maniwala na may resibo. Itawanan niya lang po kami hanggang dumami na po yung titingin na sa amin. Tayuan na po yung mga bantay doon sa labas ng mga tinda-tinda po.
25: Nung pinakita ninyo yung resibo,
0: hindi po siya tignan.
25: Ang una ay na-check na yung bag ninyo at kayo mismo, body search, nakita yung... Po. Ano ang nakita yung lipstick?
0: Yung lipstick daw po, opo.
25: Yung lipstick na yon sa ang parte ng katawan nakita?
0: Sa may bulsa po ng pinsang ko, sa may jacket po.
25: Okay, bago?
0: Bago po. Kasi kakagaling na rin po namin ang kaya mo.
25: Ah, sige. Tapos saan nakalagay yon yung lipstick na yon? Nakalagay pa sa plastic?
0: Sa jacket lang po ng pinsang ko. Kasi ginamit niya po yon. Bago nilagay niya po yon sa may bulsa ng jacket niya.
25: Ah, sige. So, wala na, ibig sabihin, wala na sa karton, wala na doon sa plastic, ano na yon, nakalagay na lang.
0: Opo, okay. Sa bag po. Kasi sa sa may jacket. Kasi ginamit niya na po yon sa may bago kami ilumabas ng kaya mo, ginamit niya na po. Gintry niya na po ba sa labi niya.
25: Okay. Mabuti na dala ninyo yung resibo.
0: Opo. Tapos ayaw niya po tignan. Ayaw niya po maniwala na galing to sa Tapos nagtarawan na lang po sila. Sabi niya, hindi man lang po naginang pasensya po. Gato ganun. Wala po.
25: Pagkatapos na ayaw tignan pero pinapakita ninyo yung resibo, ano yung kasunod na nangyari?
0: Hindi po tignan. Wala po. Umalis na lang po yung tumuturo sa amin. Umalis na lang po. Tumalikod na lang po. Parang may sinabi yung kabilang gwardiya na parang hindi nga po kanila yun.
25: Pero kasi... Kung kanila yon dapat hinold kayo. Pinakawalan din nila kayo.
0: Opo, pinalis na po kami nila. Sabing pasensya na po, ganun-ganun, wala po. Umalis na po kami ng kusa.
25: Ay, yung manager na nagtuturo, napapunta wala sa inyo,
0: po.
25: Mahabol, anong
0: umalis
25: sabi?
0: Wala po, umalis lang po, tumalikod po, hindi po lumapit sa amin.
25: Yung gwardiya naman, tawa lang, nakangiti lang sa inyo.
0: Opo, nakangiti lang po.
25: Tapos, paano yung pinakahuling pangyayari na pinalis kayo? Ano yung pinakasinabi?
0: Sabi lang po namin, sa iko, tignan niyo po yung CCTV bago po kayo mangkalkal ng bag kasi kayo po bumibili ito, hindi kami nagnanakaw.
25: Tapos?
0: Iko, ipakita niyo po yung CCTV kasi kung hindi mo mapakita, magreklamo po kami sa may radyo.
25: Okay, sige. Tapos, yun na, nasabi mo na yun, ano ang sagot naman ng gwardiya?
0: Wala po, nakangiti lang po.
25: Tapos, umalis na lang kayo?
0: Opo, umalis na po kami.
25: Sige. Anong plano ninyo na ganun yung naranasan ninyo?
0: Ay, sobrang pagpapakaya na po. Kahit yung isang pinsan po namin, ganun din po ginawa nila eh.
25: Pakiramdam ninyo, napahiya kayo sa maraming tao.
0: Opo, tapos may saya pa doon kasi mga mukhang badyo kasi kaya siguro pinagtingin na magnanakaw. Ganun po sabi ng mga tindahan po sa labas doon.
25: Ano? Ano pagkasabi sa inyo?
0: May saya po doon sa may kabilang store na sa may palabas po ng cellphonean.
25: Oo.
0: Sabi niya, mga mukhang badyo kasi kaya siguro pinagkamalan magnanakaw.
25: Bakit naman ganun? Ganun ba ang pagtingin sa badyo? Dapat din nila babanggitin yung word na yun, mag-react mamaya, pangsugurin sila ng mga badyaw. Ganun baka pangit ang dating sa kanila para sabihin na mukhang badyaw, di ba?
0: Kaya sabi ng pinsan ko, sabi ko sa pinsan ko, hayaan mo na lang yan, magreklamo lang tayo para matauhan yung mga tao na yan.
25: Oh, pero kayo naman, presentable naman, malinis naman kayo doon, nakaligo opo, naman kayo, hindi opo naman malagkit tignan, hindi kayo hindi madungis.
0: May tato lang po kasi yung pinsan ko, yung babae, kaya siguro po ganun, sabi na magnanakaw kasi maraming tato.
25: Hindi ah, may mga tato naman iba, presentable, maayos naman tignan eh. Pero kayo naman, malinis naman, ibig sabihin pasok opo kayo doon, nakaligo, opo, nakaporma, ibig sabihin, sa maayos ang pananamit. Diba?
0: Siguro po, baka pag walang bilis sa kanila, baka gano'n, isipin nila, baka nagnakaw lang sa loob.
25: Pero bakit naman nila sinabi na gano'n na mukhang badyaw kayo?
0: Ayun nga po, kaya isan ko doon, sabi ko, magreklamo na lang tayo para matauhan yung mga tao na yan.
25: Ah, sige, pero ang pinakapakain nyo is mapaabot lang yung sama ng loob ninyo opo doon sa paraan na hindi nyo nagustuhan. Saka, sa kanila.
0: Sa manigil, sana na yun na babae na yun. Namumukaan po kasi namin yun.
25: Abe,
0: hindi
25: sige
0: naman po kasi magagaman yung gwardiya kung di po nila intusan eh.
25: Oh. Pwede ba natin ipagsabay? Ipagsabay para makapag-usap sila. May isa pa tayong cellphone, di ba? Sa isang cellphone, tawagan natin si ano? Ha? Oh, dito, ibigay sa akin dito para makausap natin. Nandoon yung kasamahan namin na reporter, si Sir Toto, opo, para maano okay natin. Para ma-balansin natin ha, makapagpaliwanag din sila. Pakinggan ninyo. Pakinggan niyo yung paliwanag. Baka naman may punto rin sila. Baka lang, tignan natin, di ba? Para at least alam ninyo. Sige, nandiyan na. Standby na siya. Sige, pakitawagan siya. Standby si, ano, si Ma'am Janelle. Eh. Nandiyan ba yung pinsan mo?
0: Wala po. San Pedro po.
25: San Pedro siya. Okay, sige. Linggo ito nangyari, no? Linggo, alas 4 ng hapon. Oh, sige. Marami tao? Marami talaga?
0: Opo, marami po talaga namimili.
25: Okay. Parang hirap na, no? Napagkamalang ka. Pero wala naman po kayong ano? O wala naman po kayong, huwag kayong ma-open, tanong na naman ito. Opo. Wala po kayong opo record ng mga pagdanakaw, mga ganito? Wala naman?
0: Wala po.
25: Pati yung pinsan mo, wala rin?
0: Wala po.
25: Sige. Medyo masakit sa party ninyo na mapagkabalan, mapagbintangan, di ba?
0: Opo.
25: Baka naman nagsorry rin, hindi nyo lang narinig.
0: Wala po nagsorry sa amin, kahit ano, ginitian lang po kami.
25: Yung gwardiya nakangiti o tumatawa?
0: Wala po, nag-ausap lang po sa babae, tapos pagtingin po sa amin, ngumiti lang po sa amin, pag-alis namin.
25: Pero hindi naman kayo pinagtatawanan ng gwardiya na yon.
0: Opo. Yung mga sa labas lang po, yung mga nagtitinda sa sol.
25: Sige. Ito lang, tinatawagan na namin para makapagpaliwanag din sila. Baka may katanggap-tanggap silang paliwanag, pakinggan natin. Tignan natin. Dami pa naman mga pumupunta dyan sa Masway.
0: O nga po, sobrang dami po paghapon, marami pong tao dyan.
25: Tsaka yung mga oras na yon, alas 4, alas 5 pa alas 6, yan yung talagang bultuhan yung tao para mamili, di ba?
0: O nga po.
25: Yung mga maagang umalis ng ano, ng trabaho, yung mga alas 5 ang out, mga alas 6 bago umuwi, yung mga dumadaan muna, di ba?
0: Opo.
25: Sige. Ito nga, sinusubukan na namin. Mukhang mayroon pang pag-uusap sila ni James, nung technician namin. Sana, okay na sila. Masway, anong paliwanag nyo dito? Meron kayo napagkamalan, dapat masiguro ninyo. Hindi ba nagpakita sa inyo ng CCTV na minawakan ninyo, tapos nalingat, nailagay sa bulsa, walang CCTV na gano'n?

0: nag-uusap pa sila sa loob, baka nagpapaliwanag na rin doon, pero hintayin lang natin na pakinggan nyo lang, mag-ano lang kayo, magtutok lang kayo sa radyo, XFM lang ha, para mapakinggan nyo yung paliwanag nila. Ma'am Janelle? Janelle? Nawala na?
1: Serbisyong katropa!
0: Sige, hintayin lang natin yung ano natin. Sige, balikan lang natin mamaya si Janelle.
1: Serbisyong katropa!
0: Ano ang paliwanag po dito ng Masway? Naku, ang hirap naman ito. Kailangan masiguro ninyo. Di ba may mga civilian guard naman yan na nagro-rubbing, umiikot, na kala mo ay customer? Palakasin nyo yung ganun pong empleyado ninyo. Ang bang makakasiguro kayo na yung pong dadamputin ninyo, yung aharangin ninyo, ay sigurado na meron pong kinuwang item o gamit sa loob? Kasi mamaya balikan ho kayo. Baka mamaya magsampa ng reklamo kasi napahiya yung tao. Di ba?
1: Serbisyong katropa!
0: Tulad nito, lalabas ng saloobin, sa banal loob dahil doon sa naranasan nila.
1: Serbisyong katropa!
0: Ayan, mababawasan kayo ng customer. Mamaya, hindi na babalik ito.
1: Serbisyong katropa!
0: Sa ngayon, kinakausap po ni katropang Toto, yung pong empleyado ho ng Masway. Sana makapagpaliwanag din po yung gwardya. Yung gwardya na sabi ay humarang base ho doon sa sinyas, no, kung ang term na ginamit ay manager. Tinanong, inusisa kung ano yung mga pwedeng item na nakuha sa loob, hanggang sa sabi ha, tinawanan, nginitian, na parabang pakiramdam ho ng customer na si Ma'am Janelle at yung kanyang pinsan ay naiinsulto sila. Doon po sa naging asal ng gwardya. So dalawa yung po pwede at dapat na makapagpaliwanag ha. Yung gwardya, bakit ganon? Kung pagbabasaya natin yung pong kwento, nandiyan na si Katropang Toto. Toto, good morning! Katropang Toto? Toto?
2: Hello.
0: Oh, yan. Sir Toto, good morning.
2: Good morning, Tropang Diano. Mm-hmm. Dito nga tayo sa loob mismo ng mall dito sa may bahagi ng barangay San Manuel. Sa ngayon, Katropang Diano, nakasap natin si ma'am yung security, chief security. Ng agency. Nakasap niya yung binabanggit pero hindi niya ma-recall kung mayroon na insidente noong nakaraang linggo. So, ang suggest na sa atin na baka pwede daw isama sa sama natin dito sa loob ng mall para sila ang mag magkausap at magtuturo kung sino yung nababanggit na kasama natin dito, lalo yung pagharang kanina. O kanong nakaraang linggo pala. So, kasi natanong ni Chief Security yung kanyang tauhan niya, hindi nila maalala dahil nga daw sa dami ng tao na labas-pasok. Hindi niya ma-recall kung mayroon silang insidente noong time na, at hindi rin nakarating doon ng report doon sa kanilang chief security katropanggi.
0: Okay, sige. Nandiyan ba si Chief? Nandiyan, Chief? Good morning.
2: Chief, hindi ka matawag.
0: Konti lang.
2: Ganyan doon sa dahil na lang. Hindi daw muna siya nagbigay ng
0: sige,
2: payag.
0: Sige, Chief. Ikaw magtanong sa kanya. Sige. Tanongin mo lang, siya ba yung tinuturong manager na nagturo doon sa ano sa gwardya?
2: Hindi daw siya katropang eh, kasi okay. Banggit niya sa atin na hindi ka nakarating sa kanya yung report na mayroong naharang. Ang banggit sa atin na pagpapasokan dito sa loob ng mall, hindi daw sila nag-inspect o nagharang. Pagkagaling ka sa loob ng mall, pagpalabas saka titingnan yung dalamong bag, kung may sling bag ka, doon daw yung checking nila. So, iyon ang sa tanong nila, paano daw naharang kung sinasabi sa atin yung complainant, tagaling sila talabas, nung pasok, doon sila naharang. So, yun yung
0: tanong nila. Yun nga yung ano, ang sagot doon, Chief, napapakinggan niya ba ako? Naka-loudspeaker siya?
2: Sige, ikaw? Sige,
0: subukan mo loudspeaker ha, para may paabot natin sa kanya ha. Yun ang tanong ni Chief, kung paano nakarating doon na hinarang ng gwardya niya yung mga customer. Yan, Chief. Napapakinggan niyo na rin ako, no? Chief?
2: Hindi na talaga siya muna magkikita.
0: Okay lang. Basta napapakinggan niya lang, di ba? Okay naman. Chief, ang sabi kasi, mayroong

0: Manager kasi ang term na ginamit, hindi ko alam kung sigurado ba manager yon o empleyado ng Masway. Ang sabi ay mayroong tumutura, tumahabol. Nahabol kasi yung dalawang babae, itong customer eh. Tapos nag-sinyas yung pong manager na yon doon sa gwardya, kaya naharang. Ngayon, hinarang yon, hindi ho nagustuhan nung pong dalawa yung pong naging asal ng gwardya na sabi tinatawanan, nakangiti at mukhang malakas yung pagkakabanggit doon sa parabang napakinggan ng ibang tao na kung ano yung pinag-uusapan nila tungkol doon sa paghihinala. Ganun ba yung, paano ba yung paraan, Chip, para ho sa ganong sitwasyon na hindi mapahiya yung pong hindi pa naman sigurado, haharangin, dapat ba pasigaw, dapat ba nakangiti, tumatawa, mga ganun ba, mga tanong?
1: So, tapos
0: tapos kung halimbawang napatunayan na mali yung paraan na ginawa ng gwardiya, ano ang magiging paraan mo para idisiplina yung gwardiya? Kakausapin lang ba, sususpindihin mo ba, ililipat mo ba ng posting, kung anong magagawin bilang manager, mga ganung mga tanong sa kanya?
1: Oh, yan napakinggan niya sa Pancian, no? So kaya nga sila hindi sila makapagbigay ng komento hanggat na hindi sila magkausap katropansin ng dalawang panig. Gusto nga niya malaman at madala itong kumplen natin. Pero yung kanina, bago tayo umere, nagkakwentuhan na natin na ang kanila talagang protocol, pag ikaw papasok, hindi ka makita. Kung may bag ka naman, titingnan. Tapos paglabas mo, yan, titingnan din ng ating mga bantay o mga guard natin. Kung galing ka sa loob, mayroon na may instances kasi na minsan dinadaan lang kung mga counter na isiksi sa bulsa, hindi na pagbaya na bayaran. So, nasi-check sila dito.
0: Wag nang ano yun? Certo, wag niya nang pansinin yun, wag niya nang isipin yun yung pagpasok na sabi, chine-check. Alam na ng lahat 'yon, alam na ng ano 'yon, alam na ng tao 'yon at wala namang naging problema papasok sa palabas nagkaroon ng problema. 'Di ba nga sa ibang mga mall, yung mga security guard tinitignan talaga nila yung mga bag sa pamamagitan ng pagpapa-open sa may-ari, tapos meron silang stick. Chine-check nila 'yan, yung mga bag. 'Yon yung paraan na alam natin na ginagawa ng mga gwardiya, isa-open nila 'yon. Wala tayong problema doon, nakapasok nga yung ano, yung mga customer. Doon tayo nagkaroon ng problema sa paglabas. Dahil doon na hinarang ng gwardiya mo at malakas nga raw yung boses, napakinggan ng mga ibang tao, tapos nakangiti, nakatawa, at hindi pinapansin yung resibo na pinapakita na yun ang magiging daan para matukoy kung yung lipstick na yun ay binili nga sa labas o galing dyan sa loob. Mukhang hindi raw in-entertain ng gwardiya. Yun ang kinakailangan paghandaan ni manager pagka nandyan na yung dalawang babae.
1: Oh, siguro kapatid, napakinggan naman ni hindi siya manager, chief security siya.
0: Okay, chief security.
1: Narinig niya at yun ay ipapaabot niya rin doon sa nababanggit. Siguro kung magkaharap na nga itong binabanggit natin, kung pinatataka itong binabanggit natin na security natin, so doon natin malalaman. So sa tanong mo kung anong magiging action ng agency kung sakaling mapatunayan na kung ganun nga ang nagiging asta na pasigaw at buhang tiyatawanan at hindi pinapansin yung resibo na pinakita. So naka-agency na po na siguro yan, katrapansin. Si Chichikulti siguro mag-endorse lang siguro ito doon sa kanilang instruko sa agency. Kung ano magiging disciplinary action kung mapatunayan nga kung ganun yung asta ng ating isang security dito sa isang mall, dito sa San Manuel, Katropangde. Although narinig man nila at ni Chip yung ating pinag-usapan sa ngayon, so maaaring i-rely niya doon sa nababakit na security, Katropangde.
0: Sige nga, doon sa rules nila, pag sa ganitong sitwasyon na nagkamali, hindi ko naman sinabihan na nagkamali na talaga. Halimbawa lang, nagkamali lang. Halimbawa, hindi naging tama yung asal o pag-handling niya doon ng gwardiya doon sa customer, ano ang gagawin ng chief security? Gagawa ng report? I-endorse yung mga ganong mga paraan? Kung ano ba yung, meron ba siya po pwede ipaliwanag sa'yo kahit na hindi niya direktang ipaliwanag sa atin ngayon?
1: Ang narinig natin katropang siya, ang sabi ni chief, ang sistema nila, kapag isang security na mayroong ganong, alba, sabi mo, hindi ba na sinasabing na nagkamali o medyo na ang gagawin nila, magkagawa sila ng report, i-endorse sila sa agency.
0: Oh.
1: So si agency na ngayon ang magsagawa ng disciplinary reaction kung ano man yung gagawin, maring ilipat sa ibang posting o di kaya magkaroon ng suspension. So bahala si agency, Katrapanji, ayon kay Chet Bukol, doon dito siya naririnig, narilalance niya sa atin na bahala na si agency kung ano ang gagawin niya sa tauhan niya, kung sakali nga, kung nagkamali o nag hindi nasunod yung SOP nila. So si agency na, yung may-ari ng agency, ng secret agency, ang siyang magbigay kung anong magiging ipapataw doon sa kanyang tauhan na may ganong kaso, Katrapanji.
0: Okay, sige, malinaw yun. So hihintay na lang nila, susubukan ko na kausapin, babalikan ko yun ngayon, titignan ko kung pupunta sila dyan. Dapat pumunta para at least malinawan talaga yung problema na yan. Para makapag-usap-usap sila.
1: Kaya mamagitan sa dalawa kung ano yung magiging kwento, kung magtugma ba. Yung tugma dito yung sinasabing anong complainant na hindi pinansin yung resibo at pinagtatawan at tapos nasigawan siya.
0: Mm.
1: So doon natin makikita kung totoo ba yung sinabi sa ating complainant. Kung totoo, ay hindi rin maganda yun dahil maraming tao itong mall na binabanggit nito, Katrapanji. Maganda talaga na yan siguro. Tama sila mayroon kanina na pwede naman kung may nakitaan, pwedeng dalhin sa opisina, doon kausapin kung may nakita nga ganun na hindi nabayaran. Halimbawa lang, so pwede na dalhin kausapin na yung hindi visible doon sa maraming tao para hindi rin mapahiya yung ating mga customer, Katrapanji.
0: Manager, kilala mo na ba yung gwardiya nung ganung oras? Alas 4 ng hapon, bago naka-duty, dyan sa harapan, Linggo. Kilala niya yung gwardiya na naka-duty nun?
1: Sa description na binigay, Katrapanji, nandoon na rin. Kaya nga binabanggit niya kanina na hindi daw maalala dahil nga daw sa daming tao nung time na yon. Para, kaya nga gusto nga nila na magkaharap yung dalawa at matukoy kung ito ba yung guard na binabanggit, na ito bang nagsitat, nasigawan itong ating nagre-reklamo. So, yun lang kasi ang sabi ni Chief, wala ang nakarating na report doon sa nangyaring insidente nung araw ng Linggo, pasado alas 4 ng hapon na may ganong insidente dito sa loob ng mall.
0: Yung logbook niya, walang laman yung oras na yun kasi kada oras siya may mga remark yan eh. Tapos makikita doon, oops, alas 4, mayroong naharang, napagkamalan, may napakaimportante noon nung mga concern na yon. Wala ba sa logbook?
1: Negative, Katrapanji, sa logbook na may ganyan insidente.
0: Anong pakay nito nung mga customer na ito? Sila nagsisinungaling, gumagawa lang ng kwento? Kilala ba nila at sisiraan lang nila yung gwardiya? Ganun ba yon?
1: Yun lang hindi natin masagot, Katrapanji. Kaya hindi natin na masabi kung ito gawa-gawa lang ng kwento nitong ating complainant. So, yun siguro, isa lang siguro magiging...
0: Sige, ganito. Meron bang CCTV yung pinaka posting ng gwardiya kung saan nagkaroon ng yun, pagharap at pag-uusap? Meron.
1: Meron, Katrapanji.
0: Yan. Involved na ngayon yung Masway Management, ha? Tulungan ninyo yung customer ninyo at yung gwardiya ninyo para sa siguridad ng Masway. Yung oras na yon, kailangan makita kung totoo, mga alas 4 ha, na nagpanagpo yung gwardiya pati yung napagkamalan. Di ba? Malaking tulong yun para masiguro nga talaga kung gumagawa lang ng kwento o totoo yung reklamo.
1: Siguro kung gano'n, nababanggit na rin yung mall na ito, siguro magkipagtulungan na rin siguro ng ating management dahil nga nababanggit. Siguro yung mga CCTV, kung may mga narecord pa nung yung Linggo na yon, maaaring i-secure na, Katrapanji. Baka maabutan ng mayroon kasing schedule yan na madedelete yung record ng CCTV. Siguro mas maganda ngayon kung narinig ng ating management na maisid yung record nung Linggo kung ano man yung nangyaring incident na yon. Doon natin magbabase kung sino talaga ang nagsasabi. Totoo, maring sabi mo kung gawa-gawa ba, siraan ng Masway o hindi naman. Pero mas maganda, ngayon pa lang siguro kung kung may CCTV, may review yan, may isip yan, para kung magharap itong dalang panig, yun ang magiging ebidensya, Katrapanji.
0: Sige. Sir To, ipaalalay ko lang din sa iyo ha, si Ma'am Janelle, para magharap-harap kung sakali man na pumayag.
1: Kung pumunta siya ngayon, aantayin ko siya. at para samahan niyo tayo nating chief security dito para doon sa nababanggit na isang security na nandito katropansi para ipagharap itong dalawang panig para maimbestigahan nga at sino bang nagsasabi ang totoo, kung ano ba talaga totoo nangyari nung araw nung Linggo.
0: Okay. Katropang to, maraming salamat. Thank you.
1: Yes, maraming salamat. Katropang Jano, live mula dito sa may bahagi ng Barangay San Manuel sa isang mall. Ako ang inyong Petoto. Live mula dito.
2: Servisyong Katropa.
0: Medyo alanganin ayo pa mabanggit yung ni Katropang Toto yung Masway. Okay lang, sige.
2: Servisyong Katropa.
0: Ngayon, thank you. Salamat doon sa ano kasi nakikinig yung pong chief security. Hindi na rin naman natin binanggit yung pong security agency, ha?
2: Servisyong Katropa.
0: Okay, sige. Salamat. Nandiyan, hindi ka man nagpa-interview pero pinapakinggan mo. Nag-advance na kagad tayo ng mga tanong at inaasahan natin kung totoo yun, kung ano yung magiging action ninyo doon sa gwardiya. Balikan lang natin si Ma'am Janelle para maipaabot natin yung concern naman ng security agency. Sige.
2: Servisyong Katropa.
0: Magkaalaman kung talagang, ano bang bakay, mga customer, siraan lang nila yon, kilala ba nila yon, ang motibo nila kung halimbawa hindi totoo, di ba?
2: Servisyong Katropa.
0: Sa Masway naman, open din po yung XFM, pwede ho kayo magpaliwanag, magsalita. Nandyan po si Katropang Toto, at gusto kong makuha talaga lahat ng panig para makapagpaliwanag. Kasi ganito po sa XFM, yung pong nagsasalita, nagre-reklamo, nandyan, tapos agad kinukuha natin yung kabilaang panig, magkabilaan yan. So, yan po, ganyan yung practice natin dito sa XFM Palawan.
2: Servisyong Katropa!
0: Nandyan si Katropang Toto, nandyan si Ma'am Janelle. Ah, sige.
2: Servisyong Katropa!
0: Pwede kayo lumapit dyan, management ng Masway. Okay, kasama niya yung security. Tukoy na rin po yung gwardiya ha, kung sino po yung naka-duty noong pong Linggo diyan sa harapan kasi marami yan sila, mayroong sa likuran, mayroong pang mga civilian guard na nagro-rubbing sa loob, tapos mayroong pang nasa harapan, may pang umaga, pang gabi. Pero yung duty na yon Linggo at yung nandiyan na alas 4, alam na rin, kilala na. Okay, Ma'am Janelle? Ma'am Janelle?
3: Hello po.
0: Yes ma'am, napakinggan niyo ba ma'am paliwanag po ng, ay wala palang paliwanag no, pero nandoon yung reporter namin at nire-relay doon kung ano yung gustong mangyari ng mga gwardiya. Ang sabi, pwede rin po kayong maimbitahan ma'am, nandoon din naman yung ano yung reporter namin para po makapagpaliwanag kayo ng maayos sa kanila.
3: Ba?
0: Kung okay lang sa'yo ma'am, kung okay lang, nandun, habang nandoon pa yung reporter. Ha?
3: 12 po.
0: 12? Oh, sige po, babalikan namin, sasabihin namin. No. Kilala niyo ba yung gwardiya na yon? Kilala niyo ba yung gwardiya? Kilala niyo yung gwardiya?
3: Opo, namukan ko po yun.
0: Ah, ibig sabihin ko, kilala mo na siya before, kaibigan mo.
3: Hindi ko siya kilala, as in, kilala. Ano lang po, namukan ko lang po
0: namukha
3: siya.
0: Hindi mo siya kagalit?
3: Hindi po.
0: Kasi baka iniisip natin, baka isipin lang na gawa-gawa, isipin lang nila doon na hindi totoo. Kasi hindi raw matandaan ng gwardiya, kinausap din daw ng chief security, hindi raw matandaan, sabi?
3: Imposible naman po yan kasi araw-araw naman po dumuduti yung tumboy na yun.
0: Ah, okay. Ano pala yun? LGBT pala yun?
3: Opo. Kasi yung ano po, yung tumboy na yan, araw-araw po nakikita namin dyan pag lumalabas po kami galing ano namin, work.
0: Siya ba kayo nagkatrabaho?
3: Dito po, may, ano, sa may San Jose lang po.
0: Okay, sa Barangay San Jose. Kaya doon di kayo pupunta talaga sa Masway bago uuwi ng bayan, di ba?
3: Opo, kami yung buntag. Opo.
0: Sige. Ngayon, alas 12, schedule, kita-kita doon. Kasi baka i-deny, maganda, maganda, mayroong comment ganyan daw yung guard na, okay, may iba pa nagko-comment tungkol doon sa gwardiya na binabanggit mo. Mukhang kilala rin nung ano, kilala rin nung nakikinig at nanonood ngayon yung gwardiya na tinutukoy mo, LGBT.
3: Opo, tumboy po yun na chabi-chabi.
0: Sige. Baka po pwede rin natin, sinabihan ko na doon yung ano namin, kasamahan namin reporter na kung po pwede para hindi makadeny yung CCTV. Opo. Kasi may CCTV raw doon, nakatutok eh. Makikita kayo doon?
3: Opo, po. Makikita kami doon, sir. Papalabas, papasok, ikot-ikot, talaga kami doon.
0: Wala ka namang motibo na siraan yung Masway o kayo yung security agency?
3: Wala naman po, hindi ko naman po sila ano, kagalit o ano-ano man po. Bumibili lang po kami palagi dyan.
0: Sige, wala rin naman pakinabang sa'yo kung sisiraan mo, di ba?
3: Kaya nga po, magkakaroon lang po kami ng kaaway dyan.
0: Ibig sabihin, totoo yung sinasabi mo?
3: Opo. Kaya sabi ko po, ipakita po na yung CCTV na tunay na may kinuha kami doon para mag-okay okay po.
0: Hindi, pati yung gusto ko rin makita, yung CCTV na hinarang talaga kayo doon sa ano, sa...
3: Opo, marami pong CCTV sa mga stall na yan. Nakikita ko yan.
0: Ayan, o. Para makita natin kung talagang nagharap talaga kayo ng gwardiya at tinarang kayo. Ngayon, puntos yun sa'yo kung halimbawa makita yung footage na yun, di ba?
3: Opo. O,
0: kasi doon tayo sa asal. Ano ba yung proper handling ng mga gwardiya sa ganong sitwasyon na merong hindi pa naman sigurado at ni-report pa lang at pinagkakamalan pa lang, paano mo itrato yung tao sa kabila ng maraming tao doon na hindi mapapaya at hindi ma-offend, di ba?
3: Opo.
0: O, kasi sa iyo nga, pakiramdam ninyo, hindi nyo nagustuhan, mukhang marami nakarinig.
3: Opo, marami po kasi tingin na po sa amin doon sa mga store sa labas eh. Nagtayuan na po yung mga tao doon eh.
0: Nagtayuan? Bakit kala nila? Kagulo opo, na talaga?
3: Kasi nagsabi ni pinsan ko, bakit wala naman po kami kikuwari ko, parang nagkasigawan na po sa pinsan ko. Tapos sabi niya, eh, utos lang po ng, ano, ng manager na po ng doon po sa may grocery.
0: Ayun, nakita niyo rin ba yon yung manager na yon?
3: Namukhaan ko lang rin po yun kasi tinuro po ng gwardiya yun kung sino pong nagturo sana nabuksan po yung bag namin.
0: Ayun, isama mo na rin yun kasi mukhang doon na pahamak yung ano eh, yung gwardiya eh. Kasi hindi naman naharangin kayo ng gwardiya kung wala nag-utos sa kanya eh, di ba?
3: Baka po, yun na po sabi sa pinsang ko. Sabi, kung di naman yung bubukas ng bag, kung di natusan ng doon sa loob.
0: Oh, in fairness din naman sa mga gwardiya, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Merong naging dahilan kung bakit kayo hinarang. So isama ninyo yun, baka yung po. Nagsumbong-sumbong baka na yun. Di ba?
3: Nga po, yun nga po magandang makausap namin kasi bakit kami ituturo na wala naman po kami kinukuha.
0: Ah, di bali, wag na pala kayo. Ang focus nyo lang ay yung gwardiya. Tapos yung gwardiya naman, siya na magpapaliwanag, siya na magtuturo doon sa manager na yun.
3: Opo.
0: Opo. Oo, kasi para mag-connect-connect na lang. Wala, inutusan lang kami, naharangin eh. Yung nagutos yung ano, empleyado o manager ng ano. Oo, sila na bala magturo. Basta ikaw. Oh, basta ikaw tutok.
3: Hindi niya rin po gagawin yun kung hindi po siya intusan.
0: Yun, tama. Oh, ganun nga. Basta kayo tutok lang kayo doon na hindi niyo nagustuhan at napahiya kayo sa tao. Di ba?
3: Opo, sabihan pa kami ng mukhang badyo kasi kaya pagkamalamang nanakaw.
0: Kita ganun mo, po. Magagalit yung mga badyo pagka ganyan. Nadamay pa sila. Nasamantalang sila eh. Nagtatrabaho lang din ng maayos. Naglalako ng mga towel, na mga kamote, mga walis. Di ba? Marangaling trabaho ng mga badyo tapos biglang nadamay. Ibig sabihin, parang pangit para sa kanila yung tingin nila sa badyo.
3: Minasay pa po doon sa may bantay po at ng sandugo yun sa harap po mismo ng gate nila. Sabi niya, yan, nakaw pa.
0: Aray!
3: Hindi mo nung po yung lalaki doon.
0: Maloko yun ah. Ano yun? Empleyado rin o hindi?
3: Bantay po ng sandugo sa harap po mismo ng pintuan na yun.
0: Inupakan mo na sana yon. Ay wag kasi kung ako lang hindi wag ayan lang natin. Makakainis yung mga ganun tao, wala naman kayong ginagawa tapos bigla kayong pagbibintangan, di ba?
3: Ano po sabi ko sa pinsan ko, ireklamo lang natin sa radyo kasi mas maganda yung makausap natin sila, hindi yung ganyan magsisigaw-sigaw ka diyan, dahil pa mapapasama diyan.
0: Oh sige, tatawagan ko ulit do si Katropang Toto para sabihin natin alas 12 magkita-kita diyan ha? Sa Masway. Isama mo si pinsan mo.
3: Opo, kasama po siya, kasama ko rin po siya kasi sa tindahan pero sa kabilang store po siya gilagay.
0: Okay. Sige. Oo. Thank you, Ma'am Janelle, ha. Alamat.
3: Thank you po.
0: Pabalikan natin ito bukas, ha. Kailangan may resulta. Tignan natin kung hihingi ng paumanhin sa'yo o wala pa rin, kung magmamatigas pa rin sila. Eh, pamamahiya yung ginawa. Kung halimbawa totoo ang sinasabi mo, di ipailan ng kaso. Pero baka maayos din kayo. Sige. Si Katropang Toto, tawagan natin. Thank you kay Ma'am Janelle.
2: Servisyong Katropa!
0: Yun naman ang gusto mangyari. Yung bang mahingi ng paumanhin dahil wala naman silang kinuha, eh. Pero kung walang paumanin at di papansinin, bigla na lang aalis na parang walang nangyari. Parang ano, di ba parang yung... Nandiyan si Katropang Toto. Sige, ito!
2: Servisyong Katropa!
0: Morning, to! To! Good morning, Katropang Toto! Ronnie!
1: Yan. Siguro, babalik lang tayo mamaya.
0: Oo. Ah, napakinggan din.
1: Si paman siya siguro mag-ano.
0: Yeah. Oo. So, napakinggan? Napakinggan ni ni Chief?
1: Si Chief, umalis na si Chief, pero pinarinig na si makasama natin dito, yung naka-duty dito.
0: Nandyan? Yung duty na yan? Yung tinutukoy, yung LGBT, nandyan? Nasa harapan?
1: Welcome, Katropanji, yung tawag ito, yung complainant.
0: Oh, hindi. Ibig sabihin ko, yung ilan ng gwardiya nandyan sa harapan mo?
1: Dalawa.
0: Ano yan, lalaki,
1: dalawa,
0: babae?
1: Tawag ito, isang exit, isang entrance, yung titingnan yung papasok at labas ka tropang dyan na check naman lahat yung kwan.
0: Parehong lalaki yan? Parehong lalaki?
1: Oh, pareho.
0: Ibig sabihin, wala dyan. Hindi sila yung duty nung linggo kasi LGBT yun eh.
1: Oo, nasa back nakabanggit dito, trapanggit, ano, nakabanggit naman ni Chief na nasali ko dito ngayon. Yun nga lang talaga kanya sabi, hindi niya maalala kung sino siya kasi sa dami nga daw na labas-pasok dito sa mall. Sinasabi nga niya na mas mabuti at mainam kung magharap-harap ito. Mm-hmm. Nandito rin mga inspector sa loob ng mall, mamagitan din ito doon sa insidente na yun kung tawag ito. Paano ba talaga ito nangyari? Pakwentuhin siya kami at itong nababanggit para doon sila magtagawa ng investigasyon katrapanji.
0: Ano rin ito eh, para maging aware din yung ibang mga gwardiya sa iba pang mga establishment, yan man ay sa kung saan man, di ba? Para maging aware din sila na, oops, kailangan pala namin maging sensitibo pagdating doon sa trato sa mga dumadaan, mga customer, para hindi namin sila na-offend. Maganda na pag-usapan din ito para kung medyo, yung iba kasi wala na eh, parang trabaho na lang nila, wag yan, alis dyan, wag nyo ipapark dyan, dito. Yung mga ganun ba mga asal na iba mga gwardiya para wake up call sa kanila.
1: Respeto doon. Bagaman ano, may main ako na pag-sida. Pagharang, hindi tawag na tawag ito sa police equan. Maximum tolerance.
0: Yan, okay. Sige. So mamaya, alas 12 pa naman.
1: May lakad tayo at puntahan ko muna yung inoto sa atin ni admin. Siguro mamaya, papalit tayo sa maswerte. No? May number man ako kay madam. At nakarili si ang chief security natin dito para doon sa dalawang panig at papakinggan yung dalawa para malaman kung ano talagang totoo nangyari nung araw ng Linggo.
0: Okay, sige. Katropang to, maraming salamat. Thank you. Diyan sa Masway.
1: Maraming salamat at good morning dito sa mall sa dami na namimili ngayong araw dito. Live lang dito sa Barangay San Manuel. Ako rin yung katropang ko ito, to XFM News.
2: Servisyo Katropa.
0: Okay, ayusin natin itong problema na ito. Tutukan natin ito.
2: Servisyo Katropa.
0: Maghaharap-harap sila mamayang alas 12.
2: Servisyo Katropa.
0: Sige, patutunayan ho nila Ma'am Janelle na totoo ang kanilang sinasabi na sila po ay hinarang at hindi nila nagustuhan yung po naging asal sa kanya ng gwardiya.
2: Servisyo Katropa.
0: Doon naman po sa gwardiya, ang hiling lang naman may humingi lang ng paumanhin at huwag nang uulitin. Ganun lang naman eh.
2: Servisyo Katropa.
0: Pero kung patuloy na magmamatigas, aba, ibang usapan na yan.
2: Servisyo Katropa.
0: Hingin na lang ng CCTV footage, baka doon makita yung audio ng pag-uusap.
2: Servisyo Katropa.
0: Alas 12, mag-uusap sila ha. Balikan natin ito bukas. Prepare lang kasi may mga trabaho pa eh. Siguro lunch break bago pupunta si Ma'am Janelle kasama yung kanyang pinsan. Pabalik doon sa Masway.
2: Servisyo Katropa.
0: Madali lang ito. Paumanhin lang. Ibaba lang natin ng konti. Yung lipad. Diba? Pagka na ibaba yun. Wala naman problema eh. Humingi ng paumanhin. Pasensya na po kayo. Kung halimbawa walang totoo ba? Kasi wala namang dahilan para naman siraan eh. Hindi naman kilala ng ni Ma'am Janelle yung pong gwardiya. Hindi niya naman kaano-ano yun. Hindi niya naman dukawa yun. Wala naman daw silang planong siraan yung security agency. Wala rin naman silang plano na siraan yung Masway. Walang ba kinabang ba kay Ma'am Janelle kung ano man yung gustong gawin na aling sisiraan ko? Anong pakinabang niyan sa buhay ko?
2: Servisyo.
0: Wala naman daw. Diba? Ngayon kung totoo yung sumbong doon sa gwardiya, dali lang yan. Ibaba lang ng konti yung price. Ibaba lang ng konti. Hingi lang naman paumanhin. Tapos, mag-isip-isip din. Oops, mukhang iba na nga yung trato ko sa mga ano ah. Mga dumadaan, papasok. Tapos mag-a-adjust. Para rin ma-i-correct. Diba? Yung pong trabaho.
2: Servisyo Katropa.
0: Kailangan pala formal para hindi mapagkamalang kawatan.
2: Servisyo Katropa.
0: Ikaw talaga, James. Okay lang naman na pasok doon sa loob, naka-short, naka-chinelas. Oo, tapos normal. Ako minsan nakapambahay lang. Pagkapapasok mabilisan, madalian.
2: Servisyo Katropa.
0: Minsan dyan sa dito, yung mall dito sa atin, sa baba. Galing pa akong basketball, may nautusan ako, nakalimutan ko. Siyempre, pag inutos sa atin, susunod ka agad tayo.
2: Servisyo Katropa.
0: Pawis pa yan, papasok ako doon, makikita ko na ibang tao. Kanyeral, ikaw yan!
2: Servisyo Katropa.
0: Pero ito na, di ba? Pwede naman yan kahit tanong suot. Basta yung maayos din. Katropa. Kung hindi ka rin mapagkakamala na damang man itong lalaki na ito. Parang ganun ba?
2: Servicio Kaktropa.
0: Huwag naman ganun, di ba?
2: Servicio.
0: Sabi, mag-commercial muna kami tapos mabalik din po kagad ang Servicio Kaktropa ng XFM Palawan.
2: Servicio Kaktropa.

0: Serbisyo ka tropa. Serbisyo ka tropa.
1: Ako si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Magsanto Plus Gold!
12: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM. XFM.
21: Serbisyo Katropa.
22: Nagbabalik po ang Serbisyo Katropa.
21: Serbisyo Katropa.
22: 10:32 ng umaga.
21: Serbisyo Katropa.
22: Gerald Gales pa rin po ang inyong kasama sa Serbisyo Katropa.
21: Serbisyo Katropa.
22: Ngayon pong araw ng Thursday, June 18, 2026.
21: Serbisyo Katropa.
22: June 18, ha, 2026. Kung saan sa mga oras na ito, pambihira yung pong impeachment retrial conference ay sinasagawa na ho ngayon.
21: Serbisyo.
22: Sino yan?
21: Tropa.
22: Yung sa asawa? Yung sa asawa? Sige, i-type mo lang ha. Nandyan yung picture ha, pero blur lang natin yung sila.
21: Serbisyo Katropa.
22: Grabe yung source mo, girl ha. Yung source mo, pambi.
21: Serbisyo Katropa.
22: Okay. Green. Ano yung sabihin yung green? Ah, envelope. Okay. Hello, ma'am. Magandang umaga po. Ma'am, good morning.
21: Serbisyong Katropa.
22: Ah, pala ito yung envelope eh.
21: Serbisyong Katropa.
22: Kala ko yung nandun na yung kay Ray eh. Kag Ray.
21: Serbisyong Katropa.
22: Ma'am, magandang umaga, ma'am.
23: Yes po. Good morning po, Sir Gerald.
22: Naku, parang natutulog yata kayo, ma'am. Nakisturbo yata ako, ma'am. Puyat po.
23: Hindi po.
22: Nagpapahinga lang, nagpapahinga lang.
23: Opo.
22: Ma'am, ano nang awaling pangalan, ma'am?
23: Ano, Shirley Umbi po.
22: Ma'am Shirley Umbi, dyan sa inagawa, sa Kamuning, tama?
23: Opo.
22: Ma'am, kahapon nag-uusap lang tayo, nananawagan tayo doon, ma'am, sa brown envelope, ma'am, di ba?
23: Yes po, sir.
22: Ano po nangyari na doon, ma'am, sa brown envelope na yun, ma'am?
23: Na ibalik na po, sir, kahapon din po na...
22: Oo.
23: Tawag yung pamangkin ko sa akin kasi sabi ko nga nanawagan ako sa ano sa XFM. Tapos sabi niya na balik na ta Sabi ko, ay, sabi ko, kapapanawagan ko lang din
22: mabuti pa naman. Na, mabuti na ibalik na, ano?
23: Yes po. Kasi no time po na nawala nga po yun, bumalik siya ng 7 PM doon sa ano ng mga multi-cab na biyahe ng ano Alta Homes to Rizal. Oo. Tapos hindi niya nga po naabutan yung nasakyan nila. Mm-hmm. Nag-iwan po siya ng ano ng number doon sa mga driver po na nandoon po.
22: Oo. Tapos tinawagan siya.
23: Tapos nagpunta, hindi pa po siya natawagan kaagad. Mm-hmm. Nagpunta siya doon kahapon. Tapos ayun na nga po na sinabi ng mga driver doon sa kapwa nila driver doon sa naiwanan ng ano ng envelope.
22: Oh, tapos
23: ayun na nga po kinontak nila yung pamangkin ko and then yung nagbigay po pala sa kanya yung katabi din po na pasahero talaga.
22: Yun ang sabi ko, pasahero rin, di ba? Hindi siya kasi busy man yung ano.
23: Opo.
22: Yung yes, po. Pwede rin ang gawin ng mga pasahero pag nakakita sila ng gamit na yan, halimbawa mga wallet, bags, o mga envelope na yan, pwedeng, pag nakita nila, pwede naman nilang iiwan sa gwardiya. Pero ito, hindi iniwan sa gwardiya kung na, inano mo na, kinip mo na anong pong kapwa niya pasahero.
23: Opo, tapos doon po, binigay sa driver kasi alam nila na possible talaga na doon magtatanong sa ano sa mga driver talaga. Kasi yun na yung nasakyan nila na ano na multi-cab. Kaya doon sila mismo nag-iwan, doon mismo nila binigay sa driver.
22: Kompleto naman lahat ng mga papel na kinakailangan nandoon din?
23: Opo, kompleto naman po.
22: Ano nga man ano na mga laman ng mga envelope na yun, ma'am?
23: Mga ano po, telehealth, prenatal, mga records po sa center po. Kasi mga anak po yung ano, yung asawa ng pamangkin ko po.
22: Okay, sige. Pasalamatan lang natin, ma'am. Yung pong nagsauli, wala man tayong pangalan nun, pero sana mapakinggan niya yung pasalamat ninyo, ma'am.
23: Opo. Ayan po sa ano po, sa driver po ng multi-cab na nasakyan po ng pamangkin ko, Alta Homes to Rizal po yung biyahe. Thank you so much po sa pagsauli nyo po ng envelope sa kanya dahil napaka-importante po to sa kanila. At ganun din po doon sa katabi po nila na pasahero din po na nagbalik po doon sa driver pala, para sa driver, para sa driver makuha yung ano yung envelope na yon. Ayan, thank you so much talaga kay sir na driver ng multi-cab.
22: Ma'am, salamat po ha. Thank you po.
23: Thank you po Sir Gerald sa pagpaunla kahapon.
22: Aba, sige po, ma'am.
23: God bless you all.
22: God bless po. Sige, thank you kay Ma'am
1: Pishong Katropa.
22: Ma'am Ombe, yung kausap natin, taga Kamuning po yun, may naalaga niya kasi yung anak niya eh.
1: Sir Pishong Katropa.
22: Salamat doon po sa kapwa pasahero na nakakuha ng gamit nila, brown envelope, laman po nun mga papeles po eh. Kailangan na ho kasi nung may-ari. Tinanover din po sa driver bago yung pong may-ari ay pumunta rin doon sa terminal nung po mga multi-cab at naisauli kahapon din mismo yung pong brown envelope.
1: Servisyong Katropa.
22: Okay, 10:37 ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
22: Balikan ko lang ito. Subukan mo raw, try natin tawagan yun kung okay siya yung pong sa panawagan niya. Hinahanap niya yung ano eh, yung asawa ng kapatid niya o pamangkin niya.
1: Servisyong Katropa.
22: Sa balita ni Ray. Diba yung kasi sumama rin sa ibang lalaki, baka hindi naman totoo na sumama, baka nagbakasyon lang ba?
1: Servisyong Katropa.
22: Okay, basa muna ako ng mga comment ninyo sa live natin para mapakinggan yung pong reaction natin mga kababayan sa ating pong mga pinag-uusapan.
1: Servisyong Katropa.
22: Si Nicky Lazar, yan po mahirap minsan sa tao yung pong mataas ang pride. Kala naman nila perfect na sila na din nagkakamali na experience ko po kasi yan, Sir Gerald. Uy, madali lang ibitaw yan eh.
1: Sir Bishong Katropa.
22: Yung sorry, paghingi na ang paumanhin, madali lang yan, kaya yan.
1: Bishong Katropa.
22: Ba si, ano, dating konsihal at Deputy Mayor Rolando Bong Amorao. Kagawa Gerald, kanina umaga mga 7 AM, meron pong motorista na nag-crash dahil may unggoy. Ako nang baka naman May unggoy na biglang tumawid. Sana wag nang pakainin ng unggoy mga van gawing highway ng Santa Lucia. Aruhoy.
21: Serbisyo Katrop.
22: Kapatid niya po ito, pero pwede daw siya. Sige.
21: Serbisyo.
22: Sir Bong, kamusta yung nag-crush? Nandahil sa unggoy. May picture po kayo, Sir Bong? Pahingi po ako, Sir Bong. Kawawa naman nyo doon. Yung unggoy, kamusta kaya? O, sabi ni Deputy Mayor Rolando Amorao dyan po sa Mini City Hall ng Los Biminda, Kagawa Gerald, kaninang umaga, mga alas 7 ng umaga, meron pong motorista na nag-crash dahil may unggoy na biglang tumawid. Di ba yung Santa Lucia? Mas marami na yung unggoy dyan kaysa sa mga residente. Oo. Biglang tumawid. Sana wag nang pakainin yung mga unggoy na mga van sa gawing highway ng Santa Lucia.
21: Serbisyo Katropa.
22: O maniwala ho kayo, pagkarami na ng mga unggoy dyan.
21: Serbisyo Katropa.
22: Sige, kausapin ko muna. Mamaya na yung unggoy. Gusto na ipasok ni James.
21: Serbisyo Katropa.
22: Hello po, magandang umaga po. Hello?
2: Hello po, Gerard. Magandang umaga din po.
22: Yes, sir. Opo, ano pong pangalan niyo, sir? Taga saan po?
2: Gerard, si Alex ito, kuya ni Charlie Chung ko.
22: Oh, Alex.
2: Opo, opo.
22: Taga saan po kayo, Sir Alex?
2: Taga Pinaglabanan na Gerard.
22: Pinaglabanan
2: dito sa Quezon. Palawan po.
22: Okay, sa Quezon, Palawan. Okay. Ngayon, kapatid niyo po si Charlie.
2: Kuya ko po, Gerard.
22: Okay. Kuya mo si Charlie. Ano po, ang pangalan ni... Sige, di bali. Si Charlie po ay iniwan po ng asawa, tama ba?
2: Yes po, Gerard. Nung 8 kasi,
22: mm-hmm.
2: Ganito kasi yung nangyari, Gerard eh. Nung 8, nagtrabaho kami doon sa lupa ng kuya po. So, dating niya dito sa bahay nila, yung asawa po ay nagliligpit na ng mga gamit.
22: Okay, sige.
2: Ligpit ng mga gamit. Tapos nung pagkahapon, ayun na po yung ginawa niyang pag-alis.
22: Mm-hmm.
2: Nagkaawa nga po yung mga anak niya na huwag sana siyang umalis.
22: Aroy.
2: Si kuya na rin.
22: Mm-hmm.
2: Lumuhod-load na rin si kuya sa kanya.
22: Mm-hmm.
2: Pero lumayas pa rin po siya.
22: Ilan po yung anak na naiwan?
2: Dalawa po yung naiwan dito sa kay kuya. Tapos mm-hmm. yung panganay po nandoon sa ate ng asawa niya.
22: Okay.
2: Nagbay po.
22: Oo, saan na napunta yung pong asawa ni Charlie?
2: Hindi nga po namin ma-relocate ka Gerard eh. Kung
22: oo.
2: Saan sila pumunta kasi kahapon galing din kami sa DSWD.
22: Oo.
2: Para po sana ipatawag. Pero ang sabi po ng MS sa amin kahapon, kailangan po malaman po kung saan sila na lugar para po mapadalahan nila ng sulat na humarap siya sa MS.
22: Yan o. At yan naman yung pakay natin. Ito pong XFM ay makatulong na mahanap siya, di ba? Kung saan siyang lugar, kaya naman hinahanap para rin naman sa mga bata. Kawawa naman eh.
2: Yes po, Gerard. Actually, parang nasa anim na araw pa lang. Pero
22: oo.
2: Yung mga bata talagang halata sa mga mukha nila na malungkot sila kasi nga doon sa pagpilit niya na pag-alis niya, ayaw talaga ng mga bata na sumama sa kanya kasi nga yun ang sinasabi ng mga bata na may kinakasama siya na lalaki.
22: Baka naman nagbabakasyon lang doon sa pamilya mismo ng babae. Umuwi doon sa ate niya, sa kuya niya, sa nanay, tatay niya. Hindi kaya ganun?
2: Wala din, Gerard, kasi tatlo na magkapatid at galing na rin si kuya doon sa nakakabatang kapatid niya at saka yung ate niya, wala din talaga doon. At saka lang doon yung panganay nila na anak.
22: Oh, okay. So naiwan doon yung panganay na anak. Ito lang talaga yung babae nawawala. Di kaya lumuwas ng puerto, baka naghanap ng trabaho para sa mga anak? Di kaya ganun?
2: Last na chat niya, chat ng anak niya sa kanya, sabi na sa Espanyola, tapos ito namang nakaraan, sabi sa sa Burlan, hindi po maintindihan, hindi po malaman kung saan talaga sila ka Gerard.
22: Oh, kasi ako ayoko pang maniwala eh, na sumama siya sa ibang lalaki. Pero totoo ba na sumama siya sa ibang lalaki?
2: Gerard, dito sa mga kapitbahay namin, nakita din ng mga kapitbahay namin may sumundo sa kanya motor.
22: Oo.
2: At saka may mga screenshot din ako kay Gerard na binigay din kay Ray.
22: Aroy.
2: Na sabi ng kachat niya kasi yung ano eh, kachat niya yung kapitbahay namin, tinatanong siya ng kapitbahay namin na kung nagsaka na daw sila.
22: Nako.
2: Ng lalaki niya sa niya, gusto na nga. Gusto niya na nga, pe.
22: Kumpare niya kaya yun, mga kumare? Kasi magkakapitbahay lang eh. Hindi kaya ganun? Kilala niya ba yun?
2: Yung kapitbahay? Yung lalaki na yun, dayo lang din dito sa amin. Parang wala pang isang buwan yata or mga dalawang buwan pa lang. Pero nung nagkakilala sila, parang nasa dalawang linggo pa lang.
22: Aroy, bago pa lang. Tapos yun ang issue na para bang sumama doon, ganun?
2: Opo, at saka kahit yung ano, sigurado din talaga sila na ano, kasi doon sa tinirahan niya na bahay, nawawala na rin siya.
22: Sila ni Mister niya, no, ni Charlie, gano'n na sila katagal na nagsasama?
2: Nasa 14 years na yata ka Gerard, kasi ang panganay nila, nasa 10 na eh. Kumbaga, pang 3 taon yata sila bago nagkaanak. Ngayon na sa 10 taon na yung panganay.
22: Oo, bali 14 years, tapos pinagpalit niya lang sa 2 weeks.
2: Pero yun lang ang masakit ka Gerard eh.
22: Baka naman nung, ano lang, baka nagpapalamig lang. Ano kayang pinagawayan nila?
2: Hindi ko lang alam ka Gerard kasi kung nagbakasyon lang at saka hindi talaga pag pumilit na lumayas kasi yung anak niya halos sa pukpukin niya ng martilyo yung anak niya na maliit na naiwan dito kasi ayaw sumama sa kanya kasi yung bag na gusto niya sana dalhin kasi dalhin niya na sana yung bag ng bata nag-aaral ayaw ng bata, sabi ng bata iiwan mo lang yun dito kasi hindi talaga kami sasama sa'yo.
22: Gusto niya rin talaga isama yung mga bata kaya lang ayaw. May kita ko yung picture dito, naka-blur lang pero may tsura yung babae. Bata pa yata ito, mga nasa ilang taon ba? Mga nasa 30 pa lang.
2: Nasa 31 yan na ka Gerard kasi isang taon lang yung pagitan namin.
22: Bata pa may tsura itong babae. Ano kaya yun? Parang may UFO na. Ano ba yung tunog na yun? Kakaiba yung tunog? Ha? Sige, parang may pumapasok sa linya natin eh. Sir, diyan ka pa?
2: Dito pa ako, Gerard.
22: Okay, sige. Sir, ang pinakapakay naman natin dito, natatanong ko lang kung ano talaga yung nangyari sa kanila, pero pinakapakay natin ay manawagan, mahanap natin at maipaisip doon sa babae na nandoon yung anak mo, asawa mo naghihintay, di ba?
2: Apo.
22: Okay, sige po. Kayo po mismo yung ano, magsalita. Sir, manawagan dito po sa asawa ng kapatid mo. Sige po. Tsaka kung po pwede, makausap po rin bukas siguro yung lalaki. Mas maganda. Kasi makapagpaliwanag din.
2: Kay Dang naman. Dang, kung anong dahilan ng pag-alis mo. Actually, nagulat nga ako sa desisyon mo. Kasi wala namang problema. Kasi kay nanay naman, sa side ni nanay na gusto mong pupukin yung ulo dahil pinipigilin ka pa. Kasi alam mo naman si nanay, simula pa nung nagsamak ni nanay, ani kuya, hindi ka napagsalita ni nanay ng mga masasakit at nagulat din kami na nagawa mo yun kay nanay. Pero ganun pa man, kung ayaw mo na kay kuya, nag-usap na lang kayo sa DSWD para sa anak ninyo. Ganun lang.
22: Okay. Sige po. Salamat po. Sir, kung may pagkakataon, makausap namin, mas maganda siya po mismo makapagpaliwanag din ha. Pero ano lang po, panawagan natin ito.
2: Sige po.
22: Thank you po. Salamat po.
21: Serbisyong Katropa.
22: Sige, si Dang yung hinahanap na natin ngayon para maipaabot yung pong concern nitong kuya. Kuya, di ba? Nito pong si Charlie. Si Charlie yung asawa ni Dang. Yung kausap natin si Alex.
21: Serbisyong Katropa.
22: Dang, baka po pwede o. 14 years na kayo nagsasama ni Mister. Ipagpapalit mo sa 2 weeks pa lang kayo magkakilala.
21: Serbisyong Katropa.
22: Gaano ba kabigat? Gaano ba katimbang? Yung 2 weeks na yan sa 14 years.
21: Serbisyong Katropa.
22: Kaya mo bang ipagpalit yung hirap, pagod, saya na magkasama kayo sa hirap at ginhawa ni Mister, ni Charlie? 14 years kayong magkasama at nagbunga ang inyong pagmamahalan. Meron kayong tatlong anak.
21: Serbisyong Katropa.
22: Na ngayon ay, walaw, sobrang lungkot. Mga bata pa yung naiwan eh. Diba? Okay kaya yung kay Charlie, tanggap niya pa kung sakali man na mapag-isip-isip niya. Bagay, subukan natin bukas si Charlie kung makausap natin.
21: Serbisyong Katropa.
22: Pero doon kay Dangdang, pakiisip mo naman yung mga ano, yung mga anak mo. 'Di ba? Yung iniwanan mo. Wala yung 2 weeks na yan, pambira.
21: Serbisyong Katropa.
22: Wag.
21: Serbisyong Katropa.
22: Pero di pa natin sigurado kung talagang doon talaga sa lalaki sumama. Sino ba yung lalaki na yun? Bakit pumasok ka sa eksena? Alam mo, may asawa at may anak, may pamilya yan eh. Dapat naghanap ka na lang ng iba, yung dalaga, yung wala bang sabit.
21: Serbisyong Katropa!
22: Oh, marami. Di ba mas marami yung babae kaysa sa lalaki?
21: Serbisyong Katropa!
22: Ano ba? Nauubusan ka ba ng babae? Bumaba ka ng puwerto, dami dito. Oh. Gaganda.
21: Serbisyong Katropa.
22: Oh, maraming mga single dyan. Yung iba nga talagang naghanap din. Kaya lang, siyempre, konservatibo. Hindi man po pwede yung babae manligaw. Naghihintay lang din. Marami yan. Huwag na yung merong asawa at merong anak.
21: Serbisyong Katropa.
22: Pumasyal ka dito sa Baragatan. Maniwala ka, dami ka makikilala na mga makakaibigan.
21: Serbisyong Katropa.
22: Oh, dito sa puerto, pumasyal ka dito. Marami ka makikilala dito. Huwag na yung may asawa. Huwag na yung merong anak.
21: Serbisyong Katropa.
22: Tamo, lumuluhod na. Oh. Nagmamakaawa na si Charlie. Huwag ka lang umalis, Dang. Umalis ka pa rin. Kawawa yung sawa mo. Palagi ko tatanggapin ka pa eh.
21: Serbisyong Katropa.
22: May mga lalaki na kahit nagkasala, ilang beses na nagkasala, gumawa ng kasalanan, sumama sa iba, pero handang tanggapin, sa huli kayo pa rin na magkasama. Di ba? May mga ganong klaseng lalaki.
21: Serbisyong Katropa.
22: Matindi magmahal ng lalaki. Tandaan ninyo. Oo. Hindi lang mai-out kung ano yung nararamdaman yan, pero yung ginagawa niya mas matindi. Kung hindi mo na mahal si Mister, mahal mo pa ba o hindi na? Kung mahal mo pa, aba, eh, makapag-isip-isip ka man lang. Baka ngayon eh, napapaligaya ka ng lalaki na yan. Totoo man, di ba? Pero yung bang 14 years, di ba, na pinagsamahan ninyo, ikakalimutan mo na lang. Sige, kalimutan natin yon.
21: Serbisyong Katropa!
22: Hindi ako. Yung si Charlie. Sige! Kalimutan ninyo ni Charlie yung pinagsamahan ninyo ng 14 years. Oo. Kahit na wala kayo minsan makain, pero pinalalagpas, tinatagos ninyo yung buong maghapon dahil nga sa pagmamahalan. Kalimutan ninyo.
21: Serbisyong Katropa.
22: Pero yung mga bata, huwag mo kakalimutan. Ang hirap nun. Iiyak yung bata, tinahanap ka. Oo. Alang-alang sa bata na lang. Teka, ba't ito na yung tumagal na tayo dito? Kailan naman natin ipanawagan lang bata? Dadala lang tayo eh. Alam naman tayo. Kasi gusto natin buo yung pamilya. Bakit napunta na dun sa, di ba? Pero Dang, panawagan ha. Pakiisip mo naman yung mga bata.
21: Serbisyong Katropa.
22: James kasi, kinakargahan tayo ni James eh.
21: Serbisyong Katropa.
22: Rohoy, ang bilis ng oras oh. Paalas 11 na ho ito. Ganun talaga. May mga mag-asawa na napupunta sa hiwalayan, pero lagi niyong isipin kung saan kayo nagmula. Yung mga darating na sakuna, yung mga darating na mga dilobyo o problema, malalagpasan yan. Oo, lahat nakakaranas ng problema. Lahat po pwedeng dumating sa buhay. Lahat tayo ay merong kinakaharap na problema. Pero tandaan niyo, walang ibinigay na problema na hindi nating kayang lagpasan at solusyonan.
21: Serbisyo!

0: Sa unggoy?
1: Sir Bisyo!
0: Parami ng parami, parang hirap ng ano. Dumaan ka dyan, alibawa lang ha, lagi kang dumaan dyan sa Santa Lucia. Hindi ka masisiro eh, may unggoy talaga sa gilid, nag-aabang ng pagkain, mga saging-saging.
1: Sir Bisyo, katropa!
0: Kain ngayon sila ng cake? Oo, oh, isa na padaan tayo dyan, social na yung mga unggoy dyan.
1: Sir Bisyo, katropa!
0: Sa Tupperware yung cake, tapos kinutsara, nilagay lang doon sa may tabi, kinain din talaga.
1: Sir Bisyo,
0: social na kayo ha, yung mga unggoy yan, nakakadisgrasya na kayo ha.
1: Servicio.
0: Alam tayo mga kababayan. Si James na ba? Kasama natin si Axel Bonnobarez. At si Moises Acosta. Ako naman yung lingkod. Alan ng Servicio Katropa ng XFM Palawan. Ka Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo.

0: XFM. Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Kung si Bong, isang mekaniko, talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya

0: nakakasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa, kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbilis
1: sa mga buki ka.
3: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
8: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
14: Mga katropa, excited!

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas sa alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Puerto Princesa! Good morning, lalawigan ng Palawan! Good morning po sa lahat ng mga barangay! Kumusta na po kayo, mga kabarangay? Araw po ngayon ng Huwebes, June 18, 2026. Mga katropa, samahan niyo po kami sa amin pong pagtatanghal hanggang alas 12 po ng tanghali. Dito sa ating programang sentro, kung saan po pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa atin pong mga kabarangay. Ano po yung mga problema ng mga kabarangay natin, ng mga katropa natin? Pag-usapan natin yan dito. Mga katropa, sa ngalan ni katropang Moises Acosta sa bahaging teknikal, ako po ang inyong lingkod, Kagawad Mike Escote. Ang ating pong programa na live na tayo sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Pakishare nyo naman yung ating programa. At saka mag-comment kayo sa mga mapag-uusapan natin. Ang mga katropa. At siyempre, pwede kayong mag-react dyan. Pwede kayong tumawag 0953-514-1303. Sa mga pag-uusapan natin, kung meron kayong reaksyon, o di naman meron kayong naisipabot sa nangyayari dyan po sa inyo pong barangay. At ang ating programa din po sa inyo ng Santon Golder Balti. Ito po yung makakatulong sa atin para po yung atin pong problema sa tiyan. Pakiramdam sa tiyan natin, bloated tayo. Parang palagi na lang may hangin. Ito ang kailangan natin, Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Isang tsaalang yan, ha? Isang tsaalang. Tanggal agad yung masamang pakiramdam ng inyong tiyan, mga katropa. Yan po ay mabibili sa ating mga Yes to Health Clinic at sa mga kapartner natin, mga butika. Mga katropa, si Dan Kurt ay tumatawag sa kanina mo na ito. Si Dan Kurt, kay Sir Ken ba ito? Yung account na ito dito. Mga katropa, merong mga kabarangay natin may mga problema tungkol doon sa, kasi magpapasokan na July 20, pasukan na. Si Katropang Gerald nga, problema niya ito. Naubusan na islat. Choy, naubusan na islat yung anak mo, di ba? Diyan sa Palawan State University. Mga katropa, yung ating mga ilang mga kabarangay, yun nga, problema. Nagpapabot ng hinaing, walang mga slot. Gustong mag-aral ng kolehiyo, pero wala, kulang yung slot eh. Sa atin pong data na nakuha sa WPO, sa Western Philippines University, ay about around 8,000 qualified applicants. Subalit yung slots ay 1,600 yung available, ha, mga katropa. Sa Palawan State University, 16,521 ang applicants. Pero nasa 9,590 lang slots. Kanina po, pagkagaling natin ng City Hall, meron kasing Vice Mayor's League ngayon. Galing tayo ng City Hall kanina. Yung pagdating ng mga Vice Mayor, kinover natin. In-invite tayo dyan sa PSU kanina. So from City Hall, lumipat tayo ng PSU dyan po sa may hostel. Nandun yung, yung chairman. Yung chairman ng committee on higher and technical education, si Congressman Asidre, Jude Asidre, yung congressman from Tingog Party List, mga katropa. Siya yung chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education. Natanong natin ito sa kanya, paano ang problemang ito? Paano gagawin natin dito? Magpapasukan na eh. Tapos, ito na nga, may laki-laki ng problema natin. Sa kabila ng merong free tuition, free higher education law, tertiary education law, eh maraming hindi maka-enroll. O, libre nga yung tuition. Marami naman ang hindi maka-enroll ating mga kabarangay, mga anak ng mga kabarangay natin. Yung isa nga dyan, yung anak ni Kagawa Gerald, naubusan ng slot. Ngayon, tinanong natin, ano bang, siyempre kayo dyan sa Kongreso, kayo nagbabudget eh. Kasi sinasabi ng PSU, ng WPO, wala eh, kulang yung budget eh. O, tinanong natin, ano bang solusyon dito, Congressman? Lalo na, ikaw yung ano eh, ikaw yung chairman ng Committee on Higher and Technical Education. Nang kayo nagpupondo dyan. Ay narito po yung sagot ni Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List. Okay na, Engineer? Pa-ready mo na doon sa Telegram? Yung 6 minutes lang, 6 minutes. Ako yung nagtanong nun eh. Doon sa may tanong ko. Pero okay na, nakat ko na yan. Oh, yan. Oo, yung ako nagtanong niyan eh. Yung tungkol sa problema eh. Kasi nakaraan pa ito eh. Yung mga kabarangay natin nagtatanong, Kagawa, ano bang posibleng gawin natin? Eh, yung anak ko, gustong mag-aral sa PSU, sa WPO, wala namang slot. So, anong gagawin natin? Diba? So, yun ang problemang pinarating sa atin ng ating mga kabarangay. Kaya Kagawad, baka po pwede mong ma-brought out naman dyan sa programa mo kasi mga kabarangay mo naman, mga kabarangay mo kami, tapos yung iba din namin kamag-anak ay doon din sa ibang barangay, problema din ang barangay yan, siyempre. Tatak mo ka kay Kagawad eh. Kagawad, yung anak ko hindi makapag-aral, paano ang gagawin natin? Ito na nga po, kaya sinadyaan natin na puntahan yung chairman ng Committee on Higher and Technical Education para matanong natin ano ba yung posible niyong gawin. Narito po kanyang kasagutan, mga katropa.
1: Sapat po ba yung libre tuition fee ko, tuition kung marami po qualified students pa rin po yung nakapasok dahil po lang yung admission slots? Sa data ko po, kung sa WPO po meron pong reported the 8,000 qualified applicants but only 1,600 available, no? Sa dito po sa PSU, 16,521 yung applicants pero nasa 9,590 lang yung slots. So what does this situation tell us about the current limit-free higher education code?
2: Hindi lang ito sa Palawan problema. No? It's a problem in many SUCs mo saan sabihin na lang natin umabot na sa absorptive capacity yung kaya nilang maipasok ng mga estudyante base din sa budget na natatanggap nila. Kaya nga po, itong nakaraang mga buwan, we were really working on two things. Una, masigurado na yung mga back accounts, mga hindi pa nababayaran ang national government sa ating mga SUC ay mabayaran na. Yun talaga. Kasi understandably, in some cases, or in many cases, may delay talaga sa pagbayad. O di kaya, dati kasi ang pamamaraan nila ng pag-project ng babayarin is dependent on the enrollment 2 years ago. So definitely, dun palang kulang na. At isa sa mga provision, hindi ko na-mention kanina, ang ating amendments to the UACTEA is imando na ang pag-determine ng budget ng isang SUC ay yung prospective bilang enrollment. At siguro, nandun pa lang tayo sa adjustment, maganda na nilagay ko yung data para mas maaral natin ilan talaga yung gustong mag-aral sa PSU or sa ating mga state universities. At yun naman ang pagsisikapan natin na ma-increase yung budget para sa kanila. But to, of course, to be realistic about it, syempre, hindi yun magagawa agad-agad, di ba? Ang mahalaga, yung direction na set na. Hindi na tayo prospective, hindi na tayo dating pamamaraan ng pag-determine ng enrollment, kumbaga yung enrollment ni 2 years, syempre, doon pa lang, mahirap na, di ba? Pero ngayon, tinitingnan talaga, mag-estimate tayo ilan ang papasok. At yun ang magiging basihan doon sa slots. Hopefully, that would be one step. No, that could be one step. Marami pa namang iba din na pamamaraan. May yung original na batas on free higher education actually allows for an opt-out. Kumbaga, kung kaya mo namang magbayad, sana hayaan na lang ng mag-enroll kung magbabayad din naman sila. Yun, pwede aralin natin at paano natin magagawa ng mas maayos yung sistemang yun. Meron din yung pakikipag-ugnayan sa mga community colleges, sa local universities and colleges, at private schools. So, hindi lang siguro isang solusyon ang kailangan natin. Kailangan natin ng iba't ibang solusyon para kasi para matugunan ito kasi ang number ng estudyante patuloy naman yan natataas. Pero yung kapasidad natin magdagdag ng classroom, mag-hire ng guro, posibleng hindi doon kasing bilis. So kailangan tingnan natin sa maraming anggulo. At ang mahalaga nito, nagsisimula na tayo i-correct ang sistema with the estimates ng mga, kasi budget ang limiting factor dito. So pinakasimple, taasan ang budget. Pero ang mahalagang tanong, hanggang saan ang pagtaas? Yun niya, kung makikita natin kung ilan ang enrollment every year. Malaking bagay po yun to correct the limited absorptive capacity ng ating mga SUCs.
1: Thank you po. Tao-tao ito sa nagiging problem ito. Sabi nyo nga, hindi agad-agad. Mga kailan po pwedeng ma-solve problema
2: ito? Well, if you compare it to what has been achieved since last year, malaki na ho ang ating nagawa. Ngayon, kahit papano, napondohan na ho lahat ng utang sa ating mga SUC. So, at least that's already a good part of the problem. It will vary from school to school and from locality to locality. But what I'm saying is not a hopeless case. I'm sure if reforms are instituted and patuloy na pakikipag-ugnayan sa CHED, sa ating mga SUCs, every year dapat may solusyon tayong nakikita hanggang magkaroon tayo ng mas pulidong pang matagalang solusyon. Hindi ko sinasabi antayin natin lahat matapos. Sinasabi ko lang yung extent ng problema, hindi siya pwedeng tugunan ng isang pamamaraan at isang pagkakataon. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong magagawa. Magkakatulungan tayo, like yung mga sinuggest, una, kung maayos natin yung estimates for the next budget, baka pwedeng taasan yung budget. Kung tinasan yung budget, mas maraming pwedeng makapasto. Pangalawa, yung opt-out, baka pwede na natin i-implement by next year. Kung kaya namang magbayad, hayaan mag-enroll kung magbabayad sila ng sarili nila. Malaking pay yun, pwedeng i-implement yun, kagad. Nandyan din yung aking pagtulungan sa mga private schools. Yun, pwede din i-implement yun naman. Napakarami, pero just for us to properly appreciate the problem, hindi lang kasi ito simpleng ipasok natin yung mga estudyante. Hindi po ganun kadali ang solution.
1: Thank you.
0: Ayon, yon po ang sabi ni Tingog Partides Congressman Jude Asidre, no? O hindi ganon ka-dali yung isolve itong problema. Pero meron na raw pong yung mga may malaki pala yung utang ng ano ng national government sa mga state universities. So last year, nagawa na rin paraan, unti-unti, nakabayad na. So yung nilatag niya, opt-out. Na? Kung kaya mo magbayad ng tuition, magbayad ka. Baka daw po pwedeng ganun. Kasi ang free tuition eh. Diba? So, pag nilalan, budget talaga yung problema eh. Pag ilan lang yung budget na binigay, yun lang din, ilang number of students na ang makaka-avail nun. Pero isa sa mga tinitingnan solusyon, aaralin solusyon, yung opt-out. Halimbawa, yung mga mayayaman, o kaya namang magbayad ng ano daw, kaya namang magbayad ng tuition, o magbayad na lang. O yun ha, pwede daw yun. Yung mga mayayaman, baka makonsensya naman, huwag na kayo magpalibre. Para doon na lang sa mga mahihirap na mga estudyante yung free tuition fee. Isa yan sa pwede daw, pwede, madali ang implement yan. Oh, manood daw. Pero sasabihin naman, kaya kami nagpunta doon sa State University kasi wala nga kaming pambayad. Diba? So, pero isa sa mga nakikita solusyon ni Congressman Asedre, yan, yung cop-out. Nasa ano naman daw yan. So, pwede. Kung kaya mo magbayad, yung bayaran mo yung tuition mo, so pwedeng payagan yon, pwedeng payagan. Isa sa mga solusyon. Pangalawa, yun nga, yung mga private, itap yung private school kasi meron din namang tulong sa mga private school yung national government. May certain amount lang. Hindi nga lang free lahat, pero merong tulong. Merong mga ano dyan. O, diba? Pupwedeng ganun. O, pupwede. Doon sa private school yung iba, meron tutulungan lang ng gobyerno. Yung isa pang nakikita solusyon, yung mga lokal na pamahalaan, kung kaya, halimbawa, dito sa PSU Maine, mag-usap yung city government. Ilan ba yung kaya naming punduhan para sa mga estudyante? Halimbawa, yung 1,000. O, kami nang magbayad yan. Magkano bang pondo ang kailangan? Pwede daw yun. Yung mga campuses dyan sa, halimbawa, merong PSU campus o W campus doon sa mga munisipyo, titingnan kung yung mga munisipyo, kaya ba, halimbawa, yung 500 na students, yung LGU na yung magbayad. LGU na yung magpa-aral. Pwede, isa na yun sa mga pwedeng solusyon. Pero yun nga, ay hindi agad-agad, no? Pagka hindi agad-agad yung ma-solve itong problema. Pero importante daw, merong ginagawa. Kasi, kaya nagkaganon, mali yung formula. Yung formula pala dati, yung 2 years ago, ilan ang enrollees mo? Parang ganon, di ba? Na-realize na rin yan ng gobyerno daw, pati ng DBM, dahil mukhang mali talaga yung formula. Ngayon, ang magiging formula, kung ilan yung graduate mo sa senior high, at saka kung ilan yung titingnan yung population dyan sa isang area. So, doon ka na ngayon magpa-project ng budget mo. So, yung nag-graduate ngayong, yung nag-graduate ngayong senior high, ay nasa 1,000. So, pag nag-budgeting sa Kongreso, pag nag-request yung CHED, ay dapat nakabatay na rin doon mga katropa. Yung talaga sistema, mali pala yung sistema eh. Biruin mo, o nagbabase ka doon sa graduate nung 2 years ago pa. Diba? So, mali talaga yung system. Dapat yung projected mo mga katropa. Halimbawa, merong mag-scholar. Si Kagawa Jonathan Soto, halimbawa lang. pag-aralin ko na yung 5. Scholar ko na yung 5. O di, wala nang problema, may slot na. O, yun lang naman yung problema para magkaroon ng slot, magkaroon ng budget. Yun ang pinaka-bottom line, may walang kulang yung budget. Ayan, gano'n lang yung mga SK, di ba? Oh, merong scholar. Pupwede. Punduhan na ng SK o kaya ng kung sino ng LGU. Pwede daw yung ganon. Yung Office of the President ngayon eh, merong scholarship, di ba? Pero mga ano yun eh, mga pang third year college. Tsaka pang fourth year college, tulong pinansyal. Yun ang yung mga LGU, meron kasing mga LGU na ano eh, may mga eskwelahan. Katulad dyan sa San Fernando, Pampanga, may eskwelahan yung sarili. Merong city college yan sila dyan. So, kung pwedeng doon ilagay. So, pinapunduhan ng LGU. Yung mga collaboration na yun, pwede daw pong gawin yun. Para yung slot ay mapataas pa. Kasi pondo lang talaga ang kulang dito. Oo, pondo. Siyempre, pondo, pagka ano, kailangan mo rin ng ano eh, pag dumami yung estudyante, kailangan mo rin ng mga teacher. O, meron pang problema pala yung joint circular nung civil service saka ng ilan pang ahensya ng gobyerno na yung mga kontraktual, di ba? So pinapaamyentahan na pala yon yung joint circular na yon. Kasi parang pinagbawal ang contractual doon eh. So, a contract of service rather. Kailangan, ano hindi yun? Yung mga papasunod sa teacher, sa classroom, kailangan titingnan din yun eh. Hindi lang daw basta-basta isasabak mo, okay, dagdag natin yung slot, eh wala namang classroom, eh wala namang teacher, kailangan i-consider din yun. Kaya, yun, so yun ang mga nilatag na ano ha, marami pa daw solusyon, pero ito yung nakikita nila solusyon. Una, opt-out, yan, kung may kakayahan ka magbayad ng tuition fee, magbayad ka. Kung ano naman, pwede ka doon sa mga private school at may tulong naman ng gobyerno doon, bagamat may certain amount lang, hindi naman whole package. At itong pangatlo, yung LGU, makipag-collab dyan sa PSU, WPU, yan, para mapuntuhan yung mga estudyante. Alam ko yung ano yung provincial government, 'di ba, nakapirmahan na sila nung nakaraan. Alam ko ganoon eh, meron silang collaboration. Okay, scholarship program yung ano eh, yung provincial government. Dito sa city government eh, I'm not hindi ako aware. Oh, parang walang scholarship eh. Pero correct me if I'm wrong ha, sa mga taga mayor's office kung merong may scholarship program yung city government. Province lang yung alam ko eh. Dati kasi may mga congressman, di ba? May mga scholar ka ni Baham, scholar ka ni Alvarez, ni Tony Alvarez. Yung mga naabutan ko nun eh. Scholar ka ni... Sir pa bang congressman noon dati? Dalawa lang congressman noon naabutan ko. Ngayon, tatlo lang yung congressman eh. Nung panahon, dalawa lang yung congressman eh. Pero okay, wala nang scholar yung mga congressman eh. Dati may mga scholar pa. Pero ngayon parang may scholar din pala siya, no? si Congressman Acosta. Oh, may scholar din pala. Parang true che din 'yun siya. So 'yun mga ano pa pwedeng pagkuhanan ng pondo. So, mga kabarangay, ha? Yung mga estudyante ninyo. Yung umamapay mga private na company na scholar din 'yan. Alam ko yung Palawan Poncia, yung Paleco. Alam ko, ano yan, may mga scholarship yan sila eh. Para, yun lang talaga yung tanging paraan eh, magkaroon ng pondo, madagdaga ng pondo para madagdaga din yung slot. So, yun na nga yung mga nilatag na, ano, kung kulang talaga yung pondo ng gobyerno, so, ayun, maghanap na ibang source kung saan makakakuha ng pondo mga katropa at matuloy-tuloy lang yung pag-aaral. Ganun pa man, mahaba pa kasi itong interview ni Congressman. Sa dulo ng interview niya, sinasabi niya, hindi naman magpapabaya, no? At yung formula nga na susundan nila ngayon, sa tingin niya, mga 2 years, baka ano na, ma-solve na yung problema. Basta tuloy-tuloy na ayusin yung sistema. Problema talaga minsan sa sistema talaga eh. Diba? Dapat yun naman talaga na tinitingnan natin eh. Yung kung sino ang gagraduate o kung ilan ang gagraduate, yun dapat ang pupondohan mo. Kung yung 2 years ago pa yung pinagbasehan mo, aba wala talaga. Late ka na talaga nun. So maraming umaasa dito na ma-solve ito yung problema na ito dito po sa Palawan State University at sa Western Philippines University. Pero yun yung ilang percent lang ito? Ha? Sa WPO, dito po sa data ha, na nakuha natin ha, sa mga taga WPO at PSU, pakikurik ako kung kulang itong data ko. 8,000 yung reportedly qualified applicants. Pero yung available slot, 1,600 lang. Sa Palawan State University naman, 16,521 yung applicants. Kasama na yung anak ni Kagawa Gerald, soon to be barangay kapitan ng Bacabancao. 9,590 lang yung available slots. Ang laki talaga, libo yung kulang. Sana natin dadalahin yan yung mga estudyante na yan. O yan na mga katropa. So ayun, yun ang nilatag po. Pwedeng doon sa private o pwedeng tulungan ng local government units. Pero yung pinaka mabilis, yung bayaran mo yung sariling tuition mo kasi kung July, ano na, July 20 na yung pasukan eh. Ang enrollment, hindi ko alam kung enrollment na ba. Diba? Pwede na siguro kung magpa-enroll na. Ang alam ko, July, parang ngayon natin ang enrollment, pwede na eh. Yan ang problema eh. So, pondo ang problema. Kaya dapat nga ay mapagtulong-tulungan dito na ano na makakuha ng sapat na pondo. Kung hindi man sa national government, yung mga binanggit natin kanina, solusyon, possible solution daw po yon, sabi ni Congressman Jude Acedre ng Tingog Party List, mga katropa, ang chairman ng Committee on Higher Education and Technical Higher and Technical Education sa Kongreso. Nandito siya kasi kahapon may presentation yung mga nag-apply ng presidente. Isa pala siya sa boboto para sa presidente ng Palawan State University. Diba? Sabi niya kanina, yung sa mai-elect na presidente ng Palawan State University, dapat yung future talaga, yung intindihin niya, yung kanyang may vision siya para mapalago pa, mapaganda pa yung Palawan State University sa mga hinaharap. So yan po yung sagot ha, mga kabarangay, mga katropa. Sagot doon sa tanong, ano ba ang gagawin natin? Nakikipag-usap din daw sa kanya sila Congressman Acosta kung anong ang tamang solusyon talaga, kung paano talaga gagawin yan. So next month, mukhang budgeting na nila eh. Kaya pag humingi ng budget yung CHED, doon yan ilalatag na yung mga solusyon sa problema na yan. Hindi madaling solusyonan, pero ang importante, gumagalaw, meron pong solusyon na gagawin. May nakikitang solusyon. Malinaw na solusyon. Eh dapat naka-ano ka dyan, naka-Visionix Plus capsule ka para malinaw na malinaw yung magiging solusyon mo sa problema. Malinaw yung mata mo eh. Diba? Pag naka-Visionix Plus capsule ka, malinaw yung mata mo. So, pag malinaw yung mata mo, maganda, mababasa mo yung mga isusulat mong solusyon dyan. Hindi ka maliligaw. Kaya mag-Visionix Plus capsule na, mga katropa! Yan, ha? Mabibili po yan sa lahat po ng Yes to Health Clinic at sa mga pharmacy na mga kapartner natin. 11:34 ng umaga ng tanghali, mga katropa. Magbabalik pa ang ating programang sentro. Huwag po kayong alis. Mabilis lang ito. Maghahanap buhay lang kami.
3: Ito ang bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Samsung Plus Gold.
6: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Samsung Plus Gold.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
16: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
18: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
26: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. mo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
12: Exciting!
19: Shanto!
20: Balik tayo sa ating programa. Hoy, binabati daw ni Kagawa Jonathan Soto si Mr. Jeronimo de los Reyes Cueto ng Barangay Inagawan Sab. Saka paalala niya raw doon sa mga nagpaparenta ng sasakyan. Ay, mag-ingat sila sa nagrerenta kasi ito nagrenta sa kanya. Tapos, yung pala, nilagyan ng mga sigarilyo. Nahuli tuloy. Nako, Kagawad Soto, pagka magpa-interview ka nga sa atin, i-istorya mo nga yung ano mo. Kasi baka parang sabi ni Kagawad Soto sa akin kahapon, parang second time daw. Dati, nahuli din ito. Oo, ganun din, nag-rent ng sasakyan. Tapos, kinargahan din ng sigarilyo. Totoo ba yan, Mr. Jeronimo de los Reyes Cueto? Kasi ito, sa pagkakataong ito, nirintahan mo daw itong... May pinakita si Kagawad Soto sa ika, ano kahapon eh, na kontrata nila eh. Oo, nirintahan. Tapos, ayun, kinargahan ng sigarilyo. Kasi siyempre, yung mama, yung Kagawad, nagninegosyo lang din naman... kawawa naman yung kanyang sasakyan nandyan sa Bureau of Customs. Tanungin nga natin yung Bureau of Customs dyan. Ano ba yung role nyo dyan? Ano ba yung patakaran dyan? Kasi siyempre, hindi naman basta-basta ebidensya yan eh. Hindi basta-basta i-release yan. O paano nga ganito? Nag-rent lang. May kontrata. Pwede ba mag-affidavit of undertaking? O na kapag kailangan nyo yung sasakyan na inaandyan naman... tanungan natin yan. Kasi mukhang dalawang beses na raw ito. Totoo ba, Mr. Jeronimo de los Reyes Cueto? Pwede ka magpaliwanag sa amin, ha? Parang ganun ang nagiging style mo daw. Magre-rent ka raw, di umano, ng sasakyan. Tapos kakargahan ng sigarilyo. Siyempre, pag nahuli, disgrasya yung may-ari ng sasakyan. Bakit naman ganon? So, sabi nito, Brad, paalala lang sa mga nagpaparent, ingat sila sa taon na yan. Salamat. Mr. Jeronimo de los Reyes Cueto, ng Barangay Inagawan Sab. Nagawan Soto, magpabukas, pa-interview ka ha? Para, kung baka may mabiktima pa. Sabi mo, dalawang beses na itong nangyari sa research mo ay may nauna pang nirentahan tapos sa'yo na naman yung nirentahan. Ganun pa rin yung sistema. Parehong nahuli. Aba, kawawa naman itong mga nagpaparenta. Pero pwede ho kong magbigay ng palit mo, Mr. Jeronimo de los Reyes Cueto. Kung nakikinig ka, pwede ka magbigay ng panig mo dito sa ating himpilan kung bakit, ano ba ang nangyari? O bakit kinargahan mo ng sigarilyo yung nirentahan mong sasakyan? Bakit ganun? Kawawa naman yung nagrenta. Diba? Ano mo ba yan? Modus mo ba yan? Ano bang ano mo dyan? Panawagan ha, Miss. Bigyan natin ng bigyan ka na yung pagkakataon magpaliwanag. Ano ba ang pangyayari dyan? Sir Jeronimo, magpaliwanag ka. At paano, ang problema nito, paano may kukuha yung sasakyan sa Bureau of Customs? Siyempre, hindi man basta-basta magpayag, huli nga eh. May lamang sigarilyo eh. Kaya lang, kawawa yung mga negosyante. Yung mga nagpaparenta dito. Mr. Jeronimo de los Reyes Cueto. Didinig tayo dyan sa Barangay Inagawan Sub. Marami tayong mga tagapakinig dyan eh. Sila Chang Nides. Sila dyan pala sa Kamuning pala yun. Sila Kagawad Bong Carlos. Mga kapitbahay naman sila dyan. Inagawan Sub tsaka mga yan, Kamuning, Inagawan. Yan ha. Pwede kang magpaliwanag ha. Paliwanag ka. Bigyan ka namin ng pagkakataon. Ano ba ang nangyari? Bakit... Bakit may yung nirentahan mo, kinargahan mo ng sigarilyo. Ngayon nahuli tuloy. Ay talaga naman oh. Ngayon problema tuloy si Kagawa Jonathan Soto eh. Ha? Ginamit po sa illegal yung sasakyan niya. Ay, talaga naman, oo. Di bale. Paano ang gagawin natin na dito Kagawad Jonathan Soto? Nandun yung sasakyan mo sa Bureau of Customs, eh. Hindi basta-basta makuha yun, eh. Bureau of Customs, pwede ba yan mag-affidavit of undertaking? Okay. Kasi kawawa naman yung mga negosyante. Kung dalawa na yung nabiktima nito, tama yung research si Kagawa Jonathan Soto, dalawa na daw, una, tapos siya, mag-ingat nga kayo mga nagpaparenta. Kailangan na siguraduhin ninyo na, o kaya iwasan nyo na itong magrenta. Baka mabiktima pa kayo daw, sabi ni Kagawa Jonathan Soto. So, Mr. Jeronimo de los Reyes Cueto, ha? Pinapanawagan ka namin, pwede ka magpaliwanag dito sa ating himpilan. Ano ba ang nangyari? O bakit yung nirintahan mong sasakyan ni Kagawa Jonathan Soto ay punong-puno ng sigarilyo at nahuli tuloy? Problemado yung mama. Alaga naman o. 11:47 ng tanghali. Okay, magandang umaga rin kay Sir James Rendon Dayap. Yung ating Purok President dyan sa Purok Langka. Panalo daw kagabi. Best player Butak Quintos. Yan ay yung ating mga taga Purok Langka. Aba, lalaban daw sa championship. Kagawad pa shout out sa mga player natin. Panalo tayo Purok Langka. Championship na laban natin. Sunod. Aba! Sige, mag-attend ako dyan ng si Bon. Yung mananalong champion, Bon, gusto mo labanan? Paano yun? Kapag kami ang nanalo, yung purok namin. Kalaban ng Purok Malaya, ganun ba yun? Purok Langka versus Purok Malaya. Kailang, ang bibilis niyo, Bon, eh. Kaya, congratulations ha sa ating mga players dyan sa Purok Langka. Siyempre, mag-prepare tayo ng merenda, Sir James. Nakakaya naman yung Purok Coordinator. Walang pa-merenda sa championship. Siyempre, meron yan. 11:48 ng tanghali. Dumating nung nakarang araw dito sa nakatid ng Baragatan 2026. Yung atin pong Pangulo ng Liga ng Mga Pilipinas sa buong Pilipinas, si Kapitan Jessica D. Mga katropa. Pakinggan natin yung kanyang statement sa naganap na pagtitipon po ng mga barangay officials dyan po sa Kapitolyo.
3: Ito po ako upang personal na bumati sa inyong lahat, sa ating mga SGLGB awardees at lalong-lalo na sa lahat ng ating mga kapwa barangay officials na last termer po.

0: apel na ito na matatanggap po ninyo, yan po ay isang pruweba ng mga oras na inilaan nyo para sa inyong mga komunidad at yung mga panahon na hindi nyo nakasama ang inyong mga pamilya sa ngalan ng pagseserbisyo sa ating barangay. Kaya't congratulations po sa inyong lahat. Alam kong malapit na po kayo sa dulo ng inyong paninilbihan bilang barangay officials. Pero alam ko rin na hindi po itong pagtatapos ng inyong pagseserbisyo. Nasa puso nyo na yan ang paglilingkod. Bakit? Dahil sa kabila ng napakahirap na trabaho sa ating barangay, patong-patong na responsibilidad, limitadong pondo, at wala pa pong makatarungang sweldo, walang benepisyo, walang proteksyon at walang seguridad, nananatili kayong naglilingkod sa ating mga barangay at tumagal kayo ng tatlong termino. Ang iba sa inyo, higit pa dyan ang tinagal sa ating barangay. Kaya't muli po, sa aking mga kasama po dito, maraming salamat sa inyong serbisyo at congratulations po sa inyong lahat. Mabuhay ang Liga ng Mga Barangay Palawan!
1: Mabuhay ang Liga ng Mga Barangay Palawan. Ayan ha, si punong barangay Jessica D, ang pangulo po ng Liga ng Mga Barangay sa buong Pilipinas. Na-invite siya ni kapitan ni punong barangay Ferdinand Sabalya. Si Ferdinand Sabalya po ang ating Executive Vice President ng Liga ng Mga Barangay sa buong Pilipinas. Siyempre, taga Palawan ha, yung ating Executive Vice President. Salamat po punong barangay Jessica D at yung mga last termer, yung mga nakakumpleto ng ano, ng tatlong termino. Bire mo, bihira yan ha. Bihira makakaroon ng kumpleto ng ganyan. Palakpakan natin. Kaso wala tayong palakpak dito. Kaya ito na lang. Lahat ng mga graduating barangay officials. Uy, merong panukala. Sabi, kapitan na lang daw. Huwag na daw mga barangay kagawad. Wala naman daw ginagawa yung barangay kagawad eh. Meron nakita sa Facebook. Payag ba kayo doon? Kapitan na lang yung imoto. Okay, kailangan amindahan yung batas. Malagay ko, hindi papasa sa kongreso yun eh. Oo, barangay council nga eh. Oo, saan nakita ng barangay council na isa na kapitan lang. Diba? So, hindi, mahirap din maging kapitan. Isa ka lang, wala kang mga barangay kagawad. Ako, mahirap mag-ano. Kasi pagkakapitan ka, ikaw ng ano eh, judiciary, ang kongreso, at saka executive department. Oo, tatlo yung trabaho mo. Ang makapangyarihan sa buong Pilipinas, kapitan eh. Oh, ikaw ang lupo, ikaw yung sa tagahatol, sa lupon, di ba? Diyan sa pag may hearing, ikaw yung judge. Pagtapos, ikaw rin yung sa congressman, tagagawa ng ordinansa. Tapos, ikaw rin taga-implement, executive power mo. Parang presidente rin. Oh, di ba? Mahirap talaga, mahirap maging kapitan. Kaya kailangan niya ng mga barangay kagawad, makakatuwang. Sherpo! 11:53 ng tanghali, may event dyan sa City Hall. Kanina nang galing tayo dyan, puntahan lang natin at iwanan mo natin itong Liga ng Mga Barangay. Ito naman, Vice Mayor's League. Vice Mayor's League naman, Palawan, dito sa Palawan, nandyan kanina sa City Hall. Dumating yung mga Vice Mayors natin, yung Vice Mayor naman tayo. At alauna yung event mamaya. Oo, alauna dyan sa Sangguniang Panlungsod. Kanina nakita ko doon si Vice Mayor MP Albaida ng Kalayaan at saka si Vice Mayor Maristela at yung ilan pa natin mga Vice Mayor. Mukhang magka-courtesy call sila kay Mayor Byron. Yung pagdating nila kanina, Engineer, dyan sa Telegram. Mga 1 minute lang yun eh, mga yung video ko. Ay, dalawa pa lang video yun eh, may tugtog. Para i-highlights lang natin. So, mga Vice Mayor ninyo, ha? Nandito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Meron silang pagtitipon. Yan, pagtitipon-tipon yung ating mga Vice Mayor. Ha? Yan, VMLP Palawan Chapter, 2nd Quarter.

0: As. Oo, yung sa Vice Mayor's League. Oo, yung nasa Telegram. Oo, yung video ko na isa. At bukas ay alas 10 ng umaga, yung mga Vice Mayor natin na sa Bernardo's Cafe, courtesy call in early lunch with Governor Amy Alvarez. Aba, pupunta sila doon bukas. Alas 12 en route to Mini City Hall sa Barangay Los Piminda. Alas 2, heto bahay pag-asa, Barangay Mayingisa for gift-giving activity. O, yan, yung mga Vice Mayor natin. Kanina yan, oo. Yan ang nakuha nating video kanina. Alas, pagtapos ng giving activity, bukas, bandang alas 2 sa Mayingisda. Alas 4:30, side trip to Bakers Hill. Aba. At alas 6, doon sila magkakortesy call kay Congressman GCA sa pavilion. Aba. Baka doon na ito makikain, ah. Siyempre, mag-alis doon eh. Oo, para doon na makikain. At pangatlong araw, June 20, ano ba, Sabado? Webes bukas eh. Webes ngayon, Bernes bukas. Sabado. June 20, Sabado, early check-out. Mag-early check-out sila sa Asturias. Oo, alas 7 ng umaga, bound to Sabang, Barangay Cabayugan to 4 PPUR tour. Aba, magtutour pa sila sa Puerto Princesa Underground River, ha? Alas 9 hanggang alas 11 ng tanghali, tour proper na yan. So alas 7 sila alis ng Asturias, punta ng Sabang. Alas 11:30, lunch na sila. Alauna ng hapon, head back to city proper. Ayun. Note daw mga Vice Mayor, ha? One coaster and one van will be provided from June 19 to June 20. Shanto! Yan po, mga Vice Mayor ninyo. Baka hanapin ninyo nandito po sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Yan ang kanina, nandyan po tayo. Ayan nga, yan, napapicture sila sa amin. Yung mga Vice Mayor natin sa pangunan ni Vice Mayor Jimbo Marestela, yan. Yan ha, Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter, yan. Second quarterly meeting. Okay, mga katropa. 3 minuto na lang na labis sa ating programa. Bago tayo magtapos, batiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Philip Palan, share that. Gandang araw, mga katropa at kagawad Mike Escote. Thank you. Rena Monterde Amoyo, share dan. Sana magkaroon na po ng bagong university. Kanina na pag-usapan din yan eh. Natanong namin si Congressman Cedric kung anong reaksyon niya sa panukalang magkaroon ng University of the Philippines dito. So magkaibang ano pala yun kaysa National University kasi yan siya eh. Oo, iba yung... proseso sa mga SUCs, sa mga SOCs. Esteria Omis Alpha, like and share po, thank you. Sir Ding Estrella, good morning. Ma'am Lady Crown, good morning. Mga katropa, susunod kagad ang XFM News Nationwide. Mahalagang mga pangyayari sa national government natin ngayong araw. Yung mga prosecutor panel, ha, pumunta na diyan sa may ano sila ngayon eh, pre-conference sila eh. Oo, yung mga defense tungkol po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Yung depensa at saka yung mga prosecutor may pre-conference sila ngayon, pre-conference meeting ngayong araw na ito. Wala tayong oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo pong pagkantabay sa ating pong programang Sentro. Sa ngalan ni Katropang Moises Acosta, ako po yung lingkod, Katropang Mike Scotte, magandang tanghali na po. Huwag po kayong aalis ha, dahil nga po yung XFM News Nationwide natin susunod na. Magandang araw, Pilipinas! Ingat po tayong lahat.
1: XFM. na po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services.

0: ANSA, Print Line Hub, your Sublimation Republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Print Line Hub. ANSA, Print Line Hub, your Sublimation Republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Enter Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga pauling headlines, ihatid sa atin katropa na Santon Gold Coffee Mix.
4: Headlines.
5: Pangulong Marcos Jr. inimbitahan si Russian President Putin sa 21st East Asia Summit sa Manila.
6: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
5: Dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Madriaga. Dati testigo naman sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
6: Malacanang iginit na hindi ginagawang weapon ang administrasyon ng ICC laban sa mga kritiko ng pamahalaan.
5: Blue Ribbon Committee hearing sa pamunuan ni Senator Erwin Tulfo. Magpapatuloy mga panuntunan po sa pagtatalaga ng witness si Higpitan.
6: Direct flights mula Russia patungong Manila at Cebu inaayos para palakasin ang turismo.
5: Balitang regional mga katropa, sundalo, binaril ang asawa bago binaril ang sarili sa Kalinog, Iloilo.
6: Sa balitang international, US at Iran lumagdana sa peace deal para tapusin ang sigalot sa gitnang silangan.
5: Showbiz, BTS nagdagdag ng isang araw para sa nalang Arirang concert sa Pilipinas.
6: Sa balitang sports, Mike Phillips kasama na sa Gilas Pilipinas pool para sa darating na FIBA Asian Qualifiers window.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
5: Mga katropa, pananghalian po ng Webes, June 18, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phone.
5: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
6: Ako si Brian De Paz.
4: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
5: Unahin po natin ang balita, katropa. Ang Pangulong Marcos ay inimbitahan si Putin sa 21st Asia Summit dito sa Maynila. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
7: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
6: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Win Gatchalian. Narito ang report. Magkakaroon muna ng All Senators Caucus bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, nagkakaisa ang mga senador na may pagpatuloy ang kanilang regular na trabaho sa Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Sinabi rin ni Gatchalian na nakipag-usap na siya kina Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senadora Pia Cayetano upang mapanatili ang maayos na samahan sa loob ng Senado at matiyak na magiging maayos ang takbo ng mga susunod na sesyon. Kaugnay naman ang issue sa Senate leadership, sinabi ni Gatchalian na nakahain na sa Korte Suprema ang petisyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya ipinaubayan na niya ito sa mataas na hukuman. Ayon kay Gatchalian, nagseserbisyo siya sa pleasure ng kanyang mga colleagues. Iginit din ni Gatchalian na malinaw sa konstitusyon na 60 na boto o 2/3 ng mga senador ang kinakailangan para sa impeachment conviction. Ngunit tumanggi siyang magbigay ng prediksyon sa magiging resulta ng paglilitis. Samantala, may inaasahan namang mga pagbabago sa ilalim ng liderato ni Gatchalian.
8: Sa style ng leadership nyo, meron bang in-expect na major changes?
9: Gusto ko yung style ni Senator Cheese. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mapango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, siningi ko sa supplier niya ng pabango, no. So
6: ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
5: Samantala, katropa, inihayag po ang mga member ng prosecution team na hahawak sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga tinagang prosecutors sina Dinagat Island Representative Kaka Bagawa, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, at Bayan Party List Representative Shell Jokno at Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores. Kasama rin sina One Rider Party List Representative Rod Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Jerbel Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan, at San Juan Representative Isabel Zamora. Ang prosecution team ang magsisilbing tagapaglahad ng mga ebidensya at argumento para suportahan ang mga reklamong nakapaloob sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, inaabangan pa ang susunod na mahakbang sa impeachment proceedings habang naghahanda ang Senado para sa paglilitis sa kaso.
4: XFM News Nationwide.
6: Sorpresang inilista ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kritiko na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Bandriaga bilang mga testigo para sa kanyang panig sa nalalapit na impeachment trial. Ang pangalan ni Trillanes at Madriaga ay formal na isinama sa pre-trial brief na isinumite ng defense panel sa Senate Impeachment Court noong June 15 ngayong taon. Ayon sa isinumiting dokumento, ang pangunahing layunin sa pagkapatawag sa dalawa bilang mga testigo ay upang pabulaanan ang mga akusasyon laban kay Duterte at patunayan na ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment ay pawang mga haka-haka o mere conclusions of law and fact lamang. Binigyan din pa ng kampo ng Vice Presidente na nasa panig ng prosekusyon ang responsibilidad na patunayan ang kanilang mga paratang.
4: XFM News Nationwide.
5: Itinanggi po ng Philippine National Police, mga katropa, at ng Department of the Interior and Local Government na may natanggap silang anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo kasunod ng mga online claim ni Davao City Representative o Representative Paulo Duterte. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulya, agad siyang naipag-ugnayan sa Department of Justice upang verifikahin ang ulat pero wala umanong natatanggap na opisyal na dokumento kaugnay dito. Gate din ang PNP, handa silang tumugon sa namang legal na o legal warrant mula sa tamang otoridad. Una lang sinabi ni Duterte na may arrest warrant umanong inilabas ang ICC laban kay Go at dalawang dating opisyal ng pulisya batay sa impormasyon mula sa isang source. Paliwanag ng PNP, mananatili silang tapat sa kanilang mandato at handang ipatupad ang batas sa sandali magkaroon ng valid at opisyal na warrant.
6: Nilinaw rin ang National Bureau of Investigation na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon kaugnay ng umanoy arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi ni Director Melvin Matibag na wala silang anumang abiso o dokumentong nagpapatunay sa naturang ulat. Dagdag pa niya, patuloy ang NBI sa pagsilip sa mga isyong may kaugnayan sa mga kaso ng ICC, kabilang ang paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa na umano'y may nauna ng kaukulang waran. Gate ng NBI, nagpapatuloy ang kanilang operasyon batay sa mga hawak na impormasyon, ngunit aminadong mahirap ang proseso dahil sa lawak ng koneksyon at karanasan ng ilan sa mga personalidad na kanilang tinutugis.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa kaugnay pong balita, pinabulaan na ng Malacanang ang aligasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ang International Criminal Court bilang armas laban sa mga kalaban sa politika. Ito'y matapos sabihin ng kongresista na may mga umano'y arrest warrant kang inilabas ang ICC kina Senator Bongo at dalawang opisyal ng PNP ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Hindi raw po dapat sisihin ang pamahalaan dahil ang kaso ay sinampapa noong 2017 bago pa ang kasalukuyang administrasyon. Gate pa niya ang ICC ay isang korte at kung may ilalabas na warrant, ito ay bahagi ng proseso para sa pananagutan at hindi pamumulitika. Sinabi rin ng Malacanang na dapat iwasan ang paggamit ng issue upang magasik ng pagkakawatak-watak sa publiko at iginit na may mga umiiral na batas sa Pilipinas na maaaring magbigay daan sa paipagtulungan sa International Court kung kinakailangan.
4: XFM News Nationwide.
6: Iginit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na dapat humarap sa aktual na pagdinig ng Senado ang mga tinaguriang bodyguards na sangkot sa issue ng Maleta Boys. Sa panayam sa XFM 99.5 Mega Manila, hinimok ni Tulfo ang mga ito na magpakita ng tapang at paninindigan sa kanilang mga pahayag sa imbestigasyon ng komite. Ayon sa senador, kung naniniwala sila sa kanilang mga sinasabi, wala dapat silang ikatakot sa paghahanap sa o pagharap sa Senado at sa posibleng pag-contempt kung lalabag sa proseso ng pagdinig.
10: Kung matapang sila, bumata sila sa Blue Ribbon. Tama. Natatakot kasi sila na sumipot sa Blue Ribbon kasi baka ma-contempt sila, makulong sila doon sa ibaba ng Senado.
11: Tsaka
10: magigisa. Pero maganda naman ang kulungan namin. May aircon naman, may kama, pinapakain naman sila.
6: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa kasabay pong interview, mga katropa, nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, magpapatuloy ang investigasyon po ng Senado sa money flood control anomaly para mapanagot ang mga sangkot sa sinasabing katiwalian. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tulfo na paigtingin ng komite ang mga patakaran sa pagtatalaga ng mga testigo sa mga susunod na pagdinig. Paliwanag po niya, bahagi yan hakbang para matiyak na maayos at epektibo ang pagdinig at mapalakas din ang accountability sa mga mapapangalan ng sangkot sa kaso.
10: Dati pwedeng mga surprise witness. Ngayon, hindi na po pwede yun.
11: Kailangan eh.
10: Ma-screen muna namin yung witness. May sasabihin ka ba? Okay, kung may sasabihin ka, meron ka bang mga ebidensya? May resibo ka ba? Hindi yung muso ka lang ng muso. Yung litrato na inabot. May litrato po ako, sir. Harap ng bahay. Ay, hindi resibo yun. Ang resibo, pag dinanggap ni George Bandola, at litratuan siya na may binigyan mo maleta.
11: Tama.
10: O receiving copy na receipt yung pinirmahan siya papeles.
5: Iyan si Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo, katropa.
4: XFM News Nationwide.
6: Samantala, hinimok din naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang mga media personality na nabanggit sa isang press conference ng tinaguriang Maleta Boys na magsampa ng kaso laban sa mga ito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, Igriti Tulfo na tila minamalito mano ng mga nagsagawa ng press conference ang mga maumahayag at agbitaw ng mga akusasyong wala o manong sapat na ebidensya.
10: Nila lahat nila na inaabutan, binibigyan. Hindi mo lang kabastusan yan. Paano naman yung pamilya ng mga journalist? Siyempre yung mga anak. Sabi niya, pinapakain ni daddy, ni mami sa amin dahil sa flood control.
11: Ang masakit nun.
10: Siyempre masasaktan.
6: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
4: XFM News Nationwide.
5: Ibang balita tayo, katropa. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga namatay matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani noong June 8. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa pinakahuling ulat, mahigit sa 1.4 million na katao na rin ang naapektuhan sa buong Mindanao, habang nasa 1,339 ang sugatan at 30 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Aabot din sa mahigit sa 346,000 na pamilya ang naapektuhan sa Regions 9, 11, 12 at sa Barm, habang mahigit 81,000 na katao na tili sa evacuation centers at pansamantalang tirahan. Malawak din ang pinsala sa imprastruktura kung saan mahigit 74,000 kabahayan ang napinsala. Kabilang po ang libo-libong totally at partially damaged houses. Naitala rin na mahigit sa 7,400 na aftershocks kasunod ng pangunahing lindol. Kabilang ilan na naramdaman ng mga residente. Patuloy po ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
4: XFM News Nationwide.
6: Philippine Red Cross, pinalalakas ang tulong sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
12: Patuloy ang operasyon ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, Gerasado City, Davao Occidental at South Cotabato. Mahigit 260 kawani ang voluntaryo na nakadeploy upang magatid ang pagkain, malinis na tubig, servisyong medikal at iba pang tulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, magpapatuloy ang organisasyon sa pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga pamilyang naapektuhan habang nagpapatuloy ang mga aftershock sa Mindanao. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
5: Ito naman, katropa, yung direct flights mula po Russia patungong Manila at Cebu. Inaayos na para palakasin ang turismo. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
7: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa lahat ng Solid FM Station at XFM Philippines Radio Stations sa buong bansa.
4: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
5: Diretso na tayo sa balitang pang-probinsya, sundalo, binaril ang asawa. Bago po binaril ang sarili din sa Kalinog, Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
4: Live report.
11: Patay na ng matagpuan ang 35 anyos na miyembro ng Philippine Army, ganun rin ang 37 anyos na asawa nito. Sila natagpuan sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Badlan, Pequeño, Calinog, sa probinsya ng Iloilo. Ayon kay Police Captain Melvin Mercado, ang officer in charge ng Calinog Municipal Police Station, may nangyaring pagtatalo sa gitna ng mag-asawa bago nangyari ang insidente. Narinig na lang ng mga kapitbahay ng mga ito ang sunod-sunod na putok ng baril. Base sa investigasyon na unang binaril ng Army na nagraranggong sergeant ang kanyang asawa bago binaril ang kanyang sarili. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng asawang babae at ang Army naman ay may sugat sa baba. Narecover ng mga kapulisan ang kaliber 45 na baril sa lugar. Napag-alamang may dalawang anak ang mag-asawa at parehong minor de edad pa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
6: Ugong at pagsabog na naramdaman sa Palawan kaugnay sa paglipad ng China Long March 12 rocket, kinumpirma ng Philippine Space Agency. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
13: Report. Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA na matagumpay na inilunsad ng China ang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenxiang, Hainan, dakong 10:45 ng umaga kahapon. Ayon sa PhilSA, ang inaasahang debris mula sa rocket ay nakatakdang bumagsak sa mga itinakdang drop zone na nasa humigit kumulang 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula naman sa Tubataha Reef National Park. Nasa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas ang itinakdang drop zone ng Long March 12 rocket. Samantala, iniulat ng ilang residente sa Palawan na nakaramdam sila ng malakas na pagsabog kasabay na isinagawang rocket launch ng China. Subalit sa ngayon, wala pang report na natatanggap ang PhilSA na may natagpuan ng rocket debris at ang ganitong aktibidad ng China ay maraming beses nang nangyayari na maswerte namang hindi bumabagsak ang debris sa lupa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Ito naman, Katropa, ang banta daw ng fault line sa Isabela ay patuloy na pinaghahandaan. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM, Santiago.
14: Tuloy-tuloy ang pagiging alerto ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa posibleng epekto ng lindol mula sa pagtayo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Region 2 kaugnay sa tatlong active fault line na na-detect sa lalawigan. Kinumpirma ng FIVOX Region 2 sa pamagitan ni Engineer Shally Dagyaw at tinukoy ang mga fault line bilang Divilacan Fault, Santiago Segment Fault at isang unnamed fault line na natukoy sa Ilaga City, kabilang ang Dinapige, Divilacan at Paladan Isabela sa Divilacan Fault Line, habang tumatawid naman sa Santiago City, San Isidro, Ramon, Aurora, San Manuel at Cordon Isabela ang Santiago Segment Fault na maaaring maging dahilan ng malakas na pagyanig. Kaugnay naman sa kahandaan ng probinsya, tiniyak ni PDRM Officer Attorney Constante Foronda Jr. na handa ang Isabela, kabilang ang mga lokal na pamahalaan kaugnay sa usapin ng lindol mula sa regular na pagsasagawa ng pagsasanay, pangunahin ang pagtugot at aspeto ng pagiging handa. Isasagawa naman sa darating na Hulyo ang tsunami drill sa mga coastal area ng Isabela at pagpapaigting sa kasanay ng dock cover and hold protocol sa iba pang bayan. Muling binigyang diin ng PGI ang mahalagang pagtugot sa National Building Code bilang proteksyon na rin sa ari-arian at mga mamamayan para sa posibleng pagyanig. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
6: 48.6 million pesos na halaga ng iba't ibang uri ng ilegal na droga mula sa Region 11 at 13, sinunog sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
4: Live report.
15: Aabot sa halagang 48.6 milyon pesos na iba't ibang uri ng ilegal na droga ang sinunog ng PDEA sa Cosmopolitan Funeral Home sa Davao City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, pinangunahan ng PDEA 11 at PDEA 13 ang drug destruction kung saan ang illegal substances ay binubuo ng mga nasamsam na kumpiska at isinuko na shabu, marijuana, ecstasy tablets, drug-laced vape products at cocaine. Sa nasabing illegal na droga, 39.89 milyon pesos dito ay mula sa Davao Region, habang ang nagkakahalaga ng 8.72 milyon pesos ay mula sa Caraga Region. Isinagawa ang aktibidad sinaksihan ni Davao City RTC Executive Judge Honorable Rowena Apaw Adlawan, kasama ang mga kinatawan ng Department of Justice, Public Attorney's Office, elected public officials, civil society organizations at mga miyembro ng media para sa transparency at accountability sa proseso at bilang alinsuno din sa Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi, patuloy ang kampanya ng ahensya sa anti-drug efforts ng gobyerno sa pamamagitan ng wastong pag-iingat, pamamahala at pagsira ng ebidensya ng droga alinsuno din sa batas. Inilunsad ang drug destruction na kasabay din ito ng paggulita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAI 2026 na may temang World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
5: At panghuli po, katropa, empleyado naman ng South Bank Libona na hold up 1.6 million pesos na cash tinangay ng mga tulisan. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Cagayan de Oro.
16: Ng mga tulisan ang salapin na kakahalaga ng 1,677,000 pesos at pinagbabaril ng hindi nakilalang suspek ang mga empleyado ng South Bank Libuna habang nasa loob ng sinasakyang kotse. Alas 9.40 ng umaga, Miyerkules, Hunyo 17 taong kasalukuyan sa Secondary National Highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Sakay sa naturang kotse ang isang alias Von Von, 30 anyos, driver alias Rhea, 26 anyos, isang loan processor, at Jeff, 21 anyos na isang security guard. Naabutan ng responding kapulisan ang balisang mga biktima at ang kotse ay nasa gilid na ng kanal sa highway na may 8 tama ng bala sa windshield. Saysay ng mga biktima, galing sila sa South Bank, Libuna at papunta sana sa Land Bank sa Manolo Fortich, Bukidnon upang magdeposito ng pera. Ngunit hinarang umano sila ng dalawang specs na nakasakay sa Ford Ranger Wild Truck at pinagbabaril ang sasakyan ng mga biktima. Gumanti umano ng putok ang driver at security guard, ngunit naubusan umano ng bala at doon na nilapitan sila ng mga suspect at kinuha ang dalang pera. Agad lumayo ang mga suspitsano matapos magtagumpay sa kanilang plano. Swerte namang walang sugatan sa pamamaril. Agad namang nagsagawa ng flash alarm at dragnet operation ang kapulisan upang mapadali ang paghuli sa mga suspect. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
4: XFM News Nationwide Weather Update.
5: Katropang Brian, maranas tayo ng pagulan sa Southern Luzon, Visayas din po katropa, at Eastern Section ng Mindanao dahil sa Easterlies, sabi ng PAGASA. Sunday, maranas na isolated rain shower, thunderstorm, ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, at Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur, ganyan po ang Davao Oriental.
6: Katropa Buddy, nagbabala naman ng Weather Bureau na makararanas ng localized thunderstorms ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
5: Samantala mga katropa, sumigat po ang araw kanina, 5:28 na umaga, lulubog po mamaya, 6:27 pa ng gabi.
4: Balitang International.
5: Atid sa atin to ng Santon Gold, subukan niyo po katropa ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Lumagdana ng isang kasunduan ng US at Iran, layuning wakasan ang digmaan sa Middle East kapalit ng pag-dilute ng enriched uranium ng Tehran at malawakan economic relief mula po sa Washington. Ayon sa US official, nilagdaan ng US President Donald Trump ang Memorandum of Understanding sa isang dinner kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Sinabi ni Trump na formal na niyang napirmahan ang dokumento.
17: Showbiz News.
18: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Good news, ARMY fans! Nagdagdag ang BTS na isa pang araw para sa kanilang BTS World Tour arirang sa Pilipinas matapos maubos ang ticket para sa naunang concert dates. Ayon sa Live Nation Philippines, isasagawa ang dagdag na concert sa March 16, 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Nauna nang nasa sold out ang mga concert na nakatakda sa March 13 at 14, 2027 dahil sa matinding demanda mula sa kanilang fans. Magsisimula ang ARMY membership pre-sale para sa bagong concert date bukas, habang ang general ticket selling ay sa June 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
19: Happy birthday! Sa'yo ang pagkain.
5: Happy birthday, Miss Melay, at ikaw na yung bahala sa aming lunch mamaya.
17: Balitang sports.
5: Ang balitang sports, katropahatin po sa atin ng Premium D3, ang lakas sa bawat kapsula. Malik na sa Gilas, Pilipinas, ang mga big man na sina Justin Baltazar at Mike Phillips para sa Window 3 ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin mula sa July 3 hanggang 6, 2026. Kasama sila sa 12-man roster na inanunsyo po katropa ng samang basketball ng Pilipinas. Habang inaasahan natin ang mas pinalakas na front court ng ating national team. Malaga po ang pagbabalik nito ng dalawa kahit o dahil kapos nga ang Gilas sa malalaking manlalaro. Matapos ma-sideline sina Kai Soto at Quintin Melora Brown dahil naman sa NBA Summer League at sa injury. Mga kasama nila sa lineup sina Justin Brownlee, Scotty Thompson, RJ Abarrientos, Junmar Pajardo, Carl Tamayo, Kevin Cambao at AJ... Alam ko, de pass nila pa. AJ Edu! Bago tayo magpaalam, katropang Brian, again, happy birthday sa ating producer sa XFM News Nationwide. Walang iba kundi si katropang Melay Ocampo. Ayan, happy birthday, Miss Melay. Ay, sorry, wala kang mic.
6: Ayan, happy birthday, Melay. At bahala ka na sa tanghalian namin.
5: Oo nga. Pakita mo naman yung... Yan ang live na talagang kuha. Thank you so much, Miss Melay. At mga katropa, sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong pananghalian ng Webes. June 18, 2026.
6: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
5: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
5: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas.
17: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa programang The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at ang ating pong partner dito sa kahanginan, Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Live niyo pong makakasama dito sa ating pong programa. At magkasama-sama po muli tayo sa loob ng isang oras ng talakayan kung paano po natin iingatan ang ating kalusugan. At syempre, kung paano po natin susolusyonan ang samot-saring karamdaman na nararanasan ng ating pong pangangatawan. Kaya samahan po niyo lingkod ha, dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health ha. I-text nyo lang yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan ninyo mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. Sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, eh pwede nyo mabilihan sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan mga katropa, mga kaibigan. Ha? At ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong iinumin para po makasigurado na inyo pong ethic ng mga products. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa para makaiwas na rin sa mga counterfeit at yung mga peke ng mga produkto nagsisilabasan po. Yung mga sumasabay sa trend. Dahil lang ito nila na kilalang-kilala na ang atin pong produkto. Yun ang kanilang ginagawa. No? Para po hindi maisakripisyo ang atin pong kalusugan, always check sa atin pong logos, tatakpo natin na Yes to Health sa mga blisters, mga boxes ng mga product natin, ay nandyan po yan nakalagay mga kaibigan. Okay? Pwede rin umorder sa ating online shopping store sa Shopee, ha? Search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya, isumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil lahat ng produkto ng Yes to Health ay available po dyan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ano? At syempre, meron din tayo mga services na ino-offer po dyan, ano? At iba't ibang mga program para sa pagpapabilis ng recovery ng atin pong pangangatawan. Ano? Meron tayong mga program dyan such as itong cleansing and detoxification program, ano? Nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, buyang Korean therapy natin. Ito yung isa sa napakaganda, unique, ano? Sa atin pong Yes to Health Clinic. At bibihira lang ang mga merong wellness center na merong ganito pong services mga kaibigan. Ano? Ito ay napakaganda for managing pain sa ating pangangatawan to balance yung chi o yung ki ano, sa ating katawan at marami pang iba na nakatutulungan po nito. Therapy po na ito mga kaibigan. Ano? Biosupport therapy and therahertz therapy at yung isa sa pinakababulita natin, yung Natchotrad therapy by Doc Wendell. No? Lalo na yung mga clinic natin dito po sa Quezon City, Batangas branch natin at ganoon na rin sa Santa Rosa, Balibago branch natin na pwede nyo mapuntahan, pwede kayo makapagpa-schedule po dyan ng Natchotrad therapy natin. Ano? O yung mga kasukasuan dyan na halos hindi na maikilos, halos hindi na maiunat, hindi maigalaw ng maayos, yung mga kalamnan, ay subukan nyo po yung Natchotrad therapy natin mga kaibigan. Ha? At magpa-schedule sa atin pong mga wellness center. Ha? At sa mga kababayan natin na gustong maka-avail ng iba pang mga herbal medications dahil meron tayo dyan mga herbal combinations sa ating mga wellness center, ayan, bisitahan nyo po mga kaibigan, mga katropa, ang atin pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Hotel Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigara Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusong na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone, subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health info na ito ay hatid sa atin ng napakasarap at very friendly na coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ayan. Mga kababayan natin na mahilig magkape, kahit na anong weather, mapamainit man o malamig ang panahon, eh talagang coffee is life. Ito, napakaganda sa inyo mga kaibigan, ha? Santon Plus Coffee Mix. Pwede ito kahit sa mga lolo at lola natin, kahit sa mga chikiting natin, eh pwedeng ipatikim atin pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? O sa mga viewer pala natin sa atin pong Facebook live streaming, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ayan, kay Mama Luningning Abines, ano? At sa iba pa ng mga katropa natin, mga kababayan natin na nakikinig at nanonood sa atin pong Facebook live stream. Huwag niyo pong kalimutan yung mechanics natin, dahil mamaya ipipili po muli tayo ng maswerteng mareregaluhan ng atin pong Healthy Katropa Gift Packs. Ayan, sa mga kababayan natin, ha, na gustong mag-share ng inyo pong mga good experiences patungkol sa mga nasubukan nyo ng mga produkto ng Yes to Health, ano? Actually, marami tayong produkto. Nasa 13 kinds na ng products ang meron si Yes to Health, mga kaibigan. Ay, i-share nyo po dyan sa atin pong live streaming kung ano po yung mga mabubuting mga karanasan ninyo sa pagsubok ng mga produkto ng Yes to Health. At magkalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga kaibigan, ha? Para maging valid yung inyo pong entry sa atin pong papremyo. At malay nyo mamaya ay kayo ang mapipili po natin, no? Meron tayong mga ano dito, mga kasamahan na sila yung pipili sa mga maswerte na makakakuha ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Health info po muna tayo, mga kaibigan. Sa panahon natin ngayon, nakikita ko at natutuwa rin po tayo, ano, na nakikita ang maraming tao ang nai-engage na into physical activity. O, kanina nga nakita ko si Sir Jules, ano, isa sa mga kasamahan natin dito, eh hindi ko masyado nakikita to nag-walking, eh kanina nakita ko nag-walking na. At marami pang iba, mga katropa, mga kaibigan, ha, na they are engaged into physical activity, which is napakagandang bagay sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. However, mayroong mga misconception ang lumalabas ngayon, ano, patungkol sa iba't ibang mga ways or iba't ibang mga reason kung paano natin isinasagawa yung atin pong physical activity o yung kung ano yung layunin natin kung bakit tayo nag-physical activity. Isa sa mga misconception na atin pong kaklaruhin, ayan, kasi ito ay isa sa mga common na misunderstanding or misconception, ano, pagdating sa losing weight, ano, kasi 'di ba yun naman ang ano natin, isa sa mga goal natin why we do physical activity is for our health primarily, ano, and of course to maintain a healthy weight, yung pagkakaroon ng malusog na timbang, ano, ay marami ang nagkakaroon ng misconception about dito sa isang bagay, ano, etong sweating versus fat burning. Ayan, marami po ang ano dito, medyo nalilito or yung iba ay nagkakaroon sila ng misconception about this, mga kaibigan, ano, kasi meron tayong nakikita or naririnig na the more you sweat, the more you burn fat or the more fat you burn into your body, ano. Marami sa mga kababayan natin ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nagpapawis, eh para daw malose yung fat sa kanilang pangangatawan, ano? Which is nakakatulong naman talaga yon, kasi magpapawis ka during exercises talagang magpapawis ka, ano? And then you're burning fats, ano? Pero merong ibang tao na kung saan Grabe yung pagkapawis nila na they do. Napapansin niyo yung mga ano, nagsusuot ng mga yung mga kulay itim na mga parang kapote, ano? O, na pang ano daw tutulong para mas mabilis yung fat burning sa kanilang pangangatawan. At marami pang iba, yung iba napakatagal sa sauna, para grabe yung pawis daw nila para mas maraming fats ang ma-burn sa kanilang pangangatawan, ano? So let's clear this thing up, mga kaibigan, mga katropa, ano? Unahin natin, ano ba yung pawis? Kasi yung iba, akala nila pagka pinapawisan sila, yun na yung ano, yun na daw yung katas ng fats sa kanilang pangangatawan. Or yung fats ay naipapawis mo, ano? So, klaruhin natin. What is sweating? Ayan. Ang pagpapawis or itong sweating ay natural na response ng katawan natin kapag umiinit yung ating katawan. Kumbaga, ito yung natural cooling system ng pangangatawan po natin, mga kaibigan, no? Yung katawan natin, constantly sinusubukan niya na i-maintain yung normal temperature ng atin pong pangangatawan. Approximately nasa 37 degrees yan or 98.6 Fahrenheit. Ano? So, itong normal temperature ng katawan natin, constantly sinusubukan ng katawan natin na i-normal siya or panatilihin na nasa normal level itong body temperature na ito. Kasi pag ito ay tumataas, hindi maganda. Kasi marami ang nadidistort ng mga organs sa ating katawan. At ganun din, kapag bumababa ang body temperature na ito, marami din sa mga functions ng katawan natin ang humihina yung functions or natitigil talaga yung functions nila, such as yung atin pong digestion. Pagka yung body temperature natin ay bumababa, yung stomach functions natin ay bumabagal din or tumitigil po yan sila hanggang sa papainitin muna yung katawan natin hanggang ma-heat niya yung normal temperature, ano? So pag tayo ay nagpapawis, ibig sabihin yung katawan natin nagko-coop up siya dun sa environmental heat, ano, na gusto niyang isabay or i-maintain pa rin yung normal heat ng atin pong pangangatawan. So the main purpose ng sweating is na primarily para sa regulation ng temperature ng katawan natin, preventing overheat, ayan, para hindi mag-overheat yung katawan natin, ano? Kasi pag nakukulob yung init sa ating katawan, ano nang nangyayari? 'Di ba yung mga bata pag sobrang taas yung heat ng katawan nila, ano? Yung kinokumbulsyon, 'di ba? Nagsi-seizure at marami pang iba na hindi magandang nangyari sa pangangatawan, ano? So para maiwasan 'yon, kinakailangan mo magpapawis para mailabas mo yung init ng iyong pangangatawan. And of course, to maintain internal balance sa atin pong pangangatawan, no? So sweating is not primarily for burning fat, losing body fat, or entirely weight loss, mga kaibigan. Bakit yung iba nagsabi, Dok? Eh pagka pinawisan ako ng husto, tapos nagtimbang ako, bago ako nagpapawis, 72 kilos ako. Pagtimbang ko uli after magpapawis, nasa 70 kilos na lang ako. Ano? How is that? So mamaya, i-explain natin mga katropa, mga kaibigan, no? Na kumbaga mabilis yung effect or ng pagbaba ng timbang mo dahil dun sa pagpapawis mo, ano? Alam ba natin kung ano yung composition ng atin pong sweat, mga kaibigan, ano? Ang composition ng atin pong pawis, 99% or about 99% ay tubig, ano? Plus iba pang mga electrolytes sa atin pong pangangatawan, ano? Meron yung very small amount of sodium, potassium, calcium, magnesium, and other amounts, small amounts of waste products na naitatapon natin during sa pagpapawis, ano? Pansin nyo kung ano yung wala dun? Walang fats dun, mga katropa, mga kaibigan, ano? Yung pawis natin, it contains no body fat. Kung is-check yan siya, ano? Walang fat na nandun. So, ibig sabihin, kahit na ganong papawis natin, hindi nababawasan yung body fat na yun sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, ha? So, yan yung isa sa pag-clear natin, ha? Doon sa atin pong pawis, mga kaibigan. So, bakit nga ba tayo pinapawisan? So, here are several factors na nagki-trigger ng sweating. Una, pag nag-exercise ka. Of course, pag nag-exercise ka, umiinit yung katawan po natin. Wala naman siguro nag-exercise na hindi umiinit yung katawan, since ang exercise, it promotes good circulation, or depende sa exercise mo, yung sa intensity ng exercises natin. The more intense na exercise natin, the more na mas malakas yung circulation ng ating pong pangatawan, ano? So yung iba na mga they do sports, ano, cycling or basketball or other, na mas intense yung kanila pong physical activity, mas intense din yung blood circulation ng pangatawan nila. Hence, mas malakas din yung pagpapapawis ng kanila pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Isa pa, kapag nasa mainit ka na klima, eh talagang papawisan ka kahit wala kang ginagawa, ano? For example, doon sa mga lugar na nag-heat ng 44 degrees, yung pinakamainit yata so far ay nasa 48 degrees kung hindi ako nagkakamali, ano? Diyan sa parteng Mindanao. Kahit na hindi ka gumawa, kahit na hindi ka kumilos, pero mapunta ka dun sa area na kung saan talagang mainit or maalinsangan, ay papawisan talaga tayo, mga kaibigan. No? Kasi nga yung katawan natin ay, kumbaga, ano niya, nagko-cope up siya dun sa weather outside. No? Ganun din kapag tayo stress or tayo nakakaranas ng anxiety. Pansinin niyo ba, pagka kinakabahan ka, ay pinapawisan ka, ano? For example, malapit na yung exam mo or malapit na yung interview mo, ano? Ay pinapawisan tayo, ano? O yung mga nakakaranas ng anxiety, ano? O madalas yung makaranas ng night sweats. Biro yung mina, nakahiga lang yun. Walang ginagawa, pero pinapawisan ng malamig, ano? O dahil natitrigger yung fight or flight system sa kanilang pangangatawan or yung sympathetic system nila, ano? Which is yun yung nagki-trigger ng yung nagki-trigger sa sweat glands natin to produce sweats, ano, or pawis. Ayan. At isa pa, pag kumakain tayo ng maanghang na mga pagkain, oh, sino bang mahilig diyan sa mga spicy foods, ano? Pag umihigop ka ng spicy noodles, ayan.

thus fats do in our system. Paano natin to na-accumulate? Paano ba ito na-stored sa sistema natin? At kung paano to ginagamit ng atin pong pangangatawan? At most especially, kung paano natin matatanggal ito, yung sobra. Kasi actually, alam niyo ba yung fats? Kailangan natin ng fats. Hindi tayo mabubuhay pag walang fats yung katawan natin. Sabi nga ni Doc Algie, di ba? Na yung brain natin composed mostly of cholesterol or fats, ano? At ang iba pang pangangatawan natin, for example, yung atin pong visceral fats, kung tawagin dito sa abdominal fat na, sa abdomen natin, ano? Meron tinatawag diyan na visceral fat. Hindi pwedeng wala 'yan, mga katropa, mga kaibigan, dahil 'yan ay tinatawag na dangerous fats na 'yan yung nagpoprotekta sa atin pong mga internal organs like yung kidneys natin, yung liver, stomach at iba pang parte na nandiyan sa atin pong abdomen area, ano? So meron talaga 'yan siya, yung visceral fats na 'yan. Ang problema nga lang iba, mas marami yung visceral fats nila. Mas healthy sila sa visceral fats, ano? Or mas abunda sila sa visceral fats. Kaya makikita natin significantly yung kaibahan ng kanila pong tiyan, ano? Yung forma ng kanilang tiyan na mas malaki compared to other people na mas kakaunti yung fats na naandun, ano? So unang-una, process ng fats sa atin pong pangangatawan. Step 1, ang fats ay ito yung energy demand, ano, increases, ano. The more na nagde-demand ng energy yung katawan natin, the more na gumagamit ito ng sources, either sa glucose or dun sa reserve fats po natin, mga kaibigan, ano. So dapat maintindihan natin yon. Kung gaano ka dami yung enerhiya na kinakailangan ng katawan mo, iko-compensate yun ng katawan mo at hahanapan niya ng sources kung saan niya kukunin. Ano? So, ang number one source ng atin pong energy, alam na natin kung saan, is glucose. Ano? And other source of our energy is sa glycogen. Ano? Yung glycogen, yan yung mga stored fats sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? O yan ay naka-deposit yan dun sa atin pong mga adipose tissues, ano? Or yung adenocytes. Ito sila, the more na marami tayong nakukonsume ng mga carbs or glucose na hindi natin nagagamit, the more na mas maraming ini-stored yung katawan natin through the aid of insulin dun sa atin pong mga adenocyte cells, ano? Na yun ay nadidistribute sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan, ano? Mainly dun sa atin pong subcutaneous fats, ano? Yung subcutaneous fats, yan yung nasa ilalim ng atin pong skin, mga kaibigan. Yung tinatawag yan na largest depot ng fats sa atin pong pangangatawan, or not just fats but energy, you know, sa atin pong pangangatawan. So the more na yung katawan natin nagde-demand ng energy, the more na mas maraming fuel ang kinakailangan niya, either through glucose or through glycogen, ano. So kapag tayo naglalakad, tumatakbo tayo, nag-exercise tayo, gumagawa tayo ng atin pong daily activities, ano, yung mga daily chores natin ay gumagamit ng enerhiya ang ating pangangatawan constantly, ano? Tuloy-tuloy yan. Kahit nga tayo natutulog, mga kaibigan, ano? Our body is still using energy, ano? Para makompensate yung mga repair at yung mga pag-rebuild ng mga nasisira, ano? During the whole day na atin pong paggawa, ano? Step 2, hormone signal fat cells. Ito ay tumutulong para sa pag-burn ng fats na atin pong pangangatawan. Nakaka-apekto dito yung epinephrine or yung adrenaline, norepinephrine at saka yung glucagon. Ito silang mga hormones na ito. Ito yung nagsisignal doon sa mga fat cells natin to release stored fats doon sa atin pong mga fatty deposits sa ating pangangatawan. Naka-deposit sa ating subcutaneous fats or doon sa visceral fats natin or doon sa iba pang mga adenocytes, ano? So itong mga hormones na ito, dapat mapanatili natin ito sila na maganda ang production
in order for our stored fats to be used sa atin pong pangangatawan. Ano? So mamaya, explain natin kung paano yun sila natin papaganahin. Ano? Para mas magiging madali yung pag-burn ng fats sa atin pong pangangatawan.

at maiwasan natin yung mga misconception or yung misunderstanding how to efficiently or successfully burn fats sa atin pong pangangatawan, no? So next, itong part na to maganda na malaman ng mga kababayan natin. Where does burned fat go? Saan ba napupunta yung mga nababurned natin ng mga fats, mga kaibigan? Many people think yung mga burned fats ay yun na nga yung naipapapawis nila sa kanilang pangangatawan. Pero that is incorrect, you know? Oh, kasi nga nabanggit natin kanina na ang sweat natin wala siyang fats, ano, kahit na ilang porsyento, mga kaibigan, ano. So wala talaga siyang fats. Ayon sa mga pagsusuri, mga pag-research ng mga eksperto, na ang fats pag ito ay na-metabolized, ito ay nagiging carbon dioxide at yung iba ay nagiging hydrogen, ano, or it becomes water. So yung carbon dioxide na exhale natin, yung water naman, ito ay naiihi natin, ito or ito ay naihihinga po natin, mga kaibigan. At ito yung hindi alam ng karamihan, ano, sa mga kababayan natin. Na alam ba natin na approximately 84% ng fat mass ay lumalabas sa ating pangangatawan sa pamamagitan ng pag-exhale ng mga carbon dioxide, no? Grabe. Ibig sabihin, yung mga nababurn natin na fats, mga kaibigan, ay naipapalabas natin sa pamamagitan ng paghinga. Kaya pansin niyo yung mga nagki-keto diet o yung ano, yung na dumadanas ng ketogenesis, ano, na kung saan yung ketones yun na yung ginagamit ng katawan nila as their source of energy. Yung kanilang hininga ay kakaiba. Hindi naman natin sabihin na mabahong-mabaho talaga, pero kakaiba yung ano, yung smell ng kanila pong hininga, mga kaibigan. Because that is the fats they are they burned, ano? O yun yung mga fats na na-metabolize ng kanilang pangangatawan, ano? 84% approximately 84% ng mga fats ay naihihinga natin yan, ano? Kaya nga, di ba, pagka tayo nag-physical activity, di ba? At grabe ang hingal mo, grabe ang hangos mo, o yung fats nandun yun, nakakasama dun sa atin pong inihihinga, mga kaibigan, ano? So, i-compare natin yung sweating at yung fat burning, ano, para hindi tayo ma-confused, mga katropa, mga kaibigan. Ang sweating, ito yung cooling mechanism ng ating pangangatawan. Yung fat burning naman, ito yung energy producing mechanism ng ating pong pangangatawan. Yung sweating, it triggered by heat, ano? Yung fat burning naman, it triggered by energy demand. The more na mas marami yung demand ng enerhiya sa katawan mo, the more na mas marami ang nababurn na glucose or glycogen or fats sa iyo pong pangangatawan, no? Yung sweating, it causes water loss, ano? Temporarily. But etong fat burning, it causes fat loss sa atin pong pangangatawan. Temporary weight change. Kasi mapapansin mo yan, tulad na nabanggit natin kanina, no? Na yung nagsabi, "Dok, bakit after ko magpapawis ng sobra, nababawasan kagad ako ng 3 kilo, 1 kilo?" Because mainly, dun sa nababawas na yon sa iyong pangangatawan, hindi fats, kundi yung tubig na nandyan sa atin pong pangangatawan. At kapag uminom ulit tayong tubig, aangat uli yung atin pong timbang, mga kaibigan. Pero yung fat loss, the more na nagbo-burn ka ng fats, ano, the more na natutunan mo yung mga fats na yon, maintain yon. Yung timbang mo, pababa po ng pababa, mga kaibigan, ano. Long term, kumbaga, yung body composition change ng atin pong pangangatawan, ano. Ang sweating, it happens in hot environments. Pero yung fat burning, it happens when calories are needed, ano? Kahit nasa mainit na pa na weather ka or malamig na weather, meron kang tanong, "Dok, mas ano ba, mas effective ba yung fat burning doon sa gym na hindi aircon at doon sa gym na air conditioned na halos hindi ka pinapawisan?" Ang masasabi natin, mga kaibigan, is depende sa physical activity mo. Depende sa physical workout po ninyo, mga kaibigan, no? Kasi yun nga, dun nagdedepende, dun sa demand, energy demand ng ating pangangatawan, yung mabilis na pag-burn ng fats ng katawan po natin, mga kasama, no? So hindi yan sa dami ng naipawis mo or tagal ng pagpapawis mo, kundi nandun sa
intensity at yung tagal ng iyong pong pag-exercise, mga kasama, no? The more na maraming calories na nababurn yung pangangatawan natin, the more din na mas maraming nakukonsume, ano? Na fats yung katawan natin, lalo na pagka nag-calorie deficit ka. Mamaya, explain natin yan kung paano yung mas mabilis pa na pag kuha ng katawan natin o pag burn ng katawan natin sa mga fats na nakadeposit sa atin pong pangangatawan, ha? Bago tayong patuloy sa mga kabayan tayo, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, pwede nyo i-text yan sa atin pong numero, atin pong sex line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga viewers po natin sa atin pong Facebook live streaming, ayan, ay huwag pong kaligtahan, ha? Yung atin pong papremyo, ayan, para makasali, alalahan lang po ang ating mechanics, ano? I-comment dyan sa atin pong Facebook Live ang inyong pong mga good experiences patungkol sa pag-subok, paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. At i-share nyo na rin po yung atin pong Facebook live stream, mga kaibigan, mga katropa, no? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa mga comments po ninyo, ha? Para maging valid yung inyo pong entry, mga katropa, mga kaibigan. At mamaya, ipipili po tayo, ha? Kung meron tayong maswerteng mapipili ng mga viewers natin sa ating FB live streaming. Okay? Sa mga merong katanungan, ha? Huwag pong magkatubilim na mag-text. At live po ating sasagutin ang inyo pong mga katanungan. Tutok lang po, mga katropa, magbabalik po ang programang The Secret of Health.

0: Magandang araw po. Ako si Doc Algie mula sa Yes to Health Wellness Center. Naghahanap ka ba ng isang lugar na pwedeng matuto kung paano gagamitin ang mga natural na pamamaraan tulad ng naturopathy at iba pang natural and holistic healing modalities? Ikaw ba ay may sakit o nais mong makaiwas sa mga pagkakasakit? Alam naman natin na ngayong panahon talagang very prone tayo sa pagkakaroon ng karamdaman. Kasi hindi natin namamalayan, meron na pala tayong lumalalang sakit. Pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Center. Napakarami nating mga branches all over the Philippines na pwede kayong magtanong sa ating mga trained alternative medicine consultant, mga naturopath, para mabigyan kayo ng recommendation kung anong pwede nyong gamitin ng pamamaraan, gaya ng iba't ibang mga modalities. Meron tayong mga modalities gaya ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron din tayong traditional Korean medicine treatment na tinatawag na mugukbuyang therapy. Meron tayong biosupper therapy, which is napakagandang way para matulungan ang ating katawan, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga infection. Meron din tayong synchro healing therapy, kung saan maikokondisyon yung ating mga kalamnan, litid, kasukasuan. At maganda rin itong gamitin, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga back pain at kung ano-ano pang pananakit. Meron tayong nutritional therapy and herbal remedies using proven herbal medicine at mga food supplement. Marami pang pamamaraan na nakadisenyo kung ano ang ating problemang pangkalusugan. Ang layunin ng naturopathy mula po sa sinaunang panahon pa ay matulungan ang katawan na gumaling gamit ang kanyang natural na abilidad na gamutin ang kanyang sarili. Ang katawan natin meron siyang tinatawag na innate ability to heal itself. Ika nga prevention is better than cure, kaya mas maganda na rin tingnan natin yung side ng preventive healthcare. At nangunguna dyan ang tinatawag na naturopathic medicine. Ang Yes to Health ay may mga wellness center na sinusunod namin yung principles of naturopathic medicine, kung saan inuuna namin yung mga pamamaraan that will not cause any harm sa aming pong mga client, at ito ay nakatutulong sa kanila lalo na meron silang karamdaman na kinakailangan ng suporta lalo sa tamang nutrisyon. Maganda rin na isabay ang mga natural na mga modalities na binabanggit natin kanina para bukod sa umiinom na kayo ng inyong mainstream medication, meron pa kayong makukuha mula sa mga sustansya, more on antioxidant, mga phytochemicals na makatutulong para mas masustain yung mas mabilis na pagaling ng ating pong mga karamdaman. Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong mga pamamaraan para malaman kung ano ang basic na problema ng ating pong mga pasyente. Especially yung ating high-tech screening procedure na kung saan inaalam namin kung ano yung mga basic na kahinaan ng isang kumukonsulta sa aming pong Yes to Health Wellness Clinic. Kung makikita natin yon, mas makaka-focus kami kung ano ang uunahin, lalo na pagdating sa nutritional approach. Meron tayong mga pamamaraan gaya ng ARDK o tinatawag na Automatic Reflexo Diagnostic Complex, isang way para ma-assess ang ating vitality profile. So malalaman natin kung saan tayo mahina, ano yung dapat nating bigyan ng pansin or bantayan para hindi lalala ang ating karamdaman. Meron din tayong Radotech. Ang Radotech ay halos kahalintulad din ng ARDK, pero simple, at malalaman dito kung ano yung mostly nagiging issues natin o nagbibigay sa atin ng mga discomfort. Meron din tayong live blood analysis o tinatawag na nutritional microscopy, sa ibang term. Dito nalalaman ang kondisyon ng ating dugo, freshly, pagkakuha pa lamang ng dugo natin, diretso sa microscope para malaman kung ano meron tayo. Sa totoo lang, ang dugo natin ay hindi nagsisinungaling. Kaya ang live blood analysis ay isang magandang way para makita natin firsthand kung ano talaga ang nagiging posibleng problema natin. Dahil naniniwala tayo na everything is in our blood. Either yung health parameters natin and yung ating weaknesses ay pwede natin makita sa pamamagitan ng pag-check sa ating dugo. Ginagawa lahat yan dito sa Yes to Health Clinic. Isa pa, ang Yes to Health Clinic ay may mga dekalidad na produkto na pwede mong gamitin sa iba't ibang uri na sakit, mapasakit man yan or prevention ng ilang mga karamdaman na talamak naman talaga sa atin, lalo na yung hypertension and diabetes. Ang ating mga product ay FDA approved. At meron tayong pamamaraan para malaman natin kung ano ang uunahin natin sa paggamit ng mga suplemento na ito. We have herbal, we have food supplement na talagang ginagamit specifically kung anong kondisyon natin or anong weaknesses natin sa ating katawan. Ang pinaka-importante lang talaga, malaman natin kung ano ang ating kondisyon in terms of vitality para malaman na ating mga konsultant kung ano ang recommendation para matulungan tayo. Yung mga programa gaya ng detoxification and nutritional therapy, isa sa pinagmamalaki naming program si Yes to Health na nakapagbibigay sa atin ng fresh start. For example, marami na tayong karamdaman. Madalas, sumasakit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkakaroon tayo ng mga bukol. Tumataas ang ating presyon. Tumataas ang sugar. One of the best way of Yes to Health is yung program natin ng detoxification. Ang detox ay naglalayo na matulungan ng katawan na matanggal yung hindi madaling ialis ng mga toxins na nakikreate sa ating katawan sa pamamagitan po ng environmental factors at yung ating metabolic process sa pamamagitan din ng ating mga pagkain. Using metabolic detox can help a patient na mas makabuelo yung kanyang sistema, especially yung organs of elimination katulad ng kidney, liver, yung ating skin, yung ating lungs, yung ating common na dinadaanan ng dumi palabas sa ating katawan para mas ma-free ang ating sistema sa mga toxins. Kaya kung meron kayong problema sa kalusugan na matagal nyo ng pinoproblema, pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Centers. Meron tayong mga wellness centers sa iba't ibang bahagi ng bansa na handa ang ating mga konsultan para pakinggan ang inyong mga problema pangkalusugan at paano kami makakatulong sa inyo kung ano man ang makikita natin na specific problem para hindi lalala ang inyong karamdaman. So and again, I'm Dr. Algie Bacla mula po sa Yes to Health. Magandang araw po sa inyong lahat.
1: Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: In Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Bakes. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Zafran Plus Coffee Mix.
3: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Para po sa inyong mga katanungan, huwag pong magatubili na mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Balikan na lang natin saglit, ano? Yung ating pong tinatalakay kanina about dito po, ano? Sa sweating and fat burning or fat loss kung tawagin, ano? So, paano nga ba natin mas effectively na matatanggal yung excess na fat sa atin pong pangangatawan, ano? So, always remember na ang fat loss, it occurs or nangyayari po yan siya pag constantly yung pangangatawan po natin ay nag-de-demand ng energy, ano? At the more na mas marami tayong energy na nagagamit compared dun sa nako-consume natin na inaipapasok natin sa ating pong pangangatawan, ay nagbo-burn siya ng fats yung katawan natin, ano? O, ang tawag diyan is calorie deficit. Ayan. For example, nag-consume lang tayo ng 2,000 calories pero tayo ay naka-burn ng 2,500 calories. Ibig sabihin, mayroon kang 500 calories na deficit na yun, i-compensate ng katawan mo at kukunin niya doon sa mga fats na nandun naka-storage sa inyo pong pangangatawan. So, over time na ginagamit natin, ano, or ginagamit ng katawan mo yung mga stored fats na yun, eh, paganda ng paganda, ano, yung kalagayan ng katawan natin, ano, yung body physique natin at yung pagiging body fit, mga kaibigan, no? So yan yung genuine na fat loss, mga kaibigan, no? So kaya kailangan natin na for example, mas marami yung kain mo, kinakailangan mas marami din yung inyong physical activity, ano? Kaya pansinin niyo yung mga ano, mga hardworking na mga kababayan natin, mga katropa natin, mga construction workers, mga nagbubuhat na mabibigat, ano? Tingnan niyo yung katawan nila. Bakit wala silang mga excess fats? Kasi yung kinakain, pero tingnan mo sila, malalakas din silang kumain, ano? Yung kinakain, hindi naman sila nagtatrack ng calories nila. Hindi naman sila ng mga kinakain nila, ano? Kumakain sila ng kung ano-ano. Pero, tingnan mo yung katawan nila, ay fit pa rin. Bakit? Kasi nga, nagagamit nila yung mga calories at minsan, kulang pa yung mga calories na nakakain nila compared dun sa calories na nababurn ng kanilang pangangatawan because of their heavy work, mga kaibigan, ano? So ganun lang po 'yon, kasimple, mga kababayan, pero napakahirap ko. Napakahirap gawin, ano? Yung calorie deficit kung tawagin. Eh paano mga alba naman eh, ang sarap kumain, ano? Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang naapektuhan din or ang nakakatulong din para mas mabilis tayong mag-burn ng fat sa katawan is dapat maging maganda yung production ng mga hormones natin na nagko-control ng hunger natin at yung tinatawag na satiety hormones kung tawagin. Ano ba yung mga hormones na yan, ha? O, yung ghrelin. O, ang ghrelin po is ito yung ano natin, hunger hormones. Ito yung ipoproduce pagka, ano, pagka tayo gutom na, ano? Ang leptin naman, ito naman mga katropa, mga kaibigan, yung satiety hormones natin. At kabilang na rin dyan yung CCK, ano? O yung cholecystokinin na hormones na yan naman yung nagbibigay ng signal to our brain na tayo ay busog na. Alam niyo ba ang problema sa mga obese people, kahit na marami yung leptin or yung satiety hormone sa kanilang pangangatawan ay hindi pa rin nagagamit ng maayos, ano? Kasi nagkakaroon po sila ng tinatawag na leptin resistance, ano? Ibig sabihin nun, yung brain nila hindi niya tinatanggap, ano, yung message from leptin na hormones na tama na or busog ka na, ano? Hindi yun natatanggap ng brain area natin, hindi niya na-adapt yun. Kaya ang nangyari yan, yung gana mo sa pagkain, malakas pa rin, kahit kakain mo pa lang, meron na namang cravings na ikaw ay gugutumin uli, ano? Because dun sa tinatawag po, mga kaibigan, na leptin resistance, ano? Yun yung mahirap sa mga kababayan natin na mga obese, ano? O yung sobrang dami ng accumulation ng fat sa kanila pong pangangatawan. Pero pagka naging maganda yung production at saka yung balance at the same time, yung efficiency ng mga hormones po na ito at magagawa nila ng maayos yung kanila pong functions, mga kaibigan, magiging maganda yung fat burning ng atin pong pangangatawan. No? So ano yung mga suggestions? Ito, para sa mga kabayan na mas ma-enhance natin yung burning ng fat sa katawan po natin. Una-una, exercise. Kinakailangan meron talagang physical activity tayo. Hindi pwede na nakaupo ka lang at nagwawapawis ka ay ma-burn na yung fat sa ipong pangangatawan, no? Kaya nga yung mga nag-advertise ano ng mga pills, mga tea, mga coffee, ano na slimming, na kahit wala kang gagawin ay papayat ka, ay napaka-imposible po nun, mga kaibigan, no? Kasi na-burn lang ang fats, nagagamit lang ang fats kapag ka nagde-demand ng energy yung atin pong pangangatawan, no? Next is piliin natin yung mga pagkain na atin pong kakainin, mga kababayan, no? So, bawas ka dun sa mga carbs, ano? Bawas ka dun sa mga fats din na kinakain mo at i-compute mo lahat ng ano, or kahit na hindi ka mag-compute, tansyahin mo na lang, ano? Yung total calories na makukonsume po ninyo, mga kaibigan, no? Ibig sabihin ng calories, yan yung pumapasok sa katawan po natin, mapa-carbs man yan, fats man yan, or protein, mga kaibigan, no? Yan ay calories po lahat yan sila. So, kailangan i-check natin kung gaano karami yun na ipapasok natin ngayon. At tingnan natin kung sapat ba o sobra ba yung calories na nakakain natin compared dun sa nagagamit natin na calories during our physical activities, mga kaibigan. No? Isa sa mga suggestion is, mas maganda damihan natin yung intake natin ng protein, ano, compared dun sa fats and sugar na atin pong ini-intake, mga kaibigan. Kaya nga dun sa mga nagba-bodybuilding, di ba? Mataas yung protein intake nila compared dun sa carbs at yung fat intake nila, ano? Kasi yung katawan natin, pagka tayo nag-ehersisyo, ano? So gumagamit yan siya ng glucose or glycogen, pero kinakailangan mo ng protein to build up yung muscle at makasustain yung katawan mo dun sa physical activity na iyong ginagawa, ano? Kaya nga, pagka mag-i-take ka ng ano natin, Santon Gold Herbal Capsule, since meron po yan siyang spirulina na mayaman na mapagkukunan, ano, ng best source, ano, ng protein, ano. Maganda yung protein na makukuha natin dyan sa spirulina. Nakakatulong siya, mga kaibigan, sa mas mabilis na fat burning ng atin pong pangangatawan. At alam ba na ang Santon Gold natin, especially if you will take it before your meal, nakakatulong yan siya, ano, para dun sa iyo pong satiety hormones o yung leptin tsaka yung CCK hormones po natin, mga kaibigan, no? So, nagiging maganda yung production nila. At the same time, napipigilan yung hunger hormones po natin. O, especially yung atin pong ano, yung ating premium D3 soft gel, mga kaibigan. Since meron yan siyang MCTs, ano, medium chain triglycerides, tumutulong din yan siya para maging maganda yung production ng mga satiety hormones ng atin pong pangangatawan, ano? At magiging mas maganda yung atin pong pag-weight loss. Magiging healthy, hindi ganun kahirap, at kumbaga hindi siya tempting, ano, compared dun sa iba na grabe ang gutom na pinagdaraanan para lang mag-lose ng weight, ano, kung ano-ano yung mga iniinom na mga papapayat na yan, ano, tapos hindi naman sinasabayan ng physical activities. So, hindi rin po siya ganun ka-effective, mga kaibigan, ha? So, number one, physical activity, and then calorie deficit ka dapat para mas maging maganda yung fat burning ng pangangatawan po natin. At pwede ka mag-take ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Premium D3 natin, nakakatulong din yan siya para sa healthy na pagpapabawas ng ating pong timbang at pag-maintain ng healthy weight ng ating pong pangangatawan. Meron ka tanongan, Dok? Ano ba maganda? Yung walking, running ba, cycling ba, o yung mga weightlifting para sa fat burning? Lahat po yan sila maganda, lalong-lalo na kung consistently gagawin po natin, ano? Pinaka-importante kasi yung sustainable na exercises, ano? O maganda nga yung isang klase na exercise kung hindi mo naman kayang i-sustain because of some reasons, ano? Healthy reasons. For example, masakit yung tuhod mo. O hindi mo kayang i-sustain yung pagtakbo. Hindi mo kayang i-sustain yung pag-bibisikleta palagi. So ano yung kayang ano yung exercise na kaya mong i-sustain despite na nakakaranas ka ng ganung problema, ano? O so pwede ka yung walking. Kung kaya mo yung brisk walking, yung medyo mabilis na paglakad. Na yun yung kaya mong gawin every day na hindi maapektuhan ng gusto yung karamdaman ng iyong pong pangatawan. So mas maganda doon ka. Compared dun sa sabihin nga nila, mas maganda yung running kasi mas maraming calories ang nabiburn mo niyan. Eh ang problema, hindi naman natin kayang i-sustain. Tumakbo ka ngayong umaga. Nako, kinabukasan, wala na. Wala nang lakas tumakbo kasi pagod na pagod, ubos na ubos yung ano, enerhiya ng katawan mo, ano? So mas maganda pa rin yung exercises na kaya po nating i-sustain. Kung kayang i-sustain ng katawan mo yung araw-araw na pagtakbo, araw-araw na pagbisikleta, araw-araw na pagbasketball, swimming, alam niyo ba ang swimming? Kahit na parang hindi tayo pinapawisan, syempre nakaano ka sa tubig, ano? Pero napakaraming calories ang nagagamit natin dyan, mga kaibigan, sa paglalangoy. Di ba, pag naglangoy tayo, ang bilis nga din natin mapagod, di ba? So, maraming calories ang na-burn po dyan, mga kaibigan. Ha? So, choose physical activity na kaya po nating i-sustain. Yun yung pinakamagandang tips natin sa mga kababayan natin na gustong makapag-burn ng fats efficiently and in a healthy way. At para mawala po ano, yung mga misconception o yung mga misunderstanding natin patungkol dito sa mga ganito pong bagay, mga kababayan.
1: The secret.
0: Okay, bago tayo magtapos, atin po muna ang sagutin. Itong isa sa mga katanungan ng atin pong mga texters. Ano? Ito, Doc, tanong ko lang po. Senior na po ako at mayroong iniinom na gamot sa puso. High blood cholesterol. Di ba makakasama sa akin ng pag-inom ng Santong Plus Gold Capsule at coffee? O ito, laging katanungan ni Ma'am Luvi ng Cavite. Ano? Para sa lahat po ito, sa lahat na lahatin na natin. Ano? Lahat ng mga kababayan natin na mayroong tinitik ng mga maintenance medications, lagi po natin inuulit na pwedeng-pwede nyo pong i-integrate yung atin pong mga suplemento. Any products ng Yes to Health, wala po yan siyang contraindication sa mga iniinom po natin ng mga medications, mga kaibigan. This is a functional food in supplement form at mas dense lang yung nutrients na nandito. Ano? Mas absorbable sa ating pangangatawan yung mga nutrients na nandun sa atin pong mga kapsula o dun sa atin pong mga produkto na hindi siya mag-interact in a negative way dun sa mga iniinom natin ng mga medications or dun mismo sa karamdaman o kalagayan ng atin pong pangangatawan. Ano? In a positive way, it can interact ano, sa ating katawan, like bibigyan niya ng sapat na energy yung katawan natin, sapat na enerhiya, sapat na sustansya para mas makagawa efficiently yung mga organs ng atin pong pangangatawan. Ano? Since ang nutrition ay hindi natin kumbaga hindi mo pwedeng specify kung saang organ lang siya, ang katawan natin is matalino. Kung saan yung kulang, kung saan yung nangangailangan ng nutrisyon na yon, doon niya ipapadala yung mga nutrisyon na atin pong naiinom. Ang tanong na lang doon ay gano'ng karami na nutrisyon ang naiwapasok natin sa ating pangangatawan na yun yung magagamit ng katawan po natin, mga kababayan. No? So you can enjoy our products, especially our healthy coffees. Ano? Santong Gold Coffee Mix natin, yung Santong Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix natin also, at yung mga supplementation natin. Ano? Santong Gold Herbal Capsule, Santong Plus Herbal Capsule natin, at yung Premium D3, also yung Vision X natin, ay pwedeng-pwede po ninyong i-take po yan, ano, with your medications, mga kababayan. Wala po yung contraindication sa mga iniinom natin na mga herbal medications or mga medications from your doctors. Ano? Even yung Turbo Food Supplement Formen natin, ay pwedeng-pwede kayong makainom yan, mga kaibigan. Ano? Hindi yan nakaka-apekto sa heart area natin, katulad ng iba, ano, na pag uminom ka, grabing tibok ng dibdib natin. So, hindi po yun siya ganun, ano? So, you can enjoy any products of Yes to Health at compare nyo yung kalagayan ng katawan nyo before uminom kayo ng mga supplementation natin at dati na wala kayong iniinom ng mga supplementations, especially from Yes to Health, at puro maintenance medications lang yung iniinom po ninyo, ano? Bigay nyo sa atin yung feedback ninyo, mga katrawa, mga kaibigan, kung ano yung kaibahan, kung ano yung pagbabago sa atin pong kalusugan, ano? So yan na, mga kababayan, ano, napakabilis ng oras natin. At pansamantala po muna tayong papaalam sa lahat ng mga kababayan natin, mga listeners natin sa ating pong mga himpilan, ganoon rin sa mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Wala tayong napili ngayon ha, na maswerteng viewers natin, ano. So sa mga susunod po na programa po natin, always share your good experiences, ano, at ganoon na rin i-share niyo yung live stream natin, ano, para mapili natin kayo sa atin pong healthy katropa giveaway. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Oy at sa ngalan po nating partner dito sa kahanginan Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ping pong laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway-way natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!

Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

And syempre mga katropa natin, it's Thursday! Good afternoon po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung mga katropa po natin na busy-busy sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga trabaho, or kung nasaan man po kayo. And syempre, mga katropa natin, samahan nyo pa rin po ako ngayong araw ng Webes. Sa programang X-Rated, mga katropa natin, at nangangalahati na tayo sa buwan ng Hunyo. Napakabilis ng araw, mga katropa natin, dahil noong nakaraan lamang ay parang pasukan pa lamang. Ngayon ay matatapos na naman natin ang buwan ng Hunyo, mga katropa natin, at magpo-proceed na tayo sa July. Ano kaya ang mga mangyayari? Ano kaya ang mga kaganapan? Diba? Ano kaya yung mga kaganapan sa July na talaga namang pinaka-aabangan natin? Ano yung mangyayari? Diba? Sino yung mga darating? Sino ang mga aalis? Sino ang mga mananatili? Sino ang mananatili sa inyong mga buhay, Chaz? May mga babalik, may mga darating, may magsistay kaya? Let's see kung ano yung magiging kapalaran natin. Pero at the end of the day, mga katropa natin, wala tayong magagawa kundi lumaban sa hamon ng buhay. Katulad na lamang po ng ating mga hinahangaan sa buhay, lalong-lalo na nandyan po sina Sir Ding Estrella, sina Nanay Maan, and syempre yung iba pa po nating mga seniors at iba pa pong mga supporters natin dito sa XFM Palawan. And syempre, maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal, pag-aaruga dito po sa atin sa XFM Palawan. Sana mas dumami pa tayo, mas lumago pa tayo, at mas makilala pa po ang XFM, di ba? Syempre sa ating magagaling na mga anchors, yung ating mga DJs, ang ating mga reporters, ang ating mga technicians. And magandang hapon po sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Grabe naman talaga, oh. Kahit napaka-busy ng ating mga katropa ay hindi nila inaalintana ang hirap ng buhay, ang init ng panahon. O di naman kaya minsan ang lamig ng panahon, kasi kapag tag-ulan, patuloy na nagtatrabaho. Kapag tag-init, patuloy pa rin kumakayod. Kahit na pawis na tayo at lamig na tayo. Siyempre mga katropa natin, ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Okay, magandang hapon po dyan kay Sir Jimmy Nelasca Jr. Hello Sir Jimmy, good afternoon po sa inyo mga kak. Yung ating mga katropa dyan sa... Yan. Yung mga katropa natin dyan, Sir Jimmy, good afternoon po sa inyo. And syempre, sa dati po natin kasamahan dyan kay Sir Gilbert. Diba? And syempre, good afternoon kay Sir John Blog. Good PM DJ, bati mo ako, nanunood ako ng live mo. Kuya Pasing at Nanay Susan at Tatay Jem Saturnino. Thank you po, Sir John Blog. Love na love ko talaga kayong lahat. Wala akong gugustuhin araw-araw kundi mahalin kayo ng mahalin. Diba? And syempre kasi kay Ma'am Jing Motha Abian. Good afternoon, Miss DJ Girlicious. Live watching from Barangay Teresita, Dumanain. Pabati po ng happy birthday ang aking pinsan na si James Mutha. Thanks po, DJ. Happy birthday! Sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, nag-birthday na magbe-birthday pa. Happy birthday po sa inyong lahat. Wala akong ibang palaging hinihiling sa ating mga nagbe-birthday. Maliban na lang kay Renza. Iba yan yung pagbati ko kay Renz. Hindi natin hihilingin yung more birthdays dyan.
And then, syempre, mga katropa natin, more birthdays to come sa lahat ng mga katropa natin and good health. Diba, sabi nga natin, mag-uumpisa ang napakaraming blessing kung tayo ay merong magandang pangangatawan. Kaya kapag maganda ang ating katawan, more blessings. More and more. And syempre kay Abby Butterfly. Grabe naman kasi yung pangalan niya, Butterfly. Kay Abby Butterfly. Hi DJ pa, shout out po. Ngayon, paano ko tayo sa shout out kung ang pangalan mo ay Butterfly? Kay Jane Ricardo Lagan, shout out friends ko sila Jessel Datang, Carmina Pama, Emmerlyn Ligaspi, Jeravi Datang,

bagay kasi, alam nyo, magugulat ka na lang ngayon sa mga tao. Magkakaroon tayo ng online friends. Meron akong kakilala way back. Itago na lang natin siya sa pangalang Joyce. Si Ate Joyce, grabe. Talagang naglalaro siya. Hindi ko alam yung mga nilalaro niyang games. Pero may mga taga-Palawan din kasi. Ah, okay. Uy, si Ate Joyce, yung kakilala kong Joyce. Naglalaro siya ng mga games. Hindi ko lang alam kung ano yung mga names ng games na nilalaro niya. Then randomly, may mga sinishare siya sa amin na may nakikilala daw siya online ng mga tao. And minsan, ibang bansa, may malayo, may mga basta, may mga ano. Ano ba sinabi niya sa amin nung nakaraan? Hindi malayo yung ano nun eh. Hindi siya taga Malaysia. Ano bang... Basta somewhere sa ibang lugar, sa ibang bansa. Ang dami na nakikilalang friends na ganun. Indo. Hindi ko din alam eh. Nakalimutan ko na. Kasi alam nyo minsan, huwag kayong magtitiwala sa akin. Kapag kunyari may kwento kayo sa akin na matatandaan ko. Napaka-imposible niyan. Depende na lang kung talagang chismis yan. Talagang natatandaan ko. Pero yung mga random lang na ikukwento... Kung walang action, girl, eh, hindi ko matatandaan yan kung ano yung kwento mo na sa akin yan. Pero pag yung kakilala kong tao yung nagkwento sa akin, tapos randomly lang ganyan, hindi ko matandaan talaga kung ano yung kinukwento niya sa akin. Kaya mas prefer ko na lang minsan na hindi ako pagkwentuhan kasi minsan wala akong kwentang kakwentuhan. In short, yun talaga ako. And syempre kay Ate Mylene Lino, pabati naman po dyan. Napaka-burit talaga to ni Ate Mylene Lino eh. And syempre dyan kay Luna, kay Kuya Ridge, kay Junjun, kay Jemmar Paleta. Good afternoon po sa inyo dyan. Dito lamang po yan sa Libis Road. Magandang hapon po DJ Girlie from Ate Mildred. Mildred Pidor. Kaya ayaw kong magkwento sa'yo. Oo, kasi nakakalimutan ko. At saka ikaw, pag nagkwento ko sa akin, baka masakal kita. Iwas-iwasan mo magkwento sa akin. Nangigigil ako sa'yo. Naiinis ako sa'yo pag nagkukwento ka sa akin. Bukod sa nakakalimutan ko, talagang nangigigil ako sa mga kwento mo sa akin. Kaya talagang iwas-iwasan mo, girl. Di ba, ha? Talagang masasakal kita, sinasabi ko sa'yo. Baka ako yung unang sasakal sa'yo bago ang lahat. Kay Joanne Bingkeg DJ, binabati ko yung anak ko na si Robbie Jean Bingkeg, Mark Gio Bingkeg at Raven Bingkeg. Miss ko na sila. I love you so much. Mga anak ko, mag-alag kayo ng mabuti. Nak, miss na kayo ni mama. Na-appreciate ko yung mga mama na ganito. At saka na-appreciate ko yung mga mama. Kasi nakaka... Alam niyo yun, gusto ko... Nakalimutan ko na kung ano yung care ng isang mama kasi wala na akong mama. Kaya sa mga may mama pa dyan na mga bata, talagang i-appreciate nyo yung mga parents ninyo kasi kapag nawala na sila, bago nyo lang maiisip na, ay, wala na si mama, dati ganito, ganyan. Marami kayong mga regrets sa buhay at yan yung isa sa mga regrets ko sa buhay. Yung hindi ko agad nakasama, hindi ko matagal, eh, matagal naman, parang... Kung ano yung na-achieve ko ngayon, hindi siya nakita ng nanay ko. Kaya parang ang regret ko is, ang dami kong nagawa sa buhay ko na hindi ko nagawa nung kasama ko siya. Or, example ko na lang, may mga kaya na akong bilihin na that time na nabubuhay pa yung nanay ko is hindi ko kayang bilihin. Kaya dapat, kayo ngayon, kung kaya nyo nang bilihin, i-appreciate yung mga parents ninyo, gawin nyo na. Kasi kapag dumating yung time na kaya nyo nang bilihin, kaya nyo nang gawin, kaya nyo na silang dalhin, or kaya nyo na silang basta. Alam nyo naman yun, kunyari, simple Jollibee lang, ganyan. Dati, napakahirap gawin yan. Ang hirap-hirap yan bilihin, sa totoo lang. Kasi, napakamahal na ng Jollibee sa atin before. Kasi, syempre, yung pera natin dati, maliit, kunyari, 100 pesos. Yung 100 pesos mo, although marami siyang mabibili, pero napakahirap siyang kitain ng ganun kadami. Compare sa ngayon, na ngayon naman, ang bilis mong kitain yung pera, like kunyari, 3,000 pesos. Yung 3,000 na yan, kaya mo siyang kitain ng 1 week, pero napakabilis din siyang mawala. Anong napakagastos ko sa buhay ko? Kaya kong gumastos ng mga thousand.

0: San mga ganyan. Kapag lumalabas ako, kaya iniiwasan ko na lang lumabas. Nananahimik na lang ako. Dahil napakagastos kong babae. Talaga naman yung mga labas-labas sa amin ng mga anak ko. Sus! Minsan hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero pag uwi namin, ha? Eto na lang. Parang libo-libo dala natin pera. Tapos uwi natin hundreds na lang. Ganun ako gumastos kapag kasama ko yung mga anak ko. Kaya parang kaya kayo kung buhay pa yung mga parents ninyo, bilihan nyo sila ng mga bagay na kaya nyo nang bilihin ngayon kasi hindi na sila pabata, patanda na yung ating mga parents. And syempre kay Marlon Rodriguez, good afternoon po sa inyo. Bati ko po, binabati ko po yung mga taga-Banban, Taytay, Palawan na sila, Ate Melita Takab. And syempre kay Tita Letven Luan, good afternoon mula po dyan sa Barangay Santa Monica. Kay Nining Bagiran Binyas, good afternoon DJ Girly. Pabati naman po kami dito sa Family Binyas. And Ponchal from Pasi, lagi po kami nakikinig sa iyo. And pa-request naman po ng song na Total Eclipse of the Heart. Ang ganda ng mga kanta na nirequest mo ngayon. DJ, pa-request po ako ng song na Bakit Ba Ganito at Bulag na Puso. Bakit naman kasi bulag ang puso? Ayan, sige, tatanggap na tayo ng mga calls. Ah, dahil ang dami ng mga calls agad-agad. Grabe. Wait a minute. Hello? Hello?
1: Oh.
0: Hello?
1: Ma.
0: Wait a minute. Ayan, Ate Norba? Ate Norba?
1: Bakit?
0: Anong bakit? Naririnig mo ako?
1: Opo, ma'am. Ikaw hindi mo ako naririnig?
0: Hindi, medyo mahina kasi naglolo ko kasi yung monitor ko. Hello? Ayan. Ayan, sige, Ate Norba, kamusta ka naman?
1: Okay lang, ma'am.
0: Okay, kaayo.
1: Ma'am, kung minsan yung dating nirito, putol, lalo na kumaga.
0: Wala ka, mahina yung ano, di ba, alam mo naman ang Rizal, miss me, kung walang signal, wala, brown out, talaga ang daming diferensya ng ano, ng Rizal.
1: Eh, kapon kaya ma'am, hindi ko kaya narinig yung mga awit ninyo, kaya pinatugtog, wala.
0: Nag-program ka kahapon, ikaw yung wala kahapon.
1: Ay, kapon dyan ako ma'am, makuha ang una.
0: Oh, ikaw ba ang una, sorry. Akala ko kasi ikaw yung wala.
1: Yung ano ba, yung huling ano mo, yung lalaki yung ano, yung kausap mo, yun lang, bro.
0: Ayun, si Kuya Rex ata yun yung tinutukoy mo, not sure. Okay, sige, Ate Norba, bago pa tayo mawala ng signal, bumati ka muna at mag-request.
1: Saglit lang, ma'am, yung oh. Nag-aintikan kayo.
0: Ha? Ewan ko din nga doon kay Ate, ano yun, si Ate Renaline ata yun eh. Ewan ko ba doon sa kanya kung ano-anong naiisip niya.
1: Ah, sige ma'am, babatiin na lang ako. Isa lang ang babatiin
0: ko, ma'am. Okay, sino?
1: Si Ate Chris, claro. Lahat kita. Ma'am, ano ko ma'am? Request ko.
0: Anong request mo?
1: Kapag ikaw ang umibig.
0: Hoy! Binigyan pa ng sample. Talaga naman sinampulan pa talaga. Kapag ikaw ang umibig. Kapag ikaw ang umibig. Yun ang sinabi niya na nga eh. Gigigil ako sa'yo, James eh. Ikaw kaya papakantayin ka namin ni Ate Norba. Yari ka talaga. Sige Ate Norba, maraming salamat. Okay. Kaya tawanan nyo pala kami ha. Uy, ang haba-haba ng message ni Ate May. Oh. Ako bata pa lang nawalan na ako ng mama at tatay sa buhay. Di ko kasi sila nakasama ng matagal, kaya hirap mawalan ng magulang. Kaya sa mga kabataan ngayon, mahalin nyo mga magulang nyo, huwag nyo sila baliwalain, mahalin nyo hanggat nabubuhay pa sila sa ibabaw ng mundo para di nakaranas ng pagmamahal ngayon, mahalin ang magulang. Amen!
2: Sana
0: alam niyo, sa totoo lang, tama naman din talaga yung sinasabi ni Ate Mai. Kasi, alam niyo mga katropa natin, napakahirap kapag randomly unti-unti na nating minamahal yung mga parents natin, tapos bigla tayong bigla silang nawala. Hindi, alam, basta, napakahirap. Sinasabi ko sa inyo, kaya mahalin nyo yung inyong mga magulang dahil hindi biro na randomly bigla silang mawawala sa atin. Pagsisisihan nyo talaga ng bonggang-bonggang-bongga. Kaya, love your parents, diba? And syempre kay Ate Jeline Candelario. Hello, Ate Jeline. Hi, DJ Girly. Natutuwa talaga ako pag ako sa'yo napapanood. Inaabangan ko talaga ang program mo. I miss you. I miss you too. Ayan, yun yung mga talagang mga barkada-barkada ko din talaga to eh. Hello, Ate Jeline. I miss you too. Oy, Sir Jimmy. Thank you, Sir Jimmy, ha, sa pag-comment sa ating live. Hello po. Good afternoon. Hello, Nanay Susan. Magandang hapon. Nanay?
2: Po.
0: Nanay! Parang may batang sumisigaw lang dun sa labas, oh. Nanay!
2: Okay lang yan, ma'am.
0: Parang yung para mo kung apo doon na umiyak sa labas. Nanay! Talaga naman.
2: Yun, ma'am.
0: Nanay, kamusta ka naman?
2: Mabuti rin.
0: Ay, akala ko isasagot mo eto, maganda pa rin. Oy.
2: Sobra naman yan, ma'am. Parang nahihiya na ko sa sarili.
0: Ay, naku, ma'am. Ay, ma'am. Ano ka ba niya, Nanay Susan? Huwag kang mahihiya. Ang ganda-ganda mo, mahihiya ka. Ako nga eh, hindi maganda pero hindi nahihiya.
2: Kasi frani mo lang ako, ma'am, dinasabihan.
0: Ay, syempre, totoo naman kasi talaga, nanay, na napakaganda mo. Ang ganda-ganda mo. Walang makakapigil sa akin na sabihan ka ng maganda everyday. At totoong maganda ka talaga.
2: At mabuti, ma'am eh.
0: Sabi ko nga, diba? Sabi ko nga sa'yo, kapag kunyari nagkaedad-edad na talaga ako, yung mga ganyang edad ko na talaga sa'yo, hindi ko kasi nakita, sabi ko sa'yo, diba? Hindi ko nakita yung version ng nanay ko before. Kaya gusto ko, kapag kunyari, nagkaganyan yung edad ko, sabi ko talaga, gusto ko talaga yung ganyan. Ang ganda-ganda mo talaga, nanay. Kung meron ka lang talagang anak na ni, eh, talaga magpapalahi ako sa anak mo. Charot!
2: Anak ko, ma'am. Dalawang lalaki lang. Oh. May asawa na.
0: Ay, kung wala nga asawa eh. Kung, oh. Ay, naku, sinasabi ko talaga. Feeling ko talaga maganda talaga yung lahi ni nanay eh. Ang ganda-ganda mo talaga, nanay. Totoo para yan.
2: Para biro ka talaga, ma'am.
0: Hindi yan biro. Totoo yun. Totoo talaga. Ah, sige na, nanay. Bumati po kayo.
2: Una sa lahat, inabati ko yung kapitbahay ko dito, si Jamie Antolino at si Junjun na Lakaw-Lakaw at si Benji na Milyones, si Lia Hardin at si Lina Esteves at aking mga anak dito sa Madulunan, ginabati ko sila lahat at sa Malis na si Maricar Lasigan, ang kanyang asawa na si Michael at dalawang anak. At si Brayi ko ruming doon sa Malis, ginabati ko siya ng magandang hapon. At si John na Panday doon sa Batarasa, ginabati ko sila na magandang hapon doon. At aking mga pamilya Tanyo, ginabati ko sila na magandang hapon. Yan lang, ma'am.
0: Okay po, nanay, thank you. Ay, nanay, meron kang request na song.
2: Ano, yung request? May request daw si Junjun na Lakaw-Lakaw na awit. Yung,
0: ano po?
2: Yung Kung Sakali daw.
0: Kung Sakali. Ay, Kung Sakali.
2: Bago sa akin naman, ma'am. Sa mata makikita, ma'am.
0: Sa mata makikita. Okay, sige po, nanay. Thank you po, nanay, ha? At saka binabati din kayo ni Sir John Vlog.
2: Ay, si John Vlog para, ma'am.
0: Ayan.
2: O, binabati ko pala siya ng magandang hapon. Si John Vlog.
0: Okay po. Thank you po, nanay.
2: Salamat, ma'am. I love you.
0: I love you too. I love you too, nanay. Ayan, mabilisan na to. Hello! Good afternoon!
3: Good afternoon, ma'am. Uy.
0: Ang laki talaga ng boses si Sir Rex.
3: I love you rin po, Nanay Inday.
0: Grabe, laki talaga ng boses mo. So, tama ba si Sir Rex ba to?
3: Yes, ma'am, girlie.
0: Yes, kinakilala ko na agad. Kilalang kilala ko na agad yung boses mo. Hello, ma'am, girlie. Sir Rex, malaking tao ka ba? Or malaki lang yung
3: yes,
0: boses
3: ma'am.
0: Mo?
3: Mga 5'7", ma'am.
0: Ah, kaya pala, sabi ko na eh. Ito yung mga ano talaga eh. Yung mga boses pa lang na ganito eh. Alam ko, nakilala ko na yung mga ganito. Ah, sige po, Sir Rex. Bumati po kayo, Sir Rex.
3: Binabati ko yung lahat ng mga Olan family dyan sa Sandoval, Tinaguntagat. Tapos, dito sa Siksikan, kay dating Kapitan Porita Inkig at sa mga Rosales Brothers dyan sa Siksikan. Yung aking mga pamangkin na tapo, si Aubrey, si Kutkot, tapos yung kanyang anak na si Princess Eliana, si Bugoy.
0: Mm-hmm.
3: Tapos yung mga kamag-anak ko dito sa bayan, diyan sa Jillian Pension House, lalo na yung Olan. At yung aking mama, pinakamamahal na mama.
0: Yes.
3: Si Carmen Rosales Carlos.
0: Yes.
3: At si yung aking mga kapatid, si Daniel Rosales Carlos, si Danica Rosales Carlos, yung asawa ng aking utol, si Clarence Riquelme.
0: Okay.
3: Si Gloria Calvo, Nanay Wilma, si Siron, si Gion, Sabrina, si Gino, yung kanilang tatay, si Sandra, yung asawa niya, yung aking asawa na si Maymay, ang aking manak na si Dodo.
0: Wow.
3: Tapos yung aking panganay na anak na si Christopher Tisoy, aking apo na si Christine, ang aking manugang na si kalimutan na yung manugang saka yung si Bill Carvin, yung aking anak na babae na nag-aaral dyan sa crafts.
0: Ayan.
3: At saka kayo din po, ma'am.
0: Ayan, thank you po.
3: Si Kagawad. Kalimutan ko na yun.
0: Si Kagawad Mike. At saka si Kagawad Gerald.
3: At saka si Kagawad Mike. At saka si Angela Medjalui. Kalui Larusa. At si yung kasama ko sa PWD, si Alison Salvatos.
0: Yes.
3: Si Ketoto. At lahat-lahat kayo dyan, ma'am. Tsaka binabati ko na rin po yung aking mga kapitbahay dito, mga Buenapi family, Toledo family. Basta lahat ng tao dito sa Akman na peaceful siya hanggang sa ngayon. Yun lang po, ma'am.
0: Okay po.
3: Matiling mag-request po, ma'am.
0: Yes po. Sige po, request po kayo, Sir Rex.
3: Ano siya, ma'am? Yung lumang kanta ito, ma'am, eh.
0: Sige po.
3: Pero baka sakali, maano nyo po, yung sa lumang simbahan.
0: Sa lumang simbahan. Sige po, hahanapin po namin Sir Rex, ha?
3: Sige po. Salamat po, ma'am.
0: Thank you.
3: Po kayo, ma'am.
0: God bless po. Okay po.
3: God bless po.
0: Okay po. Sige po.
3: Bye-bye.
0: Apo. Sa lumang simbahan. Hello? Hello? Hello?
4: Hello po.
0: Hello? Good afternoon. Sino to?
4: Si Giro po.
0: Sino? Tinatawanan ako. Sino to?
5: Si Ria po.
0: Ako, tinatawa-tawanan mo na naman, Ria, ha?
5: Sama mo talaga sa akin.
0: Bakit na naman? Ano na naman kasalanan ko?
5: Patayan mo ko.
0: Hindi! Ang daming tumatawag, nagkakanda. Ano na kayo? Buhol-buhol na kayo. Hindi mo naririnig sa radyo. Nagkakanta buhol-buhol na kayo, sunod-sunod talaga yung tawag. Oh, ayan, may tumatawag, tingnan mo, di ba? Pakinggan mo. Oh, di ba meron? Di ba meron? Teka mo, hindi na kayo, hindi na mag, hindi na maisa-isa yung tumatawag. Kakaloka. Ay! O sige na, Ate Ria, bumati ka na.
6: Ah, binabati ko po dyan sa Bunubuno yung mga ano, Tanglibin po, Pamili Tanglibin, tapos Pamili Mundihar po.
0: Okay.
6: Tapos, ano, Pamili, ano, Ilyaso, dyan sa Malis po.
0: Sige, sino pa?
6: Si ano po, si Uncle Bogtong po, tal si Auntie Poreng.
0: Si Uncle...
6: Nabati ko sila ng...
0: Si Uncle Bogtong. Babati mo rin si Uncle Bogtong.
6: Opo.
0: Mababaliw naman sila. Tawa-tawa naman sila.
6: Pugo-pugo baga.
0: Tawa-tawa naman sila para buang.
6: Pugo-maga-pugo.
0: Aga-maga-pugo-rega-rigi.
7: Sasana.
0: Ako luloko muna naman, ha?
6: Igindigi-baga. Igindigi-baga kigita da. Gigi-naga-lugo-pugo.
0: Alam ko yung salita na yon pero hindi ko masabi. Bukas.
6: Ano po yon? G-words po.
0: Kaya nga, G-words yun, bukas. Bukas, lalabanan kita. Manda ka sa akin.
6: Aray,
0: sakit. Sige, Ate Ria, wala ka ng request?
6: Ano po, DJ?
0: Meron ka pang request na song?
6: Meron.
0: Ano?
6: Ano? Mary Jane po, daw kay Nanay Linsternon.
0: Mary Jane?
6: Opo.
0: Anong kanta yung Mary Jane? Parang bago ko lang na...
6: April Boy.
0: Ah, okay.
6: April Boy.
0: Ah, okay, April Boy. Sige. Hanapin natin yan si Mary Jane. Nawawala yan si Mary Jane eh.
6: Sige.
0: Po?
6: Sa akin pwede po mag-request?
0: Yes, anong request mo?
6: Yung paano na kaya po, tapos yung isa ano... Ano na nga yun? Pinaasa mo lang ako.
0: Paano na kaya at pinaasa mo lang ako? Okay!
6: DJ?
0: Po!
6: Pag wala po ako load, batiin niyo po ako dito ah. Sa ano? Sa tubong po.
0: Okay, sige po.
6: Sige po, salamat po.
0: Thank you! Agarigi, sige, regurigi. Arararururu. Hello!
8: Hello.
0: Hello, Nanay Man. Magandang hapon.
8: Maganda ka pa sa hapon.
0: Ay, kakainis ka talaga. Matia Budjang. Mahap ganda, Nanay Man.
8: Mahap ganda ka.
0: Sikreto lang yun natin, Nanay. Baka malaman
8: kahit
0: nila.
8: Kahit hindi kita nakikita, kahit bulag ako, alam ko maganda ka.
0: Ay!
8: Nabusis pa lang.
0: Talaga si Nanay... Binobola mo na naman ako.
8: Hindi talaga bola yun. Sa busis mo palang, main love na sila.
0: Ay, grabe
8: kahit
0: naman.
8: Kahit na ako, yung mga ako, sa busis mo palang.
0: Wala to, Nanay. Ang laman lang to ng boses ko. Ano, tawa-tawa lang ito. Puro lang ito, tawa-tawa.
8: Akala mo ba, kahit ganyan, napapasaya mo ako. Kahit ganitong bulag lang ako.
0: Thank you, Nanay. I love you.
8: Maraming salamat kahit papaano kanina nabati mo na ako.
0: Yes!
8: Pati yung isa na nakatulad ko ring blind.
0: Ayun, si Sir Rex!
8: Kamusta na rin sa kanila.
0: Sige po, Nanay.
8: Person disability, mga visual kami.
0: Sige po.
8: Okay, patiin ko lang pala yung mga guwapa kong mga pamangkin na dito sa tabi ko.
0: Mayon, sino yung mga guwapa mong katabi dyan?
8: Mga pamangkin ko. Ganon din sa mga anak ko, sa pamilya ko, pati sa loving husband ko.
0: Yay!
8: Kahit masungit.
0: Talaga naman.
8: Kahit masungit.
0: Kahit masungit.
8: Kahit masungit, loving husband pa rin.
0: Oy, talaga naman.
8: Oo naman. Kahit sabi mo, matatanda na dapat iparamdam mo pa rin.
0: Yes. Dapat kahit na may edad na, dapat love pa din ang isa't isa.
8: Oo naman. Dahil 44 years na kami, nakasal. Pero
0: yes. Wow, 44 years. Oo.
8: Kahit maraming pagsubok na dumating sa buhay, andito pa rin.
0: Mm-hmm.
8: Kahit bulag na ako, hindi pa rin ako pinagpalit kay ba?
0: Uy, talaga. Yan talaga yung sinasabing true love. Never dies.
8: Alam mo ba kung ilang years na akong bulag? 15 years na.
0: Diba? 15 years. Pero love na love na love na love pa din kayo.
8: Ay,
0: sana makahanap tayo ng ganitong pag-ibig, no? Yung kahit na ano yung pinagdaraanan natin sa buhay, tayo pa rin yung pipiliin.
8: Oh, samantala ang ibang mga sundalo pang gagali, basta inupil na ang asawa. Bilang na,
0: iniiwan na nila. Oo.
8: Naghahanap na ng iba.
0: Iniiwan na nila yung mga partner nila. Oy, sana kayo hindi ganun ha.
8: May kapansanan na, lalo na ganito, madim, hindi na nakakakita. Pero sa akin, salamat pa rin ako si Lord.
0: Ayan.
8: Na binigay siya sa akin. My loving husband.
0: True, 'di ba? Kaya nga sabi ng mga lola at lolo natin, humanap kayo ng mapapangasawa or makakasama sa buhay na talagang hindi kayo iiwan hanggang sa huli.
8: Oh, 'di ba? Hanggang sa huling sandali at
0: yes. Ang buhay. Kasi mahirap mag-asawa na
8: oo.
0: Ang gusto lang is puro saya. Pero kapag ayan. Nakapangasawa ka nang sasamahan ka sa hirap at ginhawa, yun yung totoong oo. Pagmamahal.
8: Kaya nga. Alam mo ba panggagaling kung ito ilang taon ang tanda sa akin asawa ko? 10 years.
0: 10 years, di ba?
8: Yeah, 75 na ako, 65.
0: Uy, grabe! Wow! Astig naman.
8: Ang daming nagdaan ang pagsubok sa buhay namin na gustong sirain ang buhay namin pero lumaban kami.
0: Yes. Ganon dapat. Lumalaban, hindi sinusukuan.
8: Kaya di ba nagsumpaan sa harap ng altar?
0: Oo, sa hirap at ginhawa. Opo. Ganun dapat, 'di ba? Yung nagmamahalan talaga kayo sa hirap at ginawa, hindi yung tipong konting naghiwalay na wala na.
8: Ayan nga.
0: 'Di ba? Ayan, sige po nanay. Opo.
8: Marami na. Oh, marami pang gustong tumawag. Kasi yung request ko, open arms ang napatugtog, yung idadagdag ko doon sa talagang paborito ko na dalawa. Yung no arms can ever hold you.
0: No arms can ever hold you. Ayan.
8: Yun.
0: Katropang James. No arms after all this year. At saka no arms can ever hold you. Okay po. Thank you po.
8: God bless. Sige po. God bless. I love you.
0: I love you too, nanay.
8: Sige, love you. God bless.
0: Sige po. No arms can ever hold you. Nakapaprayer na dito yan. Okay. Di niya ro kasi narinig kahapon. Yorn. Sige. Ayan. Sige mga katropa natin. Mag-commercial po muna tayo at magbabalik po ang programang X-Rated.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
6: may collagen
7: at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
7: lalakas at gaganda ka pa.
5: Bilis sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: dati, ayaw mong maggabay dahil sa insomnia. Well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

And syempre, mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Anong nangyayari? Sige, mamaya magugulat yan, katropang nong. Tapos na ako. Bilisan nga natin. Tinulugan ako ni James Naba. Kaya hindi pa ako nakakapagsimula. Wala akong technician. At syempre mga katropa natin, magkwentuhan na po tayo. Nag-shave naman ako.

Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joy. 25 years old. Matagal akong niligawan ng boyfriend ko bago ko siya sinagot. Mabait siya. Masipag. At pinakita niya sa akin na seryoso talaga siya. Kaya naman, yung sinagot ko siya ay sobrang saya naming dalawa. Noong first official date namin bilang magkasintahan, ay sobrang excited ako. Pakiramdam ko noon, ito na ang simula ng masayang relasyon. Habang magkasama kami, ay napunta ang usapan sa pagiging mas malapit sa isa't isa. Noong una ay sinabi kong hindi pa ako handa. Ang sabi ko sa kanya, gusto ko sana na mas makilala pa namin ang isa't isa bago namin gawin ang pagtatalik. Pero paulit-ulit niya akong kinukumbinse. Sinabi niyang matagal na niya yung inaasam at nag-shave pa naman daw ako. Nagulat na lamang ako nang nalaman niya na nag-shave ako. Sobrang hiya ko ng araw na yun. At kung ano-ano pa yung mga dahilan na sinabi niya sa akin para pumayag ako. Kaya naman, nagpadala ko sa mga hawak at mabubulang salita niya. Unti-unti niya akong nilalapitan hanggang sa mapunta siya sa aking liig. Unti-unti niya akong hinahalikahin at nadadala ako. Habang ang kamay niya naman ay pababa ng pababa. Hanggang sa maabot ng kanyang kamay ang kuweba ng kaligayahan. Unti-unti niya tong hinahawakan at unti-unti akong nadadala na para bang may mahika na sumanib sa aking katawan at nagpadala ako. Sa bawat paghawak ay napapaliyad ako. Sa bawat pagmasahe ay nababaliw ako. Na para bang hindi ko pinagsisisihan ng mga oras na yon ang ginawa ko. Hindi ko inaakala na mangyayari sa akin yung mga kinukwento lang ng mga kaibigan ko. Nagulat na lamang ako sa sarili ko na unti-unti na akong humihiga at pinapaubaya ng bukas, malawak ang aking dalawang binti. Mula sa aking tuhod, paakyat sa aking pearlize. Walang ibang ginawa ang boyfriend ko kundi paligayahin ako ng oras na yun.
napakasarap. Nakakabaliw. At hindi ko makakalimutan yun. Pagkatapos ng oras na yon o pagkatapos ng araw na yon, pakiramdam ko ay hindi na ako masaya. Hindi naman ako galit, pero may bahagi ng sarili ko na nagsasabing sana nakinig ako sa nararamdaman ko. Na sana hindi ako nagpadala sa matatamis na salita ng boyfriend ko. Sana hindi ako nagpumilit sa bagay na hindi pa ako ganun kasigurado. Mahal ko siya. Pero na-realize ko na ang ganitong sitwasyon o desisyon ay dapat ginagawa lang kapag handa ka na. At sa totoong asawa mo na. Hindi dahil napilit o nakumbinse ka lang ng ilang minuto. Kaya heto ako ngayon. Napapaisip kung bakit minsan mas nakikinig tayo sa kagustuhan ng ating katawan. Pero hindi natin pinapakinggan ang ating puso't isipan. Nasa tuwing

Andas kundi tayo. Kaya naman, palagi niyong uunahin o palagi niyong iisipin ang consequences ng bawat actions na ginagawa natin.

Ito yung palagi nating sinasabi, na always may consequences yung mga ginagawa natin. DJ Girlie Shoes, kailan po kayo mag-tour ulit? Eh kung sakalin kaya kita dyan, ano, Rene Boy Federico. Hindi ko alam eh. Bakit ikaw alam oh? Palibasa na pakahaba ng panahon na wala ka dito sa istasyon. Para ka na rin nag-tour. Ano ngayon? Webes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. Grabe, 5 days. Masaya ka ba sa 5 days, Rene Boy Federico Jr.? Sana maging masaya ka. May ano eh, may diin. So yun yung sinasabi natin na sometimes may mga pagkakataon na mas inuuna natin yung katawan natin or yung pakiramdam natin kesa isipin or namnamin sa ating puso't isipan kung tama ba o mali yung ginagawa natin. Pero at the end of the day, sabi nga ng ating letter sender, ang sabi nga ng kwento natin, tayo yung gagawa ng landas natin, hindi naman niya pa talaga yung Diyos. Diba? Hindi yung Panginoon yung gagawa ng landas natin, kundi tayo. Tayo yung nandito, tayo yung gagawa ng sitwasyon, tayo yung gagawa ng journey natin, ng path natin, kung ano yung susundin natin. Diba? Huwag nating sabihin na, kaya ako nagkaganito, it's because ito yung binigay sa akin ni Lord. No, hindi yan totoo. Gusto ko na makaranas humila ng maleta po kasi. Same tayo dyan, Rene Boy. Gusto ko nang humila ng maleta na maraming pera. Maleta lang, kahit maleta lang papuntang airport. Yung mga ganun lang yung mga gusto ko mangyari. Diba? Baka naman po, naririnig ako ngayon. So yun yung sabi natin na may mga pagkakataon, may mga desisyon tayo sa buhay natin na akala natin okay yun kasi nadadala tayo ng ating katawan. But sometimes, pagsisisihan natin yun kasi hindi pala yun yung tama at hindi pala yun yung dapat. Dapat palagi din tayong, di ba sabi nga natin, kaya yung ulo natin nasa itaas, that's because dapat una tayong nag-iisip kesa inuuna yung ating puso at inuuna yung ating katawan, 'di ba? Kasi meron yang tatlong ano eh, kapag yung puso yung nanaig, talaga naman bumibigay yung ating katawan. But sometimes kung yung isip natin ay nakikipaglaban talaga, hindi mangyayari yung mga bagay na nangyayari sa atin. Although, syempre, sabi nga natin, the damage has been done. Ano yung magagawa natin kahit na tapos na nga yun, nangyari na sa atin, nakagawa na tayo ng mali, nakagawa na tayo ng hindi tama. So ano yung dapat natin gawin? Diba? Ang kailangan natin gawin ay ayusin yung mga mali na ginagawa natin. Anong tour ang tumutunog? Hindi ko alam anong tour ang tumutunog. Check ka talaga. Kahit wala ka talaga dito. Hindi ko alam. Ano ba? Ha? Turbo? Anong tour ang tumutunog? Dali, hinihintay ko yung sagot. Anong tour? Ano yun? Anong klaseng tour yun? Kakaloka ka. Editor Roth. Ay, live to. Baka mamura kita. Sinasabi ko sa'yo. Ayop ka talaga. So anyways, mga katropa natin, magpapaalam na po ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Again, ako pa rin po ang inyong nagkasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.

0: Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
3: Magvision X Plus Softgel Capsule.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Supple Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
5: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si

Kadyar Alcales sa programa Servisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ K.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa, 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Magandang hapon naman ng Webes, mga kabayan, mga katropa. Oh, Webes na po tayo, ha? Ngayon pong buwan ng Hunyo ay ika-18 na po. Hunyo 18. Taglis na. June 18, 2026 na po, mga kabayan, mga katropa. Hapon na naman. Ay, patapos na naman ang isang linggo. Para doon sa mga 4-day work week pa rin ng trabaho. Dahil sa araw ng bukas, Biyernes na. Nako naman, may magre-relax na naman, ha? Kaya, nako, mga kabayan, mga katropa, welcome na sa ating pong palatuntunang sintado. Sa ngalan po ng ating partner sa Bagen Technical, Engineer Moises Acosta. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga katropa, ako naman ang ino po makakasama o magbibigay pa rin po ng mga balita at impormasyon. Ngayon po mga naging ganap buong maghapon dito sa ating salalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa, at syempre sa buong Pilipinas at buong mundo. Mga balita dyan, mga kabayan, mga katropa. Hindi nyo lang po marinig sa ating pong palatuntunang asintado. At ilang mga usapin na bumabalot pa rin dito sa ating lipunan. At sa oras na ito, mga kabayan, mga katropa, syempre, pag ganitong oras na po ng hapon, lalo na po yung sa mga medyo magkakaroon na naman ng break sa araw ng bukas. O mga empleyado ng ating pong gobyerno, ha? Ilang mga departamento pa yung nanatili sa 4-day work week. Hindi pa binabawi yan ng Malacanang. 4-day work week pa rin ang karamihan, kaya Webes! Huling araw para sa ating po mga empleyado ng gobyerno, ha? Bagamat yung mga frontliner, wala namang holiday yan, sila kasama dyan. O ha, mga frontliner, kaya natin yan. Walang holiday. Walang holiday sa trabaho, sa pagbibigay ng mga impormasyon, mga balita. On the go lagi, ha? Sabi ko nga po, mga kabayan, mga katropa, itong oras na ito, masarap pong magmerienda. Tama-tama lang, ha? O, merienda! Sa mga may budget dyan, may mga pambara, okay yun. Naman, oh. Pero sa mga wala, tamang higop lang ng kape, okay na rin. Pero mas the best, mga kabayan, mga katropa, kung healthy coffee, ha? Gaya po ng ating Santon Plaza Coffee Mix. Habang kayo po ay umihigop dyan, medyo parelax na ng bahagya sa maghapong trabaho, break na ng bahagya. Kaya kasi, alam na, magliligpit na naman. Sa mga pinagtrabahuhan, higop po na ng kape. Oo, mga sir, mga ma'am. Hirap naman po yung lagi na lang kasubsub sa trabaho. Masabihan ka niya, ano ka, tagapagmana ng gobyerno? Hindi pala. Huwag masyadong sabi nga, dibdibi ng trabaho. Ha? Trabaho, nandiyan lang yan. Always naman yan, araw-araw naman yan. Pero yung pong konting break para po makarelax din po ang inyong katawan, makarelax din po ang inyong isipan, higop ng kape ang the best. Diba? Sabi nga ng ating pong mga kabayan, kapag ang Pilipino, stress yan sa trabaho. Pero alam na po ang katapat niyan. Makakapag-relax. Makapagtatanggal ng stress sa trabaho. Higop ng kape. Diba, mga kabayan, mga katropa? Kahit mainit ang panahon, basta Pilipino. Always yan. Pag nakahigop ng kape yan, manunumbalik ang lakas. Lalo na kung Santon Plus Coffee Mix ang inyo pong iinumin. Mga kabayan, mga katropa, dahil gawa po ito sa mga natural na sangkap. Opo, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, soya powder. Non-caffeinated pa ito, kaya mild coffee lang. Huwag pong isipin, baka hindi ka makatulog mamayang gabi. Ako, wala pong caffeine ito, kaya sigurado. Sigurado nga mas mapapasarap pa ang inyong pahinga mamayang gabi. Kapag nagkapagkape ka ng Santon Plus Coffee Mix, katropa, ha? Ang ating po nga Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, dumaan yan sa pagsusuri ng FDA. Kaya naku, makasisiguro po kayo na ito po ay safe at effective.
safe at effective, mga kabayan, mga katropa. At abot kaya ang presyo. Opo, mga kabayan, mga katropa, baka isipin nyo, mahal. Ako, hindi po. Halos kasing presyo lang po yan ng mga nakasanayan ninyong kape. O, na mga 3-in-1. Oo, halos pareho lang po ang presyo, ha? At ito, mga kabayan, mga katropa, mabibili nyo po sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Healthy coffee na, katropa! Santon Plus, a coffee mix! Nakapagkape ka na, ginagamot ka ba? 12 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. O, siyempre, o, sa Facebook, live na po tayo sa 104.7 XFM at XFM Palawan Facebook page. Ha? Paki-share na po ninyo ang ating pong palatuntunan. Ha? Paki-like na rin po, ha? At follow na rin. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ha?

0: kayo na ba? Engineer, ano? Hindi makontak? Tropan Gerald. May pinuntahan ito eh. Operasyon at mukhang ato, nagkabiglaan ba? Nagkaroon ba ng lituhan ba? Alamin natin ha, mga kabayan makatropa, standby kayo. May init-init ito ha, mga kabayan makatropa. Mainit-init na mga ganap, naging ganap, kani-kanina lang. Mga sir, mga ma'am, tabay tayo. Ano ba ang naging ano nito? Nagkabiglaan ba? At mukhang pare-pare yung mga men in uniform, yung ano, sinasabi. Nasangkot? Tama ba? Alamin na natin ha, saglit lang. Dinadaya lang ni Engineer Moises ang number. Wala! Sige, sige, sige. Teka lang, teka lang. Mamaya na lang, ano? Kung makukuha natin si Katropan Gerald Gales, mga kabayan makatropa, mayroon po kasing sinamang operation ito, ha? At mukhang mga men in uniform yung sangkot. Nagkabulagaan ba? Wait lang natin, ha? At mukhang ongoing pa ata yung operation. At wala pang signal yung ating pong katropang si Gerald Gales, ha? Saglit lang. Oy, magandang hapon muna kay Ma'am Merlin Villones, ha? Mainit nga hapon. Katropang Ali, ha? Habang nagkakape ng Santon Plus Coffee Mix. Good to your health. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa talaga lang. Matamang salamat, Ma'am Merlin Villones, ha? Ganda nga hapon din kay Sir Gerald Pilipaalan. Dan share na. At gandang araw daw po, mga katropa. Sige. Thank you very much, ha? Wait lang natin ang signal ni Katropang Gerald. Pero narito naman po muna ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon. Yung daw pong lalaking iniwan ng kanyang kalibin partner sa bayan ng Quezon, Palawan, unti-unti na raw, dahan-dahan na raw siyang nakakalimot sa kanya pong hinapit. National ID registration iikot naman daw po sa ilang barangay sa bayan ng Taytay, Palawan. Kaya doon sa mga hindi pa ho nakapag-apply para sa national ID. Mantalayin nyo na dyan sa mga barangay sa Taytay, Palawan. Ha? Senro Palawan at DNR nagkasaraw po ng Climate Action Program sa bayan naman ng Balabac. At Manila Symphony Orchestra naglabas naman po ng sama na loob laban po sa isang airline matapos awatang hindi naisakay o ipasakay yung kanila pong mga musical instrument. Sasakyang na aksidente kamakailan sa bayan ng Sopronio, Española, Palawan na iaho na. Coast Guard Station, Northern Palawan, nakilahok din daw po sa nationwide simultaneous earthquake drill. Mga kawanin ng LGU Balabac, suma ilalim naman po sa second quarter simultaneous earthquake drill din. Dialogo, hinggil naman daw po sa anti-illegal drugs, isinagawa sa Barangay Pangublian, Brooks Point, Palawan. At lunsod ng Puerto Princesa ay naging grand champion sa katatapos ng pong Baragatan Zumba Nanay Competition 2026. At uwi lang naman po ng 300,000 pesos. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo po ng ating po mga balita ngayong hapon. Andog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama sa mga magre-relax sa araw ng bukas. Sa mga manggagawa sa gobyerno. Mga kabayan, mga katropa, gusto nyo bang maha-relax ang inyong katawan? Dahil sa pasok kasi dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? alas 7, uwi ng alas 6 para mabuo yung 8 hours sa loob ng isang linggo. Kaya Bernes, wala silang pasok. Uwang pago dun, ha? Alas 7. Tapos alas 6 uwi sa gabi. Ano ba? Pagod yun. Kaya, yung karamihan dyan na may gustong mag-relax, ma-relax yung katawan. Pwede ang gustong magpamasahe. Ay, tama-tama mga kabay mga tropa dahil nga sa araw ng Bernes. Wala naman kayong paso. Okay yan, mga kabay mga tropa. Sana naman ay gamitin po ninyong pang-haplan siya. Yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Nagawa sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Yung agad-agad mong mararamdaman yung pong ginhawang dulot-dulot nito, ha? Opo, ginhawa... Dulot nga po ng mga natural din pong sangkap ng ating Santon Plus Herbal Oil. Nandiyan ang virgin coconut oil, peppermint oil, moringa seed oil, meron ding menthol at vitamin E. Mga kabay makatropa, ha? Hindi po nakaka... Sabi nga eh, bad trip yung amoy ng ating Santon Plus Herbal Oil. Hindi po... banayan. Halos wala nga pong amoy. Menthol ang unang maaamoy mo. At syempre yung pong lupang ingredients. Hindi po siya yung sobrang langis. Yung antagal matuyo. Ito hindi po. Sakto. Mga kabayan, mga katropa. May langis. Siyempre, may virgin coconut oil yan eh. May moringa seed oil. Pero hindi po siya yung kasing langis yung iba. Kain nyo pong nakasanayin panghaplas. Hindi po. Kaya mas mainam, mga kabay, mga tropa. Isubukan po ninyo, ha? Yung pong galing at bisa ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Na mabibili na rin po ninyo, mga kabay, mga tropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 20 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon. Habang natabayan natin yung timbre ni Katropan Gerald, saglit lang ha, iinom muna tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ha, mga kabay, mga katropa, sabayan nyo, sasabayan po namin kayo na humigop ng kape sa mga oras na ito, mga katropa. Magbabalik ang ating pong palatuntunang asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Santon Plus Cold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
11: Vision X Plus! Softgel Capsule!
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
10: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
16: Santone Gold, live testimony.
17: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santone Plus Gold.
18: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
19: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
20: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
21: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
22: Sister Pain!
23: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
24: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
25: If symptoms persist, call your doctor.
26: Santone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
26: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika.
28: Ito ang XFM Palawan.
29: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
30: XFM Network Philippines.
29: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
30: This is XFM.
29: Ang katropa mo. Exciting!
31: Exciting!
0: Oras, mga katropa, 27 minutos makalipas po ang alas 4. Anang hapon na po, mga kabayan, mga katropa. At ang oras naman na yan, handog din naman po sa ating yan ang Sesta Pain. Matamang-tama sa ating po, mga katropa, dyan. Mga ordinary, mga manggagawang palawenyo. Yung ating po, mga magsasaka, mangingisda, construction worker, na, at iba pang mga ang trabaho. Mga kabay, mga tropa, ay kailangan ng puhunan. Puhunan ng lakas ng katawan. Mga kabay, mga tropa. Talaga namang ganito, init ulan yung ating pong nararanasan. Minsan talagang nakakaranas tayo ng masakit. Matinding sakit ng ulo. At ganoon din, sumasakit na yung kasukasuan, buong katawan. Minsan nauuwi pa, o madalas nauuwi nga po sa trangkaso. Ha? Ako, para tanggalin yung pananakit na, mga kabay, mga tropa, mag-Sesdapain capsule. Sesdapain, meron pong paracetamol. Ano siya pong tutulong para po tanggalin yung masasakit na inyo pong nararamdaman sa katawan, ha? Sesdapain, mabibili na rin po sa mga butika at parmasya na malapit din po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Petro Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, ay 28 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Breaking news. Breaking news.
0: Tama na natin si katropan Gerald Gales. Meron pong operation kanina. Ito pong mga otoridad mula sa ano, sa bahagi nitong police station 1. Kanilang operation na may kaugnayan daw po sa robbery extortion. At ang mga sangkot, abay mga men in uniform din. Ano ba ito? Ano bang pinagmulan nitong operation na ito? Entrapment ba ito? Alamin na lang po natin sa ating pong kasamahan. Nakasama po sa operation si katropang Gerald Gales. Katropang Gerald! Wala pala. Masyado kong advance. Alas dos. Ngayong hapon lang. What? Robbery extortion. When? Alas dos ng hapon, ngayong pong June 18, 2026, naganap ang operation sa bahagi po ng Barangay Maligaya. Siyempre, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kung saan dalawa ang suspect din eh. Isang mayroong ranggong ensign at petty officer. Napawang mga empleyado or tauhan daw po ng Philippine Coast Guard. Ang biktima din eh, nagsilbing complainant siguro ito, mga kabay, mga katropa, isang patrolman na naka-assign dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito na lang, pakwento na, English kasi ito, ang hirap, nag-nosebleed ako eh. Si Katropan Gerald Gales na lang po ang ating pong tanongin. Ano ba nangyari dito, Katropan Gerald? Magandang hapon.
2: Magandang hapon, Katropang Ali. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Katatapos lang nga ng entrapment operation ng Police Station 1.
0: Entrapment pala ito.
2: Entrapment operation ng Police Station 1. At ang involved dito ay official.
0: Official?
2: Official. Hindi naman head, hindi siya yung pinaka-head. Pero official siya ng Philippine Coast Guard.
0: Nako.
2: Dito sa atin, oo.
0: Anong nangyari? Ano bang pinagmulan nito? Katropan Gerald.
2: Sige, una na imbitahan tayo ng Police Station 1 at pinalam sa atin na kinailangan nga raw nila ng witness.
0: Okay.
2: Barangay official, media.
0: Yeah.
2: Kasi meron tayong kasamang insulating witness din, yung barangay kagawad na nakakasakop doon sa barangay Liwanag kung saan naganap yung entrapment operation.
0: Mm-hmm.
2: So, briefing kami dito ng PS1 at doon nga ikwento sa atin na merong nangyari noong mga nakaraang buwan na nawalan ng baril. Nawalan ng baril. At pagkatapos nun, mukhang hindi na bladder. Ng version ito, version ito ng ano ng PNP.
0: Okay.
2: Merong nawalan ng baril. Ito na yung official na ito at nag-report dito sa PS1.
0: Okay.
2: Ngayon, mukhang hindi na record o na blatter ng mga panahon na yon. So bumilang yung mga ilang buwan, hindi na record hanggang sa nalaman ng official ng Coast Guard. Medyo may kababayaan pagdating sa sitwasyon na yon. Parang kumbaga neglect of duty or kapabayaan ng PNP doon sa hindi pag
0: kakablatter
2: record o blatter nung time na nawala kasi masilan yun, baril yun.
0: Service firearm ito, service firearm ito nung Coast Guard.
2: Yan, baril na pag-aari nitong ano. Hindi ko pa makumpirma kung service firearm o personal na baril ng official ng Philippine Coast Guard. So, okay. So, nagkaroon ng mga conversation. Una, sabi may shock penalty. Inihingi na 20,000 hanggang sa umakyat ng 100,000, umakyat yung usapan ng 200,000 hanggang sa nagpanang po sila sa umabot ng 200,000, bumaba ng 150 hanggang sa nagpang-abot na sila sa 80,000. Pinakita sa atin yung bypass man, poodle money, 80,000 pesos dito sa briefing room at kinontak ng police na involved. Yung opisyal na magkita na sila, ibibigay na yung pera. So ang napagkasunduan ng PNP at ng opisyal ay malapit din sa Philippine Coast Guard Station, yung barangay Liwadag. Dito na sa Lulalia Park. Diba meron tayong Rizal Park?
0: Yung kabila, tapos, yung kabila yan. Lulalia Park.
2: Yung kabila niyan. Yan, Lulalia Park.
0: Halos sa baba lang yung kanilang ito. Halos sa baba lang yung kanilang headquarters eh.
2: Lapit lang. Ngayon, tamang nandoon ay meron mo nang isa na pumunta na ano rin na miyembro ng Philippine Coast Guard at ito yung kumausap dun sa police.
0: Okay.
2: Pero hindi pa rin natuloy yung kanilang transaction. Bumilang pa ng mga ilang minuto. Mukhang hindi yun yung ano,
0: subject.
2: Hindi yun yung pinaka pinaka subject. Tapos bumilang pa uli ng mga ilang minuto, may dumating na. At ito na yung sinasabi nilang target. Then pagdating nito na nakasakay sa sasakyan, kumurbada siya, nakabalagbag. Hindi na bumaban sa sasakyan eh.
0: Okay.
2: Lumapit itong PNP personnel na kausap katransaksyon at binuksan yung bintana, nag-usap yung dalawa, nakalabas yung model money at doon sa hudyat na pagtaas ng sombrero bago na umatake yung tropa ng PS1. Hudyat yun na
0: natanggap na
2: yung Budel Mani.
0: Natanggap
2: natanggap na yung Budel Mani. Okay, so takbo doon. Pagtakbo doon, nahirapan pa eh yung tropa kasi nasa loob na sa sasakyan. Nasa loob na sa sasakyan at sumisigaw. Humingi ng tulong sa mga kasamahan. Tulong, sigaw. Kasi abot talaga doon yung sigaw. Malakas eh.
0: Lapit lang yan eh. Lapit lang yan.
2: So yun na. Nagtumpukan na. Tumakbo na kasi yung mga tropa ng Philippine Coast Guard.
0: Okay.
2: Hingin kasi siya ng tulong. Version na ito. Ito na tayo sa version na ito ni official ng Coast Guard. Ang sabi niya, hindi niya tinanggap yung pera.
0: Okay.
2: Version niya ito. Sige, labas lang natin kasi side by side tayo dito. Version ng Philippine Coast Guard, hindi niya tinanggap yung pera, pero meron daw silang pag-uusap.
0: May pag-uusap?
2: Meron silang pag-uusap. At yung pag-uusap na yon, magkikita lang sila doon sa Lulalia Park, tapos pupunta naman sila doon sa abogado.
0: Okay.
2: Pagdating doon sa abogado, doon daw sila magkakaroon ng kasunduan para doon sa kung ano man yung napagkasunduan nila kasi hindi dinetalye sa atin eh. Ng official ng Coast Guard kung ano yung kanilang pag-uusap. Basta sabi, meron silang pag-uusap. After na nila magkita dito, pupunta sila sa abogado, para black and white siguro yung magiging kasunduan nila. Sinasabi niya lang wala siyang tinanggap.
0: Hindi nga nahawakan. Yung sinasabi na pera, katropan Gerald.
2: Yun ang version niya. Ang operation ay suportado ng mga testigo tulad ng barangay official, ng media, tapos meron dalawang body worn camera na naka-open na simula pa lang briefing hanggang doon sa area ng transaction point hanggang sa yung pangyayari natapos hanggang sa makarating makabalik dito sa PS1. So lahat yun cover naman lahat ng body worn camera, dalawang body worn camera gamit ng PLP. So kung tatanungin kasi napaka-importante rin na kailangan nandoon yung mga insulating witnesses sa marking sa inventory, hindi na ginawa, hindi na doon ginawa yung
0: sa area,
2: yung inventory sa area. Pero kadalasan talaga pag may mga operation
0: sa area ginagawa.
2: Doon talaga ginagawa kung saan nagkaroon ng transaksyon, doon nilalatag yung mga bundle money, doon yan markahan, doon yan inventory sa inventory sheet, tapos doon ipoproseso. Doon pipikran, iaabot, kung papapermahin, kung magre-refuse o hindi, tatanggapin o hindi, doon talaga sa area ginagawa. Pero may paliwanag naman yung PNP kung bakit pagkatapos nilang damputin ay sinakay na doon sa
0: patrol,
2: sa sasakyan o sa patrol. Kasi ang sabi nila, dumarami na kasi yung tropa ng Coast Guard.
0: Malapit lang eh. Mahirap na.
2: Kasi nagsipagtakbuhan eh. Nagsipagtakbuhan na. Ang tropa naman, ma-outnumber sila nung kung titignan natin kasi kundi lang naman ang tropa na nandoon para sa operation. So, kinuha na lang nila at dinala dito sa PS1. So, dito na naganap yung
0: inventory.
2: Ayun, so, nakatutok naman kami dito yung dalawang witness, insulating witness, yung kagawad at yung media. So, nakita naman namin lahat ng proseso na ginagawa. Tapos, kami tumanggap kami ng inventory sheet kasi nakita namin itong mga ebidensya, pero siya ay hindi niya tinanggap, hindi rin siya pumirma. Yan ang karapatan niya, diba? Sa halip ang sabi niya hihintay niya yung abogado bago hakbang kung dapat ba nilang tanggapin, dapat ba nilang pirmahan. So abogado hinihintay nila para naman maprotektahan nila at magamit nila yung kanilang karapatan.
0: Katropan Gerald, ulitin natin nag-ugat itong sinasabing robbery extortion magmula noong hindi na i-blatter sa PNP yung pagkakawala ng service o baril, sabi natin baril, nitong isang kaanib ng Philippine Coast Guard. Tama ba?
2: Tama, yun. Di bali, babalik ako mamaya, kukumpirmahin ko kung service firearm ba yan o pag-aari niya personal yung baril niya para malaman natin. Pero ang punot dulo niyan, tungkol yan doon sa nawawalang baril
0: na hindi na i-blatter
2: ng PNP personnel. Ngayon, kung halimbawa hindi na i-blatter, meron talagang kapabayaan mangyayari doon. So, pwede yung makasuhan yung PNP.
0: On duty.
2: Para hindi makasuhan. Para hindi makasuhan, kailangan, halimbali, sa kanila na yun. Hindi ko muna unahan kung kasi may mga offer na mga ganun na sa kanilang na sa kanilang pag-uusap na yun. Basta nangyari ay nagkaroon ng entrapment operation at ito na yung nangyari. Pero para sa kanila, lagi natin nilalabas, lagi ko rin lalabas yung sa side ng Philippine Coast Guard. Para sa kanila, wala, hindi sila tumanggap. Tapos, ang ito rin kasi yung yung kanyang may bahay. Pero ayaw na nila magsalita, ayaw nila mag-interview. May mga narinig lang tayo na sabi, fine up. Yun ang gusto ko rin tanongin, bakit siya pinitrain up? Bakit?
0: Ano yung magiging dahilan ko bakit yung frame up siya?
2: Nasa sabi nila siguro baka yung postcard niya magsasalita sa sa pangyayari nito.
0: Okay.
2: Pero yung asawa hindi makapagsalita sa ngayon, hindi nila yung abogado.
0: So, bukod diyan sa dalawa, ilan ba yung nasangkot? Ilan ba yung dinampot? Katropang Gerald.
2: Dalawa ang nandito.
0: Dalawa.
2: Sa PS1. Oo.
0: Okay.
2: Isa kasi, yun yung una na pupunta doon at yun ang kausap ng pulis. Pero tumagal ng mga ilang minuto at hindi pa rin naibigay yung pera hanggang sa dumating na yung isang kasama na yun talaga yung pinaka-target.
0: Okay.
2: Mukhang yung isa, ang nakausap ko rin yung isa.
0: Okay.
2: Yung side naman ng isa na yun, ang sabi niya, ang pinapunta lang daw siya doon.
0: Pinapunta?
2: Para puntahan yung, tao na kausap ng kanyang katrabaho.
0: Katrabaho?
2: Yun.
0: Eh, siyempre, nasa lower rank ata ito eh, isa eh. Yung unang pumunta eh. Oo, kung hindi ako nagkakamali. PO3, Petty Officer 3, katropang Gerald, di ba? Panawala si katropang Gerald. Oo, mga kabay, mga katropa. Ngayon lang to, alas dos. Oo, ha, dyan sa Yulala Park. Ha. Mga kabay, mga katropa. Lapit lang, doon sa headquarters ng Philippine Coast Guard District Office.
2: Sige, okay.
0: Oo. Yun na, ano, bali, dalawa dyan ngayon. Katropang Gerald.
2: Sige. Yes, katropang Aling. Dito pa rin tayo.
0: So, ongoing.
2: Nandito na yung ano, ha? Ongoing ngayon. Nandito, tuloy-tuloy pa rin naman kinakausap ng PNP ito. Si mataas official ng Philippine Coast Guard at yung kasama. Tapos yung tropa ng Coast Guard nandito na rin. Yung tropa ng PNP nandito na rin. At nakapag-usap naman sila na, inam, kakabaro, walang sama na ito, trabaho lang, ganun yung mga binibitawan salita ng PNP, magkakasama pa rin tayo,
0: okay.
2: Alagad pa rin tayo ng batas, yan ang pinapaliwanag. Okay naman sila dito, kahit yung naka-ano lang din naman, tayo lang din naman sila. Nag-observe lang din.
0: Okay, Katrapan Gerald, may official na ba mula sa PCG District Office yung nandyan na?
2: Yung pinaka-mataas na official ay mukhang sinusundo na papunta dito.
0: Okay.
2: Oo, kasi siya mataas din official ito pero hindi siya pinaka-mataas.
0: Oo, may ano yan. Kumbaga may
2: mga deputy.
0: Oo, deputy. Tsaka kasi depende rin sa department o departamento kung saan na bibilang itong subject, katropan Gerald.
2: Yan, tama. So, yung pinaka-official, nakapag-tindir sa atin na member ng Philippine Coast Guard na mukhang papunta na rin dito yung pinaka-mataas na official para naman alalayan din yung
0: tauhan nila
2: ng Philippine Coast Guard.
0: At saka kung maaari no, baka may magbigay ng bahayag kaagad diyan. Baka maaari mo rin may bato sa amin, ha?
2: Sige, hintayin natin kung po pwede nga ma-interview natin, makapagsalita mas maganda kasi
0: yung
2: asawa gusto kong ma-interview rin sa site nila pero ayaw nila. Pero yung kanina kung ano man yung video na naipasa ko na diyan, i-clear lang natin. Lalo na yung pinaka-call operation, pwede naman natin inipas. Kasi yeah, natin yun.
0: Oo. Barangay Maligaya to, no? Barangay Maligaya?
2: Nakikiusap lang yung tropa, yung Philippine Coast Guard. Huwag lang yung nakadama.
0: Ah, okay. Wala naman.
2: Naka-uniform kasi. Naka-uniform kasi siya. Kaya, medyo, pangitignan pagka makita yung official tapos ang madalpa. Yun ang request lang naman nila.
0: Wala naman. Hindi natin na play yun. Ito yung hawak-hawak na siya. Hawak-hawak na siya eh. Nakatayo lang ito. Yung ating pinapanood na video dito, katropa nga Gerald. May dinadampot lang yung ilang nating mga otoridad. Ano ba yung dinadampot nila doon kanina? Ito nangyari. Barangay Maligaya, tama ba? Tinatanong lang ating kasama din eh.
2: Barangay Maligaya yan. Si Cap Dudes nandun din kanina. Pero ang sinama niya na lang ay yung kagawad niya na duty. So yun ang nakasama natin. Yung dinadampot na yan, baka hindi ko kasi nakikita. Baka yan yung yung bottle money.
0: Okay.
2: Napunta yung bottle money kasi na nandun sa sabi doon sa mataas na official ng Philippine Coast Guard, napunta doon sa baba. Nasa kalsada na. Kasi sabi niya hindi nila tinanggap. Ngayon, tinuha yan, baka question din kasi ng iba bakit hindi doon ginawa yung inventory. Yun nga eh, kasi dami raw talaga ng mga Philippine Coast Guard na nakapalibot na rin doon sa lugar. Iiwasan lang na baka mamaya magkaroon ng tension o magkaroon ng di magandang pangyayari. So, dinala na lang dito sa loob ng PNP ng PS1 para ipagpatuloy yung parking inventory. Kaya naman nila paliwanag yun daw, sabi nila sa court kung sakali man ang questionin bakit dito nangyari yung
0: inventory. Sige. Ang tabi pa rin kami, no? Katropan Gerald. Sa mga iba pang mga magiging ganap dyan. Kung papunta na. Yung sinasabi nga, mataas opisyal ng Philippine Coast Guard para alalayan. Yung kanyang tauhan dyan. At kung ano ba yung magiging aksyon nila. Katropan Gerald.
2: Okay, okay, bigyan ako ng update pa kayo ng konti. Nakatabay pa rin tayo mula dito sa PS1, Gerald Gales, XFM News.
0: Breaking news. Mga kabayan, mga katropa, si katropan Gerald Gales mula dyan sa Police Station 1. Mainit-init, mga kabayan, mga katropa, robbery extortion operation, entrapment operation, inasasakutan, mga kabayan, mga katropa, ng PNP. Mga kabayan, mga katropa, dalawang matatawag natin din kaanib miyembro ng Philippine Coast Guard. Particular na nakasign daw po dyan sa district office o district station. Mga kabayan, mga katropa, ilang hakbang lang ang layo, Eulalia Park. Doon mismo sa headquarters ng Philippine Coast Guard dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Isang ensign, kung di ako nagkakamali, ang tawag ba? Isang may ranggong ensign ng subject. At yung isa, PO3, Petty Officer 3. Mga kabayan, mga katropa, na ngayon ay nasa kustodiya at pangangalaga na po ng Police Station 1. Mga kabayan, mga katropa, yung pong binabanggit ni katropan Gerald kanina, pag sa mga operasyon, usually talaga ang ginagawa pong inventory, mapadrugs man yan, mapapera ang sangkod, ginagawa yan kung saan area nagkaroon ng transaksyon. Pero dahil nga po sa medyo, sabi nga, dumarami daw po yung pong mga kaanib ng Philippine Coast Guard na nagtutungo dyan sa Eulalia Park. Mas minabuti na lang daw po ng PNP na bitbitin na lang agad doon sa kanilang himpilan. Una-una, siyempre, parang hindi na rin makatakot pa ng iba pang atensyon mula doon sa mga nasa area. Malapit dyan sa district office ng PCG. Siyempre, especially dun sa mga residente dyan. Mga kabayan, mga katropa. For security purposes na rin yan. Both sides. Mga kabayan, mga katropa. Kaya ngayon, doon na ginawa yung inventory ng sinasabi, budol money na naiabot, naibigay doon sa subject, mga kabayan, mga katropa, na itinatanggi naman daw po nung subject, mga kabayan, mga katropa. Hindi niya raw po tinanggap. At meron siyang ibang version. Although doon sila nag-usap, siguro pinakita lang. Pakita naman, no? Pakita mo muna sa akin bago tayo pupunta sa abogado. Doon tayo magkakaroon ng black and white. Robbery extortion, may kaugnayan sa hindi daw po na i-blatter. Ang ulat, kamakailan, kailan pa ito nangyari, yung pagkakawala daw po ng isang baril na pagmamayari ng isa sa mga na nabitbit sa himpilan ng pulisya. Mukhang merong neglect. Merong pagkukulang sa parte ng PNP. Ganun, pag ganun, mga kabayan, mga katro. Although sinasabi, base sa impormasyon ni katropang Gerald Gales, na nag-report naman daw sa PNP. Itong isa sa nabit-bit na kaanib ng Philippine Coast Guard. Baril. Hindi pa malaman, hindi pa matukoy, hindi pa sigurado kung service firearm o personal firearm yan. Dahil nga po sa neglect, pagkukulang ng PNP, makakasuhan yung pong yung nandun. Sino yung duty ng panahon na yan na magpa-blatter itong kaanib ng Philippine Coast Guard? Mukhang nagkaroon ng usapan. Hindi lang po natin masasabi na may involve ba pera regarding dyan. bakit nauwi sa entrapment operation, robbery extortion. Mga kabay, mga katropa. So, yung iba pang mga detalye, mamaya antabay tayo kung may pa oras pa. Babalikan natin si katropang Gerald Gales dahil nagpapatuloy at inaantabayanan din yung pong sinasabi pagpunta o magtutungo daw dyan sa impila ng Police Station 1. Yun daw pong opisyal, mas mataas na opisyal ng Philippine Coast Guard. Siguro yung immediate officer nitong sangkot. Yun ang magtutungo dyan at aalamin siguro yung sitwasyon. Ano ba talagang nangyari? Kaya antabay lang po kayo, ha? Bagamat itong ating ipineplay na video, uploaded na ito, may mga audio po yan dyan. Mga kabay, mga katro. Tama ba, Engineer Moises? Uploaded na? Uploaded na po sa ating pong Facebook page, 104.7 XFM Palawan at XFM Facebook page. Blurred ang makikita po ninyo dyan. Sumusunod lang po tayo sa alat yung tunin na umiiral sa mga ganito pong senaryo. Mga kababayan, mga katropa, mabigyan ng protection ng both sides. Mga katropa, doon sa mga nagtatanong bakit pa nagpo-post tayo ng mga blurred. Sumusunod lang po tayo sa patakaran ng isa pong lehitimong media entity, mga kabay, mga tropa. Sumusulod din tayo sa mga alat yung tunin ng batas na umiiral. Kaya doon sa mga nagtatanong, nagpo-post lang kayo, blurred pa, wag na lang. Ito po ay bilang pagsunod lang po namin, ha? Sa mga umiiral na mga alat yung tunin pagdating po, ha? Lalo na pag sa pagpo-post sa mga social media dito sa amin, sa account namin, hindi po po pwede yung basta-basta lang po, mga kabay, mga katropa. Okay. Although sabi natin, yung mga sangkot dito, mga kabay, mga katropa, ay parehong nasa men in uniform, kung tawagin nga, mga kabay, mga katropa. Protection din po sa kanila pong pamilya, para hindi naman po mabuli agad. Dahil ito, subject pa rin ito, mga kabay, mga katropa, ng verification yan, siyempre, at further investigation. Although nagkaroon ng operation, intrepid operation, may mga initial na yan, na mga hakbang, mga documentation na sinagawa, mga kabay, mga katropa. Hindi naman kasi basa-basa pa pwede magsagawa ng intrepid operation kapag wala pong mga kaukulang permiso mula sa mga kinaukulan, mga kabay, mga katropa. So, ang tabi lang tayo, mga kabay, mga katropa. Ang malinaw lang dito sa ngayon, dalawang kaanib ng Philippine Coast Guard yung pong hawak-hawak ngayon ng Police Station 1 kaugnay sa isinagawang entrapment operation regarding sa tinatawag na robbery extortion, mga kabayo, mga katropa. Tabi pa tayo sa mga susunod pa, ha, na mga development sa balitang ito, mga kabayo, mga katropa. Siyempre, dito lang po sa inyo pong katropang istasyon. Samantala, mga kabayan, may binabanggit na halaga, kanina, mga kabayan, mga katropa, ano lang natin yan. I-verify natin mamaya sa pagbabalik ni Katropan Gerald. Apat na minuto na lang, mga kabayan, mga katropa. Alas 5 na po ng hapon. Nagulat lang ito kanina, dahil nga yung matapos yung operation, mga dakong alas 12, sinasabi ni Katropan Gerald, medyo yung kanyang area raw, hindi nakaaya-aya. Ito pala yun, mga kabay, mga katropa, ha? So, Merong pagpalag doon sa parte ng Philippine Coast Guard. Siyempre naman. Kahit naman sino papalag sa ganyang sistema. Pero sabi nga, legit naman daw yung naging operation ng PNP. Magmula briefing, meron na pong naka-on na body cam. Hanggang doon sa maganap nga po yung transaksyon. Sinasabing naiabot, naibigay yung boodle money. Diyan sa sinasabi subject nitong entrapment operation na ito, mga kabayan, mga katropa.

0: meron po hong pagkakataon na sila ay maipagtanggol yung kanila pong sarili, ha? Yung pong panig nung dalawa na sinasabi, subject o naging subject ng operation na yan, nasa ating pong Facebook page na po, ha? Nakapusa po. Meron po mga sila mga binitawan, ha? Mga pahayag, mga kababayan, mga katropa. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado para sa iba pa na ating pong mga balitang lokal pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Real Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pabili sa mga butika.
15: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa namang uri ng sakit.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng matagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix.

0: Sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Kompletado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Mga katropa, excited!

0: exciting time, mga katropa. Ganap na pong 7 minuto makalipas na ang ikalima ng hapon. Balik po tayo sa ating pong palatuntunan at punta na natin ang detalye naman ng ating pong mga balita o balitang lokal. Panginantabay natin po ang pagbabalik ni katropang Gerald. Punta muna natin itong si katropang Ray Algaran sa balita. Yun pong lalaking iniwan ng kanyang kalibin partner sa Quezon, Palawan. Dahan-dahan na raw pong nakaka-move on, nakakalimot. Katropa natin sa balita, Ray Algaran.
1: Amat-amat na raw nakaka-move on ng isang lalaking iniwan ng kanyang kalibin partner sa barangay Pinaglabanan, Quezon, Palawan. Nabatid na naging matunog ang nangyari pagtataksil ng babaeng si Alasdang matapos siyang pinagpalit si Alasdudong at sumama sa isang lalaki na si Alasglena, kung saan sa pakipagpanayam ng news team sa mga kapatid ni Dudong na si Alex at Boy, ayon rito, grabe ang kanilang ginawang payo sa kanilang kapatid, lalo't lagi itong umiyak. Meron rin na baka kitilin ang sarili niyang buhay. Samantala sa ngayon ay nananawaga ng pamilya ni Alasdudong na kung sino man ang makakita sa dalawa, lalo na kay Alasdang, ay agad itong sabihin na magkipag-ugnayan siya kanila para mapag-usapan ang settlement para sa kanilang mga anak. Yan ang balita at itinaman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Yun lang talagang magagawa, no? Mga kabay, mga katropa ngayon, panawagan. Doon kay Alasdang, Alasdang ba? Yung misis na nang amban inabandona yung kanyang mag-ama, mas mainam na po, daan na lang po ninyo sa maayos na usapan niya. Kung talagang wala ka ng feeling, wala namang talaga makapipigil diyan. Importante lang po yung custody, yung suporta doon sa inyong pong anak, ha? Lalo na kung wala pa po yan sa tamang edad. Ano, may pag-uusap talaga kayong dapat gawin, ha? Dating magpartner. Kahit sino naman po sa mga ganitong sitwasyon, mas mainam lang pong harapin na lang po ninyo at gumawa po ng maayos na exit. Kung di na talaga uubra ang inyong pong relasyon, wala naman hong pwedeng pumigil dyan. Kaya sa naman po, palagi lang kayo mag-away. Mas mahirap yun. Daan na lang po sa maayos sa usapan. Makipag-usap nang po maayos. Meron na, andyan naman po yung ating pong mga social worker. May barangay, meron kayong mga social worker dyan. Na siya naman pong magtoto sa inyo sa inyong MSWD, ha? Para pag-usapan yung mga bagay na ganyan. Lalo na, meron po kayong anak na maaapektuhan, ha? Doon naman sa lalaki, mas maganda na, move on na lang. Dahan-dahan, unti-unti. Sabi nga, kung hindi uubra, hindi talaga bubukol, ano, ha? Ano na lang, charge to experience. Then, baka naman may nakalaan na para sa iyo. Ganun na lang yun, ha? Diba, Sir Sons Jesky ng MCO Rizal? Nakikinig daw sa ating pong programa. Thank you very much sa mga taga MCO Rizal, ha? Magandang hapon sa inyo dyan. Move on, then unti-unti. Oo, ha? Sabi nga, hindi naman sa isang biglaan yan makakalimot. Dahan-dahan. At yung constant na pag-monitor din po ng mga kaanak doon sa kay Sir, kay Mister. Napakahalaga po yan sa mga panahong ito, ha? Kailan pong bisitahin or kausapin, kamustahin. Habang tinutulungan po ninyo, unti-unti makalimot. Naku, mas the best po yan, ha? Sa mga ganitong mga sitwasyon, pamilya pa rin ang napakahalaga na aalalay, ha? Samantala, 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, National ID Registration. Iikot naman daw po sa ilang barangay dyan sa Taytay, Palawan. Kaya samantalihin na rin po ninyo, mga Taytayanos, na wala pang National ID. Samantalihin nyo rin itong pag-iikot na isasagawa para sa registration, ha? iba pang detalye kung kailan-kailan ito. Mula sa atin naman po kong kasamahan, si Katropang Belia Mucha.
2: Magsasagawa ang Philippine Statistics Authority ng malawakang National ID Registration sa iba't ibang bahagi ng bayan ng Taytay mula June 19 hanggang June 25 sa ilalim ng Philippine Identification System o PhilSys. Ayon sa PSA, layunin ng aktividad na mailapit ang serbisyo ng magpaparehistro sa mga maraming residente upang magkaroon sila ng opisyal na pagkakakilanlan na magagamit sa pag-avail ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan at pribadong institusyon. Isasagawa ang registration sa Municipal Hall at sa mga piling barangay kabilang ang Kanike, BCBs, Silanga at Barangay Sandoval. Pinayuhan ang mga magpaparehistro na magdala ng alinman sa mga tinatanggap na primary o secondary supporting documents gaya ng birth certificate, school ID o barangay certification upang mapabilis ang proseso ng aplikasyon. Libre ang national registration at bukas ito sa mga kwalipikadong residente na nais magparehistro sa PhilSys program. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasahang mas mapapadali ang pagkilala sa pagkakakilanlan ng mga mamamayan at ang kanilang pag-access sa mga serbisyong inialok ng gobyerno. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, mag-Vision X Plus ka ng katropa. Mula dito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, Sendro, Palawan at DENR nagkasanawan daw po ng Climate Action Program sa bayan ng Balabag. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
3: Nagsagawa ang Community Environment and Natural Resources Office o Sendro ng Climate Action Program at Tree Planting Activity sa Barangay Indalawan itong June 17, 2026 bandang 9 ng umaga. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Environmental Month at layuning isulong ang pangalaga sa kalikasan, climate action at deforestation sa mga munisipalidad. Nakisa sa programa ang kinatawan mula sa Department of Environment and Natural Resources Office, Local Government Unit, Philippine EV, Philippine Coast Guard, mga opisyal ng barangay, Barangay Tanod at mga tauhan ng Balabac Municipal Police Station. Ipinakita ng pagtutuwa ng mga komunidad ang dedikasyon sa produksyon ng karasa ng paglalawak ng kamalagan ng Ilocos para sa susunod na henerasyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clarkin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Lenis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, Manila Symphony Orchestra naglabas daw po ng sama na loob laban sa isang airline. Ano kaya ang sama na loob nito? Katropa natin sa balita, IC Pakaldo.
4: Naabala ang biyahe ng Manila Symphony Orchestra matapos hindi payagan na maipasok bilang hand carry ang kanilang violin cases. Ayon sa grupo na ilang ulit nang nakasakay sa iba't ibang lokal at international airlines, karaniwan ay pinapayagan ang mga violin na dalhin sa loob ng kanilang mga bagahe. Ngunit sa insidenteng ito, sinabihan sila ng security check na kailangang i-check-in ang mga violin cases bago makasakay. Bilang solusyon, pinayagan na lamang na dalhin sa kanilang mga bagahe ang mismong instrumento habang mga lalagyan ay isinailalim sa check-in. Dismayado naman ang MSO sa pangyayari at sinabi nitong maaari nang hindi na nila piliin muli ang Cebu Pacific para sa mga susunod nilang biyahe. Samantala, sa paliwanag ng Cebu Pacific, nilinaw nito na may limitasyon lamang sa sukat ng hand carry kaya hindi pinapayagang i-carry on ang ilang mga instrumento. Ayon sa airline, ang mga lumampas sa size limit ay kinakailangan ng i-check in. Hinihikayat din ng Cebu Pacific ang mga pasahero na suriin ng baggage rules bago bumiyahe para maiwasan ang aberya. Samantala, ngayong araw naman ang outreach concert ng grupo para sa Bargatan sa Palawan na isasagawa mamayang alas 6 ng gabi sa RVM Sports Complex dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan ang balita hatid sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang ICE. Baka nga nakasanayan lang yung mga dati. Ang nagigpit lang siguro yung airline. Ano? May sukat at may haba lang siguro na pwedeng i-hand carry. Kung masyadong mahaba nga naman yung casing mo, baka nga naman nakakaabala na rin sa ibang pasahero, di ba? Pero sana, maayos naman nino ito. At good luck din po sa performance mamaya o sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan. Total, lalo na po sa mga walang pasok sa araw ng bukas. Mamaya po, alas 6, yung pong performance ng Manila Symphony Orchestra dyan sa ating pong Ramon B. Mitra Sports Complex. Pagnayin pa rin po yan sa Baragatan. Samantala, second quarter meeting ng mga Municipal Vice Mayor League of Philippines Palawan Chapter isinasagawa po dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
5: Report. Itinaraos ngayon sa lungsod ng Puerto Princesa second quarterly meeting ng Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter na tinaluhan ng mga vice-alcalde mula sa iba't ibang bayan sa Nalawigan. Ngayong araw, nagtungo ang kalahok sa tanggapan ni Melo Silvero para sa isang courtesy call. Sinundan ito ng pagpulong ng Liga sa Session Hall ng Sangguniang Panlungsod kaninang alauna. Pinangunahan naman ni Vice Mayor Maria Gracia Bacasayet sa Banda na Bayan ng Rizal na kasalukuyang Pangulo ng Vice Mayor's League Palawan Chapter ang pulong. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad ng mga opisyal ang beach parking visit sa Mini City Hall sa Barangay Los Biminda upang makita at mapag-aralan ang mga programa at servisyong ipinatutupad ng lokal na pamahalaan. Nakatakda rin ang pagbisita ng mga membro ng Liga sa bahay Bagong Pag-asa sa Barangay Mahingista bukas kung saan magsasagawa sila ng gift-giving activity para sa mga kabataan o sa lukuyang kilukup ng natura pasilidad. Layunin daw ng pagtitipo na higit pang mapalakas ang ugnayan ng mga lokal na opisyal at paibahagi ang mga mabuting gawi at programang makatulong sa pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad. Ang schedule, katropang Ali, ngayong June 18, kanina nga nagtatay sa City Hall, alas 9 hanggang alas 9.30 na umaga yung arrival nila. Sinarubong sila ni Vice Mayor Chipo Maristela. At pumunta sila kay Mayor bandang alas 10, alas 11, nag-lunch sila at alauna nga yung pulong, registration, tsaka yung meeting. At ngayong 3.30 hanggang alas 4, nag-check-in na sila dyan sa isang hotel. At mamayang gabi, mayroon silang dinner fellowship dyan sa Angel's Kitchen, sa Uno Hotel. Bukas naman, alas 6 ng umaga, ito na nga yung meron silang courtesy call kay Governor naman at sa isang restaurant. Early lunch ito, pagsapit ng alas 12 ng tanghali, diretso na sila doon sa Minisito sa Barangay Los Luminda. Alas 2 ng hapon, diretso sila sa bahay Pag-asa sa Mahingsda para sa gift-giving. Alas 4:30 ng hapon, may side trip pa sila sa Bakers Hill. At alas 6 ng gabi bukas, magkukortesy call sila kay Congressman GCA sa pavilion. Siguro, diretso na itong dinner. Kasi alas 6 na yun. So, baka mapakainin na sila doon ni Congressman. Bukas naman, ng June 20, sa Sabado, mag-early check-out na sila sa hotel. At alas 7 na umaga, pupunta na sila sa Sabang, sa Barangay Cabayugan, para sa kanilang Puerto Princesa Underground River Tour. Alas 9 hanggang alas 11 ng tanghali, ay ito na yung tour proper nila. Bandang alas 11.30 naman, magla-lunch at alauna 1.30 ay pabalik na dito sa kabayanan ng Puerto Princesa at doon na magtatapos yung kanilang second quarterly meeting ng Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter. At yan ang balita natin sa Yana Santon Golder Valtina, tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong mga tiyan. Kailangan ito ng mga Vice Mayor natin, lalo na sa kanilang pagbiyahe bukas para hindi bloated ang chance sa biyahe. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. At ang ating pong tamang oras, mga kabayan, mga katropa, Ganap na po ang 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ilang pa nating mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Samsung Plus Gold.
10: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
9: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walperos Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puson.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: participate.
21: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Since the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Since the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Since the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Since the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga buti ka. Supple Plus Gold.
22: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
8: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga buti. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
23: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
24: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
25: Vision X Plus.
24: Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule
24: na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
26: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
29: Santone Gold Coffee Mix.
30: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
29: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
29: Santone Gold Coffee Mix.
31: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Exciting time, mga katropa! Garap na po nga alas 5:30 ng hapon! Samantala, ang oras naman na iyan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Samantala, balikan muna natin ang iba pa nating mga balitang lokal. Sasakyang na aksidente kamakailan sa Soproño, Espanyola, Palawan, na iahon na raw. Katropa natin sa balita, Ray Elgarana.
2: La report. Naiahaw na ang sasakyang na aksidente kamakailan sa Barangay Panitian, Soproño, Espanyola, Palawan, na may mga pangargang mga isda, kung saan ito mismo ang kinumpirma ni Berly Aturay Amestoso sa kanyang post sa social media na batid na galing Batarasa ang nasabing sasakyang Toyota Hilux Camaro 2 na kulay super puti, at ito ay may dalang isda na sanay dadalhin sa Nara. Subalit pagdating umanong nito sa pinangyarihan ng insidente ay ito na raw nawalan ng kontrol sa manubela ang driver habang masurte namang ligtas ito kasama ang kanyang pahinante. Samantala, sa ngayon ay labis ang pasasalamat ng mga residente at motoristang dumaraan sa panitiyad dahil raw sa natanggal na ang sasakyan, lalo't naiulat na bumabaho ang tabing kalsada dahil na rin sa mga isda na nabulok. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Dietary Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Dietary Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Gran XFR News.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, Coast Guard Station, Northern Palawan. Ito nakilahok naman, oo, sa Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. Katropa natin sa balita, Bel Yamucha.
3: Aktibong nadilahog ang Coast Guard Station Northern Palawan at ang lahat ng mga substations ito sa isinagawang Nationwide Simultaneous Earthquake Drill nitong Hunyo 18 sa kani-kanilang sa Secopan. Layunin ng aktividad na mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad at mga ahensya ang tumutugon sa sakuna sakaling magkaroon ng lindol. Bahagi rin ito ng patuloy na kumpanya upang mapataas ang kamalayan ng publiko sa tamang paghahanda at pagtugon sa mga emergency na sitwasyon. Sa isinagawang drill, sinanay ang mga tawan sa wastong mga akbang sa paglikas at pagresponde sa posibleng epekto ng lindol upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa sa oras ng sakuna. Ayon sa Coast Guard Station Northern Palawan, nananatili silang katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng mga programang naglalayong palakasin ang disaster resilience at tiyaking handa ang kanilang hanay sa anumang kalamidad na maaring dumating. Patuloy ring pinauunlad ng istasyon ang kanilang operational readiness bilang bahagi ng kanilang tungkulin sa pagbibigay ng mabilis at epektibong serbisyo sa publiko sa panahon ng mga sakuna at emergency. Para sa mas malusog na pangangatawan, ugaling uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Lido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilya Mucha, XFM News.
1: Samantala, Dole Palawan at City Peso nagsagawa naman daw po ng tupad validation. Saan kaya mga barangay galing ito, ha? Yung mga benepisyaryo ng tupad na ito. Alamin po natin sa balita ni Katropa nga Mike Iscote.
4: Muli ni isinagawa ang validation para sa programang tupad o tulong pagkabuhaya sa ating disadvantaged o displaced workers sa lungsod ng Puerto Princesa ng Martesa. Mahigit 450 magulang raw ng mga child laborers mula sa iba't ibang barangay at sumailalim sa validation na isinagawa ng Dole Palawan sa Santa Monica Gym Ratio. Layunin ang aktividad na tiyakin ang kwalifikasyon ng mga beneficiary upang mabigyan sila ng pagkakataong makasama sa programa at magkaroon ng pansamantalang hanap buhay. Inasahan daw na makakatulong ito sa pagpapagaan ng kanilang pangkabuhayan ng mga pamilya na nangangailangan ng suporta. Naging katuwang ng Dole Palawan ang City Public Employment Service Office o PESO, Puerto Princesa, upang matiyak ang maayos at organisadong proseso ng validation para sa mga aplikante. Ayon sa City PESO Puerto Princesa, patuloy itong nakikisa sa mga programang naglalayong magbigay na oportunidad sa trabaho at kabuhayan para sa mga mamayanang lungsod. May kayat naman ang publiko na bisitahin at sumabihan ang opisyal na Facebook page ng City Peso Puerto Princesa para sa mga pinakabagong job postings, impormasyon at mahalagang anunsyo. Sa kanila rin po pwedeng magpalista kung nais maging beneficyaryo ng tupada. Yan ang balita atin sa iyo, Revision Express Capsule, na tutulong para may balik ang linaw ng ating paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa, Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Mga kawani naman ng LGU Balabac, sumailalim din sa second quarter simultaneous earthquake drill. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report.

0: Tropang Dennis. Tama muna natin itong... Okay. Tropang Dennis? Sige.
1: Municipal compound na balabakan second quarter nationwide simultaneous drill o NSAD ngayong araw June 18, 2026 bandang 9 ng umaga. Pinangunahan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang aktibidad katuwang ang PNP at ilang mga ahensya ng gobyerno at lokal na tanggapan na sumailalim sa drill ang mga kawanin ng LGU Balabac bilang bahagi ng disaster preparedness. Sinimula ng drill sa pagpatunog ng earthquake alarm signal. Agad na nagsagawa ang lahat ng kalahok ng prescribed na duck, cover, and hold procedure bilang bahagi ng earthquake response simulation. Pagkatapos ng simulation ground shaking, nagsilika sa mga kalahok na itinalagang evacuation na area. Isinagawa rin sa head count at accountability check upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Layunin ng drill na mas mapaghandaan ang mga residente at kawani ng gobyerno ang posibleng pagyanig at masiguro ang kandaan ng bayan sa oras ng sakuna. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropan Dennis. Samantala, dialogo hinggil sa anti-illegal drugs. Isinagalaman na po ng mga otoridad sa barangay Pangublian sa bayan naman ng Brooks Point, Palawan. Detalye ng balitang ito mula naman sa ating correspondent, Mark John Abrea.
2: Nagsagawa ng dialogo si Police Sergeant Melvin Olbinado, Investigation PNCO ng Brooks Point Municipal Police Station, MPS, kasama ang mga tanod at Barangay Peacekeeping Action Team o VPATS ng Barangay Pangubilian Brooks Point, Palawan kahapon. Tinalakay sa mga aktibidad ang mga provision ng Republic Act No. 9165 o ang mas kilala sa tawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bilang bahagi ng kampanyahan laban sa illegal na droga at pagpapatibay ng crime prevention o monitoring efforts ng barangay. Layunin ng dialogo na palakasin ang kaalaman at pakikipagtulungan ng mga tanod at BPAT sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Gayon din ang maagap na pagmomonitor at pag-uulat ng mga kahinahinalang aktibidad na may kaugnayan sa illegal na droga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkapi ka na, ginagamot ka pa. Mula rito sa Coconut Capital ng Palawan, ang bayan ng Brooks Point, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mark John Abrea, XFM News.
0: Salamat sa ating pong correspondent dyan sa bayan ng Brooks Point, kay Mark Abrea. Samantala, lungsod ng Puerto Princesa ay naging grand champion daw po sa Baragatan Sumba Nanay Competition 2026. Naiuwi lang naman daw po ang 300,000 pesos na papremyo. Katra pa natin sa balita, Girly Kadasyo.
3: Inuwi ng lungsod ng Puerto Princesa ang Grand Champion sa kauna-unahang Baragatan Zumba Nanay Competition na ginanap sa RVM Sports Complex, kung saan ang grand prize ay 300,000 pesos, habang ang first place naman ay munisipyo ng Quezon na tumanggap ng 200,000. Second place naman ay munisipyo ng Linapakan na tumanggap ng 100,000 pesos. Naghatid ng all-out performance at pagsayaw sa paghataw ang mga kalahok na mula sa munisipyo ng El Nido, Nara, Rizal, Brooks Point, San Vicente at Coron. Layunin ang aktibidad na itaguyod ang kampanya para sa malusog na pamumuhay habang ibinibigay ang pagkilala ng mahalagang papel at partisipasyon ng mga ina sa komunidad. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Girly. Marami yung mga sumakit ang baywang ngayon, sigurado, ha? Sa mga naging partisipante ng Zumba Nanay Competition na yan. Congratulations sa mga nagbagi at sa mga hindi po pinalad. Better luck next time, ha? Sabi nga, ano naman talaga sa mga bawat pantimpala, merong nagwawagi, merong natatalo. Pero lahat ay masaya naman, di ba? Ako mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan at itawa sa ating orasan. Naganap na po ang 41 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. At ang mga balitang inyo pong napakinggan ay handog po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Cess the Pain Capsule. Ang mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa, nandun pa rin si katropan Gerald Gale sa Police Station 1. Papatuloy yung pong mga dokumentasyon regarding po rito sa nangyaring robber extortion in trumpet operation ng Police Station 1 laban sa dalawa, yung bit-bit ng mga tauhan galing sa Philippine Coast Guard, mga kabayan, mga tropa. Ito, may pinadalang BA video sa nasa sa sasakyan sila. Audio na lang ha, para hindi pa kasi nabablur dito eh. Pakinggan lang natin ito, Engineer Moises.
4: Na pera?
5: Wala naman.
6: Kailan siya sakit lang?
4: Ipon, ipon muna.
6: Kumura.
7: Sakit lang, pangalala lang
6: muna. Yung po ha. Naka-video naman po tayo tayo ng ginagawa po natin na operasyon.
4: Wala, walang lumipad.
8: Minilsa po nila yung pagpusa sa akin. Hindi ko naman tinanggap yung pera. Hindi ko tinanggap yung pera. Pupunta kami sa abogado sa Junction 1. Pumunta kami sa abogado sa Junction 1 para doon mag-usap.
4: Sobre.
6: Sobre.
5: Wala na.
0: Tinig, mga kabayan, mga katropa, tinig po, narinig nyo, yung sinasabing wala siyang tinanggap na pera. Yan yung sinasabi, subject ng entrapment operation na yan, mga kabayan, mga katropa. Nasa ano na po yan? Nasa back-to-back patrol ng police. Habang yung pera, pinupulot dun sa sahig. Yung sinasabing boodle money, mga kabayan, mga katropa. At yung pong narinig nyong wala siyang tinatanggap na pera at pupunta raw sila sa abogado sa may Junction 1, yan po yung subject, mga kabayan, mga katropa. Ha? At meron pa, saglit lang, ha? Ito, inasa loob na sila ng Police Station 1, mga kabayan, mga katropa. Hindi pa namin pa kasi ma-play ito sa aming Facebook page dahil hindi pa ho na process para ma-blurred, ha? Saglit lang. Pakinggan uli natin ito. Yung nasa loob na sila ng impilan.
9: May isa kayong kasamahan, si Lieutenant Tubido. Noon pa ako nagpatulong sa inyo, ma'am. Ulit-ulit po. Aray! Ma'am, noon pa ako may hinatulong sa inyo, ma'am. Lumapit po ako sa inyo na malapit. Lieutenant Aloba. Nakipag-usap po ako sa inyo. Inaresto niyo po ako ng ganito. Wala akong kasalanan. Basta ako pinanuntahan ni Patrolman Cabaltera ng pera. Meron kami recording ngayon na meron niya pang consent.
4: May conversation kayo?
9: Sir, kayo po yung sumilya.
4: Yes po, may conversation
9: meron
4: kayo.
9: Meron po, na meron
4: niya. Ano ang pag-uusap po ninyo ng police?
9: Na mag-uusap kami sa abogado.
4: Okay.
9: Kasi ang concern niya, makikipag-settle na lang siya.
4: Oo.
9: Kasi adminado sila.
4: Magkano ang unang yung pag-usapan?
9: Ang unang pag-usapan is about lang sa penalty.
4: Magkano
9: kasi
4: po sana?
9: Kung magkano yung penalty nyo.
4: Magkano sana po yun?
9: Po.
4: Magkano po sana yun? Usapan ninyo?
9: Magkano yung sa FEO. Pero okay. Siya yung nag-set nun. Sir, isa po itong frame up. Ma'am, isa po itong frame up. Antay po.
0: Yan, mga kababayan, mga katropa, tinig na po yan nung subject, mga kababayan, mga katropa, ha? So, maliwanag, may binabanggit siya yung mga pangalan ng mga opisyal din sa Police Station 1. Prime. Yung pag-aray-aray niya po kanina, kasi yung COSAS 80, tatanggalin na doon. Medyo naiipit yung kanyang braso, no po? mga kabay, mga katropa. At natanong po, may ilan pong katanungang naitanong si katropang Gerald. Doon nabalabas, meron din naman daw po silang mga ebidensya na ilalabas. Frame up ang sinasabi niya, mga kabay, mga katropa. Dito nga sa pagkaka-aresto sa kanya, mga kabay, mga katropa. Hindi ko lang po ma-play yung buong video on Facebook Live. Bago kasi napaprocess. Ito ay bilang pagsunod sa mga umiiral na mga protocol. Ano po, mga kabay, mga katropa. So, antabayanan! Oo, sa araw ng bukas. Kasi natiling nandun pa rin po sa Police Station 1C, Katropan Gerald. At ano kaya yung mga napag-uusapan, pumapag-uusapan dito, mga kabay, mga katropa. Sinasabi ng PNP, legit operation. Robbery extortion. Sinasabi naman po ng kabila, itong subject, wala siyang tinanggap na pera. At ang usapan, magkikita sila sa isang abogado, mga kabay, mga katropa. At doon, mag-uusap. Oo, mga kabay, mga katropa. At yung sinasabi na money involved, doon lang daw po sa penalty. So, mga kabay, mga katropa. Ito, ulitin natin, nag-ugat mga kabay, mga katropa ng magtungo sa impilo ng pulisya. Police Station 1. Itong isang kaanib ng Philippine Coast Guard para magpa-blatter sa nawawala niyang baril. Mga kabay, mga katropa. Problema, hindi rin po na-blatter. Base doon sa sinasabing impormasyon na nakalap ni Katropan Gerald. Hindi rin po na-blatter. At siyempre, neglect. Mayroon pong lapses doon sa performance ng mga otoridad ng panahon na magtungo siya doon para magpa-blatter. Along the way, mga kabay, mga katropa, hindi na po na elaborate pa kung bakit nauwi ito sa ganitong merong abutan ng pera. Extortion na, mga kabay, mga katropa. So, yun pong ibang detalye niyan ang makapag ibigay linaw doon sa mga magiging pahayag pa nitong magkabilang panig na ngayon po ang inaantabayanan ni Katropang Gerald Gales, mga kabay, mga katropa. At tabay tayo sa mga programa sa araw po ng bukas. At yung pong iba pong video, itong play ko kanina, dalawa po ito, antabayan niyo lang po sa ating pong Facebook page, ha? Sige, mga kabay, mga katropa. Abay, 10 minuto, mga kabay, mga katropa, bago po sumapit ang ika-anim naman po ng gabi. Nakaka-ano lang kanina, ha? Robber extortion, tapos ang nang nasasangkot mga men in uniform. Sabi nga natin, makabilang panin, parang kukunan po ng bayag ni Katropan Gerald Gales. Tabay lang po sa mga developing story dyan sa ating pong page, ha? Sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Mga kabay, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado. Ngayon pong hapon ng Webes, Hunyo 18, 2026. Ako naman ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan at katropa rin po sa radyo, Katropang Alizon Salbatos. Nag-iiwan na po sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas.
5: Sumain nyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
7: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM Network Philippines.
10: Una sa balita, angat sa musika,
7: angat sa komentaryo,
10: angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
10: Ang katropa mo.
7: Exciting!
11: Exciting! ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
13: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Sakit ng katawan?
16: Mag Sansom Plus
15: Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
15: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Sansom Plus
15: Herbal Oil.
18: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
21: Panglalabo ng paningin, madali nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
22: Mag-Vision X Plus ka.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Vision X Plus. Softgel Capsule.
21: Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
18: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sample Plus Gold.
25: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
18: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Santon Plus Coffee Mix.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
3: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olonga Pusipi. Nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kapi na, may hinahanap ko. Antioxidant na, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-iisa mga butika. Sister Pain.
3: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
6: Los Biguinda de Vera po, taga Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito sa Yes to Health po na nagpa-consulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim po yun, may approval po. Tapos hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito, talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
7: Dati po sa hindi pa po kayo nakaregyo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman niyo sa katawan?
6: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhig po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talaga halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko po na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ano ang Yes to Health.
7: Ngayon po, ano pong improvements nakita niyo?
6: Ayos po. Halos wala na talaga akong nararamdaman.
7: Wala, wala na yung pangangalay sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
6: Wala na po.
7: Yung pagtulog nyo, okay na po?
6: Okay na po.
7: At ano po yung masasabi nyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
6: Kayo po, yung talagang yung may mga nararamdaman po talaga na halos pakiramdam nyo po, hindi na kayo gumagaling. Na kahit anong inom nyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan po na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talagang napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Sundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong mga bawal, wag mo talaga kung kainin.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
10: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok sa akin yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
12: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
13: Hello po mga katropa! Good evening po sa lahat nating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Good evening po muli at sana nasa mabuting kalagayan at kalusugan po ang lahat. Nandito po ulit kami upang magbigay ng patnubay para sa mabuting kalusugan kasama ng inyong lingkod, katropang Cynthia, at makakasama niyo po ako sa maikling panahon. At syempre makakasama din po natin ngayon ang ating wellness consultant na si Doc Jemar. Doc, good evening, Doc.
14: Good evening sa iyo, Katropa Cynthia. Good evening din sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa. At stay tuned po sa ating programa dahil muli niyo naman po makasama ngayon kami sa gabing ito para magbigay ng dagdag kaalaman pang

0: Ugan. At ating pag-uusapan naman dito yung mga karamdaman na inda ng mga tao ngayon. At siyempre, tinuturo din natin yung mga pag-iwas sa mga bawal at pagkain na nakakasigla ng katawan.
1: Ayan mga katropa, so stay tuned para marami po tayong matutunan or malaman ng mga health tips from our wellness consultant. At siyempre mga katropa, bago ang ating talakayan, sa mga nais magpadala ng mensahe or katanungan mula po sa inyong karamdaman dyan, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari na po kayong mag-text ng inyong mga katanungan. At syempre, sa gabing ito, muli tayong magtatalakay, no? Okay, Doc. Good evening, Doc, muli. At ano po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
0: Ang ating pag-usapan ngayon, mga katropa, pa ay itong tungkol sa osteoporosis. Osteoporosis. Ang osteoporosis ay sakit kung saan naninipis, humihina at nagiging malambot o parang may butas ang mga buto. Dahil dito, madali itong mabali o maputol kahit sa simpleng pagkahulog, pagyuko, pagubulang. Tinatawag din itong sakit na tahimik, no? Silent killer. Dahil madalas walang pakiramdam hanggang sa mabali na ang buto. Isa yan sa kondisyon ng buto, yung osteoporosis. Silent ito, katropang Cynthia, silent disease, silent killer. Hindi mo mamalayan na meron ka na palang problema ng ganito kasi hindi ka agad magpapakita ng simptoma, katropang Cynthia. Ito ang mangyari, mas mabilis mawawala ang laman ng buto kaysa nabubuo itong bago. Karaniwan dahil sa pagtanda, kakulangan sa calcium o vitamin D, pagbaba ng hormone lalo na sa mga babaeng nasa edad na menopause. Yan yung resulta na, katropang Cynthia, mga katropa. No, nagkaka-osteoporosis dahil sa kulang sa mga supply, no, sa buto. At lalong-lalo na pag magkaedad. Kasi sa pag-aaral, katropang Cynthia, itong ating buto natin, meron siyang tinatawag na osteoclast at saka yung osteoblast. Yung osteoclast, yan naman yung nag-aalis ng mga part ng buto na luma na. At yung osteoblast naman, katropang Cynthia, mga katropa, ito naman yung aayos ng inaalis ng naluma na buto sa ating mga buto. Merong taga-repair, merong taga-alis sa ating buto. Kaya ito ay mangyari, katropang Cynthia, na isa sa dahilan na magresulta ito sa dahil sa katandaan. Sa pag-aaral kasi, katropang Cynthia, itong osteoblast, ini-stimulate ito ng tinatawag na estrogen. Estrogen at saka yung hormone ng lalaki, no? Kaya pag magkaedad, katropang Cynthia, ito yung babagsak sa babae, no? Yung hormone din, magbaba yan. Kaya the more na magbaba yung hormone, katropang Cynthia, mga katropa, apektado yung buto. No? Maghina din yung buto. Kasi hindi na ganong na-activate ng hormone ng babae sa sobrang baba yung nagre-repair ng buto. Kaya ang resulta, mga katropa, mas maraming damage kaysa sa i-repair. At karamihan din na laging natatamaan ito, katropang Cynthia, mga katropa, yung mga babae. No? Kasi yung babae, manipis yung buto nila. Unlike sa lalaki, medyo kapal-kapal yung buto ng lalaki, kaya hindi ganong natatamaan na ganitong problema, no, na tinatawag na osteoporosis. At pag ang tao ay nagkaka-osteoporosis, mga katropa, makaramdam sila ng paninikip ng likod o matinding sakit, pumapayat, no, kahit na hindi naman nag-change diet, pero magtataka sila na lumiliit yung timbang, pumapayat sila. At siyempre, lumiliit ang tangkad, bumabaloktot ang katawan, no, isa yan sa may mga osteoporosis. Madaling mabali ang buto, lalo na sa gulugod, balakang, pulso. Yung iba, katropang Cynthia, mag-hatching pa lang. Meron kagad maramdaman sila na tunog sa kanilang mga buto. Madaling ma-fracture. Itong ano kasi, itong osteoporosis, sobrang hina na ng buto. Kaunting pagkakamali lang sa paggalaw, medyo napalakas, nagkamali, ay makaka-experience na ng tinatawag na fracture sa mga ribs. Kaya hindi maganda pag mayroong ganitong karamdaman, katropang Cynthia, no? Kaya pinapayo ng mga eksperto ay dapat change lifestyle. Kasi isa yan sa dahilan na humihina yung ating mga buto dahil din sa maling lifestyle. O walang panahon na mag-exercise. Laging nagpapasok na mga acidic na mga inumin, pagkain sa katawan. Isa sa tatamaan niyan, yan talaga mga buto, katropang Cynthia. Kasi sa pag-aaral, pag ang tao ay magpapasok ng acidic na mga pagkain, yung buto ng tao, magpalabas siya ng calcium. Yung calcium naman, na ilabas niya, ang purpose niyan para i-neutralize yung masama epekto ng pagkain na bawal na pinapasok pasok sa katawan. Kaya ang resulta, ang yung buto mo lagi nagpapalabas ng calcium, eh wala ding iniinom na pang-supply doon sa pangpalit doon sa calcium na inilabas ng buto. Ang resulta, magkakaroon ng paghina ng buto. Kaya yan yung ina-advocate natin sa ating mga katropa na dapat magkain, no, ng mga pagkain na matataas ang fiber, mga masustansyang pagkain, kasi lahat ng organ natin, lalo na yung buto, ay diyan nagdidepende, no, sa mga natural na mga pagkain. Araw-araw dapat tayo magkain, bigyan natin ng time na tayo ay makakain ng mga pagkain na matataas ang fiber, no, kasi yung mga natural na mga pagkain, matataas yung antioxidant niyan, may mga minerals, vitamins, alkaline para i-supply doon sa mga buto natin at saka sa mga organ sa ating katawan at saka sa mga ibang part pa ng ating katawan. Yan din yung nagpapalakas ng resistensya ng ating buto pag tayo ay kakain ng mga masustansyang pagkain. Kaya itong osteoporosis din, katropang Cynthia, mga katropa, isa din sa natatamaan nito, madaling matamaan yung payat, katropang Cynthia, kasi yung osteoporosis kasi, yung buto mo niyan naninipis. Eh yung payat ka, yung buto mo niyan manipis, mas ninipis pa. Kaya blessing din sa medyo mataba-taba, katropang Cynthia, kasi mayroong mga extra estrogen. No,
1: yung mapayat, delikado.
0: Yung buto nila, no? Pero hindi maganda na sobrang taba din kasi magdulot din yan ng ibang problema sa katawan, mga iba-ibang karamdaman, mga high blood, mga heart attack. At yan yung dapat gawin, katropang Cynthia, na masigla pa yung katawan before ka magpatong ng 30. Dapat mag-isip ka na kung ano yung dapat isupply sa katawan mo. Lalo na yung calcium. Isa yan sa kailangan ng buto natin, yung vitamin D. Yung vitamin D ay kailangan niya ng calcium para magamit ng buto yung calcium. At yan ay available, yung ating vitamin D sa produkto ng Yes to Health, no? Yung ating premium D3 soft gel, yan ay may vitamin D na tutulong magpasigla ng buto para makaiwas sa ganitong problema sa katawan, yung tinatawag na osteoporosis. At syempre, yung ating premium D3 na may vitamin D, 100% yung vitamin D na gagamit ng katawan, nagagamit ng buto. Kasi yung vitamin D, sa paraan na siya ay ma-absorb sa katawan, kailangan talaga siya may kasabay na fats, no, na intake mo siya. Kaya yung ating premium D3 ay swak para sa pampapasigla ng buto, kasi yung premium D3 natin, mayroon na siyang BCO, hindi lang siya fats, na katulong din magpuksa ng mga virus bacteria sa katawan, mga fungus, mga virus, no, at saka nagpapaganda din ng daloy ng dugo. Ito ay nakakatulong mag-lubricate ng mga joints at mga buto natin sa katawan. Kasi pag magkaedad, katropang Cynthia, mga katropa, yung mga joint, mga cartilage, mga synovial membrane ay unti-unti yung nawawala. Natutuyuan yung mga joint. Kaya ang mangyari, tumutunog mo yung mga joint pag natutuyuan. Kaya isa yan sa benepisyo maibigay ng premium D3 na mag-lubricate ng mga joint, pinapaganda din niya ang daloy ng dugo. Kasi inaalis niya yung mga barado at nililinis niya yung daanan ng dugo natin sa katawan. At meron din tayong Santon Gold sa ating clinic. Yan ay mahusay sa may mga pamamaga at immunostimulant din yung ating Santon Gold, Santon Plus. Ibig sabihin, pinapalakas din niya yung immune system natin, no, sa ating katawan para makaiwas sa mga iba-ibang problema sa katawan. Kasi itong tinatawag na osteoporosis, bunga ito ng paghina ng resistensya ng ating katawan. Yung mga organ yan, sasabay, paghihina yung ating mga resistensya ng katawan. Yung mga organ, lalo na yung buto, hihina yan. Kaya yung ating Santon Gold ay malaking tulong yan sa may mga osteoporosis. Hindi lang niya pinapalakas yung resistensya ng katawan, pinapaganda din niya yung bone density para makaiwas sa itong tinatawag na osteoporosis. At mayroon din tayong alkaline vitamin C, no, dyan sa ating clinic, na yan ay 100% nagagamit ng ating katawan dahil hindi siya acidic. At araw-araw, itong vitamin C ay kailangan talaga intik sa araw-araw na buhay. Kasi ito yung klaseng vitamins na hindi na iipon, hindi na i-store sa ating katawan. Araw-araw, ilang oras lang, nawawala na yan sa ating dugo. At yung function niya sa ating katawan ay napakahalaga na function, no, magagawa niya sa ating katawan. Unang-una, yung mga organ natin, pinapanatili niya na masigla at malakas yung mga organ natin. Kaya isa yan sa araw-araw na dapat natin i-supply sa ating katawan dahil sa napakarami po yung function sa ating kalusugan. At meron din tayong Santon Tea, no, dyan sa ating clinic. Santon Herbal Tea, no, dyan sa ating clinic, na yan ay mabisa sa may mga sobrang acid sa tiyan at lagi na karanas na ng paghina ng pantunaw. Yung ating Santon Herbal Tea ay napaka-effective po sa may mga problema sa tiyan, no, lalo na yung hindi na natutunawan. O pag magkain, ganun pa rin yung idumi. At laging nangangasim yung tiyan. Kaya inaayos din niya yung sobrang acid sa tiyan, no? Para mapaayos lahat yung maibalik sa masigla yung ating tiyan. At siyempre, meron din tayong mga coffee, no? Diyan sa ating clinic, yung ating Santon na coffee mix. Yan ay maganda sa may mga hormonal imbalance. Dahil isa sang component niya ay soybeans. No? Ayon sa pag-aaral, yung soybeans ay meron siyang phytoestrogen. Ibig sabihin, nakatulong siya sa pagpanormal ng hormonal imbalance. Kaya yan ay maganda inumin, no, sa may mga problema sa nagdidismenorrhea, mayroong mga PCOS, mga mayuma. Yan yung klaseng kape na maganda inumin nila kasi yung mga bukol sa katawan, lalo na sa mga babae, pinaka dahilan niyan is hormonal imbalance. At makapagbigay din siya ng first class protein sa atin kasi isa yan sa pag-aaral na napakataas ng protein ng soybeans, plant-based protein. Kasi pag animal protein ay talagang hindi maganda, lalo na pag meron tayong mga sakit na cancer, may mga sakit na mahina yung kidney, yung animal protein ay hindi maganda. Kaya yung ating Santon Coffee Mix ay maganda po na mag-supply ng first class protein sa ating katawan. At siyempre, meron din tayong premium dietary coffee, no, dyan sa ating clinic, na yan ay maganda din sa may mga mahina yung buto. Kasi yung premium dietary coffee ay mayroon na siyang vitamin D. Oh, habang nagkakape ka, tumitibay din yung buto mo, no? Kasi pinapasigla niya yung ating buto araw-araw dahil sa vitamin D. At meron din tayong Santon Gold Coffee, no? Diyan sa ating clinic, mga katropa, na yan ay may benepisyo din na maibigay sa katawan, no? Lalo na sa collagen at saka glutathione. Yung glutathione, yan naman yung king of antioxidant, na isa sa function niya ay mag-detox. I-detox niya yung ating atay, no, para malinis yan yung atay natin. Kaya lalo na sa mga taong may mga fatty liver, may mga mataas na SGPT, isa ya sa dahilan yan is problemado yung atay. Yung ating Santon Gold Coffee ay napakahusay, no, na nakatulong sa pagpapasigla din atay dahil sa glutathione na content niya na i-detox yung atay natin. At meron din siyang collagen na nagpapaganda din ng ating balat, nagpapaganda din ng ating buto, no, yung collagen. Kaya itong ating mga produkto, Katropang Cynthia, pag sila ay magpunta sa clinic at mag-avail ng ating produkto, mas maganda sa clinic sila pupunta, Katropang Cynthia. Pag sa clinic ay magpunta, mga katropas, pwede kayong mag-avail ng ating mga discount. Bawat produkto may discount. Basta dala nyo lang yung inyong PWD ID at saka Senior Citizen ID. At siyempre, Katropang Cynthia, yung ating produkto, SRP pa lang para naka-discount na. Dahil sa mas mababa yung price po ng produkto po ng Yes to Health sa ating clinic. At siyempre, pwede kayong magpunta sa ating clinic, mag-avail sa libreng check-up gamit yung ating high-tech machine na magbasa ng mga mahinang organ sa katawan at sa mga kakulangan sa mga minerals, vitamins sa katawan. At yan yung ginagamit natin na machine kasi isa yan sa dahilan na nagkakaroon ng problema sa katawan, karamdaman, dahil sa marami ng kulang sa katawan at maraming humihinang organ. Kaya isa yan sa binabasa ng ating machine na ginagamit, no, dyan sa ating clinic. At araw-araw, mayroon po tayong libreng check-up, no, dyan sa ating clinic, at pwede kayong mag-avail din ng ating mga therapy, no. Dyan sa ating clinic, meron tayong terahertz dyan. Yan yung therapy na ginagamit natin na libre, Katropang Cynthia, mga katropa. Pag kayo'y papunta sa clinic, yan ay maganda sa may mga mahina ang katawan, no. Yung pakiramdam sa katawan na hinang-hina, pag makatry ng ating terahertz, ay maramdaman nila yung lumalakas yung katawan nila pagkatapos ng therapy. Kasi pinapaganda niya yung daloy ng dugo sa ating katawan. Nire-relax niya yung mga muscle na masasakit sa katawan, mga joint na namamaga, o yung ating terahertz, isa yan sa benepisyo niya maibigay sa ating katawan pag kayo ay makasubok ng ating terahertz. Meron din tayong BioZapper dyan sa ating clinic, mga katropa, na yan ay mahusay magpuksa ng mga virus, bacteria, mga fungus at iba pa, dahil sa i-detox din niya yung ating katawan, no, yung ating BioZapper. Yan naman yung klaseng therapy natin na mayroong presyo, 350, no, yung ating BioZapper. Pero yung benepisyo niya napakarami. Pinapaganda din niya yung daloy ng dugo. May mga problema sa mga balat, no? Mga balakubak, nagtitiis ng mga balakubak. Yung ating BioZapper ay mahusay sa pag-ayos, no, sa ating katawan, no? Nakakawala din siya ng mga balakubak dahil sa resulta yan ng maraming toksin na naipon sa ating katawan na hindi na mamanage sa ating katawan, kaya magkukos na ng iba-ibang problema sa balat. Kaya dyan din sa ating clinic, meron din tayong Santon Oil, Santon Liniment diyan sa ating clinic, na yan ay meron siyang mosquito repellent effect, no? Pag mag-aplas kayo niyan, talagang hindi kayo malapitan ng lamok, at maganda siya sa may mga problema sa mga joint, mga body pain, masakit ang tiyan, at masakit yung katawan, masakit ang ulo. Ay yung Santon Oil natin na pang-aplas ay maraming benepisyo maibigay sa katawan. Kaya ano pa hinintay nyo, mga katropa? Magbisita na at magpa-check up sa ating clinic, lalo na pag meron tayong karamdaman, huwag natin intayin na tsaka pa magpunta sa clinic ay yung hirap na maglakad. Mas maganda na meron tayong niinda sa katawan, magpa-check na tayo. Kasi yung check up natin sa clinic, libre lang man yan. Hindi din basta-basta yung gamitin na pang-check up, mga katropa, no, sa inyo, kasi talagang gagamit tayo ng machine na para masolusyonan yung mga problema sa inyong katawan. Kasi may mga sakit, katropang Cynthia, na akala mo okay lang, pero medyo malaki-laki na pala yung problema sa loob ng katawan. Kaya kung mayroon tayong mga iniindang kaunting sakit sa ating katawan, dapat magpa-check up na para mas malaman yung mga kondisyon sa loob ng katawan at mabigyan ka agad ng solusyon. At siyempre, dyan sa ating clinic, pag kayo ay pupunta, ay mabigyan kayo ng mga free dietary guideline, no, para malaman nyo yung mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na dapat kainin. Lalo na pag mayroon kayong mga iniindang sakit sa katawan, na isa yan sa mga first step na dapat nyong malaman, no, na yung mga pagkain na dapat iwasan at mga pagkain na dapat kainin, katropang Cynthia. At dyan din sa ating clinic, sa may mga problema sa balat at saka gustong kikinis at puputi yung mga balat ninyo, mga katropa, mayroon tayong dalawang natural soap dyan sa ating clinic, no, yung Santon na herbal soap. Yan ay maganda sa may mga problema sa balat, no, iba-ibang uri ng problema sa balat. Yung Santon na herbal soap natin ay napakabisa, hindi lang siya pampaputi, maganda din siya sa may mga skin problem. At mayroon din tayong clear skin dyan sa mga tao na gustong kikinis at puputi yung balat nila, ay yung ating clear skin ay napakabisa dahil sa content niya na pampaputi talaga. Nakatuon siya sa pagpapaputi at pagpapakinis ng ating balat, yung ating clear skin. At meron din tayong turbo dyan sa ating clinic. Available po yan ngayon, no? Kanina lang dumating, katropang Cynthia, yung ating turbo. No, yan ay maganda sa may mga may erectile dysfunction, no? Mahihina na sa pagpapasatisfy ng asawa. Yan ay available sa ating clinic, katropang Cynthia, lalo na sa may mga mahina na ang prostate, may mga high blood, may mga malalang problema sa katawan, mga karamdaman. Isa sa maapektuhan yan yung ereksyon ng tao o ng lalaki. Kaya yung ating may mga prostate, may mga mahina ang kidney, mataas ang sugar, maapektuhan yan yung ereksyon ng lalaki. Yung ating turbo ay mabisa, no, sa may mga nagkakaroon ng erectile dysfunction or paghihina sa performance sa kama. No, kaya para mas ma-action ang gabi, mga katropa, gamit na ng ating turbo. Dahil yung ating turbo ay gawa yan sa mga natural na mga herbal na tumutulong sa inyo para maabot yung hinahangad ng asawa, no, na ma-satisfy sila. At yung ating clinic ay open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At yung schedule naman natin dito sa Puerto na doktor talaga yung mag-check up ay araw ng Huwebes, Biyernes at saka Linggo. Yan yung time. Kung gusto nyo na ma-meet yung doktor personal, yan yung araw na kayo magpunta sa clinic. Pero araw-araw po, mayroon pong check up dyan sa ating clinic. Pag hindi schedule ng doktor ay tawag lang, video call. Tatanungin kung ano yung mga problema nyo sa katawan at mararesitaan din kayo ng mga supplement na naaayon sa inyong karamdaman, no, para gagaan at gagaling kayo sa inyong mga karamdaman. At before tayo magtapos, katropang Cynthia, atin mo na pakikinggan ang mga testimony, mga tao nakapunta sa clinic at nakasubok ng ating gamutan at nakamta nila ang kagalingan. Tayo ay makinig sa
2: Secret of Health. Seryo ko, hindi rin ako taga-Dubarao. Yung may iwang masakit, basta dito ko sa kusunod ng sakit. Ako ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
0: Ayos na.
2: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap ko magtayo, hirap ko magiga, hirap ko maluko.
0: Normal lang pagkilos mo ngayon.
2: Oo, okay.
0: After na. One week na gamutan.
2: Wala na gani, one week. Nang araw lang. Dati hindi ko katulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya kung may sakit, kailangan punta kayo dito.
0: Size to health.
2: Oo, magpagamot. Tayo ay makinig sa Secret of Health, lunas at solusyon iyong makakamit. Premium.
3: Magnesium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Okay, mga katropa, napakinggan po natin ang mga customer and clients po natin na nakasubok ng ating Santona products. Okay, mga katropa, ulitin ko po ang ating schedule. Meron po tayong mga free consultation po everyday from Sunday to Friday, mga katropa, from 8:30 a.m. hanggang sa alas 5 ng hapon. At everyday po yan, at nandito po ang ating wellness consultant sa Puerto tuwing Linggo, Webes at Biyernes. Ayan, maaari po kayong pumunta niyan para ma-meet niyo po siya mismo personally at siya ang magkonsulta sa inyo, mga katropa. At syempre, meron din po tayo sa Rojas, mga katropa, no, matatagpuan ang Yes to Health sa Veronica Building, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, makikita nyo po ang Yes to Health Wellness Center. At syempre, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, matatagpuan naman po ang Yes to Health sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan, mga katropa, ng Nokinox, at sa tabi lang yan siya ng land bank. At madali po yung malocate dahil nasa National Highway lamang po yan ng Barangay San Manuel. At maraming salamat sa inyong mga katropa. Salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito po sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
3: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Dr. G. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
4: Pakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
6: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan, mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
16: Mag-Santone Plus Gold!
15: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
16: Mag-Santone Plus Gold!
17: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag Santone Plus
18: Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santone Plus
18: Herbal Oil.
0: XFM.

0: Stress ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
7: Magsanto Plus Gold.
8: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan, si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
5: ko. Santan Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santan Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri.

0: FM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
12: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arapin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: Sister Pain.
5: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
16: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at protection sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Ito ang XFM Palawan.
18: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
19: XFM
18: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
19: This is XFM.
18: Ang katropa mo. Exciting!
20: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
3: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Santin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: XFM. XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanaawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
6: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabilis sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM. Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pipili sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25 years.
2: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sansong Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansong Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sansong Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
4: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Sa
5: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3,
3: makatutulong sa kalusugan
5: na may VCO
3: at moringa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sample Plus Gold.
4: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM.
8: XFM.

0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana. 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santone Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mag-Santone Plus Gold!
10: Ang tip ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: XFM.

0: Regular exercise, check. Vision X Plus, check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Magsanto Plus Gold!
7: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
14: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag kumain sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan, si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
8: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santan Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminorrhea.
6: No more.
4: Santan Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
11: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM. Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold, live testimony.
15: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
18: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
19: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Sister Pain.
9: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.
0: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
6: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
4: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Supple Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
4: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
0: XFM.
1: FM. Whisper.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Sister Pain.
5: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang magbisa.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili
8: sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits ng matagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
15: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
16: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: XFM.
0: XFM.

0: FM.
1: Premium D3.
2: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfimix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng matagal nito. Sundown Comfimix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfimix. Sarap.
1: Sundown Plus Comfimix. Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
6: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santhol Plus Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
10: Santhol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhol Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. XML.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
6: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
3: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.
18: Ito ang XFM Palawan.
19: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
18: XFM.
19: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
18: This is XFM.
19: Ang katropa mo.
18: Exciting.
20: Exciting.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay

0: Plus Gold. At SM Invest, means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag Santon Plus
3: Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
0: Sa Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-Old Sef. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye Old Sef talaga sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
4: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Call your doctor.
13: Bili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
18: Ice yan!
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Premium D3.
20: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mga butika.
27: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
1: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
27: Premium D3.
20: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
27: Premium D3.
18: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
30: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
27: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
31: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
32: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
32: Santon Plus Herbal Oil.
33: Maaasahan
32: sa sakit ng katawan.
33: Santon Plus Herbal Oil.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
32: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Umaga pa
9: XFM.
10: XFM.
9: FM.
11: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malungga.

0: Para sa mata, mabibili sa mga butika.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
9: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call the doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.
14: XFM.
15: FM.
16: Mga katropa, XFM!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. May aga timprano, lalawigan ang Palawan. Maayong aga, maayong buntag. Puerto Princesa. Oy, thanks God, it's Friday. GIF po mga kabayan, mga katropa, ikalabinsyam sa buwan ng Hunyo 2026. Narito na naman po ang inyo pong programa na mambubulahan. Pero maghahatid pa rin po ng mga balita at impormasyon ang ngayong umaga na ito ng Biyernes. Exciting Pilipinas na po mga katropa!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa ngalan po ng ating po magiging partner sa bagong technical, Engineer Ken Vincent Dancio. At sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, kapanguna pa rin ng ating station manager, Kaluwi La Rosa. Binabati na po namin kayo ng isang magandang, magandang, magandang, magandang umaga, ha? Ito sa ating po mga katropa na dilat na po ang mga mata. Pero nakahiga pa rin. Ay lang yan. Sa nakikinig sa ating pong palatuntunan, ha? Siyempre, ang inyo po makakasama ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Tropang Alison Salvatos po. Opo, nagmamagandang umaga na po sa inyong lahat. At nawa ay nakapag-usal na rin po kayo ng dalangin, ha? Dalangin ang pasasalamat sa ating pong-pong may kapal. At ginising pa tayo sa araw na ito, mga kabayan, ha? Oy, Bernes, Bernes, Bernes! Pero yung mga nasa empleyado ng ating pong gobyerno, wala rin silang pasok, di ba? 4-day work week pa rin siya. Kaya medyo relax. Ayahan. Yung iba, eh, merong setup na work from home. Meron pa ba yun? Yung mga national offices, national government offices, parang ganun sa kanila, di ba? Work from home. Pero yan sa mga LGU, yeah, talaga. Relax. Pero sa ating po mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo, walang holiday, walang 40-40 work week na yan. Pero kailangan bumangon ng maaga para magtrabaho. Ayan, maya dyan timprano kanindong tanan, ha? O, 15 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, masarap po, masarap pa rin pong tinatawag pa ako ng higaan. Ang sarap pang bumaluktot. Kailangan talagang bumangon ng maaga, ha? Ito na lang para pampagising din po ng diwa at pampainit ng sikmura, mga kabahay, mga katropa. Okay, kape na lang tayo. Kape, kape, kape. Habang kayo po ay nagiginig sa ating pong palatuntunan. Okay, kape. Nako, healthy coffee sana, mga kabahay, mga katropa, para buo ang ating araw. Nakapagkape na tayo. Na wala tayong iniisip. Na baka sumakita ang tiyan or sikmura dahil maaga pa. Ano ng iba, eh, pag maaga pa, kahit nasabi, gustong-gusto magkape, mamaya na, maaga pa. Sasakit lang sikmura ko dyan. Ayun yung iniisip ng iba, eh, ha? Huwag na po kayo mag-alala, mga kabayan, mga katropa, dahil meron ka na pong choice na uminom ng kape kahit maaga pa. At wala pa laman ang sikmura, ang hindi ho hahapdi ang inyong sikmura. Opo, healthy coffee na lang, oo. Kaya po ng ating pong kapeng premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Gawa sa natural na sangkap, mangosteen powder, na pinatatamis po ng stevia at meron pang vitamin D3. Vitamin D3 tumutulong po, mga kabayan, mga katropa, na paratilihing matatag, matibay yung ating pong mga buto sa katawan. Ako, napaka-importante yan. Lalo na po sa ating pong, mga kabayan, mga katropa, na mga manggagawa. Oo, ha? Mga ordinary, mga magagawang Palawenyo. Yung maaga pa ang gising na rin dahil kailangan puntahan ng bukid para magsaka. Ang iba naman ating mga kabay, mga katropa, na mga ordinary mga manggagawang palawenyo, maaga pa, kailangan din pumalaon. Para manghuli ng isda. Yan, yung mga workforce, yung mga nagpapakain sa atin, yung mga yan sa kanila nagagaling, yung mga inihahain ninyong mga pagkain sa inyong mga hapaganda. Sa ating po mga kabay, mga magsasakat, mangingisda, at mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo, saludo po sa inyo ang Premium D3 Coffee Mix, ha? O, ang kapeng Premium D3 Coffee Mix, mga kabay, mga tropa, o, ito ay isa dyan rin pong ginawa para sa ating po mga kabayan na meron pong diabetes, pero hindi mapigilang magkape. At ayaw magka-diabetes, pero kape ng kape. Ayan, para hindi na buho kayong mangamba, ano, baka magkaroon ng fluctuation ng inyong blood sugar level sa katawan, Premium D3 Coffee Mix ang bagay sa inyo. O bakit kanyo? Ayun nga po, stevia, yung nagpapatamis dito. Stevia, isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Ano pang hinihintay mo, katropa? Kape na iwas sa pagkakaroon ng diabetes. At kape na nagpapatibay ng ating mga buto sa katawan. Dito ka na, katropa, sa Premium D3 Coffee Mix na mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Hi, Sir Wayne Ara Ilibera. Good morning, good morning. Morning prayer para daw po ngayong Biyernes, sabi ni Sir Wayne. If you prayed about it, then there is no reason to worry. When the time is right, God will give you what is yours. Happy Friday. Thank you very much, Sir Wayne. Ganda naman ang ano ito. Mga quote na ito. If you prayed about it, kapag meron kang hinihiling sa ating poong may kapal, wala ka na rin po dapat ikpangamba. Walang dahilan para ikay mangamba. Basta ito yung taus-pusong hiniling sa ating poong may kapal. Dahil darating daw po ang panahon, ang tamang panahon, na ito ay ibibigay sa atin ng ating poong may kapal. Thank you very much, Sir Wayne Ara Ilibera. Good morning, good morning, good morning. Kay katropang Echo Echalar, pakibati, bumibiyahe pa, papunta ng Puerto Princesa. Apat talaga naman, oo. Ingat, katropang Echo Echalar, ha? Nakikinig habang bumibiyahe. Pabati na rin si Boss Ding Dong de Los Angeles at si Joe Art Sarmiento. Abat talaga naman, oo. Boss Ding Dong! De Los Angeles at kay Joe Art Sarmiento. Kasama si katropang Echo Echelar, bumabiyahe raw pa Puerto habang nakikinig ng Exciting Pilipinas. Talaga naman. Ingat-ingat lang, ha?
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga kabay, mga katropa, 20 minuto sa makalipas sa poko ang ika-apat ng umaga. Headlines! Takuin muna natin ang atin naman pong mga balita o ulo ng mga balita ngayong pong araw ng Biyernes.
1: Headlines.
0: Aksidente raw o hindi raw aksidente yung daw pong pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players. Ayun po yan sa PNP-CIDG.
1: Headlines.
0: Grupo naman ng mga doktor at mga abogado naghain ng motion. Ito'y kasunod din muna ng pagkakaabswelto kina Recto at Ledesma. Kausapin pa rin po ito ng pondo ng PhilHealth. Samantala, sa atin naman po ang balita mula sa labas ng bansa. Bansang Ukraine nagsagawa ng malawakang airstrike sa bansang Russia. Ang walang katapusang sigalot ng dalawang bansa, hindi pa rin natutuldukan. Samantala, sa atin naman po mga ulo ng balitang lokal. Banggaan sa pagitan ng motor at top down na itala sa Rizal, Palawan. Mga sakay, sugatan. Pagpupulong naman sa isang asosasyon sa Quezon, Palawan, Para may kaugnayan na po sa bagong para raw sa mga bagong binipisaran ng solar powers irrigation system. Hoy, inilunsan. Estero Clean Up Drive, isinagawa na naman. Sa bayan ng El Nido, Palawan, walang katapusang Estero Clean Up. Second quarterly meeting ng Vice Mayor's League of the Philippines, Palawan Chapter, naging matagumpay. LGU Brooks Point, lumagda naman ng kontrata para daw po sa pagpapabuti ng slaughterhouse support facilities. Acting Municipal Treasurer ng Bayan ng Rizal, abay kinilala bilang top 5 best municipal treasurer sa buong Laluiga ng Palawan. O isa pa ito, manggaan din ang motorsiklo top-down sa Quezon, Palawan. Yung mga sakay nito, sugatan din. Hindi patatalo yung Quezon sa Rizal. Pareho, motorsiklo top-down. Samantala, mga stakeholder na kilahok sa budget forum para daw po sa taunang budget 2027 sa bayan ng San Vicente. Enhanced Barangay Development Planning Training Workshop, isinagawa naman ng DILG dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Provincial Veterinary Office, pinaunahan yung pamamahagi ng insentibo para sa mga barangay veterinary aides sa Palawan. Matagal na hinihintay na pagpapalit ng mga lumang basurahan, abay sinisimula na pong isagawa dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga kabayan, mga katropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita. Handog naman po sa inyo yan ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Siyempre, pag sinabi pong produkto ng Yes to Health Incorporated, healthy coffee po yan. Mga kabayan, mga katropa, ito yung Santon Gold Coffee Mix. Ito yung iniinom ni katropa nga Eko Echala. Para manatili daw siyang baby face. Katropa nga Eko Echala. Dahil ang kaping ito, mga kabayan, mga katropa, bukod sa mayroon po itong natural mangustin powder, moringa powder, mga natural na sangkap, abay meron din po itong glutathione at collagen. Alam naman po natin, pag sinabing glutathione at collagen, nagpa-turok ako ng glutathione at collagen, ako talaga naman. Isa lang po yung ibig sabihin nun. Gusto mong kumuha po, gusto mong gumanda, maging blooming. Pero may kamahalan yun, yung paturok, ha? Yung mga capsule na binibili, oh. Ako mahal yun. Dito ka na lang, oh, sa abot kaya, ha, na collagen at glutathione. Na mag-i-enjoy ka pa. Dahil sa kape lang. Nasa kape lang. Opo, mga kabayan, mga katropa, pero ma-enjoy mo na yung benepisyo nito ng glutathione at collagen na mayaman sa mga antioxidant property at ganoon din anti-aging property. Diba? Kaya ikaw, katropa, gusto mo bang maging younger looking skin uli? Gumawa po at gumanda uli? Kape lang ang katapat niyan. Santon Gold Coffee Mix na mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong Laluigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.

0: Bye mga katropa, bago sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita. Ayan, ako, good morning muna sa lahat po na ating pong mga kababayan na ngayon ay padilat pa lang yung mga mata. At sa mga dilat pa ang mga mata, matulog na kayo, uy. 27 minutos makalipas po ang ika-apat ang umaga, magbabalik ang ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, ha? Pagkalipas lang po ng maikling coffee break, papainit muna kami ng tubig ni katropang Engineer Ken Vincent Dansila, para habang tayo po ay mamamahagi o babahagi natin ayong ating mga balita, higup-higup muna ng kape, ha? Saglit lang ito, mga kabayan, mga katropa. Diyan lang kayo, magbabalik ang...
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
17: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
19: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain! symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagpili sa mga butika.
21: Santhon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
21: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Pagpili sa mga butika.
21: Santhon Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
21: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
25: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
26: Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
27: XFM.
28: XFM.
0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, 33 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. At sa mga oras na ito, mga kabayan, mga katropa, takuin na po natin ang ating pong mga balita. Ang ngayon pong umaga ng Biyernes, ika-19 sa buwan ng Hunyo taong 2026. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa angmang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. At live na rin tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Katropang Alison Salvatus po.
29: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa balitang national muna tayo, mga kabayan, mga katropa. Kinumpirma po ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG na hindi umano aksidente yun daw pong pagkamatay ng dalawang Ateneo men's basketball team players na sina Rene Clert Baterbonya at Divine Adili na nalunod sa Dipakulaw Aurora. Yan po'y ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico. Batay daw po sa kanilang investigasyon, may mga pangyayari umano bago ang insidente na nagpapakita na alam ng mga kasama ng mga biktima, yun daw pong kondisyon ng dagat. Kabilang na raw po ang malalakas na alon at agos o yung current. Ilan sa mga manlalaro umano ay nasa dagat na humigit kumulang 700 metro yung layo mula daw po sa resort nang mangyari ang insidente. Mailang kasamahan din umano na nakaranas na nakainom o nakalunok ng tubig alat. Dahil dito, naglabas ng subpoena ang CIDG para daw po sa 48 individual na nakaugnay ng naturang insidente, kabilang ang mga coaches at staff ng Ateneo basketball team. Muling ipinatawag si dating Ateneo head coach Ta Baldwin, ngunit hindi pa siya umaharap sa investigasyon. Nanawagan naman na ang CIDG na makipagtulungan ito sa mga otoridad. Kasabay nito, naglabas din ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban daw po kina Baldwin, dating team manager Christopher Epo Kimpo at iba pang staff ng kupunan. Hindi ito nangangahulugan ng pananagutan, ngunit magbabantay ito kung magtatangkang umalis ang bansa ang mga nabanggit. Tinitingnan din ng DOJ kung may pananagutan ang Ateneo de Manila University. Samantala, sa payag naman ng universidad, nakikiisa sila sa imbestigasyon at ilalaan ang kanilang mga paliwanag sa tamang legal na proseso.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, yan pong balitang yan ng handog naman po sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus Capsule, may kakayahan po upang maipanumbalik kasama ay sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
29: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 38 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga, karagdagang balitang national pa rin po tayo.
29: Balitang national.
0: Hiniling naman po ng grupo ng mga doktor at abogado sa Office of the Ombudsman na muli raw pong suriin ang resolusyong nag-absuelto dito kina dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at ang dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Ito po ang inihain ng naturang grupo. Particular ang motion for reconsideration. Inihain daw po ito sa Tanod Bayan upang aralin muli ang naturang resolusyon. Kung babalikan din mo na ang reklamo, nag-ugat ito sa umano'y illegal na paglipat ng 60 billion pesos na pondo mula daw po sa reserve fund ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Umapila ang mga complainant na baligtad rin ang pagbasura sa kanilang naunang inihaing reklamo laban po sa dalawang nababanggit na opisyal. Kinabibilangan ito ng technical malversation, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder at grave misconduct. Nanindigan naman ang mga complainant na malaki at mahalaga ang naging papel di mano ni Recto sa pagbuo ng 2024 General Appropriations Act noong kinatawan pa siya ng distrito ng Batangas taong 2023. Ibinalik din ng mga ito ang pagdalo umano ni Recto sa Bicameral Conference Committee kung saan naidagdag ang Special Provision 1 D na kalaunan ay naging batayan ng circular para ilipat ang kabuang 89 billion pesos na pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Sa ngayon po, mga kabayan, mga katropa, ay wala pang komento itong kampo ni Recto at Ledesma sa naturang musyong inihain.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Bilyon piso po ang pinag-uusapan dyan, mga kabayan, mga katropa.
29: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting, di ba? Tapos absweldo. Down! Hindi maiwasan ng mga grupo ng mga abogado na ito at doktor na humaghain ng motion for recon. 41 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Samantala, sa atin naman pong balitang national, nagsagawa po ng malawakang airstrike ang Ukraine sa bansang Russia. Mantiya. Umabot mo na sa mahigit na 200 mga drones ang tumama sa iba't ibang targets sa paligid ng Moscow. Dahil doon po sa naturang insidente ay mayroong 17 katao ang sugatan. Sinabi naman ng Russian Defense Ministry na mayroong halos 1,000 mga drones at 4 na cruise missiles ng Ukraine ang kanilang naharang. Natamaan din ang isang oil depot sa Southern Rostov kung saan nasawi ang isang individual. Ayon naman kay Ukraine President Volodymyr Zelensky na ang nasabing hakbang ay bilang gante nila sa ginawang pag-atake ng Russia noong nakaraang linggo. Ito na po ang itinuturing na pinakamatinding airstrikes ng Ukraine sa Russia sa halos 4 na taon na po nilang giyera. Wala, hindi matatigil lang. Atake rito, atake sa kabila. Ganti rito, gantihan. Walang mangyayari.
3: Ito ang Exciting Philippines.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C po, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Ito ang Exciting Philippines.
0: 43 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga.
3: Kitang bukan.
0: Samantala, punta naman natin ang atin naman po mga balitang lokal. Sama natin dito ang ating po mga field reporters. Unahin natin ang balitang banggaan sa pagitan daw po ng isang motorsiklo top down sa barangay Candawaga sa Rizal, Palawan ang naitala. Sugatan ang mga sakay nito. Iba pang detalye sa balitang ito, katropa natin, Dennis Achua.
3: Live report.
4: Live report. Isang naiulat ang impactan sa nangyaring bangunan sa pinakasapdam na isang motosiklo at barangay Ransang itong 2017 doon ay itinising sa ayaw ikagawang Joel Himang ng Ransang habang binapay bawibali ng kakabang tapa ng sabing lupa na may pabilisan ng takbo na isang motosiklo na magpapalabas ng halin sa kanto. Nagkabilagaan ang buong dalawang hindi na nakaliwas yung ibang bangunan na nagtagbo ng pinsmanan sa kanyang katawan na driver ng motosiklo. Matapos itong tumilan po na ligtas sa mga lumitas ito, pati ang sakay at driver ng top down. Agad ang silugan sa pinakamalapit ng pagamot ng biktima ang nagkamo ng pinsel at sinaturang insidente. Samantala, paalala lang ng barangay sa mga motorista at supera na magbanggan sa mga kanto at interpretation upang maiwasan ang aksidente. Ang balitang ito yung ating sa ating class proper mix ang 36-6 sa vitamina kaya subukan mo lang. Muna sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM.
3: Ito ang Exciting Philippines.
0: Maraming salamat, katropan Dennis. Putol-putol yung kanyang signal. So, wala akong naintindihan doon. Ha? Loudspeaker ba siya, Engineer Ken? Signal talaga. Pangit ang signal sa Rizal. Ano mga telekomunikasyon dyan sa bayan ng Rizal, ayusin nyo pong signal nyo. Samantala, pagpupulong sa isang asosasyon sa Quezon para sa mga bagong binipisyero doon po ng solar powers irrigation system, isinagawa. Saan kayang barangay ito? Katrapa natin sa balita, Ray Elgaran.
3: Live report. Live report.
5: Inilansar kamakailan ng Bureau of Soil and Water Management, Municipal Agricultural and Biosystem Engineering Office at Municipal Agriculture Office ang pagpupulong sa Kalumpang Farmer Association para sa mga bagong beneficiaryo ng solar power irrigation system na nakabase sa barangay Kalumpang, Quezon, Palawan, kung saan na ayon sa mga ahensya ang nasabing asosasyon na ay sila ang magsisilid na pangunahing katuwang sa pagpapatupad, pangangasiwa at pagpapanatili ng proyekto sa lugar na ang layunin na ay para makapagbigyan ng sapat at maasang supply ng tubig para sa mahigit 30 hektarya ng sakahang lupa na magpapataas sa produksyon ng mga pananim, magpapalakas sa kabuhayan ng mga magsasaka at iba pa. Yan ang balik natin sa inyo ng SysDepend na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepend mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Gran XFM News.
6: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachua Pangaray. Samantala, Estero Clean Up Drive. Sinagawa daw po ng LGU El Nido. Oh, ito, may kognayan ba ito sa pagbisita ng mga DNR? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Belia Mucha.
6: Live Report. Live Report.
7: Nagsigawa ng Estero Clean Up Drive ang local government unit ng El Nido sa Barangay Masagana kahapon, June 18, bilang bahagi ng pagtupad sa pangakong pangkalikasan at suporta sa mga programa ng environmental management. Pinangunahan ng LGU ang isang beses na cleanup operation upang alisin yung mga naipong basura sa Estero at makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng komunidad. Layunin din ang aktividad na maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig na maaaring magdulot sa pagbaha at iba pang soliraming pangkapaligiran. Ayon sa LGU, mahalaga ang pagkikilahok ng bawat isa upang mapanatili ang kalinisan ng mga Estero sa pangmatagalan. Binigyan din din na hindi sapat ang mga clean-up drive lamang at kinakailangan ang tuloy-tuloy na disiplina sa pagtatapon ng basura. Nananawagan din ang pamalaang bayan sa publiko na makiisa sa pangangalagan ng kapaligiran sa pamamagitan ng papanatiling malinis ang kanyang bakuran at mga kalapit na daluyan ng tubig. Patuloy namang isinitulong ng LGU El Nido ang mga programang nakatuon sa environmental protection at pagpapanatili ng malinis at ligtas na komunidad para sa lahat. At yan ang balita atit sa atin ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, mag-Vision X Plus ka, katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Delia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Abelia. Samantala, second quarterly meeting ng Vice Mayor's League of the Philippines, Palawan Chapter, naging matagumpay kahapon po yan. Katra po natin sa balita, Mike Iscote.
6: Live Report. Live Report.
5: Matagumpay na naisagawa kahapon ng second quarterly meeting ng Vice Mayor's League of the Philippines, Palawan Chapter, na dinaluhan ng 27 vice alcalde mula sa Puerto Princesa at iba't ibang lalawigan, iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Palawan. Pinangunahan ang pagpupulong ni Vice Mayor PMLP Palawan Chapter President at Rizal Palawan Vice Mayor Maria Gracia Sapanta. Isa sa mga pangunahing tinalakay sa pulong ang panukalang paghahain ng motion o paghilingin ni na Congressman Jose Chavez Alvarez at Amy Alvarez ang paglalaan ng lupang pagtatayuan ng Legislative Center na magsisending opisyal na tanggapan ng BMLP Palawan Chapter. Nagkaisang mga dumalong vice-alcalde na suportahan ng panukala bilang hakbang tungo sa pagkakaroon ng permanenteng tanggapan ng organisasyon at upang higit pang mapalakas daw ang koordinasyon at mga programang panglistratura sa lalawigan na pagkasunduan din ng mga membro na maghahain ng resolusyon na hinili sa Senado ng kondo para sa konstruksyon ng naturang gusali. Naging bahagi rin ng pagpulong si Dr. Welty Villanueva ng Palawan City University School of Medicine na nagbigay ng presentasyon na hinggil sa planong pagpapalawak ng community-based medical education program ng pamantasan. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng pagkakataon ang mga medical student na magsanay at magkaroon ng exposure sa mga municipal at rural health units sa iba't ibang bayan ng Palawan para mas maunawaan ang kalagayan at serbisyong pangkalusugan
2: sa mga komunidad, lalo na sa mga libib at isla na lugar. Positive naman tinanggap ng mga membro ng VMLP ang naturang inisiyatiba at nagpahayag na kahandaan mga ipagtulungan sa Palawan City University para sa pagpapalakas ng servisyong pangkalusugan sa kanilang mga nasasakupan. Samantala, ngayong araw, kukuha naman sila sa Mini City Hall sa Los Vida para sa benchmarking at sa Bahay Pag-asa sa Barangay Mingsa sa para mag-giving naman. At ngayong araw din, nakatakda ang courtesy call kay Gobernador Ami Alvarez at pamayang alas 6 ng gabi ay kay Congressman Jose Chavez Alvarez. Yan ang balik atin sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea na tutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyana mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
8: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, LGU Brooks Point lumagda ng kontrata para daw po sa pagpapabuti ng slaughterhouse support facilities. Katropa natin sa balita. Mark John Abria.
9: Live report. Formal na lumagda ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa kontrata kasama ang BBB Electrical Supply and Services para sa procurement o pagbili ng mga construction material na gagamitin sa pagpapabuti at paglalagay ng mga karagdagang pasilidad sa Municipal Slaughterhouse. Layunin ang proyekto na mapahusay ang mga support facility ng slaughterhouse upang masiguro ang mas maayos, ligtas at epesyenteng operasyon nito. Inaasahan ding makakatulong ang proyekto sa pagpapanatili ng kalinisan at pagsunod sa mga pamantayan sa progreso ng karni sa bayan. Ayon sa Local Government Unit ng Brooks Point, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang lokal na palakasin ang mga infrastruktura at serbisyong pangkabuhayan na makikinabang ang mga mamayan, lalo na ang mga sektor ng agrikultura at livestock. Patuloy namang minomonitor ng lokal na pamahalaan ang implementasyon ng proyekto upang matiyak ang maayos at napapanahong pagkumpleto nito. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka na, gumwapo ka pa. Mula rito sa Coconut Capital ng Palawan, ang bayan ng Brooks Point, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mark John Abria, XFM News.
0: Maraming salamat sa ating pong correspondent mula sa bayan ng Brooks Point. Nagatin sa ang balita niya, mga kabayan, mga katropa, ay nagatin sa ating pong orasan. Nagadap na pong 6 na minuto na lang. Alas 5 na po ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalala. Kape muna tayo!
8: Ito ang Exciting Pilipinas.
10: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
11: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
19: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
19: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
28: Ang kape ko,
25: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
26: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
14: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka cataract na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
26: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Santon Plus Gold.
18: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Completado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: XFM.
18: Exciting time mga katropa, grab the pong alas 5 ng umaga.
19: Headlines.
18: Samantala mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin ang ating pong mga balita, balitang lokal pa rin.
19: Balitang lokal.
18: Mamaya po antabayan ng po ninyo yung po naging operation kahapon ng Police Station 1. Entrapment operation po ito, robbery extortion. Ang subject kaanib po ng Philippine Coast Guard. Mamaya yung ma-action ng mga video ni Katropang Gerald Gales. Pabayanan po ninyo maya-maya malang po ng konti, ha? Balikan muna natin yung ating pumakasama mga field reporter, si Katropang Dennis Chua. Daw pong kanilang acting municipal treasurer sa bahay ng Rizal, kinilala bilang top 5 best municipal treasurer sa buong lalawigan ng Palawan. Sino ito? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
20: Live report.
21: Binigyang bugay ang kausayan at dedikasyon ng bahay ng Rizal matapos tanghalin bilang isang top 5 best municipal treasury sa buong lalawigan ng Palawan si acting municipal treasurer Aileen L. Mansola para sa calendar year 2025. Ang pagkilalang ito ay patunay ng kanyang tapat na paglilingkod at integridad, sipag at walang-sawang pagtatrabaho para sa ikabubuti ng munisipyo. Sa ilalim ng kanyang pamuno sa municipal treasury office, mas na ipahigting ang maayos sa pangasiwa na sa pananalapi, mahigpit na koneksyon ng buwis at wastong paglaan ng pondo para para sa mga programa at proyekto ng bayan dahil sa kanyang mahusay na pamamahala, mas napabilis sa mga serbisyong pampubliko at mas naging transparent ng lahat at transaksyon ng lokal na pamahalaan. Ang mga hakbang na kanyang ipinatupad ay direktang nakatulong upang mapunduhan ang mga prioridad ng munisipyo tulad ng infrastruktura, kalusugan, edukasyon at iba pang serbisyong panlipunan para sa mga Rizalenyo. Ayon sa pamahalaang bayan, ang tagumpay ni Mansola hindi lang personal na karanganan, kundi tagumpay din ang buong bayan ng Rizal. Nagsisilbi itong inspirasyon hindi lang sa mga kawani sa munisipyo, kundi pati sa kapwa lingkod bayan sa buong Palawan upang mas pagbutihin pa ang paglilingkod sa bayan. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM News.
18: Maraming salamat, katropang Dennis. Motorsiklo top down sa Quezon, Palawan. Nagkabanggaan. Ilang individual, sugatan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
5: Live report. Live report.
6: Sugatan kamakailan ng ilang individual sa nangyaring banggaan ng motor at top down sa kahabaan ng barangay Isugod, Quezon, Palawan, kung saan ayon sa ilang motorista nga nakasaksi galing bayan ang nakatop down habang ang nakamotor naman ay patungo sa direksyon ng pabayan. Subalit pagdating raw sa pinangyarihan ng insidente ay biglang napunta sa linya ng top down ang nakamotorsiklo at hindi na nito na-control ang manobela dahil sa bilis ng kanyang patakbo. Samantala, agad namang dumating ang mga rescuer at nilapatan ng kakulang delegasyon ang mga individual na sugatan habang ang mga nagtamo ng matinding pinsala ay sinugod sa pagamutan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 90.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
18: Ito ang Exciting Politics. Maraming salamat, katrabang Ray. Samantala, mga stakeholder naman ang nakilahok sa isinagawang budget forum para daw sa taunang budget 2027. Ito naman sa bayan ng San Vicente. Katrabang natin sa balita, Belia Mucha.
5: Live report. Live report.
12: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng San Vicente kahapon, Hunyo 18, ang budget forum para sa paghahanda ng taunang budget 2027 sa Executive Conference Room ng munisipyo. Pinangunahan ang aktividad ni Mayor Ramir Pablico kasama si Sangguniang Bayan Member Melvin Valesteros at dinaluhan ng mga pinuno ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at mga stakeholders mula sa iba't ibang sektor. Sa forum, tinalakay ang mahalagang usapin kaugnay ng pagbuo ng budget, kabilang ang mga layunin at prioridad para sa susunod na taong pananalapi, mga pinagkukunan ng kita sa nakalipas na 3 taon, pagtataya sa kita, mga limitasyon sa paggasta, mga estratehiya sa pagbabudget, schedule ng mga gawain at mga dokumentong gagamitin sa proseso. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng budget forum na mabigyan ng pagkakataon ang mga stakeholders na makilahok sa pag-

0: samantala, Enhanced Barangay Development Planning o Planning Training Workshop, isinagawa naman ng DILG Puerto Princesa. Katrapa natin sa balita, Mike Iscote. Live report.
1: Matagong paire na sagawa ang dalawang araw na Enhanced Barangay Development Planning Training Workshop noong araw ng Martes hanggang Merkules sa NCC Convention Hall dito sa Puerto Princesa. Ang pagsasana ay pinangunahan ng Department of Interior and Local Government o DILG Puerto Princesa sa City sa pamamagitan ni City Director Maylan Panganiban, katuwang ang City Planning and Development Office o CPDO sa pamamagitan naman Engineer Giovanni Sagon. Layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga opisyal at kawanin ng barangay sa pagbuo ng mga development plan na nakabatay sa datos, inklusibo at tumutugon sa pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Kabilang sa mga beneficiaryo ng pagsasanay ang mga target na barangay ng Recalled Community Support Program o RCSP na kinabibilangan ng Barangay Babuyan, Bahili, Buena Vista, Concepcion, Macarascas, Maoyon, Marugon, San Rafael at Barangay Tanabag. Nakibahagi rin sa aktibidad ng City Social Welfare and Development Office ayon sa CSWDO, mahalagang may sama sa pagtanong ng mga barangay ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga mamayan upang matugunan ang mga pangunahing pangailangan ng komunidad at may sulong ang pangmatagalang kaunlaran. Binigyan din ng mga organizer na sa pamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang tanggap ng pamahalaan, mas mapapalakas ang participatory planning, responsive governance at sustainable community development para sa mga mamayan ng Puerto Princesa. Yan ang balita din sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng inyong paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Ito ang exciting media. Maraming salamat ako, tropang Mike. Samantala, Provincial Veterinary Office, pinangunahan naman ang pamamahagi din mo ng mga insentibo para daw po sa mga barangay veterinary aid sa buong lalawigan ng Palawan. Katrapa natin sa balita, Girlie Cadasio. Live report.
2: Pinangunahan ng Provincial Veterinary Office ang pamamahagi ng insentibo sa mga barangay veterinary aides bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan para sa hayop. Ayon sa ProVet, tumanggap ng tig 1,875 ang bawat barangay veterinary aid mula sa munisipyo ng Sofroni Española, Aburlan, Bataras, sa Brooks Point at Nara. Katumbas ng tatlong buwang insentibo na 625 kada buwan mula Enero hanggang Marso taong kasalukuyan. Samantala, nagpapatuloy ang pamamahagi ng kahalintulad na insentibo sa iba pang munisipyo sa lalawigan. Layunin itong kilalanin at suportahan ang mahalagang papel ng mga barangay veterinary aides bilang katuwang ng ProVet sa pagpapatupad ng mga programang veterinaryo, kabilang ng animal disease surveillance, vaccination, livestock monitoring at iba pang serbisyong pangkalusugan para sa hayop. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kapikari gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
0: Ito ang exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropang Girlie. Samantala, oras po natin, 10 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa uling bukso ng ating pong balitang lokal, matagal na hinintay na pagpapalit ng mga lumang basurahan. Abay, sinimula na po dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Katrapa natin sa balita ay si Pakaldo. Live report.
3: Nagpapatuloy ang pamamahagi ng mga bagong basurahan sa mga itinakdang garbage collection points sa iba't ibang bahagi ng lungsod bilang bahagi ng programa ng city government. Papalitan ng mga bagong unit ang mga lumang basurahan na matagal nang ginagamit at nangangailangan na ng pagsasaayos o pagpapalit. Matatandaan, matagal na ding hinihintay ng mga residente ang pagdating ng mga kapalit na basurahan upang higit na mapabuti ang sistema ng pangongolekta at pamamahala ng mga basurahan sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa.

0: Ang Izzy Pacaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang IC, at sa lahat ng ating pong mga kasamahang mga field reporters. Samantala, oras natin, ganap na pong 11:01, makalipas ang 5:00 ng umaga. Gaya nga po na aking nabanggit kayo na mga kabayan, mga katropa, meron pong operasyon kahapon dito pong Police Station 1 regarding sa robbery extortion. Mga kabayan, mga katropa, ang subject dito, isang kaanib ng Philippine Coast Guard. Nangyari daw ito sa nangyari po kahapon ito sa may bahagi po ng Eulalia Park, sako pa ba ng Barangay Liwanag. Alas 2 ng hapon, isang official ito ensign, kasama yung isang PO3 o Petty Officer 3. Dalawa yung subject, dalawa yung imbitahan sa himpilan ng pulisya kahapon, mga kabayan, mga katropa. Actually, hindi imbitahan, nabit-bit . Mga kabayan, mga katropa. Ito may kinalaman, may kaugnayan daw po, mga kabayan, mga katropa, sa, yun nga, aligasyon ng robbery extortion. Kaugnay nga, narito yung pong ilang mga eksklusibong kuha. Video ni katropang Gerald Gales, bila siya sa mga witness kahapon, mga kabayan, mga katropa. Banggit ni katropang Gerald, mukhang naging tensyonado nga yung pong naturang operasyon kahapon. Hindi na po nakapagsagawa ng inventory doon sa area mismo. Dahil malapit-lapit lang ito sa headquarters ng Coast Guard District Palawan. Ilang hakbang na lang, sumigaw lang ng tulong, naglabasan. Yun daw pong ilang mga kaanib po ng Philippine Coast Guard. Ito na lang yung video, mga kabayan, mga katropa. Engineer Ken, pasuyo na lang para mapakinggan po natin magmula doon sa pagkaka-aresto na pagposas dito sa subject hanggang doon sa himpilan ng Police Station 1 kung saan doon na isinagawa yung inventory doon sa sinasabing tinanggap, natanggap, ibinigay, inabot na budol money, mga kabayan, mga katropa. Pero merong mariing pagtanggi, ha, yung pong subject doon na sa naturang entrapment operation, mga kabayan, mga katropa. Para doon sa ating pong mga kababayan kahapon, baka may may napansin na kumusyon ba? Kumpukan ng mga tao dyan sa bahagi ng Eulalia Park, alas 2 ng hapon yan. Narito po yung insidente na yan, ha? Panoorin po natin, mga kabayan, mga katropa, sa oras sa 15 minutos, makalipas sa po ang 5:00 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Para malaman.
4: Wala ko, hinawak.
5: Sige.
3: Pilipinas ako. Dito ka, lapit mo isa. Lapit ka lang.
5: Magkalma ka lang.
3: Lalo ka mahihirapan.
5: Mahirapan ka lang.
3: Wala ko nalaman. Oh, tingnan mo. Tingnan mo muna
5: ito.
3: Tingnan mo.
5: Binato ni Cabaltera yung pera. Sinapasok ko siya ngayon. Tinatawag ko siya. Sakit, sir! Ang kamay ko!
3: Sandali lang. Sir, walang inabot dyan, sir.
5: Sandali lang. Pinagabitan niya ako.
3: Yan pala gusto rin inabot sa
5: akin. Gusto niya iabot. Sabi ko,
3: sumasok sa opisina. Ano ito sa'yo? Bataan lang, sir.
5: Tapos?
3: Wala naman, sir. Bataan lang. Tapos gusto niya iabot sa akin yung pera, sir. Ewan ko, hindi ko alam
5: kung ano, sir. Bakit kami pupunta rito na walang dahilan?
3: Hindi ko alam sa'yo, sir. Wala, labas man ako dyan, sir. Yan, tangin na, nakita na sa,
6: Ano po nangyayari?
5: Mahal.
3: Sir, sisura.
5: Kaya nga, mobile lang kailangan natin. Yun yung mobile.
3: Mahal.
5: Ito na. Nakita ko na.
7: Si attorney. Si attorney.
6: Sandali lang.
5: Ayun na yun ang copy. Okay na, okay na. Tara.
8: Wala
5: akong ginagawa.
8: Saan tayo mag-ano?
5: Wala akong ginagawa.
8: Saan tayo mag-ano?
5: Wala akong ginagawa.
8: Napira?
6: Wala naman.
5: Sakit lang, sakit lang.
8: Ipon, ipon muna.
5: Kumara.
6: Sakit lang, paalala lang muna.
5: Kumara, ganyan.
7: Yung po ah. Naka-video naman po tayo ng ginagawa po natin na operasyon.
8: Wala, walang lumipad.
5: Minirsa po nila yung pagpusa sa akin. Hindi ko naman tinanggap yung pera. Hindi ko tinanggap yung pera. Pupunta kami sa abogado sa Junction 1. Pumunta kami sa abogado sa Junction 1. Para doon mag-usap.
7: Sobre.
8: Sobre.
7: Sobre.
6: Wala na. Wala na. Wala na.
8: Sige.
5: Mahal, tawala ka mo sila mama.
8: Sige, wala na.
5: Okay. Ready, ready, ready.
8: Ay, pucha, dadalay niya doon sa sasakyan. Sa loob na sasakyan ito.
5: David.
8: Diskarte ni Patpat dito.
5: Hindi yan, sandali
9: na. Truck, ayan natin dyan.
7: Ba, may isa kayong kasamahan, si Lieutenant Tubido. Ngayon pa ako nagpatulong sa inyo, ma'am. Ulit-ulit po. Ah! Aray! Ma'am, noon pa ako humingi ng tulong sa inyo, ma'am. Lumapit po ako sa inyo na malapit, Lieutenant Aloba. Nakipag-usap po ako sa inyo. Inaresto niyo po ako ng ganito. Wala akong kasalanan. Basta ako binanotahan ni Patrolman Cabaltera ng pera. Meron kami recording ngayon na meron niya pang consent.
8: May conversation kayo.
7: Sir, kayo po isang media.
8: Yes po, may conversation
7: meron
8: kayo.
7: Meron po, na meron
8: niyo. Ano ang pag-uusap po ninyo ng police?
7: Na mag-uusap kami sa abogado.
8: Okay.
7: Kasi ang concern niya, makikipag-settle na lang siya.
8: Oo.
7: Kasi aminado sila.
8: Magkano ang unang niyong pag-usapan?
7: Ang unang pag-usapan is about lang sa penalty.
8: Magkano
7: kasi
8: po sana?
7: Kasi hindi ko yun, kung magkano yung penalty niyo.
8: Magkano sana po yun?
7: Po.
8: Magkano po sana yun? Usapan ninyo?
7: Magkano yung sa FEO. Pero okay. Siya yung nag-set nun. Sir, isa po itong frame up. Ma'am, isa po itong frame up. Kantay po yung abogado ko. Sir, patulong po ako ng aking posas. Meron po akong karapatan. Ha? Wala po pong napapatunayan laban sa akin. Pakiusap po. Pakiluwagan. Pakitanggal.
5: Tulungan natin, sir, ha?
7: Pakiluwagan, sir. Wala po akong kahit na anong armas. Ako po ang nanakawan. Sir, huwag niyo pong kunin yung cellphone ko.
5: Hindi nga, luluwagan nga. Paano natin maluwagan? Huwag maluwagan eh.
2: Mga katropa, mga kuha po yan ng ating pungasamahan si katropang Gerald Gales na isa po sa mga leading witness sa natura pong operasyon. Kahapon po yan, alas dos, robbery extortion do pong operasyon na yun, ha? Entrapment operation. Ito mga kabayan, mga katropa, ay nag-ugat di umano. Sa isang pangyayari, kamakailan, nawalan ng baril itong Coast Guard. Kaanib po ng Coast Guard, ha? Mga kabayan, mga katropa. Siyempre, natural po, SOP. Kapag ganyan pong mayroon pong mga armas, particular baril, ilan po natin sigurado kung service firearm or personal firearm ito ng Coast Guard. Siyempre, kailangan mo yung i-report sa proper authority, which is yung ating pong pambansang kapulisan o PNP. Mga kabayan, mga katropa. Kung tarawin sa doon, nagpa-blatter, ang problema rin po, parang hindi rin po ata naitala sa official blatter. Mga kabayan, mga katropa, ang naturang insidente ng pagkakawala ng baril. E pag ganyan po kasi, nangangailangan po yan, standard operation procedure yan. Re-report mo pagkawala ng baril. Maghihingi kung sino, halimbawa kung yan po ay property ng Coast Guard, ihingi po yan ng official report, which is yung sa PNP. Eh, wala na. Ha, mga kabayan, mga tropa, wala raw pong naipakita. So, meron pong neglect o lapses yung PNP, which is aminado naman daw po sila. Mga kabayan, mga tropa, ha, base sa impormasyon ni Katropang Gerald. Ang system ngayon, siyempre, eh, nangangailangan ng report, walang maipakita. May mga pag-uusap yan, siyempre, ha. Eh, since na men in uniforms ang mga ito. Along the way, eh, nagkaroon daw po ng ano, usapan tungkol sa pera. Yun ang medyo humigat doon, mga kabayan, mga tropa. Kapag pinasukan na sa pin sa pera. Daw, ha? Eh, hanggang ito, mga kabayan, mga tropa, ay nagresulta nga dito sa isang entrapment operation. Robbery extortion. Sinasabi, umabot daw ang usapan kasi doon sa ulat ng PNP, 80,000 pesos ang napag-uusapang halaga ng pera. Ayan, ako mga kabayan, mga tropa, yung iba pang detalye niyan, antabayanin niyo po mamaya sa programang Bullseye, ha? Ni katropang ni manager Louis La Rosa, ha? 23 minutos sa makalipas po ang alas 5 ng umaga. Tama na natin ang ating ospital ng Palawan. Nandun po si katropang Kuya Toto Rone. Good morning!
9: Live report! Live report!
10: Yes, good morning katropale. Good morning no, sa ating mga katropa at sa buong lalawigan ng Palawan. Katropang Ali, update natin sa ospital ng Palawan. Sa buong magdamag, halos walang naitalang anumang insidente sa ating mga kalsadahan. Maliban na lang kagabi, pasado alas 10, isang 40 anyos na inatake yan sa may bahagi ng Rizal Avenue particular. Dito sa may Fernandez, katropang Ali, isang vendor na kasama sa baragatan dyan sa mga store na nagbibinta. Karinderya, katropang Ali, ang dimanoy inatake ng high blood. Na agad naman itong dinala sa hospital ng Palawan, ngunit dinikara itong duwa o din on arrival, itong edad na 40 anyos, residente ito ng bayan ng Rizal, Palawan, katropang Ali. Base dito sa medical record, uminom na itong biktima at nang bumalik ito doon sa kanyang pwesto, doon ito na inatake at natumba. Agad naman itong naalalaya ng kanyang mga kasamaan, ngunit yun ang dinikara na wala ng buhay nung dalhin dito sa ospital ng Palawan. Maliban dyan, katropang Ali, wala ng ibang naitala. At ang ating inabangan ay nasa 4. At tayo naman ay dumiretso dito sa Police Station 1. At kasama din si Police Staff Sergeant Urot. At base sa talaan ng Police Station 1, isang nakustudya na may kasong nakaw ang nakustudya dito sa Police Station 1. At may update tayo sa na-apprehend kahapon sa operation, pero meron lang tayong bago. Mamaya na lang siguro ibunong lang natin dyan sa opisina at sa station natin kung ito ba ipahintulutan tayo na iiri mamaya katropang Ali. So yan lang yung itala dito sa Police Station 1. At siyempre good morning no, sa ating mga kapulisan. Wala dito sa Police Station 1 hanggang Police Station 6. Atin sa atin yan ng Santon Vitamin C na ito'y mabibili dito sa mga pharmacy sa lungsod at lalawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako niyong katropang Kuya Toto, XFM News.
9: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala, oras po natin 25 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga.
9: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Para naman po sa magiging tayo ngayon ng panahon. Anang araw ng Biyernes. Easterlies pa rin po nakaka-apekto sa Central Luzon. Ganun din sa Southern Luzon at sa bahagi po ng Visayas. Kaya ang magiging taya po ng panahon ayon sa PAGASA dito sa mga nabanggit o particular Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, kakaranas daw po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na meron pong tinatawag na mga isolated rain showers at thunderstorms dulot nga po ng easterlies. Samantala ang iba pang nalalabing bahagi po ng ating pumansa ay makakaranas din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Meron din po mga rain showers o isolated rain showers at thunderstorms, dulot naman yan ng localized thunderstorms. Ay, yung mga posibleng pagbaha o flash floods or landslide ay maaari daw pong maranasan sa makaka doon sa mga malalakas na pagbuo sa ulan yung kanila pong mararamdaman. Samantala, yung pong magiging daloy naman o ihip ng hangin sa Luzon ay katamtama o mula sa mahina hanggang katamtaman na pag-ihip ng hangin na nagmumula sa silangan patungo naman ng Timog Silangan. Sa Visayas ay mahina hanggang katamtaman din pag-ihip ng hangin na magmumula naman sa kanluran hanggang sa hilagang kanluran o silangan. Silangan hanggang hilagang silangan. Ang Mindanao, katamtamang pag-ihip din ng hangin na magmumula sa hilagang silangan, papunta naman sa hilagang kanluran. Ang mga baybayin sa buong bansa, may mga pag-alo na maaari daw po maranasan ay mula sa mahina hanggang sa katamtaman. Ano mga pag-alon? 1.2 meters ang pinaka malalaking alon na maaari daw pong maranasan sa buong bansa.
11: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na ang kabuuan ng ating pong mga balita ngayon pong umaga ng Biyernes, ika-19 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon po yung napapakinggan sa ang mansulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga, ang inyo pong tagapagbulahaw sa umaga. Ako po si Katropang Alizon Salbatos. Maraming salamat po at magandang umaga na Pilipinas!
11: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
12: XFM.
13: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
14: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
15: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
13: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: at mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng atin pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede po ninyong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Sa alam po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live ngayong araw. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Baclan. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide na nakatutok sa ating programa. Isang maligayang hapon at sana ho ay muli na naman tayong matuto ng mga simpleng kaalaman, ng mga sikreto at solusyon para maging healthy araw-araw.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Pwede kayong makahilubilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong pong mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Pwede nyo text yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong kamasalan niyo pong mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address, para ma-acknowledge siya dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Lalo na pag nakakainom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ganda rin, ating po mga healthy and delectable coffees. Ayan, na marami din choices ha, na pwede yung pagpilian sa atin po mga coffee. Depende sa pangangailangan mo, pero pwede rin tikman mo lahat ng atin pong mga masasarap at napaka-beneficial ng mga coffee ha. Nandiyan ang ating pong Santum Plus Coffee Mix. Ito ay maganda mong pagkukunan ito ng mga Isofla Bones, mga kaibigan ha. Kung hindi nyo alam yung Isofla Bones, ito po yung mga protina na ginagamit ng atin pong pangatawan para sa ating growth, para sa atin pong memoria, sa atin pong mga tissues, at even sa katatagan ng atin pong mga kalamnan at mga buto. Malaki na yung tulong po nito nila, mga kaibigan, ha? O, nandyan yan sa atin pong Santone Plus Coffee Mix. Kung gusto mo naman ay vitamin D habang nagkakapidok, eh nandyan ang atin pong premium D3
1: Mama.
0: Coffee mix. Ha?
1: Maganda yung nagkakapi ka lang, eh may benepisyo ka ng nakukuha.
0: Tama.
1: O, diba? Para walang hassle at nai-enjoy mo na yung umaga.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pang benepisyo sa kalusugan.
0: Yun, no? At syempre, hindi pa huhuli, Doc, ang pinakabagong kape ng Yes to Health. Ito ang atin pong Santone Gold Coffee Mix. O, sino pa ba ang hindi dyan nakainom? Hindi nakatikim ng atin pong Santone Gold Coffee Mix. Naku, napakasarap po nito, mga kaibigan. Madalas talaga, Doc, nagkakaubusan nga eh. Even sa area natin dun sa Palawan, parang ano, parang ginagawang tubig na yata yung...
1: parang diesel ba yan? Diesel nakakaubusan.
0: Oh, Santone Gold Coffee Mix. Napakasarap naman kasi, Doc. And napaka-beneficial talaga. Isa sa mga na-observe ng mga nakasubok na ng Santone Gold Coffee Mix natin, nawala daw, Doc, yung mga sakit-sakit nila sa tuhod. Ano kaya ang connection nun sa pag-inom ng Santone Gold Coffee natin?
1: Siyempre, bonus na yan ang produkto natin. Dahil mahal namin kayo.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Mahal kayo ng boss ng XFM at ng Yes to Health. Mm-hmm. Binigyan tayo ng isang kape na habang hinihigop mo, nagkakaroon ka ng dagdag na collagen sa katawan. Ano ba itong collagen? Mm-hmm. Itong collagen, isang napaka-importanting sustansya na kapag pinapasok natin sa ating katawan, dumidiretso ito dun sa ating mga kasukasuan para patibayin, i-build yung humihinang kasukasuan natin. At the same time, pagandahin yung kalusugan ng balat, ng mga ugat, ng mga daluyan ng dugo. Sa madaling salita, ito yung building blocks, Doc Michelle, ng ating mga bahagi ng katawan na bumabagal ang paggawa ng katawan habang umiidad.
0: Yun.
1: So kapag umiinom ka araw-araw ng supplemental collagen, na ibibigay sa'yo yung missing link sa pagkakaroon ng mas malakas at mas bata na pakiramdam at kalusugan, na yun yung nilagay natin doon sa ating coffee. Aside from that, ha, eh meron din siyang glutathione. Ang glutathione ay panangga sa mabilis na pagkasira ng cells, kaya tinatawag itong master antioxidant of the body.
0: Kaya naman pala doc, nakakatulong ito ng malaki ha sa mga tatay, nanay natin diyan, mga lolo at lola na humihina na ang mga kasukasuan, tumitigas na yung movement. Minsan parang robot na pag kumilos dahil wala, hindi na ma-fold ng maayos yung mga joints ha. Hindi na ganoon kaganda yung mobility ng atin pong mga joint area. Nababawasan na yung range of motion. O dahil nga yun nga, sumasakit na every time nakikilos. Nako. Ang mahirap pa diyan dok, yung may tumutunog eh no. Kumbaga naka-distract at the same time, masakit kasi yun.
1: Oo. Oh. Actually, yung sasasakyan nga, pag may tumutunog-tunog sa ilalim, red flag na yun.
0: No, bother talaga tayo ng gusto.
1: Sa katawan natin, pag pumuputok-putok na rin yung mga joints natin, dapat mag-worry na tayo. Yes. Kasi ibig sabihin, bumibilis yung pagtanda natin. Di ba? Nagiging manipis yung mga hugpungan ng ating katawan. At pag nagpatuloy yan, baka ho... sa susunod, bawat tayo nyo na lang, aray na ang inyong sasabihin.
0: May lumalangit-ngit.
1: Oo, lumalangit-ngit sa inyong mga kasukasuan.
0: Para maiwasan po yan, ha? Araw-arawin po ang pag-inom ng Santone Gold Coffee Mix po natin, ha? Magaling natin ang pag-inom po nito. Wala ba, Dok, ano? Wala ba, Dok, maximum dosage or usage ang ating Santone Gold Coffee Mix?
1: Kung kayo naman, umiinom nito, wala naman tayong binibigay na definite dami o maximum. Kasi nga, yung iba, minsan umiinom 3 times a day.
0: Yes, oo.
1: Yung iba naman, basta maisipang uminom, umiinom. Ay, wala namang problema. Kasi ito naman healthy coffee, mga kaibigan, yes, mga katropa. Kumbaga, ito didepende na lang sa inyong budget. Kung kaya ng budget ninyo na marami, isang araw, nasa sa inyo yun. Pero yung epekto sa kalusugan, na sinasabi natin baka masobrahan. Wala namang ganun. Kasi pagkain lang naman po ito na pinadaan sa kape, mga sustansya na... At saka hindi ito basta kape. Ito yung kape na hindi nagbibigay ng kaba sa inyong mga dibdib.
0: Hindi nakakapagpahapdi ng sikmura. Lalo na kahit walang laman ang iyong tiyan, pwede nyong inumin ang atin pong Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Ayan ang kaibahan ng atin pong napaka-sustansya at napaka-sarap na kape, mga kababayan. Sa mga hindi pa nakasubok nito, sugod na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, at hanapin nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hanapin nyo po ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga sachets, mga blister pads ng atin pong mga produkto para makasigurado na ang inyong pong inumin ay inyong napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin po ma-avilian sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya isumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede kayo maka-avilian na atin pong mga products, and meron tayong mga exclusive products din. Diyan nyo lang po mabibili sa atin pong mga wellness clinic, ha?
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Herbal Tea. Ang Santone Gold Herbal Tea po natin, mga kaibigan, ay naglalaman ng mga herb, special herb na nakakatulong para sa paglilinis ng atin pong pangangatawan. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng malinis ng mga eliminative organs? Ano ba yung mga saklaw ng eliminative organs natin, mga kababayan? Atin pong liver, ang ating kidney, ang ating colon area, even our blood is composed of, nakapaloob siya sa atin pong mga eliminative parts, mga kababayan, na ito o sila ang responsable sa pagtatapon ng mga dumi sa atin pong pangangatawan. At syempre, katulad sa isang literal doc, nasalaan, ay kinakailangan mapanatili natin malinis yung mga strainer na yan.
1: Tama.
0: Even yung mga screens, di ba, sa ating mga air conditions at sa iba't iba pa. Kahit sa mga sasakyan, mayroon mga tinatawag tayo ng mga filters, ano? Na yan sila yung nagsasala ng dumi. At sila din ay dapat panatilihin natin na malinis. Para nang sa ganun, eh magawa nila. O kumbaga, yung full capabilities nila ay magampanan po nila, mga kababayan, ha? Ganun din sa atin pong pangangatawan. Imagine, Doc, yung isa sa pinaka gamit na gamit sa na parte ng ating pangangatawan o yung kumbaga halos hindi nagpapahinga sa trabaho niya, yung ating atay.
1: Tama.
0: Grabe ang filtration ng liver natin and also yung detoxification process na kanya pong ginagawa sa katawan natin ay matindi, ha? Kaya kinakailangan, tutulungan din natin yung ating pong liver area, tutulungan natin yung atay natin at iba pa na mga organs sa ating pangangatawan na mapanatili silang malakas, mga kababayan, at hindi sila nai-stress ng husto, ano? At magawa nila na maayos yung kanila pong function sa atin pong pangangatawan.
1: Mm-hmm. O, kaya talagang yung paglilinis ng katawan, isa sa priority. Kaya sa naturopathy, kung mapapansin mo, ano, kapag may mga sakit na katulad ng high blood, diabetes, yung iba may cancer, may mga rayuma, ang isa sa pinakang priority protocol na mga naturopath is bigyan ng kahit na anong modality ng detoxification. Kasi ang detox, hindi yung gamot. Ang detox ay tumutulong para ma-accelerate yung ability ng katawan na i-maintain yung sarili niya. Kasi yung katawan natin is napakagaling ng function. Ang problema nga lang, pag nag-slow down, for some reason, either sobra yung kinakain natin ng mga pagkaing nagiging barabara sa kanya, kaya bumabagal siya. So kinakailangan nating tulungan ng katawan natin. And after matulungan natin na magkaroon ng magandang management ng pagtatapo ng dumi, asahan mo talaga mag-i-improve yung condition, kahit ano pang condition ng isang tao, magiging maganda yung binipiso sa kanya.
0: Yes, ha? Kaya panatilihin natin na malinis po ito sila sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga maaaring makapagpadumi dito. At syempre, yung paglilinis na rin. Ha? Kaya yung Soundtone Gold Herbal Tea natin ay special yan na ginagawa, ano? Ng Yes to Health para po magbigay ng detox property sa atin pong pangatawan. Since meron po yan siyang turmeric extract, cinnamon bark extract, and of course, meron din yan siyang xanthone at stevia, ha? Para po sa mas masarap na pag-inom natin ng atin pong Soundtone Gold Herbal Tea. Sa mga gustong sumubok po nito, ha, mabili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. And speaking of cleansing or itong detox program, Doc, ano? Alam niyo ba, mga kababayan, na itong pagfa-fasting ay nakapaloob din dito, Doc, sa paglilinis ng katawan natin, purification and cleansing ng atin pong pangangatawan, mga kababayan, ha? Pag-usapan natin kung ano ba ang mga maitutulong ng pagka-fasting at ano ba yung mga karamdaman na pwede pong maagapan at masolusyonan through this kind of program, Doc. So, ano ba itong fasting, Doc Algy?
1: Ito yung napapanahong topic kasi alam mo naman, magka-kwaresma na. Di ba pag-kwaresma, merong yung mga kababayan nating mga Katoliko ay meron silang fasting. Dangan nga lang, yung fasting na ginagawa ay hindi yung iba kumakain ng karne.
0: Yes, oo.
1: At instead of karne, parang isda yung pinapalit. Parang yun yung type of fasting na ginagawa nila. Actually, fasting din naman yun, yung ganong style. Pero ang fasting po, yung modality na to, ay isang uri ng intentional na pag-iwas sa mga pagkain at mga iniinom sa isang specific time period. Actually, hindi na bago yung fasting kasi pinapractice na yan for over 2,000 years sa mga kultura ho at relihiyon, ano, gaya ng Islam, di ba? Pag Ramadan, meron silang parang 12 hours lang yun, yung from sunrise to sunset. Na hindi sila kumakain at hindi rin sila umiinom ng tubig.
0: Full
1: fasting. Ngayon, sa Christianity, meron din mga fasting na talagang nag-skip ng meal for a day or ano, may mga ganong practice, ano, even in Buddhism, in Hinduism. At ang salitang breakfast, meaning, ibig sabihin nun, magbe-break ka ng fasting matapos kang matulog sa buong magdamag. Ang mga naunang tao, actually, Eh sila yung sagad sa fasting. Mm-hmm. Not by choice, but because yung kanilang pagkain is not always available noong unang mga panahon. Ano? Nagkaroon ng scientific interest sa fasting dahil dumarami ang mga pag-aaral na nagsasabi na yung calorie restriction ang isa sa nagiging paraan para pahabain ang buhay ng mga hayop.
0: Mm-hmm.
1: Oh, pero siyempre, sa mga hayop, merong study. Sa mga tao, merong mga actual result na nakikita na pwede itong magpabagal ng pagtanda na may posibleng epekto sa pagpapahaba ng buhay. Alam mo, nung year 2016, merong isang Japanese scientist na si Dr. Yoshinori Ozumi. Nanalo pa nga siya ng Nobel Prize in Physiology and Medicine dahil natuklasan niya na ang autophagy ay isang proseso ng katawan na napaka-importante para matanggal yung mga defective cells sa katawan para ma-recycle into new cells. At ito ay natuklasan niya na na-activate ng fasting, yung tinatawag na autophagy. Kaya napaka-interesting scientifically ng topic na ito about fasting.
0: Karamihan ang pag-iisip ng mga tao, Dok, para ikaw ay makakilos, para may lakas ka na gumawa, kinakailangan mong magpapasok ng kapasok ng mga pagkain. Kaya kinakailangan mong panay-panay ang kain o need talaga ng isang tao na kumakain. Pero ito palang paghinto sa pagkain, Dok, o yung pagka-fasting, eh meron siyang amazing na benefit sa atin pong kalusugan. Paano yun nangyayari, Dok?
1: Hindi ka gaya ng ano, nung tinatawag na starvation o pagkagutom. Ang fasting kasi is controlled. Saka tinatawag nilang structured program. Kung hindi ka kakain, yung katawan mo, gagamitin niya yung glucose. Okay? Na primary fuel ng katawan natin. Pero kapag nagfa-fasting ka, okay, yung glucose yan nauubos. At yung katawan mo magsi-switch, hahanap siya ng ibang fuel o source ng energy na yun yung mga taba na nandun sa iba't ibang bahagi ng katawan mo na naka-store. Especially sa atay, sa yung mga tiyan, di ba? Problema natin, minsan malaki tiyan, hindi mapababa. Ngayon, kapag nagfa-fasting ka at hindi ka kumakain ng regular meal, especially commonly pagkain natin, mga glucose sources, di ba? Ang katawan mo, gagamitin niya yung mga fuel na yun na in forms of fat naka-stack, na nakastore sa inyong katawan. So, nagsiship siya, yung metabolic process niya, nagsiship sa tinatawag na ketosis, na kung saan ang target ng katawan, sunugin yung taba natin. And during fasting, maraming nangyayari sa katawan natin. Kaya napaka-interesting nito. Just imagine, walang gastos, magpapasting ka lang. Ano? Babagsak yung insulin level natin. Na kapag bumagsak yung insulin, ay nag-aalaw ito sa ating katawan na magsunog ng taba. At yung human growth hormone, tumataas yung bilang na ito na may sumusuporta sa fat loss at saka sa muscle preservation. O yan, kaya nakakatulong yan sa mga taong may problema sa muscle growth nila, no? At nag-uumpisa rin ang pag-repair ng ating mga cells. At nagki-kick in yung tinatawag na autophagy, yung pinag-uusapan natin kanina, na kung saan yung mga defective cells ng katawan, nire-recycle yun. At ginagawang bagong cells ng ating sistema. So, yung fasting, nagbibigay sa atin ng break sa mahirap na trabaho ng digestive system na nagpapahintulot naman sa ating katawan na mag-focus sa healing and maintenance. Kasi kung puro na lang tunaw ng tunaw ang ginagawa ng
0: puro trabaho
1: ng katawan,
0: na lang.
1: Wala nang masyadong energy na nagagamit for repair and maintenance ng sistema. So during fasting, yung katawan natin nakakabuelo, nakakapagpahinga at nai-release pa niya yung mga toxins na naka-store sa katawan na nakaka-apekto sa ating kalusugan.
0: Kaya pala, Dok, madalas, ano, kung papansin niya sa mga naturopath, sa mga program ng mga wellness, ano, nakapaloob talaga itong pagka-fasting, yung iba't ibang klase ng fasting, ano, kasi ito po ay madalas, ha, na nakakatulong po, ano, or recommended nga ito para sa weight loss program at iba pa ang mga metabolic disorders. Malaki yung ginagampanan nitong pagka-fasting para makatulong, mas mabilis makarecover sa ganun pong problema, ano. So ano-ano, Dok, mga yung direktang natutulungan ng pagka-fasting, ano mga direktang karamdaman o mga sakit ang nabibinipisyuhan nito?
1: Una-una yung diabetes. Kasi pag ikaw may diabetes, especially in type 2 diabetes, hindi sensitive yung cells sa insulin. So pag hindi sensitive yung cells sa insulin, hindi niya ma-absorb from the blood yung ating mga glucose, yung kinakain natin mga sugar. So pag nagkaroon ng fasting program, nag-i-improve yung sensitivity ng cells sa insulin. So yung mga sugar nagagamit ng cells.
0: Mm-hmm. Pero mayroong mga tao, Dok, yung mga mayroong mga diabetic na pagka nalilipasan sila ng gutom, sobra-sobrang nanghihina.
1: Eh may ganun talaga. Oo. Kasi ang diabetes, dalawa yan eh. Two extremes ang diabetic. Mm-hmm. One is hyperglycemia. Pangalawa is yung hypoglycemia. Mm-hmm. Kasi nga, ang explanation doon, since ang katawan hindi nagiging effective, mm-hmm, yung pag-absorb ng sugar, mm-hmm, papunta sa cells, siyempre, ang interpretation ng katawan mo, you need more. You need more glucose. Mm-hmm. Kasi nga, hindi niya nakukuha eh. Kasi stagnant sa blood.
0: Yun nga,
1: So, pag nagkulang ngayon ang katawan mo ng glucose, mahihilo ka, manghihina ka.
0: Tama,
1: yun yung tinatawag na hypoglycemia. Mm-hmm. So hypoglycemia literally means pagbagsak ng sugar na kayang makuha ng cells to convert it into energy.
0: Mm-hmm.
1: So kaya ang diabetic, dalawang problema nila. Mataas yung sugar nila, tapos biglang bumabagsak.
0: Mm-hmm.
1: So di ba, pag may mga diabetic, sabihin ng pasyente, Dok, nahihilo ako. Nalalamig, nagpapawis. Sasabihin ng doktor, nako, baka bagsak ang sugar mo. Hypoglycemia.
0: Mm-hmm.
1: Dok, anong gagawin? Humanap ka ng kahit anong matamis, candy, soft drinks, inumin mo kasi delikado kasi yung bagsak ang sugar.
0: Oh.
1: Delikado yon. Pero during fasting, ang nangyayari, dahil sensitibo na yung cells natin sa insulin dahil sa epekto ng fasting, hindi nangyayari yung hypoglycemia.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga mas efficient yung transport ng sugar.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nangyayari sa mga pasyente natin kini-cleansing na dumadaan sa fasting, nasusurvive naman nila yung walang kain.
0: Tama,
1: puro juice nga lang. So, paano nangyari yun? Kasi nga, mas nagiging epektibo yung insulin during fasting. Okay, kaya sa mga diabetic, natakot-natakot mangkutuman kasi sila nga daw eh hypoglycemia. It can be corrected using fasting. Even yung mga nagpapapayat, hindi pumapayat, lalong tumataba. Kasi nga, yung method ninyo hindi effective, mali yung sistema. So, yung iba, hindi nga kumakain. Pagkatapos naman kumain, the body will replenish.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang tumataba.
0: Yeah.
1: So may pamamaraan. So napaka-importante sa mga taong mayroong mga problema sa toxins.
0: Mm-hmm.
1: Laging mahinang katawan dahil yung cell damage is visible sa inyo. Mm-hmm. Mabilis na kayong tumanda, mahapo, manghina. Nakakatulong din po sa healthy heart ang fasting. Mm-hmm. Alam niyo kung bakit? Pag nagfa-fasting pala tayo, since kinukonsume ng katawan yung mga excess fats, excess cholesterol, kumbaga ganito ang senaryo. Tingnan natin sa panahon natin ngayon, di ba walang fuel?
0: Tama daw ko.
1: Kung meron namang fuel, kulang lang
0: kulang,
1: yung supply. Mahal. So, anong ginagawa ng gobyerno? Naghahanap ng alternative.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lumalabas na ngayon sa mga YouTube, mga Facebook yung mga alternative. Paano gumawa ng mga gasolina, anong fuel. Mm-hmm. Ganon din ang katawan. So, once na nag-fasting ka, hindi mo binigay yung regular meal, the body will do something. Lahat, kakalkalin niya yung sistema mo. Uy, may nakatagong taba dito sa chan. Juan, kukunin niya yon. At yun ang gagamitin na yung fuel.
0: Mm-hmm.
1: So, yun ang nangyayari. Kaya nasusuportan yung puso. Kasi pag bumaba yung fat volume ng katawan mo, gaganda ang
0: dali. Nakakahinga ng gusto yung heart mo.
1: Just imagine, ganun yung nagagawa ng fasting. Ano. Tapos, mas lumili naman ang isip natin kasi mas tumataas yung level of oxygen at nababawasan ang inflammation kasi kasama pala yung mga stress hormones na pina-flush out ng sistema kapag ikaw ay nagfa-fasting.
0: Yun.
1: Oo, at pinapaltan to ng relaxing hormone.
0: Mm-hmm.
1: Kaya based on general study, bukod sa tiyan ay natutulungan yung digestive system, may possibility sa pag-aaral na nakikita na pwedeng magpahaba ng buhay ang tamang pagpa-fasting na ginagawa natin.
0: You know, tamang paraan ng pagpa-fasting, mga kaibigan, ha? O, kasi yung iba daw, pagka hindi tama yung fasting mo, yung tinatawag na starvation, yung nagugutom ka naman ng gusto, na wala sa plano, eh hindi yung nakakalinaw ng isip, Dok. Nagdidilim yung paningin.
1: Bawat tingin mo sa isang bagay, mukhang ano, mukhang tokwang pirito.
0: So kinakailangan ng planning at ng saktong pamamaraan ng pagka-fasting, mga kababayan. Ha? So sa mga kaibigan natin dyan, alam nyo, napakaraming health benefits po, ha, ng pagka-fasting, mga kaibigan, kung magagawa lang po natin ito ng tama. Ha? So ano po bang klaseng mga fasting, Dok, ang pwedeng gawin ng atin po mga kababayan? Ano yung iba't ibang klase ng pamamaraan ng fasting?
1: May mga iba-iba kasing program. Depende sa practitioner, depende sa pasyente, kung ano yung bagay sa kanila. No?
0: Mm-hmm.
1: Meron mga tinatawag na full fasting. Tumatakbo yan ng mga 24 hours. Yes, minsan may tubig, minsan walang tubig. Depende sa pasyente. Water fasting naman, meaning puro tubig. At ito ay pwedeng gawin sa loob ng 24 to 48 hours. Yun. Yung ibig sabihin, mayroon kang water. Yung iba, nilalagyan nila ng lemon. Iba, nilalagyan nila ng mga herbal extract. Basta, ibig sabihin, water lang. And mayroon tinatawag na juice fasting. Ito naman, medyo mahaba-haba ang allowable time. Mga 24 to 72 hours. Mga 3 days. Oh. Na pwede kang mag-fast using juices. Kasi yung mga juice, may mga ano yan, calorie din. May nutrients yan na pwedeng hindi ka manghihina. Meron naman tinatawag na alternate day fasting. Ngayong araw na to ng Lunes, ikaw ay kakain. Sa Tuesday, fasting ka. Tapos sa sunod, Wednesday, kakain ka ulit. Ganun yung ginagawa Thursday, ng iba, no? Na meron silang ability na gawin yun. Yung iba naman, intermittent fast. Ibig sabihin ng intermittent fasting, iba-ibang formula yan. Merong 16-8, merong 12-12, may 14-10. Pero ang pinakang popular, yung 16-8. So, ibig sabihin ng 16-8 method, sa 16 na oras ay hindi ka kakain. Yun yung ano mo, yung fasting mo. So for example, nag-umpisa ka ng ang huling kain mo sa gabi ay sabihin natin 8 o'clock ng gabi. So 8, bibilang ka ng 16 hours. 16, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ang iyong first meal sa next day.
0: Next day,
1: Then bibilang ka ng from 12 o'clock, bibilang ka ng 8 hours. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 o'clock ng gabi naman yung last meal
0: last
1: mo.
0: Last meal.
1: Yan. So ibig sabihin, 8 hours lang yung pinakang window time mo to eat. So yun yung common na ginagawa na intermittent fasting. Ibig sabihin na intermittent, in a day, kumakain ka pa rin pero meron ka mahabang time to relax fast, your stomach. Meron naman tinatawag na Daniel's fast. Hindi ito literal na hindi kakain pero tinatanggal yung mga hindi healthy food. At nagsiship sila sa whole foods like plant-based, mga prutas, gulay. Tinatanggal yung mga processed food. May ganun, ano? Based sa Daniel, sa Bible, yung pattern doon. May tinatawag namang food holiday. Ibig sabihin, once a week, may isang araw ka na hindi ka kakain ng kahit na anong meal.
0: Akala ko food holiday. Sa isang araw na yun, lahat kakainin mo na.
1: Holiday talaga.
0: Usually ganun pag holiday, no?
1: Food holiday, yung ibig sabihin, once a week, meron kang isang nakatakdang araw na magpa-fasting.
0: Yan.
1: Ganun so, yun.
0: Nakakatulong tanong malaki, ha? Pili kayo dyan, mga kaibigan, kung ano yung program na fasting na gusto po ninyo at kaya nyo. Ang mahalaga lang kasi dito, Doc, is yung magiging consistent po kayo, mga kaibigan. Ano? Tsaka yung maipapatuloy po ninyo. Ano? Yung paraan ng pagka-fasting po na ito. Kasi yung iba, fasting nga ngayong araw. Pagka kinabukasan naman, babakbakan ng kain.
1: Tama.
0: So wala din. Minsan, isang linggo ka lang nakakatry ng pag-fasting. And then, i-stop mo kaagad. Ano? So, hindi siya nagiging consistent o hindi tuloy-tuloy. Mas maganda yan pagka masubukan nyo na i-continuous, mga kabayan, ano? Mga kaibigan. Doon nyo makikita yung power nitong fasting program po na ito. At napakarami, ano? Hindi biro ang epekto nito sa atin pong pangatawan. Amazingly, iba, Dok, may mga ano sila, may mga digestive issues, ano? Mga panakitantiyan. Kahit sila, Dok, na mamangha sila. Akala ko, pagka hindi kumain, lalong sasakit yung tiyan ko.
1: Totoo.
0: Ayun pala, mas nakaginhawa yung pong panunaw nung siya ay nakapagpahinga.
1: Oh, kaya pala sumasakit ang tiyan kasi hindi na alam ng tiyan paano tutunawin yung pagkain. Kasi sunod-sunod yung kinakain. Mahirap pang tunawin yung kinakain.
0: Kaya yan, sa mga kababayan natin, subukan nyo po. Ito pong fasting. At kung gusto nyo pa ng mas detalyado na mga pamamaraan, pwede nyo i-contact si Doc Algie. Pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yastro Health Wellness Center para makapagpagawa po kayo ng program, ano, about this fasting. At meron din naman tayong mga ano, Doc, no? Iba't ibang mga pamamaraan. At the same time, pwede kayong makatake ng iba't ibang mga supplementation para pang sustain po ninyo sa inyong pagka-fasting. Alam niyo ba yung premium D3 natin? Nakakatulong siya ng malaki to ease up your fasting program, mga kaibigan. Especially kung hindi ka naman full fasting, for example, water fasting ka or nasa juice fasting ka, mas kaya mo siyang ituloy-tuloy. Kasi ang premium D3 natin, and even yung atin pong Santon Gold Herbal Capsule, meron siyang epekto, ano, sa pagpigil ng mga hunger hormones ng ating pangangatawan para mabawasan yung mga cravings natin. Doon kasi minsan tayo o madalas nadali ano, yung cravings natin. Minsan kahit hindi pa gutom dok, pero pag nag-crave ka na, nako, ang hirap pigilan.
1: Yung iba daw, pag gusto makatulog daw sa gabi, di ba nakikinig sila doon sa cellphone, sa tunog ng ulan. Habang tumatagal yung tunog ng ulan, parang sa isip nila ay pinipritong yung tunog ng ulan. So yun yung tinatawag na ano na craving hormone. Na kung saan mahirap talagang ano yan. Mahirap yan ng tanggihan.
0: Pag mataas yung ghrelin, ha? Yung hunger hormone na ghrelin sa pangangatawan mo, nako. Kung ano-anong naiisip, lalo pagka hindi wala kang ginagawa. Lalo pagka ano ka, hindi ka busy, hindi ka physically active. Nako, ang daming pumapasok sa isip mo. Ano kayong kakainin mamaya? Kakain mo pa lang, nag-iisip ko naman ano kaya ang pwedeng maulam mamaya or makain.
1: May ganun tao eh. Kakakain pa lang, problemado na nung susunod na kakainin. At isa pa yung ating ano, Santon Gold Herbal Tea. Eh maganda yan na pang accelerate ng ating mga organs do its regular cleansing. Kahit na hindi kayo nagfa-fasting, if you will take Santon Gold Herbal Tea, meron itong mga phytochemical na nag-accelerate, parang tinutulungan nila yung cells ng ating pong mga elimination organ na mas maging efficient sa cleansing effort para hindi matambak yung mga toxin sa ating katawan. Ayan. At paalala lang ha, para dun sa mga nagko-consider ng fasting, hindi ito ginagawa ng basta-basta lang. Hindi ito pwede sa mga nagpapasuso o yung breastfeeding. Hindi rin pwede sa mga buntis. Sa mga mahinang pasyente, dapat i-consider ang fasting. Pwede yung mga maikli lang, mga 24 hours or 12 hours. Yeah, no. Pero kung mga mahahaba na, you need to consult an expert ano, para mabigyan kayo ng mas ligtas na paraan. Kasi alam mo yung mga mahihinang pasyente, dadaan yan sa matinding healing crisis.
0: Tama daw.
1: Kaya dapat i-consider natin. At sa karagdagang impormasyon, i-consult po sa Yes to Health Wellness Clinic kasi kami talaga ay yan yung aming expertise pagdating sa mga protocols regarding natural modalities na pwede nyong gamitin sa inyong paghanap ng mabuting kalusugan.
0: Yun ha. Sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin, na gusto mag-undergo ng fasting program, bisita po kayo sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Ha? Para masunod yung tamang paraan ng pag-fasting. The secret of health. Ay, panadok, no? Napakabilis ng oras natin. Mahabol ka pa, dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, pasalamatan po natin yung ating mga katropa ano, na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Sana po ay nakapag-iwan kami ng mga simpleng solusyon para tayo maging healthy. Kasi fasting, libre ho yan. Wala kayong babayaran. Basta gawin ng tama, makakatulong sa inyong kalusugan. Siyempre, katuwang ang ating mga suplemento dito po sa Yes to Health. So thank you very much. I'm Doc Algie mula po sa Yes to Health Wellness. And dito po sa ating regular program, maraming salamat sa inyong lahat, katropa.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganun rin sa mga bumibisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, sa mga umaattend ng atin pong seminar. Ha? Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kababayan. Ha? At sa lahat ng tumatangkilik ng mga produkto ng Yes to Health, maraming salamat sa inyo pong lahat, mga nagiginhawaan at nabibinipisyohan sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Eh, ang aming kagalakan din po, mga kaibigan, ano? Kasama ng inyo pong kasiyahan kapag umaalwan ang pakiramdam po ninyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kanon po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, yung sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawaan siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santol Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat. Linis at ginhawa sa araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito

0: diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
7: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw.
14: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika,
18: mga katropa, exa

0: XFM Time 610 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.

0: Bagong liderato sa Senado, iuugnay pa rin sa isyu ng impeachment trial.
1: Sa Senado, in terms sa capacity ko po, for instance, hindi maapektuhan eh, kasi ang kailangan nila is fixed, real numbers ang kailangan nila.
0: Which ba sa bayan ng El Nido, illegal umano nag-ooperate ayon kay Vice Mayor Rosento. Mga tricycle sa El Nido, kalmado. Sa kabila ng issue sa permit ng bus or ng beach bus, LGU El Nido, nilinaw na legal at mayroong temporary permit ang Beach Bus Transport Corporation.
2: Sila ay walang permit.
3: Ay, hindi po totoo yun. Kasi ayon po dito sa aking papel na hawak-hawak, sabi ko nga kanina, meron na po silang temporary mayor's permit.
0: Dalawang Philippine Coast Guard personnel ng district office arestado sa robbery extortion sa entrapment operation. Sa balitang nasyonal, Senator Bongo handang manatili sa minorya kahit iniwan na ng lahat. Balita naman sa Bayong Dagat, Trump ikinokonsiderang dumalo sa pirmahan ng peace agreement nila ng Iran. Sa balitang sports, England ibinulsa ang 2, score na 2, or standing 2 or 4-2, panalo kontra ho ng Croatia.
4: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Biyernes, June 19, 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabayan ng napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin po ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales. At ako naman si katropang Mike Escote.
5: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Umpisahan na natin ng ating pong mga balita, mga katropa.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Hindi pa rin ubano maiihiwalay ang usapin ng impeachment trial sa mga nagaganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Sa panayam ng XFM Palawan, sinabi ni Professor Christopher Bahbulok ng Ateneo di Davao University na nakikita niyang nananatiling may impluensya sa Senado ang nina Tito Soto at Pampilo Lacson, habang nagsisilbing frontliner umano si Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Mabulok, nananatiling solidong kaalyado ng kampo ni Rodrigo Duterte ang 8 senador, habang may 2 miyembro umano na posibleng hinihikayat na lumipat sa panig upang makamit ang kinakailangang botong 16 o 2/3 vote para sa conviction sa isang impeachment trial. Binigyan din ni Mabulok na sa halip na tutukan ng mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan, tila nakasentro umano ang atensyon ng ilang leader na politiko sa kanilang mga political career.
5: Express Balita sa Umaga.
1: Senado, in terms sa capacity ko po, for instance, hindi maapektuhan eh, kasi ang kailangan nila is fixed, real numbers ang kailangan nila. Hindi, kahit na yung itong tao na buboto for acquittal is tanggalin nila, it doesn't affect the result, kasi ang kailangan nila people who will vote for conviction.
6: Conviction,
1: ang punto di vista dyan.
6: Ang yun, yung bottom line is
2: conviction. Ngayon, kung hindi ka maka 16, matik yun, acquittal. Acquitted.
1: Ah, yes po. Tama po.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Dinig ho ni Professor Estupe Ryan Mahulok ng Ateneo di Davao University.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Yan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Dito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ang palaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Choy, kahit ako eh, naniniwala na doon pa rin ang tutok, doon pa rin ang sentro sa paparating na politika impeachment trial.
6: Ganun talaga yun eh. Impeachment trial talaga yun ang mapupunta. Pero may yung nakalagay kasi doon, meron kasing pagtatalo pa rin ngayon, Choy, doon sa 16 votes ba? O gagamitin yung Avellino case? Oo. Diba nung nakaraan, ginamit yung Avellino case eh. Yung sa quorum-quorum na yan eh.
0: No.
6: Diba? Pero sa Constitution kasi, maliwanag eh sa Section 3 ng Article 11 ng 1987 Philippine Constitution, nakalagay eh, conviction. Basahin natin. Ha? The Senate acts as the impeachment court to convict an impeached official. A vote of two-thirds of all its members is required. With the Senate composed of 34 members, this translates to exactly 16. Ngayon, ang merong mga ilang katulad niyan yung prosecution gusto nila yung Avellino case gamitin.
0: Oo.
6: Pag doon hindi 16 votes yun. Alam mo ba yung ano doon eh yung pag quorum ka lang doon 22 pwede na. Ay kung 22 yung pagbabatayan mo, hindi 24. Liliit mga 13 lang, 13 votes. Ang ano dito kung papayag ba yung Senado kung sa halimbawa gusto mangyari ng prosecution Avellino case na gamitin natin hindi na ang two-thirds ng 22 ay 13 kasi wala si ano eh si Jinggoy nakakulong si Bato ay hindi malaman kung nasan diba? So kung gagamitin yung Avellino case 22 lang
0: 22
6: oo pero ngayon sa tingin ko dapat yung Korte Suprema yung itong term na nakalagay na ano eh yung all members ha yung all members na naman ng pag sinabi mo kasi all members ano yan
0: kahit 24
6: 24 ba talaga o kahit na yung nakakulong kasama doon
0: kung wala pang say itong Supreme Court tungkol ho dito sa sitwasyon na ito mananatiling 1987 constitution ang susundan nila although na mayroong debate doon po sa
6: Avellino case
0: na yan so papasok yung 1987 constitution ang kinakailangan tulad nito ang sasabi nito na 16 votes ang kinakailangan two-thirds votes ng lahat ng mga miyembro ng Senado. Ngayon, lumalabas na gustong makasiguro merong issue na meron pang dalawang nililigawan.
6: Ayun, para, meron pa.
0: Para makadagdag ng bilang at masiguro na sakali mang habulin ng kabilang kampo na hindi, kinakailangan 16 para makasiguro nanliligaw pa ngayon.
6: Oo, talaga para makakuha ng... Kasi numbers game talaga ito eh.
0: Oo.
6: Sabihin mo na ilatag mo yung ebidensya na dyan.
0: Oo.
6: Pero pagdating doon sa butuhan, kanya-kanyang pressure yan eh. Tapos, tsaka alam mo, iisipin pa nila, yung 2028 election.
0: Yan, isa pa yan.
6: Pag ako ay bumoto ng yes, mananalo pa kaya ako sa 2028 election?
0: Yan,
6: pag ako ay bumoto ng no, ano ang aking magiging kapalaran? Yun talaga yung magiging, ano eh, papiin na natin, mapapanood natin, okay, ebidensya itong mga yan. Pero pagdating doon, ikaw na politiko ka, uupo ka doon sa isang tabi, mag-iisip ka ano ang magiging boto mo. Ha? Iisipin mo siyempre yung ano mo eh. Kaya ngayon ano dito, panaang ano dito, kung iisipin mo yung political career mo, ay talagang yung kahit na walang ebidensya or may ebidensya, Hindi, hindi mo na yung naisipin mo eh, pag political career na, Choy.
0: Oh.
6: Ay, isipin mo anong mangyayari sa 2028.
0: Yan ang dapat na abangan din natin.
6: Oh.
0: So itong sitwasyon na ito, sinasabi dito sa news item natin, although na ang Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian, ito pala ang tinitignan pa rin dito. Nang mas malalim, tinitignan mo dito, galaw pa rin ito ni Tito Sen.
6: At saka ni Pampilo Lacson, na Senator ni Pampilo Lacson.
0: Ni Lacson, o sila pa rin yung nakikita na nasa likod. Parang front lang si Sherwin Gatchalian para lang may pakita na okay na, ayos na. Kasi kung si Senator Soto pa rin o kaya si Senator Lacson ang magpa-front, medyo mabigat pa rin yung sitwasyon. Meron talagang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga senador na to at yung sa kabila naman. Lalo pa si Senator Alan Peter Cayetano.
6: Bakbakan sila ni Palpiloksan ngayon.
0: Si Rapi Tulpo nga, Senator Rapi, sumasali na rin dito eh. Sabi niya, lumipat na ang lahat ng mga senador dito sa amin. Maiwan lang si Senator Cayetano. Gusto rin sumali ni Senator Tulpo dito sa ano na ito, sa malalim na hidwaan. Hindi tayo naniniwala na sasabihin nila okay na, okay na.
6: Wala.
0: Hindi pa rin okay yan yung sitwasyon diyan sa Senado.
6: Ang pagka natapos na ang 2028 election, dyan magkakalamanan. Kasi ito may cognizance sa impeachment, sa 2028 election, may mga cognizance ito eh.
0: Doon pa rin yan, sa impeachment trial pa rin yan.
6: Kaya nga eh. Ikaw,
0: pa rin yung bagsak niyan.
6: Kung senador ka, boboto ka ng yes na convicted si Sara, isipin mo yung buong Mindanao, Choy. Magagalit sa'yo yun.
0: Ay, pambihira.
6: Kung hindi man buo, majority.
0: Majority.
6: So, pero paano yung, ano mo, paano yung political career mo?
0: Pwede mo rin isipin, sige, 2027 ngayon, 2026, mayroon pang dalawang taon.
6: Kakayanin pa ba?
0: Ang tao mabilis makalimot.
6: Kalimot, no? Pwede rin ganun.
0: Tapalan lang yan ng ano, 500 pesos.
6: Oo, yun, pwede. 1-5.
0: Okay na yung tao. Yan ang Pilipino eh, hindi naman lahat. Pero marami na nakadepende pa rin sa strategy ng pangangampanya sa dulo.
6: Pero naranasan na yung nakaraang eleksyon, Choy. Kahit na mayroon mga ganun yung iba, true AX pa nga eh.
0: Kita mo si ano, si Senator Alan Peter Cayetano, sirang-sira siya sa 10K pangako.
6: Kaya nga eh, walang nangyari.
0: Pagdating ng eleksyon, panalo.
6: Panalo pa rin.
5: Express Balita sa Umaga.
6: Abangan natin ang susunod ng mga kabanata.
5: Express Balita sa Umaga.
6: Sa iba pang balita, kinumpirma po ni Vice Mayor Joel Rosento ng El Nido na ilegal ang operasyon ng beach bus sa bayan ng El Nido dahil wala itong mayor's permit mula sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Rosento, ilang beses nang pinagmulta ang kumpanya at naging paksa na rin ito ng dalawang public consultation ng sangguniang bayan na hindi pumayag sa operasyon ng bus sa poblasyon. Sinabi nito na bagamat may hawak na provisionary authority permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kailangan pa rin sumunod ang beach bus sa mga lokal na regulasyon ng El Nido. Sinabi rin ang vice-alcalde na wala pang aprobadong route plan para sa beach bus kaya dapat panatili muna ito sa terminal. Iginit naman ang kumpanya na meron silang memorandum agreement sa ilang hotel. Ngunit ayon kay Rosento, walang kinalaman dito ang LGU. Nasa desisyon na umano ng alcalde ang pagpapatigil sa operasyon matapos magawa ng sangguniang bayan ang mga kinakailangang hakbang. Matatanda ang nagpahayag ng pagtutol ang mga tricycle driver sa bayan ng El Nido dahil sa epekto ng umano na operasyon ng beach bus sa kanilang kabuhayan, partikular na sa mga biyahing patungong Nakpan Beach at ilan pang destinasyon.
5: Express
1: Balita. Ang binigay noon ni Mayor.
2: Oy, ba't di pa ipakancel? Ba't di pa ipakancel, Vice?
1: Iyo, tinanong ko rin si Bipilo, si licensing kahapon. Sabi ko, ano naman yung sitwasyon?
2: Oh.
1: Sabi niya, Vice, actually wala na po yung kanilang kuwarin. Hindi man nila nire-require yung aming binigay na requirements. Hindi rin nila yung ano.
2: Ibig sabihin, walang mayor's permit ito?
1: Wala na po yan, wala po yan.
2: Ba't di pa ipatigil?
1: Kahit interview niyo po si Bipilo, yan saluwi, ang katotohanan. Kasi siyang nakakalam sa licensing. Kasi under na po ni Mayor yun.
2: Ba't di pa ipatigil yung biyahe?
1: Kaya po, galaw kay Mayor na po ang responsibilidad niya. Tapos na po, po kami sa council. Tapos na po yung aming obligasyon. Yan po ang katotohanan, galaw.
6: Yan po ang tinig ni Vice Mayor Joel Rosento ng Bayan ng El Nido. Yan ang balita natin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
0: Balita sa Umaga. Samantala, nananatiling kalmado ho ang mga namamasa ng tricycle driver sa El Nido matapos po na mabatid na walang mayor's permit di umano. Ito pong beach bus na kasalukuyan hong nag-ooperate sa bayan po ng El Nido. Ayon po kay Jorico Kiyakson, ayon lamang nila nalaman na walang permit mula ho sa lokal na pamahalaan ng beach bus di umano na nakakaagaw ng mga pasahero, partikular na ho sa mga turista dahil sa kaparehong rutang dinaraanan ito. Iginit din po ni Kiyakson na ang lahat ng miyembro ng kanilang samahan ay sumusunod sa mga lokal na regulasyon at mga kaukulang mayor's permit upang legal na makapagbiyahe. Itatanda na naghain ho na doon ang reklamo ang samahan ng mga tricycle driver upang tutulan ang operasyon ng beach bus at nabigyan na rin ito ng temporary o provisional permit mula ho sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang makapag-operate.
1: Communication po ni Sir Jerry, yung head po ng BTLO. Opo, sir, opo.
2: Sige, so tingnan natin muna ito. Tatawagan natin kung ano action ni ano ang action dito ni Mayor, ha?
1: Opo, sir, opo, sir.
2: Kayo ba may mga mayor's permit kayo? Mga tricycle?
1: Opo, sir, kompleto po kami, sir, opo.
0: Dinig ho ni Jericho Kiyakson, BBP Toda, president po sa munisipyo ng El Nido.
6: Samantala, Choy, nilinaw ngayon ng LGU El Nido na hindi ilegal ang operasyon ng Beach Bus Transport Corporation dahil may hawak itong temporary permit na inisyo ng May 13, 2026 at may visa hanggang September 1, 2026. Ayon kay Attorney Arman Hermoheno, pansamantala lamang ang permit habang hinintay pa ng kumpanya na makumpleto ang mga kinakailangang dokumento at iba pang requirements ng lokal na pamahalaan. Iginit din ng LGU na kumikilos ito kaugnay na usapin at kailangan pa ng endorsement mula sa sangguniang bayan para matukoy mga susunod na hakbang para sa kumpanya. Wala rin umanong natanggap na formal na reklamo ng executive office bago lumabas ang mga hinaing sa social media. Binigyan din ng LGU El Nido na bukas ito sa lahat ng negosyo basta sumusunod sa mga umiiral na regulasyon at alituntunin ng munisipyo.
7: Gaano katotoo, attorney? Sila ay walang permit.
3: Ay, hindi po totoo yun. Kasi ayon po dito sa aking papel na hawak-hawak, sabi ko nga kanina, meron na po silang temporary mayor's permit. Ina-issue po ito ng ating mayor's office noong May 13, 2026. At ito po ay sabi nga natin temporary, mag-i-end po ito ng September 1, 2026. Kaya po siya temporary pending doon sa hinihingi pa ng ating lokal na pamahalaan.
6: Yan po ang tinig ni Attorney Arman Hermoheno. Yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang iyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin A Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
0: Balita sa Umaga. Nalilito naman ako dito kung ang tatanungin natin ay yung sangguniang bayan, wala pang endorsement galing sa kanila. Version ng sangguniang bayan yan, wala pang endorsement na nagagaling sa kanila. Resolution ba? Pero dito naman binabanggit na nakapag-issue na ng meron palang ganito.
6: Yun na nga eh.
0: Temporary.
6: Mayor's permit.
0: Oh.
6: Ngayon ko lang ito narinig.
0: Sa level ng city, meron bang may mga ganun bang
6: issue? Wala
0: akong
6: narinig na ganun eh.
0: Temporary
6: mayor's permit. Parang first time ko ito marinig eh. Legal ba ito?
0: Dapat maano natin yun, mabusisi natin yun, mausisa natin yun kasi hindi nagtutugma yung sangguniang bayan at yung executive branch ng El Nido.
6: May mga requirements para makakuha ka ng mayor's permit. Ngayon, aminado si attorney, wala pang endorsement na sangguniang bayan.
0: Kita mo na.
6: Wala pang...
0: So, totoo at tumutugma yung sinasabi ni Vice Mayor.
6: pa Espero Sento.
0: Na wala pa talagang endorsement galing sa Sangguniang Bayan.
6: Wala pa, wala eh. Sabi niya dito na wala pang endorsement eh.
0: Ha? Wala pa.
6: Kaya nga daw temporary. Pero legal ba itong temporary na ito?
0: Yan ang tanong doon.
6: Yan ang tanong.
0: Mayor, nako, paano ito? Meron bang inisyo na permado ninyo? Itong temporary ito, mayor's permit? Parang ano to, alanganin?
6: Alanganin. Pero yung LTFRB, merong provisionary authority. Yun, legal yun.
0: Okay.
6: Sa LTFRB yun, nasa proseso nila.
0: Oo. At ang ano doon, ha, ang sabi doon, kahit saan, sa any point sila in Palawan.
6: Oo.
0: So, pwedeng bumiyahe si Beach Bash hindi lang sa El Nido, pati na rin sa ibang mga munisipyo. Oo, sa lalawigan ng Palawan. Kasi,
6: may provisional authority.
0: Oo, nagaling ng LTFRB.
6: Pero yung
0: ang local naman, dito nagkakaroon ng problema sa local eh.
6: Oo, pero yung temporary mayor's permit,
0: yan.
6: Ay... hindi ko alam kung nasa Republic Act 7160 ba yan, ha? Titingnan natin, ha? The term temporary or provisional mayor's permit generally refers to a conditional business permit issued by the local government unit while there is no specific provision in Republic Act 7160 or the local government of 1991 that explicitly uses the word temporary, the issuance of such permit is fully authorized under the general police power vested in the municipal mayors to regulate business and protect the general welfare. Aba, pwede pala?
0: Pwede.
6: O baka matula daw nakalagay sa, sabi ito sa Google, ha? Sabi ng Google. O sabi sa, wala daw provision talaga sa 7160. Pero, the word temporary ay authorized daw as under the general police power ng municipal mayor.
0: Wala bang mga basehan, panuntunan bago makapag-issue ng temporary mayor's permit?
6: Yung baka ginamit siya yung section 16 ng 7160, general welfare clause. Ito yung madalas gamitin eh. Allows the mayor and the LGU to enforce regulations deemed necessary, appropriate, or incidental to efficiency govern and promote the general welfare of the community. Yun ang ano niya. Pero para ako mayor, ha? Kung ako mayor, Choy. Although sabihin na natin pinapayagan, pero ayoko mag-issue ng temporary mayor's permit. Susundin ko talaga yung kung may para walang gulo ba? May introspect ang Sangguniang, may pagbayad.
0: Kasi ano na rin yan, Choy? Pag sinabi mong temporary mayor's permit, parang mayor's permit na rin yung...
6: Yung operation niya. Yung kanyang effect ay pa pwedeng... lahat ng ginagawa mo sa regular na mayor's permit, yun na rin yun.
0: Oh, pero hanggang kailan? Okay, temporary mayor's permit.
6: September 1 daw.
0: Hanggang ilang araw ang bisa ng temporary mayor's permit? Okay, sabi natin to, pansamantalang pahintulot mula ho sa LGU, lungsod, bayan, na nagpapahintulot na magsimula o magpatuloy ng negosyo, gawain, habang isinasayos ang buong mga kinakailangan para sa regular na mayor's permit. Ibig sabihin nun, nandyan yung temporary permit, hawak mo, nag-ooperate ka na, pero kinocomply mo pa rin. Diba yung mga dapat mag-comply para sa mayor's permit? Ibig sabihin, wala ka pa rin naman talaga mayor's permit.
6: Wala ka talaga kasi temporary lang.
0: Oo, diba?
6: Pero ito nga.
0: Pero sino nagbibigay niyan?
6: Yung mayor.
0: Yung mayor under pinoproseso ng business permits and licensing office.
6: Bakit binigyan ni mayor?
0: Yan ha.
6: Bakit ha?
0: Meron pa sabi dito, ha? Ito hindi ko alam kung eksakto yan, para doon sa munisipyo ng El Nido. Ang visa niyan, karariwang nangyayari ay nasa 30, 30 araw hanggang 90, 3 buwan o 90 days.
6: Ito nga.
0: Nag-iiba yan, depende ho doon sa napagkasunduan, lalo pat meron kayong halimbawa lang, may iral na municipal ordinance. Depende sa lugar po yan, ha. 30 to 90 days na ang layunin po niya na illegal na makapagpatakbo habang hinihintay yung pong pag-inspeksyon, kaligtasan, kalusugan, pagbabayad ng buwis at iba pang mga pahintulo. Hindi ro yan ano, ha? Hindi rin yan na permanente na po pwedeng gamitin mo na wala, nandito kami, mag-operate kami anytime.
6: Kaya temporary. Temporary siya.
0: Kasi baka sabihin ba nila na meron naman temporary, tapos gamitin buong taon, hindi siya.
6: Kaya
0: hindi
6: siya. Alam mo yung ibang mga negosyo, parang wala namang temporary, Choy. Mayroon bang, ako ha, wala talaga ako narinig na tayo ka ng negosyo. Sabihin mo dito sa puerto, bigyan mo natin ng temporary mayor's permit para mag-operate ka. Kaya simple tindahan, ha. Wala akong narinig na ganun.
0: Sa madaling salita, pansamantalang lisensya para hindi ka mapilitang huminto habang inaayos pa ang lahat ng mga hinihingi mong requirements. Kita mo na yan.
6: Bakit minamadali yan? Bakit kailangan bigyan ng temporary mayor's permit? Ano bang meron dyan sa beach bus na yan?
0: Yan ang tanong, di ba? I-ano nyo na lang, i-fair nyo na lang. Kasi yung iba, hindi naman na-issue ng temporary.
6: Yun na nga eh.
0: Nagpo-proseso. Maliit man o malaki na negosyo na mag-ooperate, kawawa yung mga sari-sari store, hindi naman sila nabibigyan ng temporary.
6: Wala temporary.
0: Di ba? Kinakailangan, i-comply mo lahat ng mga requirements bago ka mabigyan ng mayor's permit. At kung wala, huwag ka muna mag-ooperate.
6: Yun, sarado ka.
0: Sarado ka muna. Dapat ganito nandito.
6: Yung ano nga, yung ANSA... Print hub. Talagang may mayor's permit yan eh.
0: Yan talaga.
6: Tol, pabati naman kami, nakikinig dito sa Bronx. Yun pala yun, no?
0: Tsaka maganda dyan, quality.
6: Quality?
0: Oo.
6: Shout out sa ANSA Bronx brand soon. Aba?
0: Aba, meron na,
6: Meron na, Nakikinig kami nila, Foreman at Idol. Regards din kay Boss Gerald, sa akin ni Tol Mar ANSA.
0: Joy, nasa ano na, ang bilang namin nasa 60 na. Meron 60 na? Na, meron kaming palaro doon sa purok namin. Yung lahat doon, yung mga kalalakihan. 60.
6: Batiin mo si Boss Mar.
0: Boss Mar, salamat ka agad sa discount, ha. Talaga naman, 60 plus yan, tataas pa yan. Kasi may mga asawa rin na gusto rin magpagawa ng ng jersey ng bangkaw-bangkaw.
6: Tapos
0: maliban doon, yung Palawan Safe Riders, mag-anniversary kami, 100 riders din yun. Diyan din kay Bro Mar.
6: Tolmar, ha. Narinig mo na.
0: 100 riders yun.
6: 100 riders
0: yun. All over Palawan. Hindi, titiwala kasi kami dyan sa ANSA. Quality yung gawa.
6: ANSA Brox Branson.
0: Mga taga Brox. Kita mo ha, kung meron kayo papagawa dyan, uniform, sa trabaho, sa opisina, sa bahay, basketball, walang problema. Lapit lang ko kayo dyan sa opisina ng San daw yan?
6: Tol, shout out dyan. Niya yan.
0: Parang gusto kong nagpo-program, nakasuot dito ng
6: ANSA. Parang pwede yun, pwede.
0: Gusto ko naka-uniform dito ng ANSA. Pwede ba yun?
6: Pwede yun. Ang dami mo ng discount, ha? pero ito, may mayor's permit, ha? Bago mag-operate, may mayor's permit.
0: Sumusunod.
6: Sumusunod yan yung ANSA.
0: Hindi ka naka-temporary, Romar? Hindi ka naka-temporary, boss?
6: Walang temporary yan si Tolmar. Thanks na mga boss. Balita sa umaga. Yung discount, ha? Discount sa Purok Malaya. Sabi niya sa akin, nakarang araw, magkakapitan ka na daw ba doon?
0: Matalaga naman.
6: Magsabi ka lang tao.
0: Kagawad lang. Hintayin ko muna si Kapitan Mike Scotty ng siksikan.
6: Mauna ka.
0: Matindi ang gawa mo. Hanggang puyatan yun ang duty mo dyan sa siksikan.
6: Huwag talaga tayo mag-servisyo. Binibalik lang natin sa tao yung tiwala nila. Salamat pala doon sa nakausap ko kahapon sa Talipapa, ha? Kagawad, 20 kami, support pa rin kami sa'yo.
0: Choy, punta mo na natin itong Coast Guard.
6: Kaya nga,
0: Jump tayo Coast Guard.
6: Bumere sa El Nido, Kaluwi. Ito mo na.
0: Sino na? Coast Guard, di ba? Coast Guard. Ito na yata, Choy.
6: Ito pa, pa isa.
0: Ilundag natin yan.
6: Ilundag natin, ikaw.
0: Dito na tayo.
6: Sige.
0: Coast Guard, tayo. Sige.
6: Okay! Express Balita Sumaga. Arestado po ang dalawang tao hapon ng Philippine Coast Guard na nakatalaga sa PCG District Office matapos mahuli sa isinagawang entrapment operation ng Police Station 1 kaugnay ng kasong robbery extortion kahapon. Nagharap ang operasyon bandang alas 2 ng hapon sa may Gold Cup sa Top Street, Barangay Maligaya. Ayon sa pulisya, ang biktima ay isang miyembro ng Philippine National Police. Hindi muna isinapubliko ang pagkakilanlan ng dalawang suspect na kapwa-opisyal ng PCG habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagsagawa ng intrepid operation ang mga operatiba ng Police Station 1 matapos makatanggap ng impormasyon hinggil umano sa pangingikil ng mga suspect. Nagresulta ito sa kanilang pagka-aresto. Narecover mula sa suspect ang kabuang 80,000 pesos na binubuo ng Mark Money kapilang ng Bodol Money na ginamit sa operasyon. Sa paunang investigasyon, lumitaw na mga insidente naganap noong nakarang buwan kung saan naiulat na nawala ang baril ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PNP, hindi umuna ito na iba-blatter at nalaman ng mga suspect ang kapabayaan ng PNP. Hindi pa tukoy o tinukoy ng mga otoridad ang uri ng baril. Samantala, inihanda na ng pulisya ang pagsasampan ng kakulang kaso laban sa dalawang suspect. Patuloy rin ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at motibo sa insidente.
8: Para malaman.
9: Wala akong hinawak.
10: Sige.
8: Dito ka, dito ka. Lapit mo isa. Slapit ka lang
10: daw. Makalma ka lang.
8: Lalo ka mahihirapan.
10: Mahihirapan ka lang.
8: Wala ko nalaman, Gatsin.
10: Mahihirapan
9: ka. Tingnan mo.
8: Ito, tingnan mo muna ito.
10: Tingnan mo.
9: Binato ni Cabaltero yung pera.
8: Oh,
9: sinapasok ko siya ngayon. Tinatawag ko siya. Ah, sakit sir, ang kamay ko!
8: Kamalik ko!
9: Sakit ang kamay ko! Hindi niya ako itago!
11: Sandali lang, sandali lang.
8: Kamalik ko! Sir, walang inabot yan, sir.
11: Sandali lang, sandali lang.
9: Pinagamitan niya ako.
8: Yan pala gusto rin inabot sa
9: akin. Gusto mo siya niya iabot. Sabi ko, sabi sa'yo, masok sa opisina.
8: Ano ito sa'yo? Bataan lang, sir.
10: Tapos?
8: Wala naman, sir. Bataan lang. Tapos gusto niya iabot sa akin yung pera, sir. Eh, ewan ko. Hindi ko alam
10: kung ano, sir. Bakit kami pupunta rito na walang dahilan?
8: Hindi ko alam sa inyo, sir. Wala. Labas man ako dyan, sir. Yan, tingin na. Nakita na sa... Ano ko?
11: Ano ba nangyayari?
9: Mal.
8: Sir, kaya nga mobile lang kailangan natin. Yun yung mobile.
9: Mal.
8: Ito na, ito na. Nakita ko na. Nakita ko na. Nakita ko na.
10: Si attorney. Si attorney.
11: Sandali lang.
10: Ayun na yun ang
9: copy. Okay, okay.
6: Ayan po yung naganap na pag-aresto ng Police Station Road, Choy. Kasama ka nun, Choy. Baka, ano pa nangyari, Choy?
0: Oo, nagsimula ito sa briefing. Sa briefing, kinailangan ng mga testigo. Nandoon na tayo. Nakasama na tayo doon at ipinaliwanag sa atin kung ano itong operation na ito. Entrapment operation. Involved dito yung po pagkakawala ng baril noong pong buwan pa ng December.
6: So yung baril sa pag-aari ng Coast Guard.
0: Coast Guard.
6: Tapos nawala niya.
0: Nawala.
6: Nagpa-blatter ngayon.
0: Nawala o ninakaw.
6: Ninakaw.
0: Basta nawala yung baril na yon ng Philippine Coast Guard. Anong kasunod? Hingi ka ng tulong para mahanap mo yung baril.
6: Oo. So nagpunta siya ng PNP, nagpa-blatter.
0: Nagpa-blatter.
6: Kay patrolman.
0: Oo. Ay, hindi na blatter.
6: Hindi na blatter yung patrolman.
0: Oo.
6: Ngayon,
0: umabot pa ng ilang buwan. December nangyari last year. December, January, February, March, April, May. Umabot ng limang buwan bago na blatter.
6: So itong si Inse, nagpa-blatter.
0: May ano yun ha, mayroong kapabayaan kung titignan natin sa part PNP. Ng PNP doon na hindi na i-blatter.
6: Tapos, ano na nagkasunod nung hindi na i-blatter?
0: Magkakaroon ng penalty yung baril.
6: Magkaroon ng penalty yung baril.
0: Ngayon, nagkaroon na pag-uusap yung dalawa, yung police at yung Philippine Coast Guard. Paano to? Nagkaroon ng violation ng penalty yung baril.
6: Baka humingi ng ano siya ng police blatter yung yung Coast Guard. Walang maibigay.
0: Kasi nga hindi naka-blatter nung December. So paano may ayos yung sitwasyon? Mayroong pag-uusap na naganap sa kanila.
6: Sandali lang. Bakit hindi na i-blatter? Kasi pagka pumunta ka doon, pipirma ka doon. Pipirma ka, pa-blatter mo. Pipirmahan mo yun.
0: Isang malaking tanong din yun na ang makakapagpaliwanag lang din doon ay yung buong PNP. Bakit hindi na pa-blatter? Depende sa pag-uusap. Meron kasing intel group. Merong intel community sa baba. Kung halimbawang i-blatter mo, agad-agad, kung halimbawang yan ay service firearm na i-blatter mo, ano naman ang mangyayari sa'yo once na i-blatter yan? Nawalan ka ng parang asawa mo na yan.
6: Siyempre. Okay.
0: Parang asawa mo na yan, yung baril mo na yan. Ngayon, pag nawalan ka niyan, ano ang pwedeng mangyari sa'yo? Pwede ka ba magkaroon ng kaso? Admin case?
6: Pwede.
0: Diba? Pwede ka rin humingi ng tulong sa intel community, baka sakaling gumalaw sa ilalim. Pero hindi, doon muna tayo. Mag-stick lang muna tayo doon sa sitwasyon na hindi na i-blatter.
6: So, hindi na i-blatter. Ngayon, Hindi na yung blatter. Siyempre, kailangan ni Philippine Coast Guard yung blatter para mapatunayan niya na wala. Walang maproduce ngayon sa PNP. Nagkaroon ng penalty. Anong gustong mga... nagkaroon ng penalty, so... magbabayad si Philippine Coast Guard.
0: Magbabayad siya doon.
6: Anong ginawa niya?
0: Mayroon na silang nabuong pag-uusap. Sa pag-uusap na yon, nagkaroon ng presyo. Yung presyo na yon ay una sabi, version ng PNP to 20,000 hanggang umakyat ng, eto na, yung kasalukuyang sitwasyon, 80,000. Okay. Nang dahil doon, di ba, sa pag-uusap na yon nung...
6: parang sabi ng Coast Guard, police, patrolman, bayaran mo na itong penalty ko. Hindi mo bilhin natin, may negligence ka, parang ganun.
0: Ayaw natin specific yung sitwasyon na yon. Pwede natin mabanggit, nagkaroon ng pag-uusap yung dalawa. Okay. Hindi natin alam kung sino yung nag-offer sa kanila, kung sino yung dumega. Basta mayroong pag-uusap sa pagitan ng dalawa.
6: At may babayaran na 20,000 sa penalty.
0: Ang sitwasyon ay umabot ng 80,000 yung mark money. Kasi yun nakita ko yung boodle money. Okay. Sa sitwasyon na yon, nagkasana ng entrapment operation yung pong PNP. At nakita natin doon sa briefing, nasa 80,000 pesos. Yung boodle money ay nasa 79,500 at yung genuine naman ay 500. O sige, wag na natin specific. Basta meron tayong boodle money na ginamit, nasa 80,000 pesos. Okay. Nag-usap yung dalawa kung saan magkikita at napagkasunduan na doon sa Eulalia Park. Ikaw daw?
6: Eulalia Park, doon sa may likod ng ano yan, ng katabi ng Rizal Hall.
0: Katabi ng Rizal Park, sakop ng Barangay Liwanag, di ba?
6: Oo, pero dito maligaya nakalagay dito.
0: Baka nagkamali yung
6: Barangay Liwanag na yon.
0: Yan Barangay Liwanag. Okay. Ngayon nung pagdating doon sa lugar, pumorma yung mga pulis. Suportado ng body worn camera, investigador, intel group, uniform personnel. Barangay, media. So yun yung component.
6: Barangay, yung barangay kagawad ng Liwanag.
0: Nandun din si Kapitan.
6: Si
0: Kapitan Dudes.
6: Si Dudes.
0: Masipag
6: na Kapitan yan.
0: Masipag yan. Tsaka magaling mag-basketball yan.
6: Talagang malupit yan.
0: Parang hindi tumatanda.
6: Okay, tsaka ganda ng mga project niya dyan sa Liwanag.
0: So, mayroong dumating na isa na kawani ng Philippine Coast Guard. Nag-uusap na sila nitong PNP personnel.
6: Yung unang ano to ha, yung unang Coast Guard.
0: Yung unang
6: Coast Guard. Hindi si...
0: hindi pa yung pinaka-target.
6: Pinaka-target, hindi ito.
0: Merong unang dumating. Makikita mo sa video kasi dalawa. Nag-uusap sila na akala natin ay magkakaroon na ng palitan. Ibig sabihin na...
6: ibibigay na yung
0: bigayan.
6: Pera.
0: Bigayan. Pero hindi naganap yung bigayan sa unang kawani ng Philippine Coast Guard. Sa bumilang ng ilang minuto, doon na merong dumating na nakakotse.
6: Yun na si ano, yun na yung target talaga.
0: Yun na yung target. Okay, hanggang sa nag-uusap na silang tatlo, magkakaharap na silang tatlo, at sa pre-arranged signal na pagtanggal ng
6: nakasombrero. Yung police naman nakasombrero.
0: I-out na natin yun kasi yun yung pre-arranged signal yung pagtanggal sigarilyo. Ang ibig sabihin nun, consummated na.
6: Kumbaga, nabigay na yung pera. Pero binabanggit niya, binato yung pera.
0: Mamaya may video na ipapakita natin kung binato ba o hindi. Abangan nila sa bullseye.
6: Iyon. Okay.
0: So pagkatapos nun ay sumugod na.
6: Sumugod na.
0: Nung sumugod na yung team.
6: PNP team. Yung team, nakasama kayo.
0: Oo. Pati yung mga testigo, di ba? Nandoon na. Doon na inaresto. Okay, nung inaresto ito, pinaliwanag kung bakit siya inaresto. Pinasahan ng Miranda rights sa harap ng mga testigo. May mga body worn camera. At, okay, pasok tayo sa version naman ng
6: Coast Guard.
0: Kasi dito po sa XFM, side by side talaga yan. Ang sabi niya ay hindi niya tinanggap yung pera.
6: Pera, hindi niya tinanggap.
0: Ang pera ay nakita sa kalsada yan, napapanood niyo. Hindi sa loob ng sasakyan.
6: Kaya binabanggit niya dyan sa video, binato niya yung pera.
0: Tsaka ang version niya ay na-frame up siya.
6: Na-frame up siya.
0: Kaya... yung lalaki naman na isa pang kawani, kasi ito mataas na official yung target official lang Coast Guard. Yung isa naman, tinanong din ni Major Manalo, anong ginagawa mo dito? Eh, sabi niya, pinapunta ako dito eh. Pinapunta rin siya ng kasama niya.
6: Inutusan.
0: O, inutusan na kausapin yung, ano, yung PNP.
6: Pero ikaw ba, kapag pinapunta ka, hindi mo tatanong, anong gagawin ko doon, sir? Hindi po, imposible naman na, hindi mo alam na anong gagawin mo doon.
0: Kaya nga eh, basta nakita natin siya na nandoon bilang testigo.
6: Sabi niya, wala rin siyang kinalaman.
0: Wala rin siyang kinalaman at ang sabi niya ay nandoon siya dahil pinapunta siya.
6: Eh, baka nga nautusan lang din talaga. Ngayon, kaya lang, siyempre, dapat nautusan ka. Alamin mo kung anong inuutos sa'yo. Baka hindi maganda.
0: Kaya nga. So, pagkatapos noon, ay doon sana kasi ano eh, ang proseso kasi after na ma-aresto siya, sana Miranda rights, yung inventory doon gaganapin. Kaya lang, sumisigaw po kasi siya ng PCG, tulong, piniprime up ako, tulong, pakitawag si, may mga official din siya binabanggit doon sa...
6: So may pumunta sa Madrid Center, may pumunta?
0: Kasi ilang metro lang yung layo niyan eh.
6: Lapit lang yun, sa baba lang.
0: So narinig yan ng mga taga Philippine Coast Guard. Nakikita rin doon sa video na dumami na. Nung dumami na yung Coast Guard personnel, nagdeklara na lang yung PNP na sa halip na doon gawin yung inventory, doon na lang sa PNP, pinakamalapit na stasyon. So dinala sa PS1, kasama yung kami bilang testigo at gusto namin makita talaga yung inventory na magaganap. Nandoon ako, nandoon yung kagawad, andoon din yung suspect. So doon ni pinagpatuloy ginawa yung inventory.
6: Oy, paglilinaw lang pala Choy ha, dito sa binasa natin script kanina sa may Top Street. So hindi yung Top Street, hindi yung sa Gold Cup. Kasi dito Gold Cup
0: sa sakop ng ano ng
6: ang Gold Cup dito lang sa taas eh, doon pa yung papala sa baba sa may Lolalia Park pala yon.
0: So
6: hindi sa Top Street ito nangyari. So ngayon may statement yung Philippine Coast Guard.
0: Okay, pakinggan natin.
6: Masahin ko ha.
0: Sige.
6: Ito na po ha. Tagalog version ito.
0: Binabanggit na ho namin yung side. Inuna, pinaliwanag natin yung pong side ng
6: PNP.
0: Pagkatapos ipinapaliwanag, binabanggit ko rin ho ngayon yung pong side ng
6: Philippine Coast Guard.
0: Philippine Coast Guard. Gusto ko talagang ma-interview itong Coast Guard. Meron ako mga ilan pitik sa kanya na alam niya rin dahil lang pakilala naman tayo sa kanya. At saka yung aktual na sitwasyon, pinapakita ko naman sa inyo. Yan, dinideny niya yan. Prime up. Setup, yan po yung side niya. Pero mas maganda ito sa Coast Guard. Pakinggan mo natin.
6: Oh, ito, Tagalog version na ito, Choy.
0: Sige.
6: English kasi yung statement nila. Tinagalog natin. Ito po yung statement. Kinumpirma po ng Philippine Coast Guard na dalawang membro nito na may ranggong ensign at petty officer third class na nakatalaga sa Provost Marshal Unit Palawan ang naaresto sa sinagawang entrapment operation ng Puerto Princesa City Police Office sa Barangay Liwanag, Puerto Princesa City, Palawan ngayong Hunyo 18, 2026. Statement nila ito kahapon. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, isinagawang operasyon batay sa reklamo extortion o pahingiki laban sa mga suspek. Matapos ang operasyon, dinala ang mga isteo sa Police Station 1 sa Puerto Princesa City para sa dokumentasyon at investigasyon. Sinabi ni Commodore Kayabyab na mahigpit na ipinatupad ng Philippine Coast Guard ang pulisiya nitong zero tolerance laban sa mga anumang uri ng maling pag-uugali o paglabag sa tungkulin at panatili itong nakatuon sa pagpapanatili ng pinakamataas antas ng profesionalismo at pananagutan sa serbisyo. Dagdag pa niya, patuloy na nakikipagtulungan ang Philippine Coast Guard sa Philippine National Police habang nagpapatuloy ang investigasyon at isasagawa ang mga kaukulang hakbang alinsunod sa umiiral na mga patakaran at regulasyon. Binigyang din ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na nagsimula na rin ang ahensya ng hiwalay na investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung may pananagutan ng sinuman sa ilalim ng umiiral na mga patakaran ng Coast Guard. Maglalabas pa ng karagdagang ulat hingga sa insidente sa mga susunod na araw. Yan po yung statement ng Philippine Coast Guard.
0: Provost, ano sila?
6: Provost Marshal Unit, Palawan.
0: Okay, Provost Marshal. Alam mo ba yung trabaho niyan? Parang trabaho silang
6: niyan? IAS. IAS, ama.
0: Na parang kumaga sa pulis. Kung meron kang irereklamo,
6: doon ka pupunta sa kanila.
0: Na mga pulis, di ba sa IAS ka pupunta? Sa kanila ganun din.
6: Pag may reklamo ka sa isang Philippine Coast Guard, sa kanila ka pupunta, doon ka magreklamo.
0: Oo, yun din ang trabaho nila. Parang IAS din.
6: Silang, ano din, pwede nilang, pag may nakita silang probable cause, mag-file silang admin case laban doon sa Coast Guard.
0: Yun. Ganun.
6: Pero ngayon, Choy, ano na ang nangyari? Nasampahan na ba ng kaso? Asa na?
0: Kagabi ay nakita natin ay... sila ay pinoproseso. Okay, dinala sila sa City Health para ipa
6: medical.
0: Yun ang pinakahuli na naganap kahapon doon nung i-mamagshot na ay malis na tayo eh. Noong time na yun, kasi part na ng PNP yun at hindi na kailangan ng mga ano, ng mga testigo, ng mga media, trabaho na nila yun. So hindi na tayo nang himasok sa sitwasyon na yun.
6: Yeah, pangalan lang natin yan mamaya sa Bullseye sa malalim na pagtalakay ni Caloy La Rosa. Express,
0: balita sa umaga. Alas 7 na ho ng umaga. Express, balita sa umaga. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalapon ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
6: So, may tanong si Tolmar Ansa, ilan daw tayo dito sa station?
0: Ah, okay, magandang tanong yan. Sige, bibilangin namin yan, bibigay namin sa inyo Ansa Print Hub, pinagkakatiwalaan sa buong Pilipinas, ay sa buong Palawan.
6: Pa yan, complete mga papeles natin mga boss.
0: Talaga.
6: Population area ha, Brooks Point, Ansa Brooks Branch, dyan sa population area.
0: Boss Ansa.
6: Yan. At live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Sa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Napapakinggan rin sa masulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
6: At ako naman si Katropang Mike Escott.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express, express, balita sa umaga.
12: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
13: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipoproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
15: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
17: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
15: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
18: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
19: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
20: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain.
22: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagpipili sa mga butika.
25: Santone Gold Coffee Mix.
26: Hi, ako po si Anna, 45. Sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
25: Santone Gold Coffee Mix.
26: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
25: may collagen
26: at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
25: Santone Gold Coffee Mix.
26: Gawa sa pinaghalong mangustin,
25: moringa,
26: spirulina,
25: garlic,
26: plus
25: collagen
26: and glutathione.
25: Santone Gold Coffee Mix.
26: Nagkape ka na,
25: lalakas at gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus? Gold. May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
28: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
8: Magsanton Plus Gold,
7: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Magsanton Plus Gold.
23: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
24: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C.

0: ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
3: XFM. Mga katropa! Excited!

0: ring.
1: 7-10 na umaga.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.

magandang umaga. TGIF. Friday. Kamusta ang ating mga kababayan? Aba eh, sa mga local government units, wala pa rin talagang pasok. 4 days work week, pinatutupad pa rin. Mga katropa, ang palatuntun ng Bullseye ay atid sa ating yan ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative.

0: Medicine Provider. Alam nyo, mga katropa, habang tumatanda tayo, eh may nararamdaman na tayo sa ating katawan, di ba? Ito naman yan, meron talaga. Di pwedeng wala. Mga kaibigan, eh pagka wala tayong nararamdaman habang tumatanda tayo, ba estatwa na tayo. Estatwa ang kahoy o bato, di ba? May nararamdaman talaga. Kaya may sumasakit. Tapos sa katawan natin, tapos medyo napapagod ka agad. Kaya simulan na natin, no? Kami matagal na namin sinimulan. O 53 na ako, di ba? Yung bang pag-inom ng kape, yung Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, dahil ito, may collagen ito eh. Oo, may collagen, may antioxidant, mga kaibigan. Hindi man instant, no? Pero ramdam mong may support yung katawan mo. Di ba? Yeah. Hindi naman natin kailangan yung biglang baguhin lahat para maging healthy. Oo! Minsan, start ka lang sa maliit. Lahat naman nag-i-start sa maliit. Di ba? Mga kaibigan. Kaya from regular, naging Santon Gold Coffee Mix. Mga kaibigan, yan talaga yung nangyari sa amin. Okay? Same habit, pero ngayon may dagdag na benefits. Ganun lang kasimple. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. At syempre, yung Santon Gold Coffee Mix na yan at yung mga produkto ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider, katulad po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, Turbo Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, mga kaibigan, ha? At yung iba pa mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, iyan ho lahat available doon sa mga kapartner natin na mga pharmacy. Siyempre, kapartner nating pharmacy yan, di pwedeng hindi natin babanggitin, mga katropa, di ba? Dito sa Puerto, Pharma Med Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Pharmastop, King's Drugstore, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, West End Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmalife, di ba? Sa Nara, King's Drugstore, ma-partner natin ng King's Drugstore, The Generics Pharmacy, Española Butica Fresia sa Española, Butica Medplus sa Española, sa Quezon, ha? Rey El Garan, Santan Drugstore yan, Rizal Ragunton Pharmacy sa Rizal naman, Aborlan Pharmacy sa Aborlan, ha? At marami pang iba dyan sa munisipyo ng Rojas, yung Rojas RSM, mga kaibigan, Olim Drugstore, San Vicente, well, pero pharmacy, Pharmarids at Generics of Pharmacy. Lahat ng yan, mga kaibigan, kapartner natin yan. At yung Yes to Health Clinic, mga katropa, dito sa Puerto, nandun ho yan sa may... Alam nyo yung Nokinox? Nokinox, San Manuel National Highway. Sa taas po niya, nandyan yung Yes to Health Puerto Princesa Clinic. Available dyan yung mga binanggit ko. Oo! Nandyan lahat yung mga produkto ng Yes to Health. Okay? At mayroon ho tayong mga naturopathic doctors na accredited sa Department of Health na pwede kayong magpakonsulta ng libre. Di ba? Oo. Nating hintayin lumala yung sakit natin. Amot natin ka, mga kaibigan. Okay? Bueno! Daming ganap. Araw ng Biyernes. Pakitawagan si Gerald. Bullseye! Bullseye! Unahin natin. Ito, masailan nito eh. Kasi, imbis na yung talagang mga suspect, no? Na mga naka-civilian, supposed to be yung mga men in uniform. Bullseye! Bullseye! Yan yung tinatakbuhan natin pag may problema eh. Diba? Men in uniform. Sino ba yung mga men in uniform na yan? PNP, membro ng AFP, sa Armed Forces of the Philippines, maraming branches yan. May Marines, may Navy, may Air Force, may Coast Guard.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kahapon ang naging sentro ng operasyon ng PNP ay yung kabaro nila sa... Kabaro nila. Diba? Membro sila ng Armed Forces. Mga kaibigan, ano? Magkaiba lang. PNP itong isa at isa naman ay nasa AFP. Coast Guard. Medyo masela nito kaya point by point doon tayo sa dokumento. Ang target kahapon ng alas dos ng hapon, base dito sa SPAT report, mga kaibigan, ay gagawin, kasi may briefing muna eh, mamaya tawagan natin yung isa doon sa testigo na kasama doon sa entrapment operations o operation, no? E ito, entrapment for robbery, allegedly, for robbery extortion. Ang target ay isang membro o membro ng Coast Guard District Palawan, no? Isang ensign at isang isa pang membro, dalawa, mga kaibigan. At ang nagrereklamo sa kanila, dalawa, ay hindi rin civilian, police. Police. Bagong polis. Kasi ito, patrolman pa lang. Patrolman. Ang nirereklamo niya, isang may opisyal ng Philippine, ng Coast Guard District Palawan. Mga kaibigan. Okay? At nangyari yung entrapment operation sa Barangay Maligaya. Pakitawagan mo si yung isang testigo. Okay, yung nakikita ninyong video, yan yung first video bago nasa loob pa ng mga sasakyan, yung mga operatives, no, ng PNP. Meron silang mga na civilian in uniform, may mga intel, no, merong nandyan sa mga sasakyan. Nakakalat na yan sila bago isinagawa yung entrapment operations, mga kaibigan. At yung Eulalia Park, ilang hakbang lang yan, yan yung pinaka headquarters ng Coast Guard District Palawan dito sa Puerto. Ha? Diyan pa talaga sa malapit. Okay. Si Katropang Gerald, no, matanong natin. Kasi yung PNP, dito lang ako nagbabase sa kanilang SPAT report at yung PCG. Si yung PCG, mga katropa natin dyan, nandyan, no, yung patrol namin, kulay puti yan, marked vehicle, mayroong 104.7, nandyan yung reporter natin, si Toto Roni, kung gusto ninyong magbigay ng pahayag, mga katropa natin sa Coast Guard, na dapat sana ay maipaliwanag din ninyo ito, bagamat meron kayong inilabas na na paliwanag, no? Gerald!
2: Morning.
0: Umpisa natin dito sa... Paano ba nag-umpisa ito? Dito muna sa Eulalia Park siguro. Pagkatapos, ano nangyari? At na-aresto. Kasi arestado ito eh. Matik, base doon sa video na naipasa mo.
2: Okay, sige. Simulan natin sa... Meron akong natanggap na tawag pag alas dos ng hapon. At tayo ay iniimbitahan sa magaganap na entrapment operation, at ang tumawag sa atin ay Police Station 1 o Mendoza PNP. So pumunta tayo doon sa kanilang istasyon, nagkaroon ng briefing, at sa briefing ay nandun din mismo yung police na sinasabing biktima dito sa operation.
0: Mm.
2: Okay. Pagkatapos nito, pinakita rin sa atin yung Boodle Money na gagamitin dun sa entrapment operation.
0: Mm-hmm.
2: Ang halaga ay nasa 80,000 pesos. Boodle Money dito ay nasa 79,500 at merong 500 pesos na din
0: money. Jay, bago natin puntahan yung ano ha, yung entrapment, ipaliwanag lang natin muna doon sa mga bagong nakikinig sa radyo at saka sa Facebook, bakit umabot sa robbery extortion? Yun muna eh, kasi kailangan nating ipaliwanag bakit hinuli si Coast Guard, no? Yung membro ng Coast Guard na ito at ang complainant pa ay isang police, patrolman. So paano umabot, kasi pag sinabi mong robbery extortion, nanghihingi ka ng pera na may kapalit. Diba? So, ano ba yung pinag-umpisa nito? At yung unang ang naibalita natin ay isang baril ang nawawala. So, ano nangyari bago tayo nag-robbery extortion entrapment operation?
2: Okay. Ang report na natanggap natin galing sa station commander ng PS1, lumapit sa kanya itong isang pulis ng PS1 din mismo. At
0: si si patrolman.
2: Okay, oh, yan. Okay.
0: Sige.
2: So, yan ay nagkonsulta at humingi ng advice dito sa, humingi na ng tulong dito sa kanyang station commander. Gawa na meron siyang kausap na isang opisyal ng Philippine Coast Guard. Nagkaroon ito ng problema dahil nga mayroong nawalang version ito ng PNP, yung aking babanggitin. Pero ang baril na nawala na gustong pumunta doon sa PS1 para i-report na nawawala yung baril, sabi 1 pa ng Disyembre.
0: May baril na nawawala?
2: 10-4, Kalawin.
0: At yung baril na nawawala ay baril nitong si Coast Guard?
2: Tama, Kalawin. Yan ang report na binigay sa atin.
0: Ni Ensign, ano? Okay, sige. Nawawala yung baril ni Ensign. Pagkatapos, pinablatter niya doon sa kay patrolman. So, ano nangyari?
2: Nung hindi na i-blatter, nung buwan ng Disyembre, nakasabi kasi natin yung pulis sa pagkasabi noon, late na i-blatter. Okay, umabot na ng ilang buwan bago na i-blatter. So parang lalabas dito na merong neglect or kapabayan sa part ng PNP. Dahil nga naman, hindi kaagad na i-blatter.
0: Yung police
2: so,
0: na hindi na i-blatter yung baril ni Ensign na nawawala. Hindi na i-blatter kaagad ni patrolman.
2: Yes, Kalawin. Hindi na i-blatter ng buwan.
0: Okay, so hindi na i-blatter yung baril. Yung bang baril, baril ni Ensign na issue ng Coast Guard?
2: No, hindi na i-report officially kung anong baril ito. Ito ba ay personal? Ito ba ay service firearm, hindi rin na masabi kong dalawa pa yan ang nawala o isa lang o sandyo ni person diba o kamis sa Coast Guard. Basta sabi meron pa rin na nawala mula din sa Philippine Coast Guard at ito ay lumapit dun sa PS1.
0: Okay.
2: May natulong para may report sa kanila.
0: May report, okay. So ngayon, di na i-blatter ng patrolman. Anong ginawa ni Ensign? Nagreklamo si Ensign kay patrolman. Ba't di mo ni-record yan? Magkaka-penalty ako. Ganon. Sige, tuloy mo.
2: Okay. Dahil doon, nagkaroon sila ng pag-uusap, Kalawin. Sa pag-uusap, hindi lang natin may detalye kung ano yung pag-uusap ng dalawa kasi masela na yung ano na yan, yung pag-uusap. Pwedeng kasi meron sila pag-uusap, Kalawin. Yung binabanggit sa atin ng PNP, umabot ng 80,000 pesos yung pag-uusap. Base doon sa Boodle Money na ating nakita doon sa briefing.
0: Okay, sige. Bago sila nag-usap, bago nagkaroon ng usaping pera, itong si Ensign ng Coast Guard, ang nirereklamo niya na ngayon si patrolman. Ba't di mo na-record yung baril na nawawala? Ganon, di ba? Parang ganon.
2: Encore, Kalui. Yes,
0: ba't di mo na-record? Ba't di mo na-record yun ngayon na... Sa part ni patrolman, pinaliwanag niya ba kung bakit niya hindi na-record yung baril na nawawala na yon ni Ensign, ni Coast Guard?
2: malamang may paliwanag yung kaliwi doon sa station commander niya.
0: Okay. So, so kung hindi na i-blatter, yun ang reklamo ni Insin na, teka muna, eh, may binabanggit kanina ikaw na stress sa akin yan, may penalty ako dyan sa ganito ganyan. So parang para hindi na ako hindi na kita ireklamo patrolman dahil yung baril na ni-report ko sa inyo hindi mo ni-record. Ngayon para hindi na tayo hindi na kita ireklamo, baka patrolman ka pa lang. Parang ganoon ito ha, ano lang tayo muna no, nagko-conclude na parang ganoon yung nangyari. Eh ganto na lang. Bayaran mo ganoon. Doon na pumasok yung pera.
2: Yung part-time galaw, hindi natin ma-detalye yan, yung ano na yan, yung ganong ano sitwasyon. Pero kung sasabihin ko in general, nagkaroon talaga ng pag-uusap itong dalawa, yung Coast Guard at itong PNP personnel.
0: Okay, sige. Doon
2: kaya nabuo itong entrapment operation.
0: Magkano yung Budel money?
2: Okay, nung sa briefing, ang pinakita sa atin ay nasa 80,000 pesos.
0: So kung 80,000, yun di umano ang hinihingi ni NC, ni Coast Guard, doon kay Patrolman.
2: Yun, kaliwi.
0: Kung ano man yung pinag-usapan nila, hindi pa natin madetalyado kung bakit nang hihingi ng pera si Coast Guard kay Patrolman.
2: Kasi dalawang version yan, yung sitwasyon na yun. Mayroon po pwedeng in-offer, po pwede rin na mayroong hinihingi.
0: Okay.
2: So, dalawang version to sir.
0: Kasi pagka robbery extortion, nanghihingi ka eh. Nanghihingi ka ng pera. May kapalit yun. Kumbaga, huwag na natin i-detalye yun. Basta, sa panig ng PNP, Budel money 80,000 at pinagpapalagay na yung Budel money na yun ay yun ang hiningi ni na nung suspect kay Patrolman, kaya 80,000 ang Budel money. So, nung nabuo na yung Budel money, ano nangyari? Pumunta na doon sa Eulalia Park. Doon na tayo sa Eulalia Park sa pag-aresto.
2: Oh, yan. Oo. Nagkaroon ng pag-uusap yung dalawa, itong PNP at yung target na magkita na sila. Sa pag-uusap nila, nabuo na doon na lang sa sabi ng Rizal Park. Barangay Liwanag.
0: Doon na mag-aabutan. Doon iabot yung pera.
2: Yan. Doon nakasundo sila. So, sa briefing, ito yung mga position ng pulis na merong dalawang body-worn camera. Then yung sa mga naka-uniform personnel. Tapos yung mobile, patrol, bago yung mga hindi naka-uniforme, nakakalat doon sa ano sa lugar kung saan magkakaroon ng transaction point.
0: Okay.
2: At nandun din yung mga testigo tayo bilang media at nandun din yung sa part ng barangay.
0: Oo. So, yung nandun kayo sa kotse, parinig mo muna yung audio ni Gerald. Nali, may audio ka rito eh. Gusto ko liwanagin ito, ha? Itong nakikita natin dito, naka-blur siya ng konti, ito si Insin o yung kasama niya. Yung nasa kotse ka. Sige, parinig mo muna, Axel. Parinig mo muna yung audio niya. Okay, may nakikita tayong uniform personnel. Oh,
3: sige. Yan ha? Ay, pucha, dadalayin niya doon sa sakyan. Sa loob na sa sakyan ito. Ang diskarte ni Patpat dito.
4: Hindi yan, sundan lang ako.
5: Truck na yan natin dyan.
3: Papasakayin niya sa loob ng sasakyan. Alanganin ito. Grabe ka utak.
5: Malikot ang utak.
3: Turista.
5: Hinalo naman siya ng guard. Ano?
3: Hindi outnumber tayo dito. Halimbawa kung ayun.
6: Yan yan, lapit.
5: Ayun na sir, yan na sir. Pula.
3: Dampot ito sir, dalawa?
6: Oo.
3: Kaya nga yan.
5: Tapos nakaano sir, nakapano yung sasakyan niya.
6: Saan natin yung sanda?
3: Yun. tatakbo yan. Yung sakyan na yan, pagkaganyan. Huwag niya dapat iabot.
0: Okay. Jay, ano to?
3: Ito, babae niya.
0: Dali, andali. Bigyan natin kay Gerald. May feedback ka po, may feedback. Tuloy lang natin. Sige, sige. Tapusin natin ito. Magkakahabulan. Yun.
6: Patulong! Si Bob Tagantad mo! Si Angelic Tagantad! Si Attorney Edgar Alano Campo! Pinipray mo ba ko? Bilis! PS1! Patulong! Andito po yung abogato ko.
7: Relax.
6: Wala akong hawak! Bilis! Bilis! Wala yung kamay ko! Sa telepon ko kinukuha! Sa telepon ko! Hindi ako makagalaw!
0: Jay, layo ka ng konti dyan sa monitor mo, Jay. Gerald? Ano nangyari? Je? Gerald? Okay. Check natin yung... lipat mo na lang kaya dito muna sa mic para mas maliwanag. Dito. Je? Lipat ka na lang dito muna sa studio para mas malinaw yung masela nito eh. Mga kaibigan, yan yung nangyari kahapon. Je? Oh, saan ba yan? Okay, sige. Yung umpisa doon sa kotse, nakita na, patay mo na muna yan. Dito ka na lang muna na para mas maliwanag nating mapakinggan. No? Sige, bigyan natin ng microphone. Ulitin mo nga doon sa may kalahati. Yung paglabas nila doon sa kotse. Axel, prepare mo ito si James. Mga kaibigan, ano, nandiyan yung ano ha, yung tao namin, reporter namin, si Toto, nandiyan yung marked vehicle namin sa Coast Guard ngayon. Pwede kayong tumawag, no? Ito kasi base na ito sa PNP report kahapon. Sige, bigay mo ulit yung nagkahabulan, Axel. Habang pinuporma natin si Gerald dito.
8: Krista.
0: Sige, abante mo pa ng konti. Yung nag-inihila na siya dun sa... Hindi naman inihila, ina-aresto. O yan.
6: Oh!
9: Pulis kami, pulis, pulis.
10: Oo,
9: Tulong! Tulong! Tulong! Bats, tulong!
11: Kunin mo na doon dito yung ano.
9: Wala akong kinuha!
10: Ay, wala ah.
9: Rex. Bats, tulong! Tulong!
11: Rex mo na, sir. Tas mo lang sabay mo, sir.
9: Pusas! Tulong!
10: Tulong!
9: Andito po yung abogado ko.
0: Okay, dito muna tayo. Di, napakinggan namin, no, yung nandun kayo sa loob ng sasakyan.
12: Yes, sir.
0: Ano ba yung ano, paano na naalaman na yun na, yung may mga sinyalis eh. So bago kayo bago nakita natin, uniform personnel ng PNP at saka civilian. Naka-civilian mga, pero PNP officer sila. Sige.
12: Sa ano po yun, sir? Intel yun. Intel group. Intel, kaya hindi naka-uniforme yung ibang polis. Pero polis yun. Yung iba naman, tulad ng mga investigador, naka-uniform personnel yun. Yung nakikita natin na nandun na sumugod. So makikita natin doon, ito sa video na ito na pinapanood natin ngayon, merong isang nakatayo na kawani ng...
0: Sino yun? Yung nasa kaliwa? Doon sa may kotse?
12: Kawani yan ng Philippine Coast Guard.
0: Kasama yan doon sa dalawa?
12: Kasama ka.
0: Kasama. Anong trabaho niya dito?
12: Sabi niya diyan, paliwanag niya.
0: Itong siya. Uniform personnel nito ng Coast Guard, anong ginagawa niya diyan bago kayo umatake?
12: Tinanong natin niya, at tinanong yan ni Major Manalo kung ano ang pakay, bakit nandito ka? Ikaw kasi ang naunang nakita.
0: Oo.
12: Ang paliwanag niya ay pinapunta siya.
0: Mhm.
12: Anong pinaka-target?
0: Ang target.
12: Para kausapin itong PNP personnel.
0: Mhm.
12: Itong biktima. So kaya nauna siya doon sa lugar dahil 'yun ang advice sa kanya. Pero ilang minuto yung nakalipas, dumating na ito, makikita natin, 'di ba, merong sasakyan na dumating na nakabalagbag doon sa ano, sa harap.
0: Oo.
12: Iyan na 'yan yung sakay niya.
0: Ito si PO3. Dalawa sila diyan, 'di ba? Yung suspect, dalawang suspect, si Insin.
12: Okay.
0: At saka si PO3.
12: Okay, yan.
0: Oh, si PO3 ito.
12: Yung nasa labas.
0: Oh, si Insin nandoon sa loob na nito nitong sasakyan na 'to.
12: Yan, oo.
0: Oh. Oo. Oh. Okay. So, anong yung victim, yung patrolman, paano kasi rubber extortion, entrapment, may nagkaabutan ba ng pera?
12: Oo, meron kasing pre-arranged signal, ipakita lang natin kaluya na, andali lang ah. Etong, balik mo, Bon, balik natin ah. Dalawang sasakyan kaluwi ang makikita natin dito.
0: Mm.
12: Yung isang sasakyan, ayun o, tingnan mo yung isa, yung sasakyan na kulay gray.
0: Gray.
12: Pulis ang sakay niyan. nandiyan yung nandiyan yung body worn camera.
0: Nandun si patrolman.
12: Si patrolman ba? Nakatayo nandiyan, gagalaw yung video mamaya, makikita natin na sa labas yan sila. Pero yung nakasakayan diyan,
0: yung nakasakay dito sa green na kotse, PNP to.
12: PNP yan.
0: Tropa to.
12: Tropa.
0: Tapos nandiyan nasa labas si patrolman, yung Coast Guard na isa, kasama ni Ensign.
12: Oo. Ayan sila ito. Yan, ito yung ano eh, yung kawani ng Philippine Coast Guard.
0: Lumapit si patrolman doon kay ano eh, doon sa gray na kotse. Anong ginawa niya doon? Ayan, lumapit tapos paalis siya. Lumapit, anong ginawa niya?
12: Nakatayo lang sila diyan kasi hinihintay nila eh. Hinihintay nila na dumating yung yung nakakulay pula.
0: Yung target.
12: Yung nakakulay pula, yan ang PNP.
0: Mm.
12: Yan siya yung kausap ng target. Di ba nasa labas ng sasakyan yan?
0: Yung nakapula na yun, nasa kanan.
12: Yan yung patrolman.
0: Oo.
12: Yan.
0: Yan yung complainant.
12: Complainant.
0: Mm.
12: Nag-uusap sila.
0: Nag-uusap pero malayo ah, malayo. Malayo yung pagitan.
12: Hindi, naghihintay sila.
0: May hinihintay. Hinihintay nila yung engine.
12: Yun na.
0: Yung target.
12: Yan yung nakagray na yung sasakyan, nandyan yung ano, body worn camera. Metro lang. Yan Timo, magkalapit lang yung sasakyan na yan. Yan. Tapos, lumapit na itong patrolman doon sa sasakyan na nakakulay pula. Nag-uusap na sila dyan, Kalawi.
0: Ito na, lumapit na yung pula . Yan. Na yung pulang sakyan.
12: Yan na.
0: Lumapit na si patrolman doon. Lumapit na.
12: Nag-uusap na sila dyan.
0: Nag-uusap na.
12: Tayo naman, nasa loob tayo ng isang sasakyan. Mga ilang metro yung layo. Okay.
0: So, nung...
12: Nung tinaas ang pre-arranged signal kasi itaas yung sombrero.
0: Nung tinaas na yung sombrero, ibig sabihin signal yon na go na.
12: Consummated na.
0: Go
12: na. Ibig sabihin nun, naganap na yung kanilang...
0: Yung transaksyon.
12: Transaksyon.
0: Okay. Ibig sabihin na...
12: Yun, tingnan mo yung kamay.
0: So, yung inangat, yung sombrero. So, inangat niya yung sombrero, ibig sabihin, go na to.
12: Go na.
0: Dito na.
12: Atake na lahat.
0: Atake, yun. Kaya nagpaikot-ikot sila dyan sa...
12: Yung may mga nakaupo, doon sa likuran nila, tapos yung sa harapan, kabilang kalsada naman, may tropa rin dyan.
0: Tropa lahat yun, and PNP lahat yun.
12: Nakapalibot.
0: Yun.
12: Tapos kami naman sa loob ng sasakyan.
0: Ito na. So... hindi siya lumabas kagad, ano? Talagang medyo persahan yung paglabas sa kanya sa kotse, sa SUV niya.
12: Hindi niya binuksan .
0: Hindi niya binuksan yung...
12: Hindi niya binuksan para siya ay kusang lumabas.
0: Lumabas.
12: So ang ginawa doon...
0: Resisting siya, parang resistant siya. So,
12: yun ang ginawa niya doon, Kalawi, ay nagsisigaw siya doon.
0: Ito, makikita naman . Parang hinihilang nga siya, palabas doon sa bintana pa .
12: At yun din talaga yung nangyari, Kalawi.
0: Sa bintana siya nilabas?
12: Oo, sa bintana siya nilabas.
0: Ito. Lagyan mo nga ng audio. Dali. Lagyan mo nga ng audio to.
12: Yun, di ba? Nailabas siya.
0: Lagyan mo ng audio. Balik mo ng konti. Ha?
13: Wala.
0: Sa bintana nilabas.
13: Ulan! Ulan mo na sa bintana. Wala akong kinuha!
14: Wala.
13: Bas, ulong! Ulong!
14: Tas mo lang kabay mo, sir.
0: Sige. So, ito... kala ko sa ano ano pala? Hinila siya sa ano? Sa labas, sa bintana siya nilabas.
12: Sa bintana.
0: Bakit sa... hindi mabuksan yung ano? Yung ikaw yung kumukuha nito, di ba?
12: Ako yan.
0: Ikaw
12: ako
0: ito
12: yan.
0: Na malapit ka. So hindi niya binuksan yung pinto. Sa bintana siya dinaan.
12: Sa bintana dinaan. Hindi niya binuksan yung pinto. Hindi rin mabuksan yung pinto magkabila.
0: Nakalak.
12: Ang nangyari lang, bukas yung bintana.
0: Ayun, ang pagkakamali, no?
12: Bukas.
0: Pero kung nakasara...
12: kaya niya naman binuksan yun, dahil nga naman...
0: Nag-uusap sila ni patrolman.
12: Ayun.
0: Okay. So alanganin, ano? Kung halimbawa bang nakasarado yung sasakyan, ay yung bintana, hindi niya buksan,
12: pag tumat lang doon yung sasakyan, at nakasarado yung bintana, walang pag-uusap.
0: Negative. Negative.
12: Malamang hindi rin iangat yun.
0: Hindi iangat, kasi sarado bintana . Okay, so... kaya siya nailabas doon dahil bukas yung bintana at nung dinakma siya doon, sinabihan ba siya ng, sir, inaaresto ka namin, gano'n yan?
12: Meron, Kalawi.
0: Nagpakilala pero, naman polis o ano?
12: May part kasi dyan, Kalawi, na ano na...
0: Naputol?
12: Hiniling ng ano na...
0: PNP.
12: Philippine Coast Guard sa atin.
0: Mm.
12: Ng ano, Philippine Coast Guard na yung nakadapa, na naka-uniforme. Na kung pa pwede huwag ipakita. Sa part na yun, doon na siya ipinapaliwanag kung bakit siya inaresto.
0: Ayo.
12: At binasahan siya ng kanyang karapatan, yung Miranda rights.
0: Oo. Oo, pero hindi naman, wala bang dalang baril si ano? Kasi nung mukhang alanganin, Coast Guard to eh.
12: Walang nakita eh.
0: Walang baril na dala?
12: Walang nakita. Wala. Baril. Kasi yung sasakyan hindi na sinerch. So hindi natin alam yung sa loob ng sasakyan. Pero kung yung plain view lang, wala.
0: Hindi na walang sinerch. Nakano?
12: Walang nakita.
0: Siya lang talaga yung gustong kunin kasi siya yung target ng complaint.
12: Yun.
0: Oo. At saka mabilisan ang galaw kasi ito pala Eulalia Park, katabi mismo ito ng headquarters ng Coast Guard. Oo. Yung bang nagtawag siya ng ano? Balik mo nga yung sinabi niya, Axel. May sinasabi siya, may hingin ng tulong eh. Sa tropa din niya. Na-aresto ko. Tulong. Sige, balik mo nga yung audio na yun. Ay, lapit lang eh. Tulong kayo ko! Bigay niya tulong! Tulong! Talagin niyo si Atorneo Campo!
15: Atorneo Campo.
0: Jet! Atorneo Campo! Tulong! Atorneo Campo! Lahat!
16: Lahat! Lahat! Lahat! Lumungod ka sa...
0: Atorneo Campo, tulong!
16: Patas kayo, nagre-resist kayo!
0: Atorneo Campo, tulong! Patulong po! Yung bang ito may mga nakapaikot eh nung nagtatawag na si Ensign ng tulong. Ano tong naglabasan ba doon sa headquarters ng yung tropa?
12: May resulta yun. May resulta yun. Nung pagsisigaw niya at paghingi ng tulong, kasunod nun, yung video bond na naisend natin. Ipapakita natin. Kasi Kaluwi, pwedeng questionin dito na hindi doon naganap yung inventory.
0: Inventory, oo. Kasi ang kasunod niyan, inventory. Diba?
12: Kadalasan.
0: Budel money. At iba pang kailangan.
12: Nung nagsisigaw na siya at humingi ng tulong. Unti-unti na yan, Kaluwi, na dumating.
0: Yung tropa?
12: Yung
0: Coast Guard?
12: Coast Guard personnel.
0: Personnel. Lumabas doon sa headquarters kasi malapit lang eh.
12: Yung sigaw
0: kasi
12: na
0: bumusi na pa siya. Di ba? Tulong, tulong.
12: Yung sigaw na yun, abot yun hanggang doon sa...
0: Dinig.
12: Dinig yun.
0: Tahimik doon eh.
12: So, mabuti na lang dumating man sila pero wala namang ginawang... In fairness naman doon sa mga...
0: Nag-video rin lang sila. Personnel. Nakita ko, nag-video rin eh, mga Coast Guard na
12: marami
0: employee.
12: Marami na kalawin. May mga tao na doon. May mga civilian. Ano kasi yun? Parke?
0: Park, oo. Eulalia Park, oo.
12: May mga tao na, ayun, dyan pa lang sa sitwasyon na yan. Hindi pa magulo. Marami nang dumadaan. Marami nang nagpapahinga dyan. Nagtumpukan talaga yung mga tao dyan. So pag sigaw niya, makikita natin sa kasunod ng video na ipi-play ni Bon, makikita natin na dumami na.
0: Sige.
12: Dumami na
0: play natin yung... Yung dumami na yung mga tao.
12: Dumami na yung mga naka-orange kasi.
0: Tsaka, yung iniiwasan yata yung konfrontasyon kasi baka may maniwala, walang nangyaya. Parang inaano niya kasi na parang frame up.
12: Yun ang
0: sila. Diba? Frame up. Siyempre, ikaw, tropa ka eh. Kasama kita, diba? O, teka mo na, sir. Magkakagulo. So, nilabas doon sa area, doon na inimbentaryo.
12: Ito, Kaluwi, kung makikita mo
0: sige,
12: yung mga...
0: Sige, sige. May audio ba yan? Sige.
12: Yung nakakulay orange. Tignan mo, di ba?
0: Mga Coast Guard na to.
12: Yung mga nakakulay orange.
0: Naglabasan. Yan na.
12: Tapos, yun o, dami yun doon sa may... Ano? Yun o, yung part na yun doon sa may tindahan.
0: Tindahan, Naka-orange, yun. Yung
12: mga naka-orange.
0: Mga Coast Guard na to.
12: Kadalasan talaga, pagka may mga operation, hindi basta napapasok. Nakukontrol. Pero sa sitwasyon na ito, nakakalapit yung mga ano, yung mga Coast Guard personnel. So dahil dumami na, nagdeklara sila na doon na lang gawin sa PNP yung inventory. So dinala kami doon yung mga testigo na kailangan makita yung pag-inventory. Ako, yung barangay official. Ayun na yan, Kaluwi. Tingnan mo.
0: Ayun, dami. May mga orange. Wala bang SWAT na, alimbawa, yung crowd control, alimbawa, kasi... Expected na may tropa doon. Ano yun eh? Headquarters ng Coast Guard eh. Pagka na umalma itong mga to, baka magbarilan o ano eh. Wala nang gano'n.
12: Meron. May tropa, may dumating na mobile at meron ding mga naka-uniform. Pero...
0: Ito, sino to? Mga Coast Guard? Parang sinisita eh. Bakit nina ito to yung kausap?
12: Ito
0: naka-orange ano, na to.
12: Yan, pinapaliwanag na itong yan si Kagawad, ako pinapaliwanag na sa amin ng PNP na hindi na dito magaganap yung inventaryo. Doon na tayo sa
0: mobile.
12: PNP. Sakin na tayo ng mobile kasi nga marami na 'yun. Ayun oh, tingnan mo na sa ano, nasa harapan na sila Kaloy
0: na. Pero may sinasabi si ano kanina, Jay, mapoto lang ni may tatawag siya mahal ganun. Ni si Insin, may kasama ba siyang babae?
12: Yung
0: hindi ba?
12: Tinatawag niya yung asawa niya.
0: Kaloy. Asawa niya. Nandun ba?
12: Nandun din.
0: Nandun?
12: Nandun din.
0: Nasa sasakyan, wala?
12: Wala. Hindi na sasakyan. Nandun na rin sa labas.
0: Oo. Mahal. Tawagan mo si mama. May ganun eh.
12: Yun. Pumunta rin doon yung
0: kanyang asawa. Yung asawa. Ngayon, nandun ka sa mobile. Napitikan mo ng ano eh. Di ba, Axel? Napitikan mo ng tanong eh.
12: Meron. May tanong. Pati na rin doon sa... Kasi... Gusto talaga na lahat ng operation gusto ko nakukuha ko yung side nung tao.
0: Tama kasi yan ang ipipresent mo, witness ka eh.
12: Doon sa loob ng sasakyan magkasama kami doon.
0: Oo.
12: Na tanong din natin siya at pati na rin doon sa loob mismo ng
0: PNP
12: meron din siyang konting paliwanag doon.
0: Sige. Paki-ano natin ano na napitikan ng tanong.
12: Diyan din bago rin sumakay ng mobile meron may nakakausap natin siya.
0: Sige. Play natin 'yon. Lagyan natin ng audio para ito eh base rito sa
15: wala ko hinawak.
12: Sige.
15: Tingnan mo. Binato ni Cabaltera yung pera. Pinapasok ko siya ngayon. Tinatawag ko siya. Ang sakit sir! Ang kamay ko!
17: Sandali lang.
18: Sir, walang inabot dyan.
15: Pinagabit ka nga niya.
18: Yan pala gusto rin inabot sa
15: akin. Gusto niya iabot. Sabi ko,
18: masok
15: sa opisina.
18: Bataan lang sir. Wala naman sir. Bataan lang. Tapos gusto niya iabot sa akin yung pera, sir.
15: Bakit kami pupunta rito na walang dahilan?
18: Hindi ko alam sa inyo, sir. Wala, labas man ako dyan, sir. Yan, tayo na. Nakita na sa... Ano ko?
19: Ano po nangyayari?
15: Mahal.
18: Sir. Kaya nga, mobile lang kailangan natin. Yun yung mobile.
15: Mahal. Ito na.
18: Si attorney. Si attorney.
19: Sandali lang.
18: Ayun na yun ang copy. Okay. Tara.
15: Wala akong ginagawa.
12: Pad na pera?
19: Wala naman.
12: Ipon mo na.
18: Kumulay.
0: Ito na yung sa ano. Nasa mobile na kayo nito.
12: Nasa ano pa pinyan? Nasa yung buha kami ng kalsada.
15: Kapitya na kapitya na ito. Ang ginagawa ko natin na operasyon.
12: Walang yung pad.
15: Minersa ko nila yung... Pagpuso sa akin, hindi ko naman tinanggap yung pera.
0: Tayo mo na, patry mo na natin to.
15: Pupunta kami sa abogado sa Junction 1. Pumunta kami sa abogado sa Junction 1 para doon mag-usap.
12: Sobre.
15: Sobre.
19: Wala na. Wala na.
12: Sige.
15: Mahal, tawag naman sila mama.
12: Sige, wala na.
15: Okay. Okay.
0: Okay. May tanong siya eh. Natanong niya to si ano? Natanong niya, nabanggit, nagpaliwanag sa iyo eh. 'Di ba?
12: Meron.
0: May tanong ka?
12: Nasaan
0: eh? Ulitin mo. Kahit papaano eh maipaliwanag niya yung sarili niya.
12: Ipon mo na.
15: Kumulay.
19: Sakit lang, sakit lang. Paalala lang muna.
15: Yung
12: po
15: ah. Naka-video na po tayo tayo ng ginagawa po natin na operasyon.
12: Walang lumipad.
15: Minirsa po nila yung pagpusa sa akin. Hindi ko naman tinanggap yung pera. Pupunta kami sa abogado sa Junction 1. Para doon mag-usap. Sobre.
12: Sobre. Diyan.
19: Wala na.
12: Sige.
0: Okay. Ito, Jay, sa ano na to, no? Yung bang pagsakay niya dito sa mobile, umalis kayo doon sa area o dyan din yan? Sa mobile lang, sa loob?
12: Pagsakay at pagsakay talaga, dumiretso na kaagad kami.
0: PNP, PS1.
12: Ito lang, huminto lang kami nito. Ayan, umabanti na naman kami.
0: Okay.
12: Kasi ano eh, aksidente na nasipa niya.
0: Yung
12: Bodil Money. So nakalat.
0: Nasipa na saan? Yan,
12: eh. Ayan, dyan sa loob
0: sa mobile? Saan yung Bodil Money na kanino? Nung nasipa niya?
12: Nasa baba. Ayan, nahawak ng investigador. Pero nakalat.
0: Nasipa niya.
12: Oo. Ang pinupunto niya lagi dito, Kaloy.
0: Saan nakuha yung Bodil Money pala?
12: Sa kalsada na rin. Sa tapat ng sasakyan.
0: Oo.
12: Kasi
0: yung Bodil Money, galing kay patrolman yun, di ba?
12: Oo.
0: Di ba?
12: Galing kay patrolman
0: yun. So nilapitan niya si... Nilapitan niya si Ensign doon sa SUV niyang pula. Hawak pa ni patrolman yung Bodil Money.
12: Mm.
0: Okay. So nung umatake na... doon, naiabot niya ba?
12: Yun ang medyo ano kasi yung...
0: De, sa court na lang siguro yan. Kung papaano, di ba? Kasi patrolman na andun anyway. Yung Bodil Money, hawak na investigador, nagkalat yan sa ano. Oh. Ang totoong pera lang dyan is 500 pesos.
12: 500 pesos.
0: Ang genuine na pera ay 500 pesos. Yung 79,500 Bodil yun, ano yun?
12: Fake money.
0: Fake money yun.
12: Pero kinikilala ng ano yan, ng
0: court
12: yung ganong ano.
0: Bodil money.
12: Bodil money.
0: Okay. So, napitikan din ito ni ano eh, ni doon sa estasyon, Je?
12: Meron din.
0: Natanong?
12: Lahat ng paliwanag, lahat ng sinasabi, ito yung mga video na ito, gusto natin may pakita para sa magkabilang panig ito.
0: Hmm. Sige. Yung nasa station na, sa PS1.
12: Yan.
17: Sila tayo ng tubido. Ngayon pa ako nagpatulong sa inyo, ma'am. Ulit-ulit po. Aray! Ma'am, ngayon pa ako humingi ng tulong sa inyo, ma'am. Lumapit po ako sa inyo na malapit. Lieutenant Aloba. Nakipag-usap po ako sa inyo. Inaresto niyo po ako ng ganito. Wala akong kasalanan. Basta ako pinanutahan ni Patrolman Cabaltera ng pera. Meron kami recording ngayon na meron niya pang consent.
20: May conversation kayo?
17: Sir, kayo po yung sumigya.
20: Yes po, may conversation
17: meron
20: kayo.
17: Meron po. Meron
20: ano ang pag-uusap po ninyo? Ano police?
17: Na mag-uusap kami sa abogado.
20: Okay.
17: Kasi ang concern niya, makikipag-settle na lang siya.
20: Oo.
17: Kasi adminado sila.
20: Magkano ang unang yung pag-usapan?
17: Ang unang pag-usapan is about lang sa penalty.
20: Magkano po sana?
17: Kasi hindi ko yun, kumutan na yung penalty.
20: Oo. Magkano sana po yun? Magkano po sana yun? Usapan ninyo?
17: Kumutan na yung sa FEO. Pero okay. Siya yung nag-set nun. Sir, isa po itong frame up. Ma'am, isa po itong frame up. Kantay po yung abogado ko. Sir, patulong po ako ng aking posas. Meron po akong karapatan. Ha, wala po kong napapatunayan laban sa akin. Pakiusap po. Pakiluwagan, pakitanggal.
21: Tulungan natin, sir, ha?
17: Pakiluwagan, sir. Wala po akong kahit na anong armas. Ako po ang nanakawan. Sir, huwag niyo pong kunin yung cellphone ko.
21: Hindi nga, luluwagan nga.
17: Paano natin maluluwagan?
21: Huwag maluluwagan eh.
0: Mhm.
17: Okay.
0: Ito na yung nandun sa loob.
12: Yan na yung nasa loob na siya, yung nahatid na mula doon sa lugar kung saan nagkaroon ng transaksyon.
0: Mm.
12: Tapos mobile hanggang sa loob na ng PS1.
0: SOP ba 'yon? May posas na ano.
12: Ni SOP 'yon sa SOP, lahat ng, no? Ina-arrest
0: lahat ng kahit may yung warrant, lalo na may warrant, 'di ba? Ito, SOP talaga to pagka ganito may inaaresto, pinuposasan.
12: Yun, oo. Laging kasunod dyan, Kaloy, ng una, kailangan ipaliwanag mo muna kung bakit mo inaresto. Tapos basahan mo ng Miranda rights at pagkatapos nun, doon mo na ipoposas siya.
0: Oo. So, saan mo sila iniwan doon sa ano? Kagabi?
12: Yun, sumama tayo hanggang dyan.
0: Saan parte na ano?
12: Oo, kasi ito sila, pagkatapos nito,
0: oo,
12: ay... itinuloy yung inventory. Diyan din mismo, may malaking table diyan, nakaupo siya diyan.
0: Mm.
12: Nandoon yung kagawad, nandoon ako at nandoon yung arresting officer, seizing officer and yung investigador. So pinroseso 'yon, binilang lahat ng mga Bodil Money, ginawa ng ano ng report. Tapos dinala sila sa City Health para naman doon sa pa-medical.
0: May binabanggit siya na hindi ko tinanggap yung Bodil, hindi ko tinanggap yung pera.
12: Yun ang binanggit niya.
0: Hindi ko tinanggap yung pera. Pero may perang involved.
12: Meron.
0: May perang involved, kaya lang para sa kanya, kay Ensign ng Coast Guard, hindi niya tinanggap yung pera. No. Pero ma-establish na merong perang pinag-uusapan.
12: Meron. Oh. At ang sabi niya nga, inihagis lang sa kanya.
0: Inihagis.
12: Yun ang sabi niya.
0: Yun ang sabi.